0: nila ang ilang kredibilidad. Life extension vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayon nagisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Savewise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
1: Exxon ang Detex 500 at dunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang Detex 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyonih kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag Detex 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag Detex 500 na, ang Detex 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical the Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinical the Alternativo logo.
3: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibigay sa mga butika.
7: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
8: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
9: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
10: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
11: A first for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Igsoon ang Genitox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Genitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
12: Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
2: GTX 500.
15: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom GTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: GTX 500. Mapalit sa mga butika. GTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
17: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Kanunay ka ba ang hilantan, siponon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Gaganduro City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika di Alternativo, CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
18: Oras sa Magnum Radio, alas 8:07 sa Kamuntagon, mamati sa Tag Santos Gamisa diha sa May St. Augustine Cathedral. Din may nangulo karon si Reverend Father Rex Rocamora.

Gihikiyaran mo ako glamesa sa akong atubangan, samtang nagatanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo og lana, nagaawas kayod ang akong kupa.

Ginoon. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya o pan. Mipasalamat ka ni mo, mipikas, o mihatag nilingad to sa iyang mga tinunan o mingon. Dawata kini ninyong atanan, o kan-a, kahit kini, mao ang lawas, akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon,

0: Kiss.
1: Mike the Moray Down, 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Oras, mga Magdum friends, alas 9:15 na sa buntag. May buntag, kanatong tanan may gala. Welcome masam sa atong programa, mga Magdum friends. Kini ang Magdum Instant Request. Kauban ang yung Magdum friends, ha? Kanginan kini si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Alright, and syempre, karoon lawa, Domingo na sab, mga Magdum friends. It's a beautiful Sunday na sab, para ka natong tanan. Kumusta atong pagmata, may gala, kaganinang buntag sa'yo? Naot pang nagyapon mo sa inyong higdaanan, pagmata. Okay, basin ba ka ng pagmata ninyo, nanamuseng silinga natulog, naunsa. Nasa silinga natulog, may gala, ano ka ha? Diba? Siguro na sobraan o ganun bitaw ka ng shot kabi niya dito nakatulog na sa unal na. So maing buntag sa tanan, sa mga namao pa karong buntaga, while naminaw sa atong programa, maing buntaga, maing pagpamao sa tanan mga Magdum friends. Sa mga karon pa nagkape-kape, maing pagpangapin nyo de may gala, while naminaw gapon sa Magdum. Sa ato mga nanay, tatay, nga nabisi na karong panahon na sila mga panimalay. Sila mga anak nga nabisi gapon, nabisi og cellphone. Di ba? Good morning sa iyong tanan. Good morning mga Magdum friends ato. And then, syempre, good morning gapon sa ato mga higalang mulakaw na. Nag-ready na ang uban, kaya nag-ilis na magsimba. Ay Domingo biya, so dapat na matagtag oras sa atong Ginoo may gala. Magpasalamat kita sa mga nadawat nato karong semana ha. Mayingon dahil ng uban may gala nga, awa man ko'y nadawat, Magdum Gilbert. O na, oy, walang kakabalong Magdum friend nga kanang pagmatani mo everyday. Blessing na kayo na siya, mga higala. O ay, napangitaglain pa kay... Alam na siya, importante. Everyday, maka... Ano pa ta? The next day, makamatapata niya, makita pa nato atong pamilya. Muna ang pinaka the best nga blessing may gala para sa atong tanan. So, ang pingsing paglakaw, karong anlawa, ilabi na sa mga mag-ato sa mga mall, mag-ato sa mga maligog dagat, anak bitaw, mag-swimming pool, agoy. Maying buntag, maying morning sa tanan, mga Magdum friends. Amping-amping lang ta kay para ano ta makalikay sa mga daotang mga ano, daotang espiritu. Daotang espiritu saon na lang. All right, syempre mag-uban-uban ta hangtod sa 11 o'clock in the morning. O nang padayon lang di ha, ay maghawa mga Magdum friends kung gusto kang medyo ma-relax. Maka ano kanang medyo mugaan yung paminaw. Dagantang gi ano dere gi andam ng mga musika para sa tanan on a beautiful Sunday, Domingo karon, Oktobre 11 naman day may gala. Uy, Oktobre 11 na lang, ana lang Oktobre 11 di ay may gala. Oh, happy tang Pasko.
2: Christmas.
1: Oh, 74 days na lang may gala. Kapit na, gamay na lang mga Magdum friends. Ato na isaulog ang Pasko. Kapit na gyud mga Repa Pips.

0: Mike Maygala. Happy tagad ang Paskong Mike ng mga Mike and Friends. Gamay na lang itong tulog-tulog Maygala. Gamay na lang na ibiling adlaw. Pasko na. Basta kalimte ang regalo, ha? Pag-ibig ang regalo. Muna ang pinaka-importante Maygala, ha? Kung wa mang kay budget nga ipalit og regalo, pinaka-importante ang pag-ibig. Oo. Kanang kada bulan imong ginahulugan. Lahi pa ta. Lahi to na pag-ibig di ay Maygala. Pag-ibig ka ng gugma yun mga Magdon friends. Muna ang pinaka-importante, di ba? Oh, kung wagi kay budget pang regalo, okay na siya. Pag-ibig atong ihatag ng regalo, Maygala. Kay muna ang pinaka-patsyada, di ba? Alright, anyways. Sa ato mga Magdon friends nga na yung mga gustong madunggan karon ng mga kanta, ilang mga paborito mga awit, tawag lang mo mga Magdon friends. Oh, ayaw mo kaulaw Maygala na. Kanara bang maulaw Maygala nga mo tawag, maulaw nga mo text, nara ba na ipagbati? Tao na, atang isa bang ato nga talagsang pangutana karong buntaga? O gadagan pang uban nga pwede na ito mabati karong panahuna sa ato nga programa mga Magdon friends. Si Nakayama Miho, good morning nimo diha. Oh, kusog ang sound sa salingan, ha? Pastilan saon na lang. Ano sa may mga sounds sa iyong salingan, diya? Siguro ang mga sounds sa iyong mga salingan kay El Mundo. My heart belongs to you. Ano, siguro ba? Kay Domingo man. May buntag niyo, diya. Nakayama, miho. May pagpaminaw, ha? Salamat sa iyong pagpaminaw kanunay sa Magnum. Nasa sa ilang panimalay karon. Happy Tarabang Pasko, Nakayama. Muabot ay mong palalab, hapit na. Ay nagkansapot-sapot diya. Di na magsapot-sapot kay muabot ay na imong palalab karong December. Yahay kayo, no? Mainit ang Pasko karon ni, ano? Ni Nakayama, Maygala. Okay, hapit na Pasko mga Magdon friends. Alright. Bin naman ito yung nag-text darabi. Ito sa ning basahon, eh. Aman to dari. Di man mo open. Kajot lang nga. A blessed Sunday morning, Magdum Gilbert. God bless. Uy, salamat kayo. Si Dan Abs da ito. Salamat kay Dan Abs sa imong pagpaminaw. God bless po din mo, Dan Abs. And syempre, amping kanunay. Amping and syempre, ampu da kanunay. Muna ang pinaka-importante, mga Magdum friends. Ano ay sa itong pagbalik Maygala, ato ng masayran kung unsa atong talagsang pangutana. Ana lang ha, mabalik ta Maygala, oras alas 9.26 na.
1: Oras atod kaninyo sa DTX 500.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Mula sa pinakamataas na bundok.
5: Nak, kamusta nga?
4: O pinakamalayong islaman.
5: Nag-graduate na ako.
4: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
6: Papauli na ko ka!
4: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214. Series of 2026.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Roberto Guerra, Senor. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga Bukol.
9: Aha.
8: Daw may sis balahaw. Hihigil si Sana ko ka. Life Extension D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, nagbuswang.
7: The doctors recommended brand Ngenite Attack LE Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
11: Mabalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabahal sa mga butika.
12: Galabad ba imong ulo? Gapang loose pad? Galuya? Walay kusog? O galisod pag-inawa? Basig may iron deficiency ka na? Inumog Mighty C. Importante ka na sa pagporma ng red blood cells o sa pag-transport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod ma-absorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumarog Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalangsik. Mag-Mighty C aron kanunay uptake. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
13: Basta reload pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga reloaded pulso, Wadhos Quality Store.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalipin ini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Nangita, baka.

0: Plus, Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Exxon ang DTX 500 at doon powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyonih kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na paglugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, og pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
4: Babalik sa pinakadul ng butikis sa Yulga.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Sa mga butika.
7: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
8: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
9: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
10: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
11: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka, ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
12: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
13: Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana akong pananaw ya bii maigmata sa bumtan.
14: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
15: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
16: Kagay anons, nangita kag trabaho? Adto na sa TPCDO Grand Job Fair this October 13, 10 a.m. to 6 p.m. Rosario Pavilion, Limcat Cai Center. Na-experience o wala, welcome jud ka. 20k sign-in bonus, gapaabot nimo.
17: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Magdum Radio 99.9 ang yung number one FM station in Cagayan de Oro. Till Death Do Us Part may gala by White Lion. Para na sa mga Magdum friends na ganap itong pang forever na ilang gugma sa usag-usa. Diba? Till Death Do Us Part. Good mga Magdum friends, diba? Oras may gala, alas 9:44 na. Uy, may buntag kay Jojo Gulay. Shout out daw. May buntag niya mo diyan, Jojo Gulay. Sa NHA, gabong ka nagpuyo, Jojo Gulay. Sa may NHA Kauswagan. Alright, good morning, Jojo Gulay. Namaligya ba ka gulay ron o purutas gapon? Alright, good morning. Salamat sa pagpaminaw sa Magnum. And syempre, good morning sab sa ato mga ano daw mga taxi drivers sa may Bloomingdale. Good morning mga drivers, mga taxi drivers. Maputi man na o ma green. Importante, naminaw sila sa Magnum karong panahon. Salamat kayo mga Magnum friends. Alright, darita may gala sa atong segment ang talagsang pangutana.
1: Lay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Ang atong talagsaong pangutana karong buntaga may gala para kini sa mga ginikanan. Sa mga ginikanan, papagmama, anabitahong. Para ni sa inyo ang pangutana mga Magdum friends. Para kanimo Magdum friend, adun na ba'y panahon? Nga kada bitong makahuna-una bitaw ka, makahuna-una kang kada bitong muabot ang panahon nga mawala ka sa kalibutan. Mabilin ay mga anak sa kalibutan, ikaw mawala.

0: unsa kay kapalara, unsa kay kinabuhi sa imong anak kung wala na ka sa kalibutan. Oh. Ana may gala. Nabay time nga makauna-una ka Mike Don Fran. Kung wala, okay ra sab. Kung nakauna-una ka Mike Don Fran, tawag mo 0995-322-6237 mga Mike Don Fran para maka appeal ka, makatubag ka sa atong talagsaong pangutana karong buntaga. Alright, ako ibalik ang atong talagsaong pangutana karong morning may gala ha? Sa mga karon lamang naka-open silang mga radio. Hala, ang atong talagsaong pangutana karong buntaga, isip usa ka ginikanan, aduna ba'y panahon, Mike Don Fran, nga kanang if ever moabot ang panahon nga mawala ka din sa kalibutan, na makauna-una baka kung unsa kay may mong kapalaran sa akong mga anak nga wala na ko diri sa kalibutan. Makatrabaho ka silang tarong, makasurvive ba sila sa ilang kinabuhi kung wala na ko diri sa kalibutan. Muna siya may gala itong natalagsang pautana. Nabay time nga makauna-una ka na Mike Don Fran. Ilabi na sa mga ginikanan karon nga naminaw sa atong programa. Tawag mo 0995-322-6237. Hello, good morning.
1: Happy Sunday.
0: All right, Domingo na sab na umanag simba.
1: Umanag magandang gilbert. Salamat sa iga.
0: Asa mo ga simba pag ano kada Sunday?
1: Mostly gid magandang gilbert. Dere ra gid siya sa dere ni sa Eco Church.
0: Abi na ko dito sa Jerusalem. Layo na kayo na. Pero pangandoy na nimo nga makatug Jerusalem?
1: Ay, yes, Lord Don Gilbert. Kaya ako mag-indo, naka-visit na siya dito.
0: Sa Jerusalem?
1: Oo, naka-ada na siya sa Holy Land. Naka-visit na siya dito kung asa si God, si Lubong, katong bato dito, nga giharang, napa dito, hanap dito.
0: Napay bato dito?
1: Then
0: wala siya gi dakop sa ICC na si Bato dito.
1: Wala. Dahil mga
0: bato. Alay dito Bato de.
1: Yes.
0: So katong bato nga gi cover katong gi dito siya gibutang, di ba? After siya nga gi namatay sa cross.
1: Okay.
0: Nice, yes. Siguro ang place dito ba? Ma-feel ni mong naa dito dati ang Ginoo.
1: Actually, good na doon, Gilbert. Kaya diba si, ako marahin lumungod. Kaya medyo, tungod kay, ano na siya, idaran na siya pag-visit dito. Kaya nagbilipod kayo siya, baya paspas mo lang kao. So, kasi kaya pag naa ka dito, more on walking, diba? Ang gabuhaton, walking na rin yun. Kaya nang like, baktas ba? Mm. Kaya diba sa unang taon, mura ba na diba sila, baktas naman sila lahat sa una. Then, sila po, pag mag-visit sila dito sa place, more on walking ragyod niya. Ano ko, mother-in-law, sige lang dito siya pray nga, i-sustain dito siya sa iyang pagbaktas. Buyag lang dito itong Gilbert, dahil kanang, naingon niya rin siya, ito ko, mother-in-law nga, kanang the whole time daw nga na siya dito, wala kayo siya batia o kakapoy. Pero yun, ano ba, wala kayo siya batia o kakapoy, while nga, syempre sa, sige, pagbaktas ba ya? Knowing na tigulang na siya. So, nilikin siya. Wala gito siya kaayo batia o kakapoy during the time.
0: Tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-ts Darita sa atong talagsaong pangutan, Ma'am no, Marian. Marian Rivera. Ang atong talagsaong pangutan, aduna ba'y panahon isip usa ka ginikanan nga makahuna-huna bitaw ka kung maabot ang panahon nga mawala ang tas kalibutan, mawala ang kas kalibutan, unsa kay may mong kapalaran sa akong mga anak? Nakatry ka na, makahuna-huna ka na?
1: Grabe yung Jordan Wilbeck. Lately, di ba, hard ka ayo ang life, di ba? There are times nga, kada ba itong unpredictable ba ang kinabuhi, di ba? So, di ginamali ka nga as parents nga makahuna-huna ka nga kanang especially ha para sa kuha kanang ginapabay ako ay 8 years old niya na 13 so layo-layo pa yun no layo-layo pa sa tinuod so makaingon ko nga

0: kanang dili ni mo maiwasan nga pag maunsa ka sing makulang, like syempre dili man gid anat bibit na tawag atong life si Gadra. So maka-question ko sa hey, nga unsa ka asa ka sila, but I know kanang mura ba tawag na put reassurance nga kanang si God baya gid ang provide sa tangan. Kaya na itong mura, ginasalig na ko sila kay sa Ginoo, ilahang kinabuhi, ano ba ito? Kaya di rin na ito lagi hawak ato ang life. And there are times nga, makalimang gitpog ko nga, if ever, I mean, kanang samtang nga, kauban pa na ako sila, kanang always ginan ako, ginapangayo sa Ginoo, kanang day-to-day na ko nga prayer nga, kapagad ko niya o good health, kay para ako ang mga amat, imagine pa na ako mga anak, then, puhon, mahatalan ako sila mayong future. Then, hindi nga sila mag-isod bito pag sila napuhon ang mag-build of family. Kailan na siya mag-build yun? I mean, hindi balik ka yan, no? Makatingka nga, magulsa ka sila kung mawala ko. But, you know, balik yun na pag ka na always kag-pray. Pero ba't gina-assure ka sa Ginoo nga, eh, nga mo, bala ka mga sa ugma. Ay, kabala ka sa ugma, wasa na lang siya pansalik sa kuha. Ay, always ba yan na si God provide?
1: Oo, oh, kana.
0: I mean, always siya ka-assure sa to ang diligid siya kapasagan. So, pero kita as parents, normally, kay human being man ta, nag-tray ka na, di ba, mabot ang time na mabala ka yun ka, like, yan ka nang magdaot ka, niya, atong mga anak. So, wala siya ka nang part sa to ang makaisip din po sa ginunan na labaw na time na, ano na taong pahinaan ka loob, ano na tao? And usahay ka nang wabot po din na time na kapuyan ka, wabot ang kas
1: makapuyan.
0: Hindi, ka, kada either on, ma-realize din yung mga di, hindi ka pwede magpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap So kung ano is, life is hard, your life is hard. Pero kung like parents na ka, sahay, kabatiyon ka kakapoy, panginaan ka loob, mga ba ito, wait a isa, di ko pwede maging unani, kinay mga kinabuhi nga nakadepend sa kuha.
1: Oh.
0: And they are my responsibility, bitaw. Responsibility na to ang atong mga anak. So, magkinakonserve ng find ways kit para sa ilaha. And, kung nagina ka ng sahay, di ba? There are times na niya more than kang paglaom. Di ba? Sahay, yan ang mabunog ang kabala. Ano ba ito? Mabunog ang paglaom. Asa ka kung makapagitaan eh. Asa. But you know, please know, God always gina na tributan sa itong mind na na si God, always gina siya ga-provide. Kanang, imagine na niyo ha, remember, kanang, di ba na story nga ang bird? Kaya ang birds, di ba? Wala na sila like balay, wala na sila tanan.
1: Oh.
0: So, gapangita na sila food for that day, ng ilang kaunon, kung asa sila magstay kung magulan.
1: Mm.
0: Di ba? Pero, look at them. Na ano yan, padupag gihapon sila. Kaya nabit ang gapaningkamot, gihapon sila na mabuhi. So, ibig sabihin, si ang birds galing, wala na ilang life, kung sa pagkakita nga tao, di ba? Na daghang pamaagi mabuhi, daghang pamaagi na makapaningkamot. So, siguro right mindset lang yun, mayang panghunahuna lang yun bitaw, kanang kung unsay kaayo para sa pamilya. And then siguro kung nakadira nga part, tapos kung ano ka, kanya bitaw, kanang, I mean, siguro yun, ako, mawala kong yun ko, nga lagi times nga week ko, pero, tungod kay daampo, ano ba daw, mag-ampo lang yun ka, always yun na, now yun na eh, kuan kana beto na gid ni grasya gihapon kanunay and normal gid na mabalaka ta sa tong mga anak no normal gid na nga makatingka mo na ko pagusta ka ako mga anak but kuan gin assure gid ta sa Ginoo nga kanang na gid siya kanunay mag-provide sa atoa sa atong mga anak kana bitaw so una sa tanan mo mga parents nga kuan lagi di malikaya na mabala ka sa ilang mga anak. Kasi yun, number one, yun ang pag-ampo sa tua. I-ampo yun na ito kay Gracia, ang atong mga anak, blessing mabod na sa Ginoo para sa tua. So, magkinaunsa man, wagi mo itong problema, pagsulay, panunay yun na nato i-ano yun ang atong pag-ampo. Always yun na, i-gina nato na dapat walaon. kanang magbalaka ka or say kaulo na sa tao say provide mo sa mga anak say kung mga sila ila ay mga kuan mga panginahang lanon kana na yun nato dayan po sa Ginoo kay tiga dili gyud na siya mo pasagad basta kay always lang gyud na nato siya i-priority pag-ampo ana na tao ato isalig ang kinabuhi sa tong mga anak kay God ana na tao so kagani siya mag-yield para sa kuan.
1: Alright. Okay. Salamat kayo sa tubag, Marian. Naki-shout out?
0: Wala na, mag-dumil.
1: Wala na. Wala na. Okay. Sige. Happy Sunday sa inyo din, ha?
0: Happy Sunday po naman. God bless sa tanang mga naninaw. Ay kalimot pagsimba. Mm-hmm. Thank you.
1: Alright. Salamat kayo. Atong nabati may gana si Marian. I think from NHA Kauswagan. Salamat sa iyong pagtubag. Sa atong talagsaong pangutana, ikaw Mike Dunfriend, ilabi na sa mga ginikanan nga naka-tune in karon, mga ginikanan nga naminaw karon sa Mike Dunfriend Radio. Ikaw karon, syempre, isip usa ka ginikanan. Doon na ba'y panahon nga makahuna-huna ka nga unsa kay kapalaran sa akong anak oy, unsa kay kinabuhi sa akong anak kung wa na ko diri sa kalibutan? Muna, may gala. Nabay time, Mike Dunfriend, nga makauna-una ka na. Pasing ganaan ka mo share, may gala. I-share din sa atong programa, may gala. Din sa atong programa, ang Mike the Music Jam, Mike the Instant Request. And sa atong segment, nga talagsang pangutana, doon na ba'y panahon? Doon na ba'y panahon, Mike Dunfriend, nga medyo mabalaka ka? Medyo ano worry ka may gala kung unsay kapalalan kapalaran si manak pag wa na kadiris kalibutan. Happy tarabang kalagkalag na. No? Mag-uban-uban patantod sa ano ha alas 11 sa buntag. Oo kay napatay mga daghang mga musika nga ipabati. Atong mga pa-shout out diha may gala ikalimte pwede pa mo text sa mga di makatawag. I-text lang may gala sa 0995-322-6237. Magiga po ng number may gala kung gusto mo tubag, pinagis pagtawag. Atong sublion may gala number 0995-322-6237. Mga higala. Uy, maing morning daw sa ato mga Magdan friends. Sa may Kogan. Kogan Market. Sa may Kogan Market. Dagandag mga suki diya may galang gapaminaw sa Magdum. Kusuka yung Magdum diya sa may Kogan. Kogan Market. Salamat sa pagpaminaw. Ha? Mga ato diya, mga namaligya sa sulod sa merkado. Mga namalit sa sulod sa merkado. O sa gawa sa merkado may gala. Namagya po yung mga baligya diya ba? O sa mga Magdum friends atong naminaw ron. Good morning sa iyong tanan diya sa may Kogan Market. Anyways, ha, sa itong pagbalik mga Magdun friends, dugang pang mga nagunang mga musika, yung mga tubag, ato ng basahon, gyapon, sa mga gusto mo tawag, atong tubagon ay yung mga tawag may gala. Okay? Okay! Unang paminaw lang sa Magdun Radio kay antot pata sa alas 11 sa buntag may gala. Magkuyog-kuyog, mag-uban-uban. Taas na lang yung ano din, no? Sorry. Taas ang akong pasensya, Magdum Gilbert, sa akong anak. Ano sabi na? Layo mo na iya. Ah, sige, sige. Taas yung pasensya, basin medyo, ano siguro, medyo badlungon yung anak siguro or something like that. Anyways, mabalik ta. Check your time. Alas 10 sa buntag.
2: Oras, hatod ka na to sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. More music coming your way. Your news and music station. Mike Dum Radio 99.9.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Mix Coffee Mix.
4: Si Cherry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
5: Sa mga butika.
6: Life Extension. Vitamin D3.
7: Am I speaking with William Hill?
8: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
7: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
8: I have the D3 right here, Life Extension.
6: Life Extension, vitamin D3 for longer life.
9: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
10: Ay, wala ko'y sisilyo.
9: Ay, wala ko'y sukli.
11: Wala yung sukli.
12: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
13: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
14: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
3: DTX 500. Ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500. Epektibo. Pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500. Imo sa disugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500. Garantisado. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Sa nasud nga puno sa kasaba. Panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
17: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
16: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo ang Santo Rosario. Dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
18: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
16: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe o bisan asa nga dapit. Mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 10:04 sa Kabuntagon. Mga higala niyang balita karong orasa. Nagtala sa pagsaka sa mga commercial consumers sa Morasco 1 karong bulana. Mato ni Engineer Jamie Dapal, Engineer Trading Chief sa Morasco 1, nga kinirisulta gihapon sa pagsaka sa generation og transmission charges.
2: Commercial for the low voltage consumers, ang ato ang effective rate is from 12.5673 for this month. Nisaka siya og 19 cents, so that's a total of 12 pesos and 77 cents. Si high voltage naman from 10.58 naimo siya og 10.86 this month, na 28 cents nga increase.
1: Ang pamahayag ni Engineer Jamie Dapal, Energy Trading Chief sa Morasco 1, samtang gipaniguro ni House Speaker Bo GD nga makaabot og mahatagan sa pagdagat sa Kamara ang hangyo sa mga residente sa Laguna. Kinitol sa consultation kalabot sa House Resolution Number 906 nga nagtinguhang gahaton mga hintungdang buhatan sa gobyerno na magpatuman sa saka komprehensibo malungtaron og integrated nga flood mitigation og management plan alang sa Laguna Lake Basin. Mato ni D nga importante ang direktang madungog sa ang katawhan pinaagi sa Legisheer.
3: Sa lahat ng ating local officials, sana inyo pong ipagpatuloyan at makakaasa po kayo ang Kongreso, ang 20th Congress ay nindito po at makikinig sa inyo para lalo po natin may pagpabuti at mapasulong pa ang inyo pong lalawigan ng Laguna.
1: Ang pamahayag ni House Speaker Bo GD. O karon sa atong Magnum News Hunter, matod pa Mayor Rolando Clarix Uy, nakigtagbo sa mga personay sa RTA ning adlawng Domingo tungod matod pa sa mga nagkariyang reklamo sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter for Sid Blanca.
0: Magnum News Hunter.
4: Sa adlaw nga Domingo, nakikita ang man sa Dagbayan, Mayor Clarix Uy, ngadto sa mga personay sa Roads and Traffic Administration. Tungod lagi kay namagoy mga gitawag lugar nga nakaabot kaniya sa iya mismo nga buhatan nga mga reklamo. May kalabutan ini sa pagpaningkamot sa atong RTA. Nayuban nga gitawag nga naay garawatan lugar sa mga pajikas nga mga tirada. Og na po'y gitawag nga pangtumban-tumban, labi na gatong na yung mga ipanghulog lugar nga kwarta, bata, dili man tanan. Pero ang hangyo lang sa mayor nga dili unta gyud buhaton tungod kay kaning ila panerbisyo man o niya madalahig pod ang city government nga wa madisiplina kay mga roads and traffic administration sa kadalanan o niya na gyoy mga gitawag lugar nga binuhatan no nga dili maayo sa mga RTA. Muna bisang adlaw nga Domingo niya tugid ang mayor sa Dakbayan dito sa Kauswagan da mismo city engineer's office kun asa nahimutang ang gisakupan lugar kung buhatan sa roads and traffic administration o iya mismong gistorya ang tibuok gyud tanan RTA nga dili buhaton niya kay matod pa niabot na gid sa iya mismong dalungan ang mga reklamo. May tungod lagi ani mga binuhatan sa RTA nga di gid lugar makaangayon na magnumaylin niya ang statement pamahayag ni City Mayor Orlando Clarix Uy.
5: Okay, di ko gusto ng inyong mga sayop, inyong kakulangon mo ay hinungdan nga magbulat ka. Kay kung ako nagunahuna sa inyong pamilya, ako ang nagunahuna sa inyong pamilya. Kay dili ra kamo ang maong naapektuhan mismo. Ang tibuok pamilya mo'y maapektuhan sa mga panahon kung wala mo'y trabaho. Huna-huna agyot kanunay, ang gabing maapektuhan sa panahon na kamo, ika, wala'y trabaho. Ang tibuok pamilya. Ayaw yun ninyo, rantawa ang imo kanunay kaugalingon. Kaya imo lang ibati ang kahayahay ra, apan ang maapektuhan sa imong pagkahayahay ang tibuok pamilya. Sapagkat tinuod, malipay lang mo niya ng higayon na makadawat sa jikas, makatulmog mo sa 20, apan ang balos ni Ana. Ito ba mo karma? Oo, God. Kanunay nagsunod ang karma. Sa matag binuhatan sa tao, adunay gay karma. Dili na malikayan. Busa ang tingin ninyo. Kaya makadawat mo sa jikas, makadawat mo sa bisag inasa nga pamaagi, dili na makatabang makasulbat sa inyong kinanglanon o sa inyong problema. Hinoon, musamot ang kagisod sa imong magian, sa imong kinabuhi, labi na ang imong pamilya mo ay maapektuhan. Maayong mo trabaho sa sakto na pamaagi kay panalanginan ka o grasyahan ka sa kahit sa nanarang. Kanang mo trabaho ta nga maginaon, madipayon kayo. Bisang pa kung saong tago, bisang saong paninyo sa Gcash, sa kung saong pa pagtunog-tunog sa 20. Magaling ano ka na po ng 20. Nga isinsiyo no, kasi yun ang ipagtunog. Mag-apot na doon ay sa gatos nga. Sinsilyo na kay sa'yo na kay Botolong. Bulupan lagi mo ng 20 na lang yun. Oh. Sunod ay ampo na lang po niya na 50 o sa gatos kay sa'yo na kay Botolong. Kaya o sa gatos na nga sinsilyo, dinili na mo lingi-lingi. Dinit siya po dito. Ha? Bitaw. Ako na nang i-share sa inyo, ha? Kaya may abot na sa ako, ha? Na may bawaan ka dyan, no? Hindi ka. Basta ako na napaabot ang akong pakitabang kaninyo, ang akong hangyo, pahinomdong o pahimang, no? Na higugma, mahala ang inyong trabaho. Kaysa maong pagmahal o pagigma sa inyong trabaho, gigugma nimo ang imong pamilya.
4: Mo to magnamailin no si Beer Clarix oi nga bisag adlon Domingo sayo kayo alas 6 pas buntag na ano dito sa Kinibag Kauswaga na hayo Kinibag Kauswaga na to nga buhatan mismo sa RTA nakigistorya sa tanan gyud no nga mga person mga opisina man o Kinibag nga mga naskadalanan para gyud mapasabot sa ilang di gyud buhaton kay niabot na gyud siyang dalungan kanagi mga anomalya nga ginahimo sa mga dry Kinibag RTA. Gauban na ikabalo na ka kay
1: mga chikas-chikas. Na yung mga reklamo mo din ni Abot.
4: Ni Abot na gin sa yan. Dalungan mo itong nakikistorya sa Bisag Domingo. Gahapon, nag-case busy sila dito sa Barangay Tablo na busy. Pagkaroon, busy gahapon, Bisag Domingo, busy gating paulay. Wa siya magpahuway kay ang iyag yun nga istorya ko ng RTA. Kaya karoon magod ng Domingo man po magdumailin na dili kayo lugar gamit ang RTA kay mingaw man ang kadalanan.
1: Matipo.
4: So, wala kayo traffic o niya dili po ting eskwila, dili po ting trabaho labi na sa gobyerno. Sumutong ngayon yung isayuhan dito sa RTA. Para maistorya gyud sila nga ayaw gyud kay niabot na siyang dalungan gusto daw niya nga magpasko sila uban pagyapon ang mga RTA dili kay magpasko nga wa na trabaho kaya asa man daw ka kapoy ka nangita kag trabaho or kapoy ka kagikan kag trabaho mao na ang una-unaon sa RTA kay nanagid siya mga dalungan kani mga reklamo nga naay mga pajikas-jikas og naay mga pahulog-hulog patamak-tamak magdumailin sa mga kasalapi na mismo sa kadalanan gikan sa location magdumpay sa Blanca sa Balita Officer Bisyo Bagdum Radio.
1: Mga higala tangi ang dugangan ay sa mga balita sa mosunod gatak na kini si Magnum Aileen Acorin sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
6: What you request is what we play.
7: Magnum Instant Request.
6: MIR.

0: still listening to Magnum Radio. You're still listening to Magnum Radio 99.9. And yung number one FM station in Cagayan de Oro. Check your time. It's 10:27 right now. Goban pagyapon si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na may humor pa. We are now on the final hour sa atong programa, mga Magnum friends. Ang Magnum Instant Request. Kauban si Mr. Talagsaon na until 11 o'clock. Ang atong talagsaon pangutana karong buntaga, mga Magnum friends. Aduna ba'y panahon may gala nga kanabitaong makahuna-huna ka? Nga unsa kay kapalaran sa akong mga anak pag mupanaw na ako sa laing kalibutan? Ana, may gala mo na itong talagsaon pangutana, mga Magnum friends, ha? Aduna ba'y panahon may mga gala? Ilabi na sa mga ginikanan nga nakatunin karong sa Magnum Radio. Aduna ba'y panahon nga makauna-una ka nga unsa kay kapalaran sa imong mga anak kung mupanaw ka na sa laing kalibutan? Alright, sa mga gusto mo join mo tubag may gala sa atong pangutana, tawag mo sa 0995-322-6237, mga Magnum friends. Again, 0995-322-6237, mga higala, okay? Natay caller, good morning.
1: Hello, Madam Gilbert.
0: Ah, kani morog na
1: ni Sunday.
0: Happy Sunday, kani morog na ni anak ba?
1: Wala pa.
0: Ah, wala pa de ay.
1: Pero naka-experience.
0: Naka-experience ka? Unsa na? Naka-experience ka kaanak?
1: Na, live-in lang mo ng Gilbert.
0: Ah, pero walay walay anak. Wa mo nakabaton ng anak ka na. Ah, pero unsa?
1: Na, na, na, pero nakuhaan.
0: Nakuhaan.
1: Na ni siya anak daan. Ang akong kwan sa una.
0: Nakuhaan. Kisay nakuhaan ikaw? Ah, siya bitaw joke na. Sige daw, unsa may imong ano ni panantaw, point of view ni about ano sa atong talagsaon bangutana?
1: Actually, tinod ginod siya man ng Gilbert. Walay ginikanan ni Bibi Mabalaga sa anak. Honestly, ako, naka-experience ko anak kay before nakakuan ko, kami nanay bito nga nakalivin.
0: Mm.
1: Nakuan. Dili gina ko sa bata man ng Gilbert ah. Turo ang ako bitong pagtagad bito siya ha. Grabe yun. Or kumbaga ba, naglantaw ko, ang ginana ba, kung siya yung kagmaon?
0: Mm-hmm.
1: Ginana ba? Munang gina-apply na ako sa kong ulingon, na maybe, kato siguro nga time nga ang bata. Honestly, Madam Gilbert, katong bata before, taas sa edad, pero elementary pa.
0: Taas sa edad, like pilay edad?
1: Oo, kuha na ka ng ano, sa mga teenager ba?
0: Oh, pero elementary pa.
1: Oo, pero elementary pa iyang kuhan. Maybe, tungod siguro sa iyang previous na situation, nga na dito nga, wah, siguro, klaro, pagtagad sa kinikanan siguro, sa amahan ba, anak.
0: Mm-hmm.
1: O itong ako nga time, katong nanak ko sa iyang puder, i-apply yung gina ko sa kuguling bitaw, ginapakita bitaw ng gina-divert ako ng Madam Gilbert. Iyata gina ko ang love, ang care, understanding, then every time gina ko na siya gina-counsel, nanak bitaw, then support, ginana bitaw kay wala gi honestly wala mga anak nga dili mo tuman sa ginikanan kung ang ginikanan po maayo umayo og tinarong ang ilang pagmaltreatment sa ilang mga anak di ba wala gi ginana nga situation kung ang ginikanan ang pagbati sa silang mga anak maayo kana bitaw inana wala gi bata nga dili mo tuman anak Unang sa ako bitaw, tinuod ginaman ng Gilbert, wala giginikanan, ginana bitaw ko. Ang imong gugma, tinuod anay bitaw, mabati ginani mo, ina, kana si mong gugaling mong ginana ba nga, kung saan na lang ka ako, ako, wala ko na ang ilang kaugmaon po.
0: Mm.
1: Unang ako, kanang ginana nga situation nga ako, gina-apply na ako ba? Ano bitaw? Urag, sahay. Ang kung maguna naman ng Gilbert, di ang maguna ng time doon, ihatag ni mo ang banding.
0: Mm.
1: Ano bitaw? Kung wala maguna siya, ang imo mga anak-anak, kana bitong wargulay kwan ba? Wala mo ipakabana.
0: Mm.
1: So, ang kwa magigana, magigan giskinikanan na nang situation. Kaya sa ako nga part, nga, ako gabi ko ba sa mga bata na gani man ng Gilbert, huwag gina akong weakness.
0: Mm.
1: Kaya bitaw, mo gina ako ba sa bata na gani, weakness gina ko lang. Kato gani nga tayo, dili gina ako to tinuod nga anak ha.
0: Oh, oh, oh.
1: Pero ang ako bitong kwan man ng Gilbert, grabe yun. Pero bitong, mabalaka ko ba kayo? Siyempre, makita din ako aktual inana ang situation.
0: Mm.
1: Unang akong gina-apply nga, akong gina-push up ba? Ina-encourage na ako nga, kamo, intas na pa'y time paningkamot. Kuan din mo, pagtarong din mo, nginanaki mo, abot sa time. Kani, dili man ni para siya, amuha, kundi para na ni sa inyo, ha.
0: Oo.
1: Nga na, bitaw, kung baga, inanagin na nga kung pag-apply mo ng Gilbert. Muna yung giningon ba, kung sa kuan pa ni, muna yung tawhanon nga pagbati, bitaw, kininginanin nga situation. Pero kung diyan din ako gina-apply din, Madam Gilbert, ang prayer. Wala ginay. Hindi nga ko nga. Ang pag-ampo, wala may kumo. Okay, wala may posibles Ginoo. Pero, muna ginaingon nga, the will be done. Ang Ginoo rin yung makatuman siya kabubuton. Di ba? Muna nga ako nga, i-apply gina ako na sila ha nga, ayaw gid wala ang pag-ampo. Pagbuat o matarong. Nana itaw nga nana kay, mabot sa panahon. Kana para ragyan ko na sinyong kaugmaon. Kung ako sa kong aparta kay ako kung magigos akong kuan gid na nagigwa ka cancer labi na sa bata nga ako makita ako gid support morgin ako ang Manong Gilbert support kanang pagsabot hatag ang gugma ang pagcare labi na kanang sabto ni mo ganin nana bitaw kay kung dili maguna ni mo tagag pagtagad inana Manong Gilbert ang bata dili gina siya mo ato sa matarong nga dalan. Pero kung baga, multipass yun na siya, kung makita niya sa kinikanan nga way ayo ang maltreatment. Pero kung baga, di agad magigikan sa kinikanan ng anak. O sa ako, tinood yun na siya man ng Gilbert. Ako, actually po kabalaka eh. Yan ang situation nga, muabot sa panahon ni nana ba, unsa na lang ka ha? Di na mo kuwan sa tungkuan ba, what if? Unsa na lang, anak ba? Puro nintas na apatadiris kalibutan nun. Kiri nga galiyo, tadiris ka. Yuta, dapat i-apply po nato sa mga bata inana sa matarong nana ba nga imong advisan, imong counsel, imong i-counsel, or imong baka ibanding. Nana ba, mo ginay rules git sa ginikanan git. Nga dapat buhatan git para ang mga anak mutuman git. Kaya wala gi anak nga dili mutuman kung ang ginikanan magtudlo git sa tarong nga pamaagi. Ana ina siya maningiwet. Ako tinod gina siya. Ako mo balaka gigo.
0: Dagi kaya ano maganda ang sa ginikanan mugod magsuod ang tanan ang kaugmaon sa ilang anak.
1: Oh, tinod gina nagina magsugod sa ginikanan inana bitaw kung pagmal ang kana bitaw pagmaltrato man ng Gilbert. Kung ang imong pagmaltrato dili maayo ang mga anak-ana dili gina mo patuo. Pero kung baga dapat ang ginikanan gid ang una gid nana bitaw or kumaga si kamay role kamay good model ni nana ba nga inyo ipakita sa mga bata nga muna'y tarong muna'y maayo ni nana nga para maabot sa panahon ni nana nga makarealize sila ba nga ay nani di ay tsakto dito ingon ni kuanday
0: ni Hector
1: kuan kito dili pastor pastor amo dito giingon day at least ana ba nakay murag na nakay trademark man ng Gilbert kung ana pa nga mabot sa panahon magdagko sila at least ma-apply na po nila sa ilang mga anak pohon inana nga situation nga mabalaka na po sila di ba ana na mo ana gina siya nga ayaw gid wala ang pagampo
0: correct
1: kay kuan gid mo na giningon nga prayer change things yun inana bitaw ko nga imong pagampo tinud-anay nagikay faith sa Ginoo nagkikipagsali, ang Ginoo, kumamino, gina, muabot gis panahon, ginana, ay, kakuan nga, kung namang imong problema, ginana nga situation, kiliman tanan nga ginana nga problema, kaya ma-divert pa na sa sunod nga panahon, ba, siyang ka na imong problema, may mo na nag-happiness, di ba?
0: So, wala naman ko yung mga ako, ginikanan nga, kanabitang na-overwork, kanabitang usahay, kanang wala na panahon silang anak, kasi ilag trabaho, paglakaw, tulog pang anak, pag uli, tulog na sab.
1: Mogi na nakakuan man ng Gilbert. Isa po na ka situation kanang inanabitaw nga kulang na ka sa imong panahon si imong mga anak. Inanabitaw nga usay dili na tumablame. Nana ba nga nai usay dili man tanan ginikanan na. Nga nai usay nga kanang bitaw i-judgmental mo diretso ba. Ana bitaw nai kasagara inanaman Gilbert. Ay nga nani man ka nganang inanaman ni buwat. Tsaka ka, ano ba ito? Wala din mo paminawa ang ilang side. Yan ganong nainana sila. Hindi, wala kabalo nga ang ilang pagbati sa mga anak. Ikaw mo man po. Di ba, mga anak mo na yun. Ikaw mo man po. Wala mo yung panamon sa mga. Oh, wow. Na lang din. Ito na lang mo kung sa lain.
0: Oh,
1: o, di ba?
0: Oh, correct.
1: O, ina na ang situation. So, dapat, kung kita, kung kontas ka itong mga anak kina na, dapat tagaan ginatog pansin, tagaan ginatog time, mm-hmm. effort, communication, support. Na dapat banding it every day. Ano dito? Para makuha din mo, wag di mo guna makuha din mo ng Gilbert ang monitoring.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Uy, kung saan ka na isikuan, nanabi, okay na nga, diskwila ba ni Staro? Din ayaw po kasabi, anak po.
0: Istoryahan lang.
1: Po din nga. O, istoryahan lang ay inay-inay ba? Kaya ang bata, makasabot man na. Pero kung imong kasampaan, imong balikasan, na, di agi na, ang tendency gina anak din, ang bata, kung rebuild di na maminaw ni mo, di ba? Mugi na siya, ako, para na ako, tinod gina, kung mabalaka man ko sa kungkuhan, anak man siguro, yung anak, mabot sa panahon, at least akong ginapakita, tinarong, o maayo nga pagtagad. Ano dito? Kanang kwan, kanang na, dahil espirituhanon po ba? Kaya na para makasabot po sila. Manang sa ginikanan, ginamagikan, ang tanan.
0: Alright. Sige, salamat kayo. Ano,
1: thank you, Manong Gilbert.
0: Salamat, Father. Nakay shout out,
1: amen.
0: Hector. Nakay shout out.
1: Tanan na lang, naminaw karoon sa iyong programa ng Gilbert. Pray lang ta always, guys. Then have faith in God that God bless us always. Marat, ha?
0: Okay, salamat.
1: Sa station din man ng Gilbert o sa iyo, hamping kanunay.
0: Sige, thank you.
1: Thank you.
0: Alright. Bato itong Magdum friend nga si Hector Maying Buntag. Salamat sa iyong pagpaminaw o sa pagtawag sa atong programa ang Magdum Instant Request. And syempre, sa pagtubag sa atong talagsaang pangutana, ha? Anyways, mga Magdum friends, mabalik ta oras alas 10:39 na.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mari, ngano na ginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: Lahi ragyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, ki-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, ki-ekstrahan ng McDo sulit kusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
6: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
7: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
8: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
7: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
8: Wise to ka, Mari.
7: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
8: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new. Ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.

0: a PT idol. See you there.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlok ko.
3: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
4: Kung aduna mo'y bangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Check your time. Alas 10:54 na may gala. Hapit na tayo mag-goodbye. Hapit ang alas 11 sa buntag mga Mike din, friends. Dalera kayong oras mo yung gala, no? Dalera kayong oras mga Mike din, friends. Paspas kayong oras. Mag-goodbye na gudahit ito may gala, no? Nag-goal na ito mga Mike din, friends. Kay mag-goodbye na ito. Musunod naman ang Magnum Top 10 Countdown may gala, ha? Karong 11 o'clock sa buntag, syempre. Magnum Top 10 Countdown, it's up next. Until 12 o'clock, until sa last 12 may gala. Until 12 o'clock karong udto, ang Magnum Top 10 Countdown! And syempre, unya pamina mo sa Magnum Noontime News para sa mga nag-una mga balita gapon, ha? Magnum Noontime News and syempre later sa may gala Magnum Back to Back Sunday. Ayun, every hour Magnum friends na ay Magnum News Alert. And naputay Pinoy the Best ka! Pinoy the Best ka may gala. Paguman sa Pinoy the Best ka Magnum Weekend FRC. At pagkalas 4 dahil mga Magnum friends ang Magnum Showbiz Delights. Inyong makauban si Magnum Queen Kia Bellianosa o si Magnum Princess Jane Luna para sa programang Magnum Showbiz Delights. Alas 4 ka na sa kapunon sa mga marites dyan. Sa mga mahilig o chismis. Mga minaritas nga chika. Guban pa, mga marites dyan. Paminam mo niyang alas 4. Para sa Magnum Showbiz Delights. Alright? Anyways, ugma mag-uban-uban ta. Alas 2:30 sa kapunan para sa programang Magnum Music Jam. Sunday man karon, atong i-enjoy atong weekend. Kauban atong pamilya, atong mga higala, o atong mga silingan. Atong i-love atong mga silingan. Pero na usahay nga atong mga silingan kay medyo mga badlungon pa na. Kada bitang ulay, ulay pakiramdam bitaw. Feeling nila na okay ra, pero di mday okay. Muna mag-away ang ubang magsilingan may gala kay... uban kay ano man gyud, ulay pakiramdam, ah. Isang gabi na, silag kanta, video kay. Saba kay may gala, gabi na ngayon. Pero gakanta pa. Napoy uban mga Magdun friends kay ilang mga sakinan kay di gyud itarong park. Mga silingan nga digaw na una ba ano ang taw nga alang sa kanan kay bisan asa i-park adi makaagi ubang mga sa kanan ang resulta mag-away mag-away dahil mga silingan mga Magdun friends delitanan magsilingan amigo amiga ang uban na nag-away gina may gana wanto sa barangay ano na dahil natong barangay kay dito mag dito isettle ang butang ang alang away-away may gala. So, it's time to say goodbye. Happy Sunday, mga Magnum friends. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!
1: Mga Magnum friends, 74 days na lang. Paskong Magnum.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 11:04 sa kabuntagon, mga higala na yung balita karong orasa. Gipay magnuan sa Police Regional Office Tancon Prota ng mga motorista ang respetuhon ng mga checkpoints sa kadalanan. Mato ni Police Staff Sergeant Jason Adams Kabangay sa pinpitan nga aron malikayan nga makatagbog problema sa kadalanan, mas maing sundon kung unsa ang gisitar sa balaod.
5: Kining mga checkpoint diya ra bigid gasugod or diya gid nato kasagaran ga ka-discover ang mga currents or ang panghitabo sa krimen, ay mga karga nga mga illegal, mga kontrabando, mga smuggled items, gakakuha nato. Dili lang sa fixed checkpoint, kung natay intelligence driven operation, pakandakan nato na anang area, masikop pa gid nato pinaagi aning random nga checkpoint. Kung sa manggaling ang gikuan sa tong mga kapulisan, mga higala, tuman lamang kita kung wala kita gibuhat nga mga dilipod or mga illegal nga mga activities.
4: Ang pamahayag ni Police Staff Sergeant Jason Adams Kabangay sa PNP Region 10. Samtang gitambagan ni ACT Teachers Partialist Congressman Antonio Tino, si Defense Secretary Gibo Chodoro nga maghinahinay siyang pahayag kalabot sa ubang Chinese teachers sa Pilipinas. Kaman giingon ni Chodoro nga gaslighting lamang gibot sa China, di ang gipabalik silang nasun ang ubang Chinese volunteer teachers gikan sa nasun. Mata ni Tino nga delikado ang pahayag sa kalihim o di ang ngayang tanang Chinese teacher ang tumbukon.
6: Kita ng specific evidence na meron talagang actual na illegal activities na ginagawa. So, hindi pwede yung generalization na gano'n, napakadelikado, nga, racial profiling ito.
4: Ang pamahayag ni ACT Teachers Partialist Congressman Antonio Tino. Ugaran sa atong Magnum News Center, matod pa dulag 700 mil pesos nga kantidad sa illegal nga droga na kumpiska sa mga otoridad sa kusadong taga Barangay Magkabala ni siyudad. Sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter, Angie Alzado.
3: Magnum News Hunter.
7: Alam po sir, nga nakumpiska sa mga otoridad sa Barangay Kunsamaya Police Station na 5 punton. Inubanan sa mga pasanagikan sa City Drug Enforcement Unit ang giingong ubay-ubay ka mga gituuhang illegal nga droga nga shabu nga giabot sa 150 kagramo o nagabalaw ka ni sa kapig sa 180 mil pesos. Matod sa mga otoridad nga mihimo sila sa paglusad o drug weapons operation. Tinas may bara proper Barangay Makabala ni ato nga dakbayan tungod kay aduna sila nadawat ni impormasyon ni kining si Waray ang nagahimo matod pa sa paghiglambigit sa illegal nga droga o mihimo sa pag-distribute pinagi sa pagpamaligyan din nga ato sa iyang mga parokyano ng residente na gyapod po sa mga lugar lagit na sa mga kasigbit nga dapit gibot yan sa mga otoridad nga ang nahisit ang suspect nga si Waray mihimo pa sa iya po din po nga pag-alimod po da Magnum Eileen, sa iya po din po nga mga kasayuran, kalabot din po nga pag-supply. Sa iya po din po nga mga supplier ni ini, aron lagi nga maprotektahan po ang mga individual nga gahatag kaniya ni ini po mga illegal nga droga. Mayroon nga mo kini ang gitutukan karoon sa tuwa po mga kapulisan aron masairan kung unsa ba ang tinuhod nga kaning papel nini po nahihisitan nga lalaki nga si Waray sa distribusyon nini illegal nga droga din sa tuwa sa barangay, din sa tuwa sa Cagayan na de Oro. Ganiman, gibutyag sa itong mga otoridad nga ang suspected illegal nga droga ilan ang parang i-turnover sa Regional Crime Laboratory Office 10 alang sa ipahigay ng qualitative o quantitative examination. Sa antang at mga otoridad, nagpadayon silang pagpalaw sa ilang po investigasyon, pinagi sa pagsusi sa mga naghimo sa pag-supply nini illegal nga droga din sa tuwa sa Cagayan de Oro. Nagkip na ang sabi po mga parokyano ni ini ni si Waray nga taot-taot na matutpa nga naghahimo ni ini po nga kalihukan sa illegal nga droga nga mo po hinundan nga upay-upay po no ang iya po na implementsyahan sa di maayong binuhatan. Uwas ni ini naghimo po sa pag-commit si Barangay Makabala na Kapitan Engineer Janessa Niel Rayford nga iya matutpa nga paniguro duod nga magpadayo ng ilahapong kampanya batok sa safer drug and drug-free and peaceful barangay Makabalan. Inubanan usab sa ilahapon rin pong forces barangay Tanod ug nakip na ilang pakikiusa sa atuwa pa rin pong mga otoridad nga tigpatuhon karon sa Balaod. Inubina, sila pong tinguha po magdoma Aileen nga ang kaning mga nalambigit sa ilagang droga din sa ilahapong barangay di po na maghimo no, sa pagdaghan tungod kay kini sila mga aresto o baka ilahapong matagan sa dugang nga intervensyon. Isa ira na kini nagisutan nga suspitado nga si Waray nagahimo kini siya siya po din pong illegal nga kalihukan tungod matod pa siya po din pong bisyo po na magdoma Aileen o lakip na nini ang kawadon po sa trabaho nga nagsilbi po niya nga source of income ang maong pagpayot niini. Balita na kipos ikan sa police station sa may Makabalan na barangay Makabalan o sa City Drug Enforcement Unit. Kinig mag 120 Angel Sadis Balita o Serbisyo Magdoma Radio.
4: Mga higala tangi ang dugangan ay sa mga balita sa musulit gatak na kini si Magnum Aileen ako rin sa Balita o Serbisyo Magnum Radio. Oras, alas just ako na alas 11:09 sa Kabuntagon.
8: Time check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
9: My favorite show in the planet.
10: Magnum Top 10 Countdown.
9: Magnum Top 10 Countdown.
11: With Magnum Gilbert.
9: With Magnum Gilbert.
12: With Magnum Gilbert.

0: in the moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Para sa matinlo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligat,
2: epektibo.
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang yung mga allergies pinaagi sa pagpamubuksan level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
4: Kaya sa Life Extension Vitamin D3.
5: Thank you so much.
2: Life Extension Vitamin D3.
6: At Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio.
8: Magnum Top 10 Countdown.
9: Magnum friends, if you like to vote for your favorite songs in the countdown, just type Magnum Radio 999 space your favorite song space your name and send it to 0995-322-6237.
8: My favorite show in the planet.
10: Magnum Top 10 Countdown.
8: Magnum Top 10 Countdown.
11: With Magnum Gilbert.
8: With Magnum Gilbert.
12: With Magnum Gilbert.
8: Magnum Top 10
7: Magnum friends, here's our number 8 song this week. Our new entry from Shakira with Diamond.

0: more music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9.
1: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabahal sa mga butika.
6: Graduating from EQ Dry Tape to Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, i-continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
7: EQ Pants, from day one to toddler, i-continue mo.
8: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
9: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in, my hobbies po are,
10: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
13: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nagantos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inom tagadlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
11: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw ba na ang may diabetes?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanupo.
16: Kaga kontrolar
15: sang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Sa Rica
16: Epektibo.
15: DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mga patsagan kung ano bawang akon panulukan.
16: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Atong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
4: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: TTX 500.
7: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: TTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
6: TTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod apektado. Gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
10: 45 minutes after 11 on Magnum Radio.
11: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
12: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
13: Sa side ka ba nga adunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Liban ni mao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount, daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina El Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes. Emotang sa Market City, Agula Lapasan, Kagendoro. Text lamang sa 09-8501-32-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Klinika de Alternativo, CDO.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
14: Diet ka? Next time na sa Kamalig Kambingan. Kambi is love. Kulalo is life. Yummy. Available sa ang Bisayang Manok Barbecue, Paka, at iba pa. Tara na sa Uptown Macabagal Road doon sa Hall of Justice, City O. Kamalig Kampingan, ang pagkaon na balik-balikan.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: I am Rachel Garzola Bersanas and I have

0: more music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
1: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
2: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: VTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
6: Mayong adlaw mga binangga na mga tagapaminaw. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, hagikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Hi, I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Karong adlawa, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong kondisyon na. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini nay duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually ga-cause ni siyang blood clot nga gabara ni siya sa blood vessels sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira o mag-cause na og bleeding sa utok. Naay usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients naay mubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D levels sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
7: Life Extension Vitamin D3.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad, tinuod nga trusted, tested and proven. Uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labing nga concentrated nga vitamin D3. Uga himo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natunaan karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat mo inom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
10: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante kayong pahinumdum nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga
4: text
10: butika.
4: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
10: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naitatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
11: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Lahira gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ang pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ang McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
13: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
14: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
15: Magnum Top 10 Countdown.
16: Magnum friends, if you like to vote for your favorite songs in the countdown, just type Magnum Radio 999 space your favorite song space your name and send it to 0995-322-6237.
15: My favorite show in the planet.
17: Magnum Top 10 Countdown.
15: Magnum Top 10 Countdown.
18: With Magnum Gilbert.
15: With Magnum Gilbert.
19: With Magnum Gilbert.
15: Magnum Top 10
20: Countdown.
15: Magnum Top 10 Countdown.
20: Number 10.

0: Max 500. Epektibo na suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Panahon na naman ang ubo, sipons at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensyon at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
3: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco 1. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco 1 ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
4: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at doon lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa Udtong Tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
6: Nangulohan sa mga balita sa atong Magnum Noontime News. Una sa mga balita ta sa atong Magnum Lokal, Mayor Lando Clarick Suy, nagpanundom sa mga personay sa RTA kalabot sa karma. Magnum National, Senador Robin Padilla, gikalipay nga napalabang na sa Senado ang sugyot nga social media ban nga nag-edad 17 anyos pa umos. Magnum International, 8 ka mga tao patay, lakip na ang bata, ug mabdosawan pa mo sila sa Pennsylvania, USA. Magnum Business, DA ni Pasigarbo nga nagminos na karon ang kaso sa agricultural smuggling. Magabit yung chairman na Chris Saralabati. Mayon mas mahadlok siya kang Annabelle kung itandi sa Barbie. Magno Sports, San Miguel Berman Players Junmar Pajardo o si G. Perez nagparayag kadismaya sa ilang kapilian batok TNT sa nagparayong Governor's Cup.
5: Magno Noontime News.
6: Maison, kumusta mayong udto karong adlaw Domingo, Pietsa 11, bulan Oktubre 2026. Kinibatik balita, Magnum for Sid Blanca.
7: Ug Magnum Angie Alsado.
6: Og karon sa Magnum Lokal, Gipinunduman karon ni Kagandero Sirimir Orlando Clarixoy ang mga personay sa Roads and Traffic Administration kon RTA nga dili sagulan ug binuang ang ila mismong trabaho alang sa ilang pamilya. Kiriwan ang kuna sa mayon nga dunay nakabot kaniyang mga reklamo batok sa pila ka mga traffic enforcer nga nagbuhat og di maayo atol sa ilang pagpanerbisyo. Matod sa mayor, dunay naghulat nga karma sa matag dautan nga binuhatan.
7: Inyong kakulangon mo ay hinong na magbulan ta. Kaya kung ako nagunahuna sa inyong pamilya, ako ang nagunahuna sa inyong pamilya. Kaya dili ra kamo ang maong naapektuhan mismo. Ang tibuok pamilya mo ay maapektuhan sa mga panahon kung wala mo'y trabaho. Unahuna agyot kanunay. Ang gabing maapektuhan sa panahon nga kamo ka wala'y trabaho. Ang tibuok pamilya. Ayaw yun ninyo na rantawa ang imo kanunay kaugalingon. Kaya imo lang ibati ang kahayahay ra apan ang maapiktuhan sa imong pagkahayahay ang tibuok pamilya. So pagkatinood, malipay lang mo niya ng higayon na nga makadawat sa GCAS, makatulmog mo sa 20 apan ang balos ni Ana. Tuo ba mo karma? Kanunay nagsunod ang karma. Sa matag binuhatan sa tao, adunay yung karma. Dili na malik kayan.
6: Pamahayag ka to ni Kagendoro Sirimeo Orlando Clarixoy.
8: Gibuti ang sa Morasco Uno nga dunay pagsaka sa bayro noon sa kuryente karong bulana. Matod ni Engineer Jamie Dapal, Energy Trading Chief sa Morasco Uno nga muabot na sa 13 peso sa matag kilowatt per hour nga bayro noon sa mga konsumante. Gipasabot ni Dapal nga nagunang hinungdan ini ang pagsaka sa generation ug transmission charges.
9: Ang ato ang rate for this month is at 13 pesos and 17 cents. So, kibali na ate increase of 0.3788 pesos per kilowatt hour. Kana siya, nga ay duwa ka factors ang nag-cause ana nga increase. Risi na gyud ta, unfortunately. Two factors gyud nga ako nakita sa pag-cause sa pagsaka sa ito ang rate is first, the generation rate and then the transmission rate. Kaning generation rate and transmission rate, gikan lang ni siya sa generation cost and transmission cost nga ito ang na-receive from our independent power producers or IPPs. And then si transmission po, that is billed to us by the National Grid Corporation of the Philippines or the NGCP.
8: Ang pumahayag ni Engineer Jamie Dapal, Energy Trading Chief sa Morasco Uno.
6: Alas 12:18 sa dagi pasabot ni Kagendero Siri, Second District Congressman Rufus Rodriguez nga unsa kaminundanon ang multilateral climate system og unsa ang mga pamaagi kun unsaon nga mapalig-on kini. Ang mensahe usab sa kongresista atol sa pre-COP31 sa Beijing kung asa siya ang mipresenta sa nasod. Mato de Rodriguez ng Pilipinas, usa kini speed na kadaling mapiktuhan sa climate change rason. Importanteng multilateral climate system nga masigurong tanang nasod. Dunay tingog, gidugang pa sa kongresista, nga ligong sistema magsugod sa panag-iusa.
10: As one of the countries most vulnerable to climate change, the Philippines values a multilateral climate system that gives every country a seat and a voice. In Belém, which I attended last year with a side trip to Manaus for the Amazon forest, the parties reaffirmed their commitment to multilateralism and resolve to transition decisively to a focus on implementation. A stronger system starts with coherence. The funds and institutions we have built should work as one system with simplified and harmonized procedures and direct access as the default.
6: Pamahayag gato ni Kagendero Siri, Second District Congressman Rufus Rodriguez. O karon sa itong Magnum Road Hunter.
5: Magnum Road Hunter!
6: Nasa Dalan Villas, Pagana Junction, sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
11: Sa Bayabara sa Hulyo Pagana Street ng atong syudad o atong na observeran karon na magduma first aid yaway ang ayan nakablakaan sa dagat sa trapiko tungkol bulay kay laos-laos pa ang mga sakyanan na niini pong atong ura o galino atong maobserveran nga mingaw ang atong kadalanan karon sa pa medyo minus no ang mga gabiyahe drivers na niini pong oras kung maobserveran din mga motorista kasagara no ang busy sa pagbiyahe pero kung isgutan ang mga private vehicle minus yun na niini pong oras sa unya ang dagan-dagan pagkaroon magdama Buffer seat, maupo lugar ang kining mga jeep, mga multicab going to Puntod, o kinidayong pa-velas po dayo ng mga jeep, o katupong mga obsesaran, dagan magyan mo mga pasahero, ilang makikita lugar karoon o tungod po lagi, kaya ang upan, gikan sa mga mall, gikan po sa pag-simba, so doon nagyapoy way-way po ng mga tao itong maobserveran karoon na sa kadalanan. Miss Butal po itong panahon karoon, certing inita, so panahon karoon magduma first seat, wala po tayong maobserveran po ng mga gabon sa itong pong kawanangan. So, paya chance no sa pagulan-ulan nga ito pong ma-observe. Like, gusto na ko lang guys na pagkaya po ng presensyon ini. Pero to us, mga bukid niya bahay na itong ma-observe rin mag-verse ito tungkol kaya itong kawanangan ito ng Jubuish. Kaya so, di kita makainwan po ng katapunan po sa hiz. And iskutan po nga ang kolor po nung sa ito pong langit o galino ito pong makita karon nga ang dagan po sa itong panahon. Ikan din sa may balas sa Hulyo Pagkana Jubuish. Kini si Magdum 124. Siya yung dura. Subeta
6: o sa Magdubrajo. O karoon sa Magdum with alert sa pag-asa.
5: Magnum weather alert.
6: Justin Navarro, maayong hapo, amang ito.
12: Mayong udto sir, mayong udto sa itong mga susingkit po minaw para sa itong mga nakaw sa panahon ka ng udto. Ang Intertropical Convergent Zone or ITCZ ang nagpanayin ganing na naghatag og epekto sa Sibok sa Mindanao o makasi natin lang sa mga panganuron ng kalangitan sa banag sa katagkatag na pagulan sila ito pagpanalugdog itong sa ITCZ. Ipag na ito ang mas taas na chance ng mga pagulan karong hapon o sa gabi. Posible kaya po ng mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan nga ito na sa usahay po itong mga pagulan. Kung hangin naman nato ang hinay nga ito sa kasarangan ng magugigan sa habagatang pasagsang at sa habagatang silangan nga direksyon kung kadagatan hapsay nga ito sa kasarangan at pagbaloy. Temperatura nato karong adlaw na nag-range ng 26 to 32 degrees Celsius. So kung atong adlaw, masalo po niyang alas 5.28 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 12.22 sa hapon. So, mao na itong latest weather update, higat sa buksan sa DOST pala sa Mulugan, El Salvador City. Kasi Justin Navarro, daghang salamat.
6: Salamat Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
5: Magnum Weather Alert.
6: Alas 12.22.
5: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
13: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
14: Ay, wala ko'y sisilyo.
13: Ay, wala ko'y sukli.
15: Wala yung sukli.
16: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
17: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882-GLOBE-RTM-02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
18: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
3: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente ug tungod kay pass on kini igo lamang magkolekta ang Moresco One ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
19: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
20: DTX 500 mapalit sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balagyan yung kalidad ng mga eyeglasses o ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Gerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa salayag sa Prince Supermart, Balingasang Misamis Oriental.
3: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C, na may superpowers na lakas potensya at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
4: A first for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
5: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa Charantine, nagkapo mo buo sa glucose. Visine, controls blood sugar. O polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
7: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanina o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabii?
11: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabon.
16: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
17: Magnum Noontime News.
18: Alas 12:28 para itas mga balita og karon sa atong Magnum National. Ikalipay ni Senador Ruben Padilla, Chairman sa Senate Committee on Public Information and Mass Media, nga naaprobahan sa Senado sa ikatulo katapusang magbasa ang sugat na balaod noon nga mag-delay sa mga digital news paubos nga maka-access sa ikusiderar nga high-res social media platform. Mato ni Padilla nga gani ulahi na kayo ang Pilipinas sa pagbalabang sa mga balaod noon nga dako o ikatabang labi na sa mga violenting pangitapo nga bullying o paglangbigit sa mga kabataan.
19: Sapagkat marami na pong naidulot na hindi maganda ang social media sa ating kabataan, lalo na po sa minor de edad, na andyan po yung tinatawag nating mga bullying, yung atin pong nagkaroon na po tayo ng napakaraming suicide, nagkaroon na rin po tayo ng mass shooting, school shooting, lahat po yan patong-patong na. At yung mga progresibong bansa po na tinatawag natin, sila na po bansa talagang ang kanilang morality, ay hindi naman pareho sa morality natin. Conservative nga tayo. Sila nga yung modern. Pero meron na silang mga sinagawang batas para proteksyonan yung kanilang kabataan at kanilang minor de edad. Nahuhuli po tayo. Pinaglaban natin at natutuwa po tayo at sinamahan tayo ni Senator Pampilo Pinglacson.
18: Pamahayag gato ni Senador Ruben Padilla, Chairman sa Senate Committee on Public Information and Mass Media.
2: Gibuti ang House Lead Prosecutor Congressman Jervil Luis Strong ang hingpit nga pagtangtang sa bribery articles sa impeachment batok kang Vice President Sara Duterte, timailahan lamang silang kumpiyansa sa nabiling mga artikulo. Matod ni Luis Strong, nagibalan sila mang nila arma ang kuna sa katawhan ng gipaabot nilang desisyon sa impeachment case batok kang Duterte.
6: In fact, it only shows our confidence in as far as the three articles are concerned. We are saying that the four articles are equally strong. Malakas din itong bribery. Pero binabalansa natin yan. Concerned din tayo sa ating mga kababayan who have been looking forward to see the conclusion of this impeachment trial, including the allegations incorporated in the articles of impeachment. You will remember all of these allegations started as early as 2024, nung unang impeachment pa.
2: Ang pumahayag ni teachers, kuna ang pumahayag ni House Lead Prosecutor Congressman Jervil Luistro.
18: Samtang ipasabot ni Act Teachers Specialist Apartalas the Congressman Antonio Tirio nga kung anong gisupak nila ang proposed 2027 budget sa Kongreso. Mato ni Tirio nga kinitungod kay dakong pahat sa maong alokasyon mapaingon sa insya nga dool sa Malacanang. Gawas di walay hingpit nga transparensiya sa mga lakang nga gibuhat sa maong sugyot nga budget.
9: Tinutulan natin yung proposed budget for 2027 or yung 7.2 trillion na proposed budget for next year sa iba't ibang mga kadahilanan. Ang isa, yung sa proseso mismo, no? Yung mga amendments na pinasok ng House budget, dapat yun i-report kung saan pinag-usapan yung amendments. No? Ayan yung budget amendments review subcommittee, BARC. According to the rules ng House, ay dapat pagkatapos sila magpulong at mag-asya sa mga amendments na ipapasok sa House version ng budget, dapat merong mag-i-issue ito ng report para malaman natin lahat. Ano ba yung mga binago nyo dun sa budget na pinropose ng Malacanang?
18: Pangahayag gato ni Act Teachers Partners Congressman Antonio Tinio.
2: Giangkon sa National Maritime Council nga makatabang ang presensya sa mga mananagat sa West Philippine Sea. Kini aron nga mas mapaligon ang baruganan nga ang Pilipinas mao inanagiya sa maong kadagatan. Mato na NMC Undersecretary Alexander Lopez nga dili nila gustong sundugon ang gibuhat sa China nga magpakatag ug magpakaron ignon nga mananagat sa maong teritoryo apan igo lamang manghasi sa mga Pinoy.
12: Ulit-ulitin ko, no, yung hindi natin gagawin yung ginagawa ng China na inuutusan nila yung mga kanilang mga isda. Kunyari mga isda, pero actually hindi, no. Kasi yung essential mere presence ng ating mga isda sa ating karagatan ay sapat na dahil ito yung pamamaraan natin na i-ascertain natin ang ating claim sa ating territory. Kaya nga ang programa ng ating gobyerno ay binibigyan natin sila ng kaukulang tulong financial material katulad ng pinapadala natin sila ng pagkain, krudo, tubig at pati money, medisina na rin para humaba-haba ang kanilang pangingisda sa ating karagatan.
2: Ang pumahayag ni Undersecretary Alexander Lopez, spokesman sa National Maritime Council.
18: Og karon sa atong Magdum International. Sa Amerika, patay ang 8 ka mga tao lakip ng 2 ka bata ug mapdo sulod sa panimalay sa Pennsylvania. Hoban pa mo sila sa suspect nga naghunos usab sa iyang kinabuhi. Subay sa report ni sulod sa usa ka balay ang akusadong lalaki ug namusil. Mato de Ari Police Chief Eric Laura, imbestigahan pa nila karon ang motibo sa suspect apan usa sa puruhan doon na kini problema sa pangutok.
20: I want to be candid with our community. This is one of the most difficult and heartbreaking scenes our officers and investigators have ever encountered. The loss of life is devastating, and the circumstances we are working through are deeply disturbing. At this time, we can confirm that the suspect is deceased. Based on the information currently available to us, there is no ongoing threat to the public. I want to be candid with our community. This is one of the most difficult and heartbreaking scenes our officers and investigators have ever encountered. The loss of life is devastating, and the circumstances we are working through are deeply disturbing. At this time, we can confirm that the suspect is deceased. Based on the information currently available to us, there is no ongoing threat to the public.
18: Pamahayag gato ni Ari Police Chief Rec Laura.
2: Sa Brazil, muabot sa trase ka mga bata ang gipang hostage sa kindergarten sa Curitiba, Brazil nga ang narescue sa Brazilian police. Subay sa report nga milukso ang suspect sa gate, gawas sa tunghaan og misulod sa lawak sa ringan og dito gi-hostage ang mga bata. Yung nagbubo pa kini og gasolina sulod sa lawak og dunay dalang lighter nga nagbahad nga sunugod ang kambalay. Gawas din nagdala pa sa kutsilyo ang akusado og gituhang dunay dalang armas apan nasutang peki kini. Gisulayan ang pakignig shade sa suspect kapan walay nakitang alternatibong pamaagi gawa sa pag-neutralize ni ini. Hisairan nga sa investigasyon sa suspect na sutang dunay schizophrenia nga usa ka matang sa mental health condition.
18: O karon sa ato Magnum Business, gipasigarbo sa Department of Agriculture, pinagadidi si Kitari Francisco Chu Laulel Jr. nga maminos na ang kaso sa agricultural smuggling karon panahuna. Mato di Chu Laulel Jr. nga lakip usab sa mga lakang ilang sumugimo ang pagsiguro na naigong supply sa produktong agrikultura aron walay magkapangimulos.
0: Well, I would say, no, I'm quite confident enough to say na while smuggling is still there, tingin ko mas mababa ngayon. Why I say that is, number one, nakatutok talaga ako personally dyan. Smuggling only comes when there is an unusual spike in prices. That's when you take the risk kasi may margin eh. So we try to make sure na price is stable eh. Hindi tata. Kung may mag-spike man konti, we intervene by either releasing of stocks or anything. So onions, wala nang 600 peso onion, di ba? So walang magsasmuggle masyado ng onion. Magsasmuggle lang naman sila pag short eh. Wala na.
18: Pamahayag ka doon ni D.E. Secretary Francisco Cho Laurel Jr. Samtang. Sa ato po rin sinsuit sa kes dollar, nagbulor sa 6 pesos, 36 centavos, Canadian dollar. 44 pesos, 12 centavos, 7 pesos, 29 centavos, Australian dollar. 43 pesos, 67 centavos, 71 pesos, 96 centavos, Coronwani. 4 centavos, euro, 70 pesos, 36 centavos.
2: Ugaran sa Magnum Entertainment. Nahimong hisitanan karon sa social media ang interview ni actress Sara Labate ubay ni director Daryl Yap. Kinihuman sa double meaning nga pangutana nga to sa actress nga kung asa siya mas nahadlok sa manikang Barbie o kang Annabelle. Mato ni Sara nga mas nahadlok siya kang Annabelle tungod kay dili matag-an ang mga buhaton nini. So kwahi sa Barbie nga kagwapa lamang ang anaan ini.
21: Kanino ako mas natatakot, kay Annabelle or kay Barbie? Unang-una, si Barbie kasi...
22: Yung manika to, ha?
21: Na manika. Uh-oh. Ay maganda. Ganda lang siya eh. So...
22: Ay ganda lang siya, si Barbie?
21: Oo, nung bata ako. Okay. Yun yung nilalaro ko. And so, I don't think I would be scared of her because I played with her when I was a kid growing up. Pakiramdam ko mas nakakatakot si Annabelle the doll because unpredictable siya, 'di ba? Sa pelikula, hindi mo alam kung anong gagawin niya.
22: Anong klase ng tao yung kinatatakutan mo?
21: Ang isang klaseng unpredictable ganon, yung wala sa lugar yung pagkapangit ng ugali.
22: Okay.
21: Ganong klaseng tao. Nakakatakot yung mga tao na hindi mo mabasa yung ugali or mukhang sobrang bait tapos nasa loob ang kulo.
2: Ang pabahayag ni actress Sara Labate, hisairan nga duna na dugay na ang hiskutanan o nahimong binuang sa social media ang Barbie o Annabelle tungod kay ang bagong hinigugma sa kanibanan ini ni Sara nga si Richard Gutierrez maoman si Barbie Imperial o ang ugangan ini kani adto si Annabelle Rama.
18: O karon sa atong Magnum Sports, wala matago ni San Miguel Berman Center John Marfardo ang iya mismo kadisbaya human sa ilang kapildihan. Batok 20 Trupangiga sa score 116, batok 98 sa nagbarayang PBA Governors Cup. Mato di Pardo nga kinanglan mubawi sila galayon og tutukan na naibiling dula gidugang pa sa basketbolista nga kinanglan usab nga magbaton sila og ligon nga kampanya sa elimination round dili pa magsugod ang playoff. Samtang giguro sab ni CG Perez dun sila kakuangon sa depensa og ang maong kapildihan. Usa kini ka wake up call.
23: Wala, sa defense din talaga. Na daming lapses sa defense. Hindi lang namin na-execute na maayos yung defense. Magandang wake up call sa amin to kasi facing PND sa mga ganitong laro. Sobrang kailangan kasi nila kaya sobrang out hassle kami. Yun lang naman talaga yung one. And yeah, madami pa namang may dalawang games pa kami para mag-prepare sa playoff.
18: Pamahayag gadto ni San Miguel Berman, CJ Perez. Ito na bati atong Magnum Noon Time News. Sugaros itong headline review. Sa atong Magnum Lokal, Mayor Orlando Clarix Hoy nagpainundom sa mga personahe sa RTA kalabot sa karma. Magnum National, Senador Robin Padilla, gikalipay nga napalabang na sa Senado ang sugyot nga social media ban nga nag-edad 17 anos paubos. Magnum International, 8 ka mga tao ang patay, lakip ng usa ka bata og mabdo suman pamusila sa Pennsylvania, USA. Magnum Business, DA may pasigarbo nga nagbinos na karon ang kaso sa agricultural smuggling. Magnum Entertainment actress Sara Labate, bigong mas mahadlok siya kang Annabelle kung itandi sa Barbie. Magno Sports, San Miguel Beerman, player John Marpardo o si G. Peras, nagpadayag karismaya sa ilang kapilian batok TNT sa nabarayong Governor's Cup. Hang turug ma, alam sa itong Magnum Noon Time News, kini si Magnum for Seed Blanca.
2: Og Magnum and G. Alsado.
18: Sa usa ka gawas ng katilingban, katawa labing gamahanan, naglamang barugan ako sa katawa ng matuman sa balita og serbisyo.
2: Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang Magnum Noon Time News, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Nagala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nagantos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka pollution substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas, inumatag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
25: Mari, ngano na ginuktok man ka?
26: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
25: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
26: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
25: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
27: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
28: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
29: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
30: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
31: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uli ng sakit.
32: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
33: Life Extension Vitamin D3.
34: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
33: Life Extension Vitamin D3.
35: Ang Life Extension Vitamin D3, dekalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
36: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
37: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
38: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
0: sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
6: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus.
0: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
7: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
0: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, ug bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Yes, our nice eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
2: May gala na may balita sa mga pangluwas, tagan ang nag-antos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pollutant substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas, nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong pangluwas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and Jeditox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang Jeditox Plus.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
4: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihius gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og basta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna-uno sa kapunon, mga higala niyang balita karong orasa. Gipegan sa DSWD Region 10 ng Uplift Assistance ISIP Tubag sa kasamtang energy emergency sa Pilipinas. Mato ni Rochelle Galia, Regional Information Officer sa DSWD Region 10, nga ubos sa mga programa, mga membro sa 4Ps, beneficiary sa walang gutong program o bampang near poor, nga mikita sa 13 mil pesos matag bulan, mga kadawat og tag 2 mil pesos matag bulan na sab nga ayuda. Ginugang panigalya nga nagsugod na ang pagpangapod-apod sa nisgutang cash assistance niadtong Hulyo ang magparayan na kini hangtod karong Disyembre.
3: Itong nasod, ilalom sa energy emergency, tumaoning natin ipatigayon nga uplift assistance. No? Kaning uplift assistance, naghatag ta o 2,000 pesos nga kantidad. Alang sa ato ang mga miyembro sa 4Ps or Pantawid Pamilyang Pilipino Program o katupong mga benepisyaryo sa Walang Gutong Program. Apan, katong atong mga kaigsuunan nga gitawag nato nga near poor, identified by the community-based monitoring system sa ato ang Philippine Statistics Authority, kung mayunta near poor, no, katong mga ga-income o 13,000 pesos paubos, gatagaan nato sila o financial assistance na 2,000 pesos per month.
2: Ang pamahayag ni Rochelle Galia, Regional Information Officer sa DSWD Region 10, samtang giangkon ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nga pipila kay gayon ang may mihangyog kaniya kalabot sa mas daling pagpalusot sa mga produktong agrikultura nga dili na moagi sa hustong proseso. Mato ni Chu Laurel nga usana ni ini si kanhi Congressman Zal Dico nga iyang gibalibaran nga gikasuko sa kanhi kongresista ug hinungdan nga nahimo silang kaaway.
4: Nako, meron. Well, Sal Dico is one. I already mentioned that before. He asked me for 3,000 containers of fish. Then he also asked me for 200,000 tons of sugar. I said no. Diba? Hindi, nagalit si Sigara. Kaya I think naging kaaway ko siya during he was still APRO at that time. Diba? Marami din mga kaibigan dati na nakikiusap ko, pagbigyan mo naman. Parang, you just have to say no. Eh, diba? Or sabihin ko, diba, may allocation system naman, sumali kayo.
2: Ang pamahayag ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Samtang sa atong Magnum News Hunter, matod pa DOT Region 10 na ningkamot nga mas mapalambo pa ang Muslim-friendly tourism din sa rehiyon. Sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter, Jane Luna.
1: Magnum News Hunter!
5: Iba rin kamutan karon sa Department of Tourism or Region 10 na pagpalambo sa Muslim-friendly tourism sa Northern Mindanao. Pinagis magpahigayo ng Muslim-friendly tourism and accreditation orientation mismo sa rehiyon ni Kabutsyag. Pagitambungan kini sa regadiyang tourism stakeholders ang maong kalihukan nga nagtumong sa pagpalapad sa ilang kaybayo bahin sa sumbanan og serbisyo gaang ihatag gato sa mga Muslim nga biyahero gikabut siya nga sa mensahe matud pa si Ugda ni DOT Region 10 Regional Director Marie Ellen Chuan ang importansya sa pagpalambo sa usa ka industriyang turismo nga inklusibo ug andam sa pagdawat sa mga bisita gikan sa nagkadaiyang kultura sa rehiyon. Kip sa mga gisgutanan sa mga orientation ang mga batakang kaibalo bahin sa halal food o gas certification nga gipresentaan Sultan Fayazal Binaning Bansaw gingon gahisgutan usab pod no ang mga sumbanan sa Muslim friendly tourism aron mas masabtan sa mga tourism stakeholders mga kinanglanon sa mga Muslim nga turista panahon silang pagbiyahe samtang gipatinaw usab mismo sa DOT nga ang mga programa alang sa accommodation establishments lakip sa mga angay nga tun-an pagpalambo sa serbisyo og pasilidad nga mahimo nga ipatuman sa mga hotel ug uban pang kapuy-an aron nga masiguro paruhay sa mga Muslim nga bisita gipahigayon usab accreditation orientation nga gipangulohan usab ni Ariel Gabriel Estrada diin gihatagan ugiya ang mga partisipante bahin sa mga kinanglanonong proseso tutan pod nga lakang alang sa mga tourism establishments giniining inisyatibo gilauman matudpa sa DOT Region 10 nga masupalambo ang kahibalo o kapasidad sa mga tourism service provider sa paghatag o ga serbisyo nga naghatuod sa kultura, tradisyon o religyoso nga anon sa mga Muslim community. Agikan sa DOT Region 10, kini sa Magum News 124, Jane Luna, sa bayta o serbisyo madubrajo.
2: Mga higala, tangi ang dugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Aileen Akurin sa balita o serbisyo Magnum Radio.

0: at tabo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na! Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Pusa, pag-mitisi na! Kini, usa ka alkaline vitamin C na mapaubos sa uric acid sa imong dugo o manalipod ka nimo patok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mitisi muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalig-on sa imong immune system. Kini, mapalit sa BioNature Wellness Center o sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix and D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes sa Market City Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Sirio.
3: Pagbantay sa fake nga DTX

0: Mention vitamin D3.
1: Napodi ay si Juan na Fisana, taga Balingasag, Misamis Oriental. Napoy mayuma, og heart palpitation na po, og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dan na nabatsyagan yun na ako ang ka-epektibo niya. Nag-ayo yun akong paminaw, tested and proven yun.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na-approved therapeutic effect for longer life.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Magnum News Alert.
1: Oras, alas dos, dos sa kahaponon. May galang balita karong urasa. Gibutya ni Jolie May Maisog, head nurse sa House of Hope Foundation, na dunay 53 ka mga service user ang giatiman sa foundation karong panahuna. Matud ni Maisog nga mao ang indibidwal sukad pa sa pagkabugna 29 ka tuig na ang katukuran.
2: Now we have 53 ka-service users na getiman karon sa House of Hope Foundation, and most of them is mga charity gyud. Since pag-start pa gyud, since 29 years na ang House of Hope, so naa gyud sila dara. And then
1: ang pamahayag ni Miss Jolie May Maisog, head nurse sa House of Hope Foundation sa Lumbia ni siyudad. Samtang nagtuo si House Lead Prosecutor Representative Jervel Westro nga dunay pagsalig ang katawhan sa accountability sa mga higher official sa gobyerno, ilabi na sa mga anomalya kung ugaling ma-convict si Vice President Sara Duterte. Samtang ibuti ang usab ni Westro kung ma-acquit ang Vice President, hingpit nga mawala ang pagsalig sa katawhan kalabot sa mandato sa pagpanubag alang sa mga milingkod sa gobyerno.
3: On the assumption only that the verdict will be for conviction, tingin ko mas maniniwala ang mga Pilipino na meron talagang pananagutan. Totoo yung sinasabi sa saligang batas, public office is a public trust and public officials must be accountable to the people at all times. Maniniwala ang taong bayan na mayroong pananagutan ang mga opisyal. But on the assumption that the respondent vice president will be acquitted, I think sa aking personal lang na pananaw, lalong mawawalan ng tiwala ang taong bayan sa mandato ng pananagutan.
1: Ang pamahayag ni House Lead Prosecutor Representative Jervel Westro. Og karon sa itong Magnum News Hunter, trivia nights alang sa mga konsumante sa syudad, gipahigayon sa DTI Miss Samis Oriental. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
0: Magnum News Hunter.
4: Pagandaman sa kanilang sabatan, DTI Region of Misamis Oriental, ang usaka kailiukan ng trivia night alang sa kining konsumante kini sa alayon sa gipaygayon ng Consumer Welfare Month edition nining tuiga din dapit sa Ayala Centrio Mall ug kini alang sa tuang mga estudyante. Ingon na nga katong mga konsumante nga gusto sab ka musalmot sa rasang pita ga kalihukan sabay sa Consumer Welfare Month ding tuig 2026 in giawag sab silang mo apil musalmot sa maong trivia night nga alas 6 sa gabi October 23 sa kabutyag nga dunay strict limited na pulo ka team ang posibleng musalmot sa rasang pita nga kalihukan na dikini sa ka fan trivia o gano'n na po'y katawaran o gano'n na po'y pagkaon drinks din nga ilahang mangon din humat sila nga may salmot sa rasangpit nga kalihukan yung mapwede silang mananaog o pwede silang mudaog sa mga papremyo nga itunol sa maungapotan sa DTI Misamis Oriental. So gano'n po nga nahipos nga report kikan sa DTI Misamis Oriental, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Palitaog Serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. Ating indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa Palitaog Serbisyo, Magnum Radio.
0: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
5: The best ka!
6: Sariling atin!
5: Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
3: pabalik sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot. Tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pang kontra sa diabetes. Para mo kunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise o saktong pagkaon. Bye-bye, diabetes na! Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayo na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga auto profile smoke emission seller sa Diversion Road Bulwa, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.

adlaw sa tuwang programa dinhi sa afternoon. Sa tuwang Paraguban Sunday, sa tuwang programa kong Pinoy, the best ka, the best of music, Pinoy na Pinoy, atin-atin na ito mga kaigsuunan na mga musika at sa atin na atin po ito na mga OPM bands, OPM artists and sa tuwang mga songs ng inyong mga paborito. Arong hapon na mga higala labi na sa mga Pinoy. Ayan, sa mga ating katagalugan at sa ating mga kabisayaan ng mga local music ng atong mabati may gala. Okay? Nining hapon na para sa tuwang mga hit songs and mga favorite songs ng mga atong mabati may gala. Kaupan ng banggiitan na buhi pa sa panahon ng homo sapien. Magno mencho kabaktulan. Limino ng Cagayan de Oro.

Ito ang mga paborito musika. Ang katong ganahan diag 80s and 90s and 70s mga kaigsunan nga mga old Pinoy music, OPM. And sa tuwang mga Pinoy na Pinoy ha. Oo, katong naa karon sila mga panimalay, good afternoon. Sa ilahang nga mga gipanglaagan karon, good afternoon. Siyempre sa katong naa sa mga public places, sa mga malls, sa mga restaurant, mga kinigaban pa diha nga mga hotels, nabaka mo sa mga bars.

0: Station, Maglum Radio 99.9. Your news and music station, mga Maglum friends, sa tuwang panaguban, ligaw-ligaw, chill-chill sa tuwang mga paboritong musika. Labi na sa tuwang panaguban karon, inubanan sa pagpabati sa mga musika, labi na sa espiritu sa Kapaskuhan. O, happy tagid in town, o sa tuwang mga silingan, di ang nag-decorate na karon hinahinay sa ilahang mga panimalay. Siga-siga, ban pa nila mga decorations sa mga Christmas decors, dayon sa ilang balay, kananay Christmas lights, hinahinay, ang oba na naigon na gani. So, mga bata, na tumakita, no, kusagara, enjoy sab kayo sila sa ilang pagpamasko. Ngawat na po sabi ng taon nga musapi lugar. Ang uban sad kay inot daw kuno imo da mo hatag. Pag gamay rang hatag, mga kiksunan, ingnong inot. So, dapat yun tinagko. So, mga suko ang uban. So dapat talang siguro kung depende sa kanta kung saan na tingog, saan na pag-performance, mahal-mahal ko siya. Okay, so sa tanan nga mga background friends nato din na kay Bear naman yun. Isulod naman yun ta sa kining Bear Month. So mo na yun itong panulungan ani karon sa tuwang Christmas season. Okay, so this afternoon mga background friends, dami na usang tabas sa tuwang mga paboritong music, sa tuwang mga sikanta, uga mga OPM, mga Pinoy music na itong mabati karong hapura kauban. Siyempre, ang banggitan nga nabuhi pa sa panahon ng Homo sapien, magnomensyo kabagtulan, limino ng Cagayan di Oro mo palik taman lamang sa mga musika at mga pahinom dobro sa ito ang number one station, Maglum Radio 99.9 News and Music Station.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Maglum Radio 99.9 News and Music. News and Music.

Kabo Bangaiban DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
0: Bugas-bugas, ang katul-katul, i-DTX 500 na! DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, ang katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinakadul ng butikin sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman, kag-hilti sa lawas, mangod na patsagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

the best ka. Sariling hati. Dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and

0: the 3 o'clock prayer. Let us pray. You, by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 3:03 sa kahaponon, may galang balita karong orasa. Gitawag ni COWD Chairman Director Jerry Canyo nga fake news sa mga nanggawa sa social media nga adunay water rate increase nga 40% ang COWD tungod sa epekto sa El Nino. Matod ni Canyo nga walay gipatuman nga usbaw sa bayronon sa COWD, pinasikad na sa regulating agency gikan sa Local Water Utilities Administration kon LOA.
4: Dunay mga fake news nga nigawa nga di nagkanayon nga tungod kuno sa El Nino adunay pagtaas sa atong balayronon sa tubig. Ato kanang gi-saway nga mga pamahayag ug kinsay nagsimonyana kay wala man kanay kamaturan, wala man kitay water rate increase, pinasikad lamang sa basihan sa El Nino. Ang water rate increase, kinahanglan ka na i-approve dito sa atong regulating agency, ang LUA.
5: LUA, o. Oh.
4: Kauluhan.
5: Mm-hmm.
4: So, walay ka maturan. Oh, big news, mag-increase ng 40% tungod sa El Nino. Nakakita i-file ng water rate increase sa LUA, pero proposal pa nato kanto ay na-aprubahan. Kung pila gayon ang gitakda,
5: uh-huh,
4: the water rate increase. Pero kining nanggawas,
5: uh-huh,
4: sa nagkalain-lain nga mga social media outfit, nakita nato nga dakong pakakana.
3: Ang pamahayag ni COWD Chairman Director Jerry Canyo. Samtang porsigedo si President Ferdinand Marcos Jr. nga paligunon ang logistic infrastructure dinhi sa Pilipinas. Kini aron mas paspas ang diok sa mga produkto o palapdan ang oportunidad sa lokal nga negosyo o makasulod ang international market. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga pinaagi sa epesyenteng logistic infrastructure, mas paspas ang paghatod sa mga produkto samtang maminusan ang mga hagis sa transportasyon o logistic.
6: Palalakasin ang logistics infrastructure ng Pilipinas at bibigyan ng mas malaking oportunidad ang mga lokal na negosyo na makakapasok sa global market. Ito ang isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang meeting sa mga opisyal ng FedEx.
3: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ogron sa Tungmagi Miss Hunter, PCE Region 10, gingusgan ang kampanya alang sa sakto o dekalidad nga statistic. Sa balita o serbisyo niya, si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
2: Magnum News Hunter.
7: Maski tarigunta sa Philippine Statistic Authority kung PCE 10 ang ilang kampanya aron matagan o maseryoso sakto o dekalidad nga serbisyo alang sa publiko. Pinaagi sa gitahigayon ng mga serye sa pabansay. Ang pangunang tumok sa ahensya mao ang mas mapauswag pa ang abilidad sa ilang mga staff sa pagpatuman sa mga survey, pagsiguro nga walay sipiat ang mga makuligtang datos o ang sakto paggamit sa modern system of national accounts. Tungod niini, ang kalambuan gipasalig karon sa PSA nga mas paspas, mas kasaligan o mas dekalidad na mga estatistika nga ilang ipagawas. Ang mga importanteng datos, dako o tabang o maayong gikinahanglan para sa pagplano sa mga programa alang sa kalampuan sa atong mga mag-uuma o mga inista din sa Northern Mindanao. Balita, gikan sa PSN, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villes sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat na Magnum Hunter 22 Faith Villes. Mga higalabati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.
5: Ka. Sariling ating dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: Pambihira.
1: That song was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
2: You're listening. Pinoy, the Pinoy, best ka. The best ka.
3: Maglob Radio, nananan po na ng New Zen Music Station. Welcome back sa ito ang programa karong Pinoy, the best ka, the best of music, the best of songs, the best of moments, and the best of memories. Sa ito ang mga panahon, mga kaigsunan, labi na sa inyong mga paborito nga musika, paborito ninyo nga mga ganang inyohang mga theme songs. Okay? Sa mga ganahan ninyo may galang mga own Pinoy music, OPM bands and artists. And sa mga Magnum friends nga gagpaminaw, kung sa tanan may galang nga nakatune in karon sa ilahang mga radio sets, kung sa inyang mga balay, labi na sa ilahang mga sakyanan, and sa mga Magnum friends nga nakaroon sila mga taksa-taksak mga gipang laagan, alak atong mga laagan diya kayo may gala, mayong hapon kaninyo tanan. And sa ito nga pagbalik mga gala, dining mga takna, syempre, muni ang kining pagkapanghinapusap sa ito ang panag-uban, labi na sa ito nga pag-uban-uban sa Pinoy, the best ka, nining hapuna. And syempre, of course, mga kaigsunan na ito diya nga nakarelate, kinsa ba diya ay nakarelate may gala sa mga musika ng inyong nabati. Karong hapuna, ha? Nga nakadungog diya mga kaigsunan, ang headbang-headbang, o baka nag-kiki ay makaroon, o basi naghinuktok na lang kaniha, o basi kang uban diya kay naka, ano na lang, imot-imot na lang ba, kay nakadungog man sa tuwa ng mga musikal. Mapaborito nila, team song po yun nila anang panahuna. Labi na katong time nga in love pa sila, o di tsanda kayo lahang pagpaminaw, naka-remember din sila sa mga panahon, o katong mga maayo pa ilang, malipayon pa sila. Then, nakadumdum sa danguban mga Magnum friends, labi na katong uban, nga pagkakulungog nila sa mga musika, mo maning team song o katong time nag-away mo yun. Mo nagyudi ni Ron. Mo maning time o nga grabe po sakit niya sa ako ah. Hala, tikalbong ginigaron. O sa to nga mga Magnum friends nga mga nakaroon sila mga gipanglaagan, nakamonitor kanunay may gala sa Magnum Radio, sa silang sakinan, nga nakapaminaw, na mayong hapon kaninyong tanan, nung baka kamo sa inyo ha mga balay, naglimpyo baka mo Ron. Limpyo-limpyo, na silig-silig, trapo-trapo, sarapis bintana, salog, bangko, o baka nanilig baka mo diyaron, nanilig po, naglimpyo baka mo sa gawas, naglapog-lapog baka mo diyaron, o baka nang basok baka mo diya sa gawas. So, unang laba, basig ng laba pa mo Ron, ha? Init, trabakayos tanan mga kiksunan. Katong mga nang laba, unang halay pa, kamulong tuktok pa diya gamit sa palwa. Unsa ba kanyang ipang buhat? Basin nga ang uban gani siguro dala washing na. Washing silang motor, washing silang sakinan, himas-himas, sabon-sabon, pasirit sa tubig. Ana dayon. So para limpyo ga tinaw din kayo tanaw daw sinaw kayong mga sakinan, mga motor. O sa mga Magnum friends din na nga nagalimpyo. Katong nang aligo, basig naligo pa mo ron. Kamulo pa mo diya o kanang was-was din sinyo nga dagway. O katong mga naglaag-laag baka mga kaigsunan sa ilang mga gipanglaagan, nga chika-chika sa ilang mga kabaranggayan, na kabarkada, sa ilang tanan ng mga higala, at sa mga mag-uyab, sa mga banpadiha nga naglaag-laag. Nala, sige mga Magnum friends, salamat kayo sa inyo hanga pagpaminaw sa tanan diha may higala nga nalingaw ginintawad sa tuang musika. Okay? Amping-amping lang yun ta mga Magnum friends kay ang tuwang panahon sa hay dili masabtan na ulan-ulan, paghunan, ang agikan pas init, so makakuan yun po, makasipon o makahilanat ang uban na ni.

0: sa ito ang programa o sa mga magnum friends nga nakakaroon sa mga panimalay nga nakaukok yung ong karon o sa mga higalan na ito yung naglaag karon. Amping-amping lang yun ta kanun ay mga magnum friends. Thank you so much sa inyong pag-uban-uban nandun sa ito ang programa Pinoy, the best ka. Kinilagya po ng banggiitan na buhi pa sa panahon ng home sa Pina. Magnumensyo kabagtulan limin ho ng Cagayan de Oro. Salamat, God bless. Bye-bye.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Pirmi ka panghihi.
4: Hanap ka pananaw.
3: Ug pagpaminod sa mga tiil.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar level.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
8: Nawad-an ko daw kung nga kwarta sa akong bank account pads.
7: Ha? Ngano man?
8: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
7: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
9: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magnum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
10: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: kay kani bitaw medyo garison ta sa tong kinabuhi ko magsuaga pero pero tapod ta maga sa league so karon adlaw medyo relax relax lang sa ta og kani nga chill chill ta while daga istorya ta karon sa mga nagunang mga showbiz sa balita pero diri pa gid sa diri pa to sa sugdan ang ato ang mga hisgutanan karong hapon ato sa unang pagpunimbaya sa to nga tanan nga mga vendors to mga merkaduhan sa to nga kugo na public markets no Carmen Public Market at Puerto Public Market diya sa may akugman diri sa may kanituan og sa mga ginagmayipod ng mga talipapa nga taliwala pa man nga adlaw nga Domingo grabe gihapon ang pagpuning kamot pod sa kaning pagpamaligya aron pod nga ma-provide nila nga pamilya ug nga maka-provide pod gihapon sa ato nga mga panginanon sa matag adlaw kay kun di mga kalimod mga magduma friends nga kita gid pod daghan kita gapanginang ranon labi na kaning mga pagkaon nato ug uban pang mga adlaw-adlaw pod nato nga kaning kinahanglan nga mga butang so sa ato pod nga mga driver mayo nga hapon kayo diha mag kanyong grabe po din yung pagpunin kay Sikay. Bilib gihapon kaayong mi sa inyo kay bisan tuod na ulan, init. Nagpalayon gihapon mo sa pagpag-servisyo sa katawhan pinaagi po sa paghatod sa ilang atag sa tag sapod ka mga disensyon. Samtang kauban gihapon ato karoon ato nga kauban ato nga showbiz princess nga si
1: inyo nga showbiz princess Magdumel Jaina Luna. So, galino Magdum France. Thank you so much inyo hapong pagpabilin sa inyong pag-tune in sa Magdumel Radio. Tugod po lagi kay maghatod paghihapon mi sa mga latest chika kamo mga chismosa sa paminaw na gin mo ato mga kauri magdamakiya kailangan kita to ma-deliver gina to eksakto ang mga chismis kay good depend sa to ang inang way na sa chismis ang
0: princess mal din delivery fee
1: o kamo kayo mga alagad mo na oy dahil mga alagad risk kagay hindi oro mito thank you so much and yung hanga pag paminaw tagod kay tod amo na tayo presentar na among mga headlines kamo excited na ba mo kay kami ganina ginamo nung gipang research gina mo ni tugod
0: kay
1: gabi na mo ni social
0: gina
1: tinutukay good me tinutukay good me
0: grabe gyud pagpaning kamo
1: apil sa dam ko po no na mo plano para karon nga ad
0: kada bitong kanta nga kada bitong sabi ko sa sarili ko wala lang para sa yung aking Sabado di ba pati Domingo dili amo
1: pati ang Domingo so digid mi kay relate talaga kanta kay ang Domingo na mo kay para sa inyo lang gyud
0: para sa Domingo among kuan para gyapon sa inyo among nga Domingo so magdi mo siya atong atong ipagpanimbayas tong mga higala pod ng mga MIU
1: ay oo tapos ganina magdumaki ano busy kay tong mga RTA labi na karon ulan na biya sa gawas magdumki oh, pero na pagyapo tong mga RTA o kudos sa tong mga RTA na sa mga traffic enforcers rather kay sila gyud daw nagpabilin paghihapon sila Domingo wala na sila kasagara Domingo
0: maugani ulan init na agad sila
1: oh may lang pod kay at least do maminusan gyud tong mga violators po nato diri sa syudad sa Cagayan de Oro labi na kitong mga illegal parking kay bisag kita gakapirwisyo kita na pero kung naabot sila ay kung naabot po sila mag dem na sila sakay sa ilang mga sakyanan umabadap rin na sila.
0: Hala, RTA.
1: No, niya ka to na mga violators na kasi na magkabalita, ano, dili ga
0: diliga blaster, tanong, diliga patuo.
1: Man eh. Man eh, balita mo na mo. Bitaw, ayun po, babadlong. Kaya, biyalan daw, para na po na sa inyo po nga kaayuhan po, Magnum Friends. So, karon busy ako itong mga traffic enforcers daw. So, amping-amping ta, tugod po lagi. Dan lugutong dalan, karon Magnum Kia, sa same recto. Tugod po lagi, kaya nagulan-ulan. Ikan, makawito, nag-run-run ko sa rain.
0: Oo, lagi, kanima, pag kanim, na naman, kabantay ka sa panahon karon Magnum Jane nga, half day, El Nino, din pagka gabi eh, hapon pa talong gabi ibagyo.
1: Huwag mo siya ang pamaagi ni God para mo itong balance. Pagka huwag mga gilantan.
0: Gitakigan pag nakadlaon.
1: Hindi ka kaya kurug-kurug na ba? O, magmainit ang nakadestros dahil.
0: Babuntag, El Nino, pagkagabi. At least, kanyang bitawang tagaan sa kanyang time bitaw nga, kaning makapanglaba, di pagkagabi, igagang pagkahapon, uga na, ulan, nasad.
1: Well, naka-experience ko, Ana, nga akong uniform, akong gisablay Magnum Friends, kay init pagikan sa udto. Pagkabot sa gabi, kay wala na ko siya sa lubar, kay duty mong ko. Wala na ako sa salbar. So, ito, basang-basa sa ulan na ako uniform.
0: So, nagsing na lang tayo mga uniform. Magbeheto ako. Basa. Bito,
1: mawari gidayahang sitwasyon. Pero thank you kayo na kayo kung mga kauban mito rito. Kailalang payungan. Inilakwa ako. Pero ilalang payungan.
0: Actually, maayo gid pod nga gaulan-ulan paghapon kay para gid pod sa tong mga higala nga farmers.
1: Yes.
0: Mugid ang pinakakinahanglan gyud niya, labi na ka tong mga lugar nga kani bitaw medyo ugan ang yuta, ilang mga tanom. Sus ginuhon saon mo bigid ni sila nga naguna gid pod nga makapakaon sa to kani pinagi sila nga kugi sila kakugi silang pagtanom sa labi na sa mga rice farmers. So malipayon gihapon ta, mapasalamaton gihapon ta nga taliwala pa mga nakasatita ni nga strong El Nino. At least na pagyud gihapon tay may experience nga ulan-ulan. So makaingon na gihapon taog. Meron din naman pala ang ganda ang buhay.
1: Pwede nang mangarap. Bitaw kay uy,
0: at
1: ma,
0: least,
1: copyright
0: at
1: ano. Oh, like so. Ibig yabag ta kay tunong man ang kuan ang lyrics sa tuno ang
0: wala. Nakuan gyapon amo. So, so mga higala po yung mga kapulisan niya. So, higala ang pulis sa Kokpos, sa mga pulisan gigan sa Police Station 1 to 10. O, kanyang itong higala nga pulis niya sa Police Regional Office 10 sa makabumbiruhan. O, gisa to nga higala nga baguhay nang ito nag-celebrate sa iyang birthday o sa iyang retirement day nga si Fire Inspector Samson Villarde. Hi sir, happy birthday. Wala gid mi atong retirement.
1: Congratulations po dayon sa imong taas nga serbisyo sa CUFD.
0: Mm-hmm. Sa 27 years. O oh, pakigyanak ka na. Oh.
1: Yeah, wala pa ko ano.
0: Kabaron
1: ako. Ano ko ano? Wala pa dug ko. Malkuya pa ako magpapan.
0: Ako 3 years old ako gabaklay na ko ana.
1: O di ba namulat ka na sa katotohanan ni ako ka wala.
0: Mo na.
1: Ikaw mito kaya, sagot yung edad kayo. Mapildi, yung ganding istorya.
0: Bita,
1: congratulations, sir.
0: Happy birthday of happy retirement. Daga na siya tayo mag-pickleball.
1: Ay, ka na, good. Muna ang favorite niya. Kaya sagot biya siya, di ba? Nga, mo yung kining magpampalipas sa oras.
0: Pwede na siya may pickleball lord, char.
1: Why? Isigay. Nag-retire lang yun na nandiyan. Yeah. Kami kayo, layo po yun kami, anak. Kay, omi, kabulong sa on.
0: Hindi magigulong takyan ganit, pickleball
1: po. Omi, niabot yun yung jackstone yan sa una. Ambot lang, unsa gyud sa role na madiri sa kalibutan.
0: Kuan lang, nadiri sa, nadiri, magsaba-saba.
1: Mamuha lang gid ba? Na may uban gud nga dili hilig sa sports. Sa jogging, wag yung kuhan na. Ano yung exercise, wag ka na pasingot, anything related sa pasingot. Wala gyud. Okay,
0: masingto na magyapon ka kay init, magpagkuhan, buntag pa darong udto.
1: Amin na kukuhan, kaya magdi man pang tao ang aircon din.
0: Counted naman na siya.
1: So, Modi ay nati lain nga purpose.
0: Bitaw. May purpose. Oh, so mo siya no, labi na pud sa to nga mga update ug mga update pud kayo nga mga barangay tanod nga kanunay gyud nga gahimo sa pagabantay sa palibot sa ilang area sa ilang matag barangay nga kani nga bisit pa man nga kani nga dili kayo bisag uban sa ilang ni Bilar kay kani gikan pa sa kanila nga trabaho unya mo render gihapon og trabaho isip po sa katanod. So kudos gihapon kayo ninyo. So relax lang sa takaron nga to ang pud nga magubad naman sa tasod sa usa ka oras aton pud nga isgot at ang mga naguna nga mga showbiz sa balita karong hapon na. So sugdan tamag na Jane ito nga headline karong hapon na. Kung nga din gingon nga si Sara Labati nag hard launch na sa bago niya nga boyfriend.
1: Why not?
0: Oh lagi kay syempre nag hard launch din na gani hard launch tong kang Richard Gutierrez launching na ginto iya.
1: Di mo na ginto wala na yung hard
0: wala
1: na easy
0: hard, soft,
1: easy
0: medyo, tanan,
1: wala na intro
0: muna ni
1: pak beto
0: so, ito na isigutan niya kung kinsa na iya nga mystery guy o gaun sa'y background ani.
1: Ay,
0: so,
1: excited ako.
0: Si First Lady Liza Marcos, gibati og super kilig sa pag-throwback ni Garvey sa ilang usapang pink.
1: Ay, grabe. Kilig-kilig gila ito, dira tapitan, no? Siguro ano, nalang siya na-remember nga.
0: Baka pa.
1: Wala ko tiyak ko ang kagalingan kung nagkurat. Ano lugar na yun? Ito, ina na magkiligo ng babae magdamkiya.
0: Kung ba'y pag-iapit si Liza Marcos kayo, bisan pag, bisan di-crush siya si Garvey ka ni Anto.
1: Kung sila Liza ni yung magisulat din. Liza Marcos din. La sorry ka. Mabit na kulat ko sa iyo.
0: Okay na, wala pa kayo siya nakita sa camera eh.
1: Mabit na kulat. Mo lagi na magbasa-basa kaya tag script dapat Magdang Friends. Okay, nakurate ko. Lalisa, hindi ganina ha. Lady Lisa, di ay Magdang Friends. Basta di na siya remember nga ilang mga kaagi. Basta, di ba kita, namin mga, mga simple bitaw nga mga interactions. Kaya baka pakilig hapon sa ato. Well,
0: ma-remember, kaya bitaw na mga interactions sa mong crush, bitaw nga, kaling madumduman mo, taman magabi, taman mabuntag na lang. Tapos ka nang, ka-experience ka nang lugar, nagtabo mo sa mong crush, or nakita ay baka mo, or nagstorya baka mo. Kanang madumduman mo siya taman gabi eh. Butang niya mo smile kag kalit bitaw kay pag remember ni mo.
1: Wala mo kagaya na trauma man akong naagian ano mo yan. No?
0: So nga gidaman man noon First Lady Liza Marcos.
1: Bitaw good to know mm-hmm. nga naka-experience siya na kay healthy better siya tong heart nga happy
0: oo, ta. Oo, wala kay crush.
1: Wala unhealthy ko. O din ang unhealthy de ko mag-depress so wag tularan.
0: So bisan to din nga itong mga edad na pa crush maghihapon ta kay para po kuan ba good for the heart man na sila good
1: ay sa lagi kaya alay lagi itong tumong lagi magbalay pa lagi ta
0: okay ay di pero dito ay divulge nga nang magbalay ta
1: oo basta kay mo tamang tunong wala sa crush kay
0: magbalay sa amin.
1: Kay
0: kuan may mga no permanent address.
1: Bitaw atong next nga headline magdum friends. Ato nga social media personality Jam Magno gibarugan nga dili siya usa ka DDS.
0: Kani pud si Jam Magno kamatay kasi ani magdum Jane nga yung mga post kasagara kay daghan gid kaayo gabash as in. Wa jud kay makita nga positive nga mga comments sa iyang mga post ani.
1: Amot na budwag nung kiyano kay bisag usay buhato masuko ang tawo sa iya. Sorry kayo Miss Jam. Pero iya hagi yung gabuhaton bitaw kay bisag di pa siya sugod og love kay feeling no okay. Nani mga basher daga atong bitaw nga murag gaamdam sila mga kinumo. Na bitaw.
0: Samot na bitaw kana bitaw mag-post siya about siyang love life kana bitaw.
1: Oo kay murag basta lahi ang ilahang lantaw kang Jam Magno pero dili dapat ta inana magdum friends no kay namatay sig iya pon nga
0: freedom of expression.
1: Naputay kanya-kanya nga political views dato sa life. Bisag kami ni magdum kiya na may pwede na mag dili na mapasunday divulge kay dili man mi tantong devoted po no, sa mga inana po nga mga butang. Pero kanina, mga tao nga, ano itong, wala, sige, go good sila no, sa ilang lugar ng political views. O, tapos ilang love life, wala, kwan good sila, kalabitong showy kayo sila. So, nagina na nga mga tao magdum first. Pero kami mga diri sa magdum radio, of course, neutral good me. Bisag sa among personal life, neutral good me magdum friends. So, tiya, compare sa ilaha nga, naapod sa social media, so, kadikig sila kayo, naman ko sila mga baruganan good gahapon. Depende mang good po, no? Lailahe mang good ta. Di ba, magdum kiya, imong favorite color, kailahe gani.
0: Lailahe lahi baruganan, usay, makabarug mo yung sahay dili, tungkol sa kakapoy.
1: So, depende na sa unsa ka barug imong gusto, bala na kadiha.
0: No, so, ito nga blend item, magdum Jane, kayo sa po dito, nga ipakandaman good po every Sunday para po sa itong mga kaisunan, mga magdum friends.
1: Natong blind item, usa kasikat ka celebrity nga sweet kayo sa social media, pero kuno, lahi ang batasan kung wala na sa camera.
0: Hala, two-face.
1: Ah, kalain. Batea, oy.
0: At saka di siya, nga naman ka.
1: Nga, bakit ngano ka? Ngano inanak ka? Anong pag ka?
0: Ngano lahi imong dagway sa camera din. Pag matalikod ka, nadi kay lain nga dagway. So, duha imong naong.
1: O sige, tawag ganyan ang kalasalida, gani inanak, gani. Dublikara?
0: Dublikara?
1: Lahi man po.
0: Karamiya? Karamiya, siguro.
1: Karamiya?
0: Murag. Ah, basta.
1: Ha? Kambal sa uma?
0: Si kambal sa uma? O pakagyanak-anak.
1: Oh, naabdan mo na ako. Sorry, guys. Bito, kata-bito. Iyang kagulingon, iyang kontra katong sa likod. Kinapod siya dagway. Ito si Barbie Forteza, bito, ang gabita. Nga, nagbinirayas, lagbuk. Ito sa kwan, sa tulay niya.
0: Nag-uapo na ba? Magbinirayas, lagbuk niya. Usa na lagbuk.
1: Udo sila mamatay. Naragod, di lagod. Kasi baka unag batin ko silang duwa. Basta kay, nagbinirayas, lagbuk. Ito, kapit sila matagak sa tulay. So, inana, ano, ang iyahang hitabuan yung blind item na. Uy, abe, kwan na. Ayaw itong tulay. Kaya, dublikara na baka. Si pag-away mo sa imong self.
0: Namo lang.
1: Mao lang. Lisod lang.
0: Lisod kaayo.
1: Lisod kay dawaton nga inana siya.
0: So, siguro sa nga pagbalik ito nga sugdan na nga mga gipang andaman git po di mga turma noon karong hapon. So, oras, alas 4:23 na sa hapon.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923. Ako

0: mo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mari, ngano na ginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Ana sa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Kagayanons, nangita kag trabaho? Adto na sa TPCBO Grand Job Fair this October 13, 10 a.m. to 6 p.m. Rosario Pavilion, Limcatay Center. Na-experience wala, welcome jud ka. 20k sign and bonus, gapaabot nimo.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kaub na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, kalangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Magnum Showbiz Delights.
8: So, balik tayo mga Magnum friends no, ninigataw ka tuloy manon nga. Susugdan na nato Magnum J na to ang mga hisgutanan karong hapon na pag tigab sa dad kayo siya so di panasan ka.
9: Wala, gibasa na nakog tarong. Okay na. Ox na ni.
8: Oo, so... Susugod na taan niya ito ang unang isigutanan nga kaninga si Sara Labati nag-hard launch na sa iyang wag o nga boyfriend.
9: What? Char.
8: Char. What?
9: Char. Why not? Wita, kamar di kabalo di ay, maginan na. Oh, kaya, kabalo ko nga. Wala kabalo niyong parents. Ang mga very hard launch, hindi pa mag-graduation.
8: Okay, nag-lunch na ko ganina.
9: Lagi pa nag-imo. Eh. Oh, kaya mga auntie na gani. Magpakailom-hilom na lagi.
8: Lagi din na di ay.
9: Oh, muna mataan nga face. Pag mga auntie na, shut up na.
8: Okay.
9: Okay, balik ta kag Sarah. Kag Jumega Sarah Labati. Jumega.
8: Dili siya si Sarah Manuela. Si Sarah Labati nitong istorya.
9: Alay mo ni siya.
8: Ah, sige.
9: Lahin ni siya. Kaya takot ni siya kay Annabelle.
8: Kaya viral karon sa social media ang gigong pag-hard launch sa actress kasi si Sarah Labati sa gidunahan nga bago nga hinigugma ni ini.
9: Kini atol sa ika-33 ka birthday sa actress kung di nag-post matod pa sa Instagram si Sarah o mga pictures kauban ng usak kalalaki.
8: Uga makita sa itong Magnum Live karon Magnum at Jane, no?
9: Ah, muna siya ang guy.
8: O, nga kauban ni Sarah, yung mystery guy, nga iya kinungag yung hard launch.
9: Busig katrabaho lang.
8: Gabi, busig katrabaho, ha?
9: Ang muning experience ako sa una.
8: Uy, trabaho, Romani! Promise!
9: Oh, wait, tao. Sige, trabaho lang ito. Inana din mo. Hard lunch dahil yun. Ano din na.
8: Basta ako nag-lunch ko ganina.
9: Malagi, nakaon good time. Para dito, ma-joa. Oh, good din yung second video sa iyang stories ang nakakuha sa atensyon sa mga natusan kung diin gikantahan kini siya og happy birthday sa so, mga nasa Osaka restaurant.
8: Dapat mga pictures ka kung di nag-ablay si Sarah sa kuyog nining lalaki nga samang nag-backhug kini sa mystery guy. Kaya makita sa mga Magnum Live girl, Magnum friends, no? Nga, very sweet, very demure, very cute.
9: Katrabaho na lagi na sila.
8: Oo, oy. Kakusiga ako sa...
9: Katrabaho na lagi na sila or kababata. Dili ito pag... Dili ito butangan na game.
8: Hantan sa walay confirmation. Dili ito mahatagog ko. Close lang yun kayo siguro na sila.
9: Kanya gani, i-repost pa ni Sarah ang birthday greetings ni Mr. Guy nga doon ay mensaheng happy birthday to this Wonder Woman.
8: Talawa, dili lagi ka si Wonder Woman Magnum J. Di ba
9: nagpunta ako na si Darna. Ano mo di ay?
8: Nagpunta ang outfit nga sa ng Wonder Woman ba ya?
9: Magbuot, bidayin mo na ako nga. Afford mo na ako ang Wonder Woman nga outfit. O ka na, sibog ka sa Darna kay naman sa Ralabati. Gunalan, magmuhin ko lugar ko. Ako gihapon.
8: Na. Si Sarah na good ni.
9: O Jin Luna naman ni.
8: Unya, gagiila sa mga netizen ang mga lalaki nga si Mikael Shem. Da.
9: Saan ni?
8: Shem.
9: Mikael lang sa tao eh.
8: Usama at makinig ka CEO sa Osaka Music Events Company. O, da.
9: Ay,
8: sino kayo dyan?
9: Sino kayo dyan?
8: Kuyo kayo. CEO, huh? CEO gidiyang hard launch.
9: Naman siya may saya ni Annabelle. Char.
8: Ah, conjuring na sa show.
9: Ito sa siya kayo naman may lang taping. Wita, wala pa nagpagawa sa official nga confirmation ng actress Magnum Kiya, no? Apandaghan na ang gikilig sa ilang mga pictures ng daghan ang wiingon nga bagay ang duha ka mga gikonsiderang third culture babies. Ang ano inani man?
8: Okay, kung may nga nagod ka ga third culture babies Magnum J, nagpasabot nga mga individual kini sila nga mas gipili nga magapuyo kung sa lugar nga layo silang country of origin kung asa sila gianak.
9: Balik ay, feeling na ko inani ko.
8: Dili sa little si Buro.
9: Ano kay divulge pa? O yun ka diha ba? Dili ka magpuan. Hindi kita tingugan ka ron na. Man eh.
8: Kung ako ang, kasi ako sa little koan ko, little Baguio.
9: Little Baguio, little Kulambog, mga. Makita sa sabag ako, lago ay mag-dimpress. Ngabalik pa yun, Mingduha, char. Si Sarah, bisan ka man, o wala pa yung formal. Ngapag ang kons, matuot nga relasyon sa duruha. So wala pa yung check pa.
8: Wala pa yung confirmation, wala pa yung ingon nga, oh, tinol kami mag-yod, wala mga ginana. Pero at least happy bitaw siya. Makita mas yan dagway, di ba? Kita kasi mga pictures, oh, happy kay siya.
9: Boy, inana, magyapot yung isi sa una kay Richard.
8: Oh, magyapot yung isi sa una. Ako po, di anap na kung isi sa una, awa tarun.
9: Ay, yeah. Awa awa meron, kahilom na lang mi.
8: Diba, magpagkahambugira ni hilom yun.
9: Ano, yun na ano kayo, kanawit patak patakumon kita ni Papa Jesus. Pag kanawit akong bugira, kanawit akong kayo ta. Ayaw yun yung awata.
8: Dapat rin kita maghinambug. Shh, quiet lang yun.
9: Quiet lang kita kay. Mabot rin yung panahon, gabawion sa'yo. Pero makikang tag, may na lang. May na lang, pero.
8: Outs gege.
9: Ito, dumduman nga si Sarah Labati, ex-wife sa aktor nga si Richard Gutierrez. O nagkabulag ang duruhan ni atong tuwig 2023. Fresh pa man kayo.
8: Ba, mga
9: pero una man, ano, di ba, nakarelasyon si Richard o si Barbie.
8: Si Barbie.
9: Barbie.
8: Si Barbie.
9: Kaya nga hindi kinakatakutan ni Sarah Labate.
8: Kaya kung ano ba yung no? Kaya ba yung si... Kaya una man to nag-share si Richard o si Barbie silang marag trip. I think marag Thailand ba to?
9: Well, updated kay Kaoy.
8: Hindi nag-agim. Gusto ko newsfeed
9: ba? Kilala kita.
8: Dili, kay kung magutok. Marag-defend bitaw ni Barbie bitaw magdum Jane nga.
9: Di siya third party.
8: Happy sila o something na ilang happy relationship niya. Dawat siya ni Tita Annabelle nga medyo choosy sa mga kuan.
9: Ito ba, challenge yung kinugugangan nga choosy. Ngano'ng inana mo, oy?
8: Hatagi sa kanyang ugangan, be.
9: Kaya matistingan na to, be. Kasi makarecommend niya. Ano lugar na yun?
8: Kaya yung pangalan sa ugangan, be.
9: Kuan siya?
8: Ah, ilam na. Ilam
9: na. Ako, okay, baka story ako rin na. Man, eh, bayad ko din, he.
8: So, at least kung sa magaling nilang relationship ano ni Sarah o kanigya nga Mr. Guy, at least makita nga happy siya. Kay, kaninga din po din ko nga, kaning end of the world na din siya po din ko. Kasi si Richard manggaling, uyab-uyab manggaling. So, say,
9: rasa
8: na
9: lang
8: si Sarah, dili po siya mag-uyab-uyab.
9: Ba? Kasi magkabar magpugong na ako nga, wag ko po ngigan in the Lord.
8: Sa pa, yan man po magampanan niya nga role. Isip po sa kamama silang doha kapag anak ni Chris ni... Diyan man ako... ni Richard.
9: Kisa man na yung mabasa. Lahin na yung mag-mention ha. Magtarong pa di ha. Man eh.
8: Di I mean, kaya ito, makita bigit nga hands-on kayo siya through the years ba? Through yung kanding gibian. Di ba? 3 years na doon nagbulag. 3 years na nagbulag ni Richard. Pero ang iyang mga anak, katimadog yapon kayo niya. Kaya naman sa iya ha, good.
9: O yan na, mag-yod. Lahin mag-yod ang mama mag-sacrifice. For example, absent ang father na nabitaw. Si Mama Bear good ang ano. Si Mama Bear good ang mag-sacrifice good. Buna nga, usay kay kabantay ka sa relationship kung magbulag ang mama o papa kay si mama bear ang kinibitong dugay makarelasyon niya si papa bear kay free kaayo mulag ulitaw o yun na bitaw niya mo di mong to wala ka ba siya pakialam siyang mama bear o siyang baby bears
8: yeah, bears pag iniya kay doha ka buok
9: oo nanami mo dagan kayo challenging kay nang daghag anak magdang friends di ba siya yun nga nami experience ka wala nami experience nang daghan kay mga chichiburiching mga mama bears na pero ako, mama bear ko.
8: Ikaw, isa pa manin mo.
9: Pero di rin ipakashengon nga ka ng kuan. Challenging siya, pero kanimang gun mas extra challenging kay extra man po. Doon kabuok. Ano man, lalim.
8: Nagalit tayo sa ka magnama-friend nung ha. Happy man yung love life po dati ka nun. Si Mama Bear nga si Ma'am LJ Perez.
9: Ay, oo. Kana siya nga Mama Bear. Nga si
8: pickleball.
9: Ba? Feeling na ako kay kadugayan kay mahimo na ng tournament bitaw ang pickleball. Kay siya gaya ng representative sa Philippines.
8: Siya naman. Or siya siguro sa Olympics sa Malaysia na ganda ikuan nga.
9: Pero na ako kagupapiliyon siya pickleball servisyo kabiyakan ganyang servisyo.
8: Kuan. Kaning isa-isa kakamot pickleball sa isa kakamot kay kuan. Iya ang issue.
9: Ano, pasilun niya tanaw niya pag naugan.
8: Sige, pag kuan gara-gara-gali niya. Dapat makadaog ko, char.
9: Hulga yarn.
8: Pero saya. Hi, diya sa itong amiga no, nga si Ma'am LJ Perez. Cute scene na po kayo mga outfit nga sa mga pag-pickleball. So at least, balik na ka nga Sarah nga malipayon sa iyong love life. So kung saan manggaling ilang maraga score or maraga relationship pa din ito ha, maraga mas gipili po nila magpaka-private, mag-numage, paralikay sa mga evil eye, ugalikay gitpod nga kaning maestriyahan. Pero at least, makita man nga happy man si Sara o kontento o at least wala po niya napasagdan ang iya hapon nga responsibilidad isip o sa kanahan inahan sa iya nga duha ka mga anak.
9: Nga sa kasimtangan ka relasyon ni Richard Aguchiras po bagda ma kiya no aktras ka si Barbie Imperial. Nagsabtang nagpadayon isip usa ka single mom si Sara sa ilang duwa ka mga anak. So tuloy ang buhay mga maring. Tuloy ang buhay. Pero sila makita mo si Richard o si Barbie. Happy man sila kayo. May tutol nila. Kaya di man pala kanya ito kang Sara. Bitaw. Maluwi ba ko di Sara labati ato magdamkiya. Kaya di ba? Magbalik na diri kay murag ano bitaw gikan na pamugo siya sa peak sa ihang career tapos na buntis siya nya murag dayog kanang na carry niya ang tanan bitaw murag nahanukan gyud sa tanan
8: o kada kada mga Richard di ha bantay lang mo ha
9: man eh
8: so ato mga Sara di ha nya na iya mo Richard na pagbantay-bantay
9: tong gab char
8: Uy, disclaimer.
9: Ito, kung ano siya daan ka nang inyohanan na siyang anang ihagdala niyo daan kay magbulag na magkakon mo inyo na lang
8: mga technical boys. Wala Richard sa inyo, wala technical boys? Wala.
9: Ha? Agoy na, ade yung pa Richard.
8: Agoy ka na inyo mong, na. Dini Sara, pangalan si mong iyab.
9: Ano sa daw?
8: Sara daw.
9: Scarlett, makuladunggan. Ang yagi, di ba yungon siya kay Stephanie?
8: Ay, dili ko ang muta yung good esperanza.
9: Yun lang di ko razon. Yeah, balik na, kakawala. It's so, passing mo lang, you
8: know. So, balik na, siguro sa itong pagbalik. Isa, lagi isigutan na po na ito ang kanilisigutan. Kasi la Lisa. Uy, ginawa ko mapadala ng natadarigo sa kakuan batalyon.
9: Or peace be with you.
8: Oh, peace be with you, Ma'am Lisa. So, siguro sa pagbalik noon, doon ang mga isigutan sa itong ato naman noon nga.
10: Magnum Showbiz Delight.
8: Oras, alas 4.37 na sa hapon.
11: TTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. TTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. TTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar. TTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
10: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa disugard sugar cane na pamatudaan sa mga pagtuon ng epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
14: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Anag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
15: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
16: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
17: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
18: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
10: Magnum Showbiz Delights.
8: So mga Magnum friends, no, balik na sa matrumanon nga.
10: Magnum Showbiz Delights.
8: So, dili ta karon sa tong ikaduhang hisgutanan nga kung ngadi na si First Lady Liza Marcos gibati og super kilig sa pag throwback ni Gary V sa ilang nga giingon nga usapang pink.
19: Ay,
8: may black pink super, in her area.
19: Super kilig batud pa si First Lady Liza Marcos human gi-share ni Mr. Pure Energy Gary V ang ilang pag-istorya kani adto.
8: Mm-mm. Kaya wala na po gani FL. Ato lang siya ni-abbreviate so FL. Ang kiligo man ni gi-share matod pa siya mga kailang nga wala makalimot si Garvey silang pagstorya kani adto ato sa podcast kauban si President Bongbong Marcos.
19: Mm-hmm. Ah, naman ni si Banana DI uban man di gapon. Supportive kayo no. Bisan pa man nga tulo ka tuig na matod pa ang nilabay wala matod pa makalimot si Garvey sa ilang pagkita kani adto nga gi-share sa singer sa Unshaken na podcast sa Presidente.
8: Dagan kayong time si BBM ha, makahimo pag siya podcast.
19: O, sino ka dyan? Buhat ko yun ang special reports ni mo kayo maulog ito.
8: Mugan. Insan mo tapad din mo yung most ng special reports sa siya ganyan nakapodcast pag ano
19: siya. Tubli kayod ka dyan.
8: Kaya ito silang pag-storya ka ni Ato. Mingon matod pa si Gary nga appeal kini sa Pink Camp o mga gasuporta ka ni Ato kang kani Vice President Lenny Robredo nga notado nga kaatbang ni BBM sa politika.
19: Niya yeah, emotional ang inay nga istoryahan matod pa nila ang pagkabahin sa political colors dili matod pa malintan ni Gary ang gingon ni First Lady nga mas importante ang ginahimo sa usa ka tawo alang sa nasod ug sa mga nasakupa ni ini.
8: Char.
19: Ano kay emotional bagid si First Lady ato magdamkiya human masayran nga wala makalimot si Gary sa ilang istoryahan taliwala pa man nga pila ka tuig na ang nilabay. Sigiling siguro siya baka yati man on. O di ba na yung mga small details ato ang wati man on nila.
8: Mga interactions, mga cutesing interactions. Kaya matod pa ni FL Liza Marcos sa iyang social media post nga I still can't believe Mr. Pure Energy remembered a conversation we had 3 years ago. And yes, super kilig ako. Thank you, Gary, for remembering not only my words, but the spirit behind them. Mas nga spirit.
19: Animal spirit?
8: Fighting spirit.
19: Animal spirit. Pero feeling na ako din kay spirit of love ni kang FL.
8: Just spirit of the glass.
19: Ay, lahat na. Kaya sa October, naraba ka rin nga kahadlok.
8: Spirit of the coin.
19: Without, no? Niya, ikabot siya nga una ni ini ato silang pagkita ka ni Adto, gihawiran matod pa ni First Lady ang tuhod ni Gary V. Umingon nga, I know you're makapink. Apan, usa matod pa sa nakapabilib kang Gary ang baruganan ni Liza Marcos nga dili magmatter ang political colors ug mas magpatigbabaw ang pagmahal o pagservisyo sa nasod.
8: Mumagina dapat. Dirigid ka maingon nga. So, nagkabahin-bahin na to ang mga political views, political colors, pero kung manang kagapagservisyo, dahil ito sa pagservisyo para po sa kayuhan sa tanan, sa itong mga nasakupan po nila sa nasun sa Pilipinas. So, kanibi itong maragagingon ni First Lady, maraga cutesy nga, maraga interaction nila, maraga manakabati siya ang super kilig, kaya syempre, Garvey, good na Magnum Jane, naunin mo 3 years na ang nilabay, nakaremember paghihapon siya sa ilang interaction. So, at least, kinigilip po si First Lady sa ila hapon nga koan.
19: Parang ma-remember bitong mga ipang story. Sa to pa, di mo siya gugatake note. But sa to pa, ay nagay ko something spot sa iyang brain charm.
8: No. Remember pag inakamari, 3 years ago.
19: Ba? 3 years ago? Mm-hmm. Ako galing mo, kadumdum sa mga teachers sa una. Nalimot na ko sa mga pangalan. Pero sa mga dagawin nila, kadumdum ako. Pero naliman ka ng istorya lang, pero nitatak sa imo ha.
8: Makadumdum gisaw ganyan na lang kalimutan kay kani mga babae sa tong kuan mabantayan makadumdum pa na sila sa imong sala adto ang December 16, 2012.
19: Abi nakabag tong 1996
8: 11 day mo pagadak sa kuan na
19: Nana siya sala dana to kay makasala na siya pag anak nimo.
8: So sala na siya galakaw na masato pag anak sa
19: mo gay nana siya sala atong time so dapat madumduman nimo.
8: So at least gani po makita to nga super kilig man po si First Lady Liza Marcos sa lang interaction.
19: Ay parang makahappy biya sa atong
8: happy heart.
19: Sa itong heart nga na mo lagi na nga naman ka no dumduman niya. Oh my god. No, ana lugar da yan. Pero sibog na po ta diri na political yapon magdamkiya no. Ang ato ang third item nga social media personality Jam Magno gibarugan nga dili siya usa ka DDS DDS. Gibarugan sa social media personality nga si John Magno nga dili siya usa ka DDS. Nga na ilang grupo ga suporta kang former President Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte ug suban pang miyembro sa pamilyang Duterte.
8: Gikaro kini ni John tungod sa kadagang bashing nga kanadawat nini online. Kanabot siya mga political views. Kay kanya si John Magno manggod. Murag naila magud ni siya nga kanibitong sa iya nga isog nga mga political views, sa iya mga baruganan, sa iya mga gina-istorya sa online po. Ginagamit magud iya nga platform para magpadayag sa iya hapon ng mga gituuhan o mga gisuportahan gitpod ng mga tao.
19: Kay gali no, gipamugusab ni Jam karon magdumaki ano, nga unta, hunungo na sa mga tao ang pag-label niya isip sa ka-DDS tungod kay dugay na matod pa kining ni hunong sa pagsuporta sa mga Duterte tungod kay wala na matod pa kining nakaangay sa mga giingong anomalosong binuhatan ni VP Sara Duterte. Uy, nanade siya napansin. Ingon man, sa batasan ni ini mao'y rason nga wala na kining misuporta sa ilang kandidatura.
8: Okay, kaya mong good si Jam. Kapalo ka, tungod na sa iyang political views, karon ang mga tao mong good, ginaapin na yung personal life, kanyang love life.
19: Ba, ginaatake, apil yung partner, yung, di ba na siya anak?
8: Na siya anak, ato si Singara na to eh.
19: Apil ginabash, apil ginasuway. Uwe mo pag ina na magdong friends, no? Ayun ninyo damaya ang mga tao siyang palibot. Galit mo sa kanya, galit mo sa kanya. Sa kanya lang. Ayun ninyo, ano, damaya ang labi na katong mga minor bitaw. Ayun mo, ana, magdong friends. Kay dili na siya sa inahan or sa amahan mo, dulot. Dito na siya padulong sa direct sa bata ang inyong gibuli. Na, gidugang pa ni Jam, magdong kiya. Nga si Kitty Oga, Rodrigo Duterte na lang ang ganahan ni ini sa pamilyang Duterte, so nana siya favoritism dito, no?
8: Kaya matod pa ni Jam, quote-unquote Magnuma Jane nga, hindi ako DDS, huwag niyong ipilit. I'm not. I never was. Kinang pamayag ni Jam Magno, ganit din matod pa si FPRRD. Ang ibatarani ni Neto nga 2016 presidential elections of si Miriam Defensor Santiago. Uy, rest in peace. Ang matod pa ang iyang gisuportahan sukad pag kaniad to.
19: Ay, si, kani mag-usa sa Defensor, oo, kani siya, bright yung kani siya magdamkiya.
8: Super, super.
19: Feeling na ko itaw, kay kung siya akong kadibate, muli na ko sa mga sa Little Cebu.
8: Pagkabalo pa lang na ko nga siya akong kadibate. Loy.
19: Where ang kulambog?
8: Di na ako maligo eh.
19: Wow, nanani mo. Bright yung kaya ni siya.
8: Gani,
19: wala
8: gyoy. Super good ka, bright. Brilliant, bright.
19: Dili ko makiglali sa ka-bright ano niya.
8: Baka wala pala kaya siya. Ma'am, daog na ka, ma'am.
19: Okay, ma'am. Proceed.
8: Okay, ma'am. Go lang.
19: Pito, bright kaya ni siya. Magdong mga friends. Kasi may magtuo nga. Dili siya bright. Kaya, gawas mo dito sa comment section. Chalas. Pito, tinood yun ni siya. Dagan kayo na gano. Pero sayo mo yun. Namatay man siya during itong time, di ba? Nga, pili iPod. So, wala na siya naka-proceed yun, no? Pero nami yung anak, di ba, gihapon? Nami yung anak, pero marag wala niya gisab ang iyang mother sa kiniyang tinguha nga mudagot.
8: Pero wala yung presidente. Nakabride ani ni Kuani, MDS. Makabilib yun ka ayo.
19: Makabilib ka. Ilongga, bani siya. Ilongga ni siya.
8: Wala ba siya? Small people.
19: Ilongga ni siya. Munang iyahang so yan kayo. Gabi ka paspas. Muna siya nga.
8: Rapper.
19: Rapper na siya.
8: Gani, gahagit pa niya ang mga gapamugos nga siya o sa ka-DDS nga magpagawas at pamatuod. Sama sa mga video pictures nga siya o sa ka-supporter sa pamilya nga Duterte.
19: Jammers, pangitaan mag-resibo.
8: Talagi.
19: Asa niyo resibo niya?
8: Okay. Pagkatawa lagi ko ka ng mga comments sa iya nga mga post bitong nga. Karang imbisip itong post bitong kaya ng sweet-sweet o ba na yung bagong nga boyfriend karon Magnum Jane. Pag-i-view ni mo yung post kinagahan kaayo mga haha nga reaksyon. Haha, angry.
19: Dali man ka na nga sweet kayo mo dito tapos gihaha. Ano ka? Nonsak ka. Kulang kagbakuna.
8: So, at least kung ano siya marag mahog nga unbothered man gudyapan siya kay iya magiging nalaban iya hang love life. Pero, nagan magod po na kaingon nga kaning I mean ginaatake ni kaniya nga physical iyahang kaning mga kaning pa na magipangusap niya siya nga dagway sa iyahang lawas, so murag abot ng mga bashing sa inguna na nga rason.
19: Pero kaysa kanon, una kaysa una magdumkiya kadumdum kayo mga picture good katubitong wala pa siya nagbloom. Ginabahali katubitong yung ngipon kay naghiwi pa o sungki pa. Murag pero na po kayo magdum friends no nga inana po. Siguro awayon lang niyo siya sa iyahang political views pero ayaw lang sa ayaw mo pangatake sa ano physical appearance sa usa ka tawo kay that's not perfect yun know. Wala may buhat nga perfect din ni. Pero mo pala gina ano kay musukol magud po niya siya. Ya po,
8: musukol pa po siya. So wala so, po yung bintaha ya po.
19: So bahala siya diha. Uy, ikaw balak pangaway diha.
8: Ay, ani mo eh.
19: Ikaw balak pangaway diha maring isa-isahan na dala sa comment section.
8: Go lang. Bala ka basta as long as nya isa po, mariga po na ginahimo ka para mag-monetize yang account. Ano bitaw kay the more

0: kini usa ka alkaline vitamin C nga muupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D. Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan, D. Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D. Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D. Alternativo logo.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
3: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis.
5: Ina ang kape ko.
4: DTX Coffee Mix.
5: Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Cagayanon, nangita kag trabaho? Adto na sa TPCBO Grand Job Fair this October 13, 10 a.m. to 6 p.m. Rosario Pavilion, Limcat Cai Center. Nay experience wala, welcome jud ka. 20k sign and bonus, gapaabot nimo.
8: Mula sa pinakamataas na bundok.
9: Nak, kamusta ngay?
8: O pinakamalayong isla man.
9: Nay, graduate na ako.
8: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
10: Papauli na ko ka!
8: Go forward together. Globe.
11: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FGB260214, CUSIP 2026.
12: Magnum Showbiz Delights!
13: So, balik kita mag na mga friends, no? Diri na takaroon sa atong item. Yeah, sa Magnum Friends, sa ito ang haisgutan karon na pamuin ilhan nga, dubli karang nga tao. Ay, kaya atong isgutan na ba karon? Kaya abot sa usaka, dubli karang nga tao. Di, nikambal sa umang dubli karang din siya.
14: Kambal sa umang ganyan, kayo na.
13: I'm so sorry, fan kay kuha na sa una. O bitaw, balik ta. So, itong blind item, usa kasikat nga celebrity nga sweet kaayo sa social media, pero kuno, lahi ang batasan kung wala na sa camera.
14: Uy, nga naman na.
13: Ako explain na siya. Sige, paminaw mo. Usa kasikat nga personalidad ang giyasgutan karon sa social media, human kuno, dun ay nakabantay sa iya magdamaki, ano, nga pagbagos iyang batasan kung nasa likod sa camera. Sa tubangan sa fans, smile diri, smile dito, na paabi-abi na yun, ina na magdamaki, ano. Pero sumala sa chika, dili kuno yung anak ka-sweet kung off-cam na.
14: Uy, dapat nadadalaan niya siya yung camera pero Mickey, parang buotan per minute.
13: Kapag duol mo siya, abay mo na yung picture, picture.
14: Pastoriano. Diga live ka.
13: live ne, bantay ka. Ano, manghurap doon.
14: Bantay ka, live niya.
13: Para masiguro lang, gitbawa ka lang, itratar yung kagtarong. Bito, ano, ado na matod pa yung nakakita sa mong celebrity girly, babae din niya siya magdamkiya, no? Nga, nagkaunsa sa ka restaurant, yung gado na yung nakailan niya. Pero syempre, sikat good siya. Maong giduulan siya sa mong fan, pero kalit matod pang ng head to foot. Oy. Familiar. Ang maong celebrity girly. Familiar ang maong celebrity girly. Ano mga head to foot, mga good noy? Wala mo yung nana sa inyo. Giingon nga nalain ang usa ka fan o gitalikdan kini. Di ba, attitude po di ang fan. Abin mo ikaw na. Ay, head to foot? Bye.
14: Head to foot, kaya ma-photo head po taka.
13: Goodbye ka sa akin. Ano lugar da yun? Kini, base sa comment nga nakakita sa uploaded photo sa mong celebrity sa social media. Kibali, nag-upload o photo si celebrity.
14: Ah,
13: oo,
14: si celebrity.
13: Oo, tapos ay nag-comment ito. Nga ang ilit mo siya batasan na batay.
14: Batay.
13: O na siya. O ang tana. Ang ilit mo siya batasan na. Ang ilit mo siya batasan na. Ang ilit mo siya batasan na. Ang ilit mo siya batasan na. Ang ilit mo siya batasan na.

0: Tama guys, ako rin eh. Dito daw, lagan kaya siya gistorya. Taas mo ganyan yung gistorya mm. Sa netizen gada magdumaki. No? Taas ang iyahang yung gistorya magdumaki. O gali, ang kining naisgutan po lugar ng celebrity girly. Wala pa magid po doon na po siya, no? Nagapakita po og kinilugar nga mga sinyales bisan man sa mga comments gipang away niya gi suklan niya gisuklan baka niya no ang kinilugar nga isgutan pod nga mga netizen unya gisigundahan pod ni sa usa ka netizen magdumkiya katong una nga comment ga ah siya nila bisyo buta siya siya na ina lagay kay litas wa kay tumag ng friends na ang ihalong comments so pulungan ba nga nila kisya patasan na din gisigunda dayon nga same og encounter sa mga fan ay dili na sayang na inani magdumpiya daghan dayo sila og ni amolang na siya
1: mauti siya siya batasa
0: mauti na siya largo gina siya istorya og ni comment nga masama talaga ang ugali niya kaya iniiwan ng mga boyfriend niya why
1: mo lagi pero nagilain ta sa mga iniiwan ng mga boyfriend
0: pag ina na di ay pagbiyan di ka masama di mo ugali
1: oy diloy masupak ikaw na
0: lahi mo na itong masama eh. Bitaw. Sa pagkakaroon, wala pa ito bag ang maong celebrity kalabot sa maong issue nga gagkatag online. So, magnum friends, tinood ka ni? Nakaila ba mo sa itong blind item? O, basta na sayo lang o pagsabot ang mga nakakita. Kaya nabiuban, di ba? Kaya nabitaw, gusto ka mukhaon at peace. Pwede mo doon mo, ah. Ikaw sa magnum kiya.
1: Nga, dili.
0: Hala, gila, dagbatasan si Magnum Kia.
1: Na, dili.
0: Tagnaan. Inara, di dapat na pwede. Dili, ta komentan. Hala, maot, nabutasan si Magnum Jane. Huwag Magnum Kia. Kay,
1: murang, murang pag ina na mag-good, dagar for isa pa. Siya, mayroon po tag-artista. Pero, murang mas maya mag-good ako. Magusto ka mag-kaon nga ka ng malinawon, nga ka nipitong dili po ka mabasya na kay public personality or public figure ka. Ito na lang kasi ka ning medyo mingaw, medyo layo kayo sa kuan. At least, makaon ka in peace. O, dili pito ka ma-judge diritsyo. Sa po tag-good, mas na good, bad mood po siya ato nga panahon.
0: Mga naging mga panahon, gusto tamang balibag pero gigutom ta
1: mugay wa kay energy para makigkuan bardagulan
0: but you kana bitong kana bitong feeling bitaw nimo kay pagduulan bitaw ka og tao kay bad spirit siya lain mo pagtan-aw sa iya bitong dili mo ko gusto makig-interact bitaw na ina na nga mga tao magdum friends so mo pura no nga tan-aw pero tan-aw dagud mauba na yung timing nga kailangan ako para makig-interact ani niya labi na nga dili ra ba mo close karon pa mo magkita o niya idol kay ninyo siya so careful gyud ta magdum friends no kay dili ngon nga gidepensahan na mo si celebrity girl yung magdum friends pero basta hindi ay wala siya sa mood ah siya gito ba nga problem or gutom na gid kayo siya
1: ay kapas na ba ito siya kaha
0: kamo di gutomon magdum friends bin yan napil si pangungit ni mo magpa-picture and everything nga kulang na lang pangutanoon nga kung sa'yo naadito sa revelation
1: sa girder
0: yun na nabitaw so di ba kisa may di sa puton pero kung pananglitan po no nga gamay rabugay nga butang ang request sa tao like uy pa-picture lang so pila ba pag-pindot picture okay, bye. Umalis ka na. Ito, no. Ito, na may ina naman good magnum friends. So, at least, no, nga naman good two sides of story good magnum kaya, no. So, wala mong takabalo.
1: Siguro, nasa part po dito ni netizen, medyo nalain siya. Niya, siguro po, na po yung mga backstory si celebrity girly. Nga nung medyo lain, iyahang off, iyahang pagtagad at itong nga panahuna po.
0: Pero sinotado to sa iyahang, nagbalik-balik daw ba picture.
1: Basta picture, eh.
0: Kauna, muhingit na tana. Kinabi siya sa restaurant, nagkita.
1: So at least ito mo direkta og judge.
0: Wala dapat mga pag-judge direct. So kabasa hindi ay no. Pero kato siguro maka-offend magit po nga i-head to foot pod magnum kiya.
1: Oy! Grabe!
0: Business experience yan. Celebrity mo ka na lang head to foot ni mo.
1: Gifoot o head po na ko siya.
0: Nama o lang. Tablahan ay ta din.
1: Bo, ingon ako mga kuan kung i-foot, i-head to foot, i-foot o head po.
0: So dito ka nagsugod sa kuan. Sa ulo.
1: Dili ta mag-photo head ko. Ay, dili ta mang-head-to photo ha. Kung matag dagwag ingron.
0: Bitayin yung nagbuhata sa inyong isig kataw. Kapag mabas lang ta. Morga, pag-istorya ha. Duhan na mo ingron.
1: At least, para kayong ingron sa paningin ng isa't isa.
0: Ito. At least, so, kung lang, balos-balos lang ta din yung dapita. Ito, magdum friends, dapat yun, no, nga, kapalagitan po, ma-approach po tagtaw, ito lagi yung susihon. Good. Tapos kita po, di po ta malain po din. So, kaya kita may nagkainang lang, kita may niduol. So, nampit ilahilahi, biyagit po ng mga tuyo. Pero, basin daya, ito pong tuyo sa iya kay, bugat, tigit para sa iya kay, mukha taon na niya.
1: Kasi pag doon, bito niya gaal, gaal, kutsara ba?
0: Oo, na, bito ka lang. Bukarap, bito gitong kaon, bito, nanukad na. Tapos, pwede man, nga muduol ta nga, managkaon. Kaya bito, nakapang-lipstick na balik si madam.
1: Nakapang-iki na si madam.
0: Nakapang-iki na. Wanay kalamong guys, ang ipon ka kuan. Ano ba?
1: Tapos ano, approach politely.
0: Oo. Hi, good afternoon. Magnum Jane Lunas, magnum radio.
1: Magkatubag-ani,
0: ma'am, napatay. Babag, di ba, magiging ko pa kong sabawa na ulit tao.
1: So, hala magdama Jay, napupasom na ito ang oras.
0: Abin ako na idug. Abin ako na siya idug.
1: Extend like 3 hours.
0: O sa pagtuon ni mo din nga maka-extend, extend lang
1: ta. So siguro ito mga pagpunibayan ni mo magdama Jay, ito mga kanakauban ka nung hapon na.
0: Nadagan dito nakauban, dire ako sa ang kwanbe, ako sa ano, tanaon na ako. Kasi mabunatan ako karon, dire sa ato ang mahiwagang kristal. Bitaw, thank you so much sa pagpaminaw sa mga diya sa may barangay Lapas, ano, labi na diya sa mga Little Cebu. Kung ako natakot ng singat, kumuingon, dahil nga, hala, imo tong tingog, ah, dili. Kay Magdang Kia, itong atingog. Bitaw, no, thank you so much, inyo, pagpaminaw. Kabalong ko nakamonitor, gihapon mo din, ha? Kay, gahulat po sila sa mga fresh updates, sa mga balita, of course, itong showbiz po, Magdama Kia. Tapos, sa dinhapon mismo po, no, sa may barangay kauswagan, kang Mother Bella sa Balmandang. Thank you so much, imo ang pagpaminaw. O, karon, mag-roll call na dayon ni Magdang Kia, din ni sa ito ang mga comments. O, mag-una ta sa mga pinakaunang nag-comment, si Teodoro Maglupay Kaibigan Junior. Murag imo nga gini Magnum Kia kay kaganyan yung social media. Tagaan mo siya time.
1: So, siguro kagat sa to nga comment nga si isa to siya si Magnum James. Si
0: Dora Maglupay Kaibigan Junior.
1: Ang iya nga kuan ni sa ato yung comment kumala.
0: Ako na magbasa ko. Good PM, Magnum Kia, Idol. Palihog ko info sa COWD. Mita, wala doon sila agas diya COWD. No? Diyas may bitan na quick district 2. Punto, de Cagayan de Oro. Blooming ka, ayaw ka now. Happy Sunday di ay ni mo. Ay, blooming daw ka.
1: Ano yung basta one yung kinaon.
0: Basta omad na.
1: One meal a day na lang.
0: Naka-omad na po ang lahat. Nakalinya na.
1: Bitaw. Salamat. Salamat, Sir Teodoro.
0: Nakapaabot yung tato ang muhang. Inyong mong concern no sa kitilagar inyong panubig po din. Naka, Ma'am Dirama. Uy, ga-chat. Bilis ako kung Ma'am Kia. Hello, Ma'am Dirama. May nga po niya sa imo. Hi, Magdam Jane. Magdam Kia. Madag-umon ang kahapunon. Amping lang mo permi sa inyong mga lakaw. Kay usab-usab ang panahon. Salamat sa kanunay sa mga latest updates sa Magnum Showbiz Delight. More power and God bless us all. God bless po Diyos sa imo, Ma'am Dirama. Thank
1: God
0: you so
1: bless,
0: much.
1: Kaya parang, God bless.
0: Kung may palong-palong radyo ang Ma'am Dirama.
1: Hindi na siya yung mga 45 ka radyo.
0: Ay, grabe. Grabe, yeah. No?
1: Solar na tanan.
0: Ay! Ulan-ulan daw yung ma'am. Kaya ulan-ulan man.
1: So, 45 ang solar, 96 ang automatic.
0: Naasigur siya mga hybrid ba? Kalang pwede siya ikanang sa kuryente.
1: Oh, pwede sa pwede solar.
0: Napo check itong pwede battery. Tapos pwede po sa solar. Grabe na yun. Mahalun na ba yun ang mga radio? Kang Lincita Katubig. Hi, ma'am. Magwapa man di mo, ma'am. Boy, of course.
1: Small things.
0: Small things. Ay, siya watching right now. Thank you so much yung pagpamino. Di ha, ma'am Lincita Katubig. Uy, asa man madapit ka barangay para ma-shoutout po na mo. Abdul Hakul Salsalani. Halo-halo mga crush. O natin, ano na crush ni mo?
1: Ano na crush ato it? Lamat ah.
0: Halak
1: ka dyan. Ay, serious na.
0: Ay, tarong na. Turn over na. Ito. Bito, okay na ipad experience si Magdam Jane Luna. So, nakapresya iya. Bito, no? Kalma lang kita din yung dapit.
1: Relax
0: lang kita. Pero at least, no, kay na-appeal din. Nana din si Magdam Kia sa lista. Oh, hello, hello mga crush. Hello sa imo hadya, Sir Abdul. Thank you so much. Ay, imong pagpaminaw. Uy, nibalik si Teodoro Maglupay, kaibigan junior.
1: Oh. Ako magbasa niya, Good job. Good PM sa Magdama Kia o Magdama Jane. Makawala sa kapoy inyong mga kiyatawan. Doha maka-appeal ko o katawa. Bisan dagan ko gihuna-huna ang mga problema. AIDS is just a number, not a problem. Salamat usab sa pagbasa.
0: Ay, salamat kay sir. Sir Kaibigan Junior.
1: Si Sir Teodoro.
0: Nawala iya. Nawala daw niya akong kakapoy. So mga kitawanan. Barumbado mo daw katawa ko ibang kiyaw. Inani gede ang feeling. Babita. Thank you so much Sir Teodoro Maglupay Kaibigan Junior. Samtang batang boy maletag ang grabe naman yung pangalan eh. Walang yun, hindi ko naunaan ba? Ito, uy, lalain, hindi ka patasin, wag namang kiya. Lain kita yung katawan niya. Abot, nagkita sa yung dalunggan. Bitaw, hello, batang boy. Masa ka mo natin yung pagkuhan, uy. Mayong hapon sa imo ha, dina, batang boy, maletag ka. Ito, hello, mga lalabs. Ano, napunta ni kaduwaya, napunta ni Ed. Hello mga lalabs, I need hug and kisses. Ah, si Magdam Kia daw. Available 24/7. Ay lang ng Sabado ka meeting me.
1: Then pag Wednesday mang laba ko ana.
0: Bitaw, Manding Kulana. Si Magdam Kia. Si Ma'am Manding Kulana, mayong hapon diya si mo. Hello, si ano man niya ang profile picture? Si,
1: the, malaking barrel.
0: Hi Ma'am Manding Kulana, meron ka bang barrel?
1: Malaki bang iyong barrel?
0: Barrel? Bitaw. Hi mga beautiful like me, chororot.
1: Oh, diba? Oh, beautiful na tanan.
0: Oh, beautiful matangkanan. Bitaw, Mr. Suave. Ngamata ko niyo. Hindi ba? Oh, ito bagay ni Magdam Kia, Mr. Suave. Ako may ingo na. From Mr. Suave, I love you. Oh, I love you too.
1: Four bouquet of flowers, both. Kiss, kiss, kiss. May tawag ko sa kanimo, Mr. Suave. Go lang. May ngapot ka nimo diya.
0: Di lang na maabot din mong bouquet. Okay na kita. Okay na ito, din rin dakita. Kita. Sarah Manuel, thank you so much sa mga pagpaminaw. Active kayo gihapon. You know. Huwag yung pwede palong-palong gihapon. Ano po din. Oh, si Genesis Rosales. Niabot na po siya din.
1: He's a maestro.
0: Roger Lagata Clarin, mayong hapon Magnum Kia, Magnum Jane from Barra Macabalan. Uy, ito parang din Macabalan. Kamusta mo din ha? Mayong hapon. Ulan-ulan na ba? Hey, update po din ninyo ba? Kayo, wala may gawas-gawas din.
1: Kamusta po din sa Macabalan na nga na-issue na sulba? Diba itong issue nyo din?
0: Oo, nga update ni Magnum Kia. Just get out.
1: Hatid ko pala ako siya na istorya. Pagkita ko sa Kutubagan, akong tawag please lang.
0: Panawagan sa anong lugar na yun?
1: Panawagan na ito akong tuyo niya sa Makabalan. Tubagan akong tawag, please lang.
0: Tubag lang. Oh.
1: Line-line ang number akong gigamit pang tawag sa iyo.
0: Oy, mamalihog lang bitaw. Tapos, ito na yung itong basahon si Sir L.M. Refugio. Oh, oh. Hi, Ma'am Jane. Uy, hello, sir. Thank you so much. Ay, mo lang pag-comment o pag-tune in sa Magdama Radio. Keep listening, no? Kaya napay musunod pa nga mga programa. Genesis Rosales. At wala na siya pasagdan, uy. Kay... Mga maginiyang gibati, igyod. Nga mag-shoutout, mag-iit siya dito, ha? Kaya si Genesis Rosales. Muna siya pinakauna nga chapter sa Bible. Si Genesis 1:1.
1: Typical, eh?
0: Wala yung kakailang. Bitaw. Shout out kay Anthony Guapo. Guapo. Hey, Guapo. Nga, technical diha sa Magnum. Sure, yung go nga, kanisya, dami ni siya para idayig yung self.
1: Karo man.
0: Okay. Ilam sa inyo mga utot ha, bantay mo na mo. Bitaw. Thank you so much ang pagpaminaw. Labi na sa itong technical nga no choice. Kailangan ganyan yung maminaw. Masayop na diri. Tapos naapod si Sir... si Ma'am Nor Daganato. Hi mga ma'am, good afternoon.
1: Hello ma'am, good afternoon.
0: Oy, thank you so much papaminaw sa amuha ni Magnum Kia. Apila ka sa mga circle of friends, so good ka ron.
1: Mga nanatay ko at mga 57.
0: Ba, dagan ka. Uy, dagan yung nag-comment, besa to ako ron Magnum Kia. Besa to niya, aki, dagan ka po. Dagan ka po kayong mga nag-church. Oh, ako ilasga, shout out Diane Magnum Kia, no? Si Boss Onsoy ng Barangay Lapas.
1: Si Boss Onsoy.
0: Si Boss Onsoy.
1: Pinaka-boss ng lahat.
0: Yes. Siya ang ano, siya ang bossing dia sa Little Cebu. Nga, padayon gihapon nagpaka-bossing.
1: Ang mabangga ka Boss Onsoy na mabunalan og Tupperware sa spaghetti.
0: Dahil na siya kay mga tang na siya dito sa purtahan niya ni Tanaw. Sige, mo sa cut-cut bitaw siya sa bintana. Amo siya si Spider-Man.
1: Oo, dahil siya ka Tupperware sa spaghetti.
0: Kung di niya buhi, anong doon sa din niya mga salaba sa inyo. Mahapak gila sa inyo. Lagoto, ginap. Mabalaan yun, nabay unod uwala. Bitaw, thank you so much, no. Ga, oh no, I love you, diakang Boss Onsoy ng Barangay Lapasan.
1: So, siguro, ako na siguro.
0: ikaw na. Kisa may boss
1: so, ni sig- boss. So, siguro sa itong mga daga, Mino Karuto Mayo nga hapon kanina tanan. Salamat sa pagbanuban sa itong lain na po nga edisyon, sa itong Magnum Showbiz Lies. Labi na sa itong mga nakauban ng mga higala na ito nga si Mama Lalay Edmad sa akong college friend. Hello, diha Lai. Mayo nga hapon. Uga, stay strong sa mga love life nga kaning strong yun kaayo inyuhang pag mamahalan sa imuhang partner. Dayon na si Sir Jean Wusong nga taga Kanituan or Kanituan Fire Station. Maragwa ko masayo. Na, hi sir, kumusta man diha? Namoy agas. sige na pa din siya bye-bye. Hindi na ko siya gina-shout. Hi sir, maayo nga hapon niya. Diyak, hindi uban sa mga kauban. Bantayin yung tarong ang sunog para dili siya makapamirwisyo.
0: O, lagi na. Kasi sila naman magbantay sa sunog.
1: Bantayin yung dinin niya ang sunog, ginoo ko. So, that, kaya pa ito nga, higala nga si Ma'am LJ Perez. Maulang hindi ka kauyab, Marie Case. Kasi sige man kag duty go na maulang.
0: Namawad ah, may trabaho. Kung di po may mo duty. Maulang. Nalagi may lucky, pero
1: so, okay yung day ko nga. Magsige na kong duty markings. Okay rin
0: ito. Sibog sa ito sa kwarta.
1: Kwarta, taka di mo nakakuan. Basta. So, mama yung
0: mahal ang magmahal.
1: Kani, salamat kayo sa pag-uban mo sa pag-uban sa amo karong hapon na o uban naman gihapon ta sa sunod na Domingo sa ato ang atulaman ng Magduma Showbiz Delight. So, enjoy the rest of the day. Relax, relax. Kay ugmalay nga si man na po sa pagpunikay sikay sa mga ginikanan, sa mga trabahante o sa mga estudyante sa mga pag-eskwela. So, karon tungod kay na po mo medyo tunga sa adlaw po nga kaninga maraga time po nga makabanding ang pamilya kaninga gamitan ni make use of this time nga makarelax pa mo o ga makahimo paghapon mo o ga pagtabang sa binas sa mga kabatanonan makatabang gihapon mo sa nga panimalay na binas yung ginikanan o ga dili ta magasigigla agaron pod nga makamatngon ta nga na pa di ay tay mga assignment nga buluhan to na rog ba dili ta magkara-kara og dili ta magadali-dali pangopyas tong mga classmate labi na kay burik lamod nita pangit makikag-agyo di masabtan.
0: Na, so, bisog experience biya na siya doon. Mahaway, labi na si Magnum Kia.
1: So, kada lang, guys. Kung nagtarong kay, para po nga makabaton mo o maayo po nga pagpanarbaho sa umabot. So, diri na lamang no, sa ito nga tulumanon nga
2: Magnum Showbiz Delights.
1: Oras, alas 4, ay kuna alas 5.12 na sa hapon.
2: Nabitin ba kamo mga maritas? No worries, kay mo balik yapo ta sunod simana. Samang takna og samang sibyahan. Magnum Showbiz Delights.
1: Oras, alas 5.13 na sa hapon.
2: Time Check is brought to you by McDonald's.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sirio and Cebu, ready na ba? Ang laan, may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka o one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro, paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook o sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
2: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kaizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mo limpyo sa dugo ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
8: Sa akong kanunay
7: adlaw adlaw nga schedule
8: kanunay busy
7: apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
6: Mighty C
9: mapalit sa mga butika.
10: Nangita

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Mula sa pinakamataas na bundok, o pinakamalayong isla man.
3: Nay, graduate na ako!
2: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
4: Papauli na ako ka!
2: Go forward together. Globe.
5: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
6: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
8: Balitang Magnum. Hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
9: Mga higala, welcome sa itong balitang Magnum karong adlaw, Dumbingo, Oktobre 11, tuig 2025. Sa niya itong mga headline sa Magnum Lokal, Liberal Youth Northern Mindanao gibarugan nga dili solusyon ang pagban sa social media sa bullying sa mga kabataan ug mga bayolenteng panghitabo sa tunghaan. Magnum National Child Right Network dismayado og nabalaka kalabot sa Senate Bill number 2424 nga nagtingwa sa pagdili sa mga minoridad sa paggamit o pag-access sa social media platform. Ug bagdad international world leaders gikondina sa sunod nga pag-atake sa mga rebelding Houthi sa Yemen batok sa matugpahanan og infrastruktura sa Saudi Arabia. Magnum Business NFA gipatasan ang presyo sa pagpalit sa tipasing humay sa mga mag-uuma. Ug sa tong Magnum Entertainment, pinaka unang African nga kandidata nga si Miss Dazenia Zihan Dimac nakurunahan isip Miss Grand International 2026. Og sa tung Magnum Sports, Golden State Warriors miuyon sa 110 milyones dolyares nga lima katuig extension sa kontrata ni guard Brandon Fudzemski. Mga higsoon, kumusta maayong hapon karong
8: Magnum.
9: Karong adlaw, Domingo, Oktobre 11, tuig 2025. Kini nyo matig balita, Magnum Chingintirina Enriquez.
10: Ug Magnum Kia Abilenosa.
9: Ug karon sa detalyes tong Magnum Lokal. Nagpabilin na baruganan sa Liberal Youth Northern Mindanao nga dili na solusyon sa bullying sa mga kabataan ang mabayol o mga bayonenteng panghitabo sa tunghaan ang hingpit na pagban sa social media. Kinihuman nakasulusot sa ikatulo katapusang pagbasa sa Senado ang balaudon sa social media sa pagban sa nag-edad 17 anyos. Paubos, mato ni Andre Huzol, chairman sa Liberal Youth Northern Mindanao, nga nagtuo silang duna pay ubang pamaagi sa pagban sa social media. Ning tungura na sa pigkasinya karon si Andre Zol, chairman sa Liberal Youth Northern Mindanao. Sir Andre, maing hapon. On air ka sa Magnum Radio. Kauban nimo karon si Magnum Ching Internet Enriquez o Magnum Kia Abellanosa.
11: Maing hapon po sa inyong panan.
9: Okay, Sir Andre, oo, so unsay inyuhang mga panlantaw ani karon, labi na nga nakalusot na sa ikatulo katapusan nga pagbasa sa Senado ang kini nga pagban sa social media labi na sa nag-edad 17 anyos paubos.
11: I think na po it's not necessary to totally ban social media under sa mga minors po nato, pero kailangan nila we support a lot of aspects of this bill. Sabil ni Bere. Pero mo apo sang gini mo i-blanket check na ban ang social media sa mga under mga minors. Kahit gamit man yun ang social media sa amuan sa kabataan noonan. And it will ato na i-limit na or i-ban totally it won't really solve the problem. It will just push it underground. Kaya there is a lot of ways na mga isa ta na maka-access yapon mga batanuon na to sa social media. Bakit nga nang tugon anak, hindi na po makontrol ang algorithm. And daghan kayo mga problema makitabuan.
9: Sir, sa inyo hanga sa inyo hapon sa inyong hahanay, sir. Unsa inyo ma-recommend, sir? Unsa nga pamaagi kay mo pa nakita no sa tuwang gobyerno sa mga babalaod aron sad mapunggan ganingin ani nga mga panghitabo, sir. Para sa inyo sa mga angay gyud angay nga buhaton pod.
11: As I read from the bill, there is a provision that it holds social media companies accountable, and sana I think it's the best solution para mga para at least it's really ma-ban ang social media, at least ma-control kung unsay mga content makita sa mga bata ba. Kaya ang algorithm man din ang problema. Kaya ang algorithm, sa unsa na makita sa mga bata ang mga algorithm. And to the point that more, there is a lot of mga dilimaay ang mga content, di ba? Kaya it's really na control ang algorithm man din. Ma-radicalize nung yapon ng mga tao, especially mga bata. So, kailangan din natin i-control ang algorithm. And by controlling the algorithm, we hold the social media companies, especially sa Meta, Facebook, Reddit, accountable, di ba?
9: Sir, sa'yo mo nakita po, sir, no? Kanyang gihimo na to, labi na sa itong mga DICT karon, kaya doon naman sila yung mga laka nga gihimo, gina-ani, sir, kaya murag nanabot sila gipanghimo, labi na kay ang kining sa Meta, nag-coordinate na upan sila, aron usab ga masulbad ang inani nga mga problema, nga na sila tian karon sa tuang mga kabataan din, nang ubad ka, na resulta usab sa violent nga mga kalihukan, sir, sa tuang mga tunghaan.
11: Actually, yes. Kailangan yun na ang dahan kayo sa mga sectors sa mga society. Dapat mong kilabang ngayon para ma-prevent ang mga violent mga incidents, especially sa mga school-based incidents para makita muna. Kaya, if mong kilabang ngayon ang gobyerno, ang educational sector, and especially ang social media, there's a solution that can be produced. And, but, hindi nila kailangan i-ban ang social media karon. Kaya, kuan na yun. Like I said earlier, kailangan o pili ng bad-based solution kaya kabalo man sa mga mahiling man mag-bad-based solution. And kailangan din natin i-address it from the root cause, di ba? And parang ban sa social media under 18 years old, it's a bad-based solution and it really won't help actually.
9: Okay. Sir, so far, sir, sa yung mga naobserbaran karon sa mga sitwasyon, no, sa mga milabay nga mga bulan, mga kumusta, sir, po ang inyong mga obserbasyon, labi na ing ani nga mga panghitabo, mga activities sa tuang mga kabataan, sir, na naglambigit po da, sa social media, o gado na yung mga balirte, doon na ba yung mga paghinay or kunod na ba mga insidente sa bars inyong mga observation, kabalo man tayo sa inyong advocacy. Inanigin, sir, nga huwag yung mga panghitabo or maminusa na ang susamang mga violenting action, sir.
11: Samo ang pagkanao, no, especially sa nakitabo for the last 3 months or so, dili yun yung mayo. Kaya, one na dyan, ang rare occurrence from dyan ni ang violent, especially sa school days, kaya dili man sa Amerika. And karoon, nagsunod-sunod naman. And sa pananaw na mo, kailangan dyan na ito i-check and kailangan i-track na ito kung saan nakitabo, especially sa mga school, kaya dili yun ni dapat i-treat na kung normal. Kaya, matreat na itong normal, mag-sensitize man dito. So, ang mong advocacy niya karun is try to advocate for policies that can help mitigate violence in school. And I do believe ang kailangan dito na ito i-first address is itong algorithm dito kay napantayan na dito na ito. Kay for the past, especially katong last two na mga incidents sa bangka o sa Samonga na radicalize sila sa social media. And secondly, kailangan po natin i-point out na po, kailangan nyo na itong i-responsible, especially if we own guns, kailangan nyo itong we need to be responsible on how we handle guns. Kaya kuan, if goes into the wrong hands, especially sa mga bata na ito, a lot of bad things can happen.
9: So kana po sir no sa license gutan na sa mga more dimension man imo ang mga gun labi na kay unsaon gyud ang insakto kapag handle na kay kanimon gyud nato ang mga katong mga responsible gun owner, sir, na pinakamabata, kung ano na miyembro silang pamilya, nga nagbato ni Nana. So far, murag ato mo ito na silence, sir, nga ang ato ang gobyerno, ang ato ang kapulisan, ang ato ang DepEd, naghiusa sila. Labi na kamurag isugdan na po dito sa kauluhan ang kinipong ilahang awareness, no, sir, na doon na sila yung mga simposyum nga gipahigayon. Sa imong paminaw, sir, kini nga mga lakang, dako sa binisyag tabang, labi na sa ato ang mga kabataan awareness, labi na sa kining doon ay mga panghitabo susama ni ini sa mga violenting insidente.
11: Oh, actually, ang one, para ma-accident din ni katong governor din, awareness din na, kailangan din ato i-voice out atong mga, ang atong worry sa mga kabatanan, di ba? Kaya, if dili aware ang governor o dili sila padungog sa kong voice, dili naman din ang ma-accident sa governor. They won't care. If aware sila, and especially karon na nag-mobilize sila o mga resources o mga polisiya para ma-solve ni ang violent school-based violence, I think it's a good step and to continue on to addressing this problem, we need to be aware all the time and continue that awareness, di ba?
9: Okay, sa inyong aside, sir, no, dako po ang kalambigitan, labi na, sir, sa guidance sa itong mga parents, aning ato ang mga kabatanunan, sir, nga dili gyud sila mo tutok or mo taas og oras sa aning ilahang pag-involve sa social media, sir.
11: Parental responsibility man yun na is to guide their children, especially if manggamit sila sa mga gadgets o mga social media account nila. Dili dako na pasobra sa parents kay kuan man yun, especially if minor and underdeveloped na ang iyang anak. Daghan kayo mga mental health na mga problems that will come out of that. And parents yun ang first line of defense on try to guard their children, especially in the social media space. And yeah, we continue to call for parents to be responsible on their kids' social media use and what they watch and then learn from them.
9: Sir, para sa inyo, sir, unsa gyud ideal nga oras nga pwede lang gyud na mo Google ang ato ang mga kabataan ani nga paggamit sa social media, sir?
11: I am here not a clinical doctor man pod. I don't think we're not clinical doctors, pero sa amin kanano at mga 9 or 10 summer sila, pero I think much better mo ang kutan if we ask an expert on this, pero again, limited, we advocate for limited use for some or for responsible use for our kids to have their social media.
9: Okay. Sige, magdum kaya. Basing nakapay mga pangutanan, no? Ka nga, Sir Andre Yosol. Labi na nga to ang hisgutanan karon na sa pagaban sa social media kay nakalusot naman niya sa katulog katapusan nga mapagbasa. Magdum kaya.
10: Andre, no, kaning para sa inyo ha, sir, makaapekto ba labi na sa kaning atong mga tanong karon kung iban sila sa social media labi kaning mga 17 paubos, murag makaapekto ba kini sa ilaha nga pag-eskwela, sir, sa inyong panlantaw?
11: I think so, kay one of the benefits man sa social media is para mag gather o the community ba para mabalo, like for example, the joint community para to learn. For to learn or to enjoy our mga shared interests, and if maban na sa usang media ana, mawala po ng community o support o mawala po na ang usang anak ilang access of information, and I think seriously on the very pointed about when people vote against this bill, it's a lot of our young people use social media for good benefits and for good things, and to ban it outright for minors, especially some of students, it's a bad thing to do, and it's not a solution that we should push for.
10: So sa inyong panlantaw, sir, muraga, maingon ba nga kung mapalabang magigaling niya siyang balaod, sir, muraga, negatibo po ang maraga impact po ani sa mga bata, or maraga, negatibo po nila nga pag-approach o pagdawat ani nga kaning balaod nun po, sir?
11: I think negative yun niya pang tanong sa mga kabataan unan when this bill is actually passed, and I think it will lead to a lot more problems than it solves. Kaya usually, whenever we ban something, kung ano yun, mo i-push man dun na yun na sa underground, and I think there a lot of our students would use underhanded tactics para mo access on social media, and which can lead to very, very dangerous mga situations, especially if dili a control ng algorithm like I said earlier.
10: Mm-mm. So, sir, inay nga iban siya, sir, no? Maraga, para sa inyo, sir, maraga, unsay maraga, pwede nga maragi mo nga alternative nga kaning para po nga magbabalance ang kaning paggamit sa mga bata noon sa pagka-expose po nila sa social media, sir?
11: Una, like I said earlier, kailangan nga pag-i-hold at ang mga social media companies accountable on, no? Kung sa'yo hindi pang share sa algorithm nila. Kaya ang algorithm na yun is wow na lang yun na mo deliver on sa'yo na information sa mga bata noonan karon. And secondly, kailangan yung parental responsibility na yun na sa kids, sa parents, para mo at least guide doon na mga bata kung saan nila pang gamit sa social media ba. Like, it doesn't really need a government ban to actually limit the bad effects of social media. And it's very not good to see the government try to mura ba sa mabutang sila band-aid solution sa into a wider into a deeper problem. It doesn't really solve the problem at hand. It does, but it just puts a band-aid on it.
10: Thank you, sir.
3: Okay. Salamat na Magnum Gia, sir, na po'y katapusan ng pangutana, no? Maingon ba ni mo, sir, nga technologically feasible alang sa democratic nation nga i-enforce ang maunga social media ba na wala pa gani ta naka-implement og highly restrictive national firewall diri sa tuasa na sud, sir?
11: I am not an expert on this. I'm not an expert on social media and mga software, ano, pero I do think it's not feasible for especially some democratic nations sa Pilipinas to have this social media ban. Kaya we are not signed up for it. And I think mo daghan yun na yun cases na mo bypass ang mga minors sa social media ban by using underhanded tactics. And but na it's a thing to watch out for. And going back to your original question, it's not feasible yun sa tanong yun ako. Especially we live in a democracy.
3: Okay. Sige, sir. Salamat kayo, sir, no, sa imong paghatag yun og panahon sa Magnum Radio. Labi na sa imong mga panlantaw. Labi na ato lang sa ding kuano, no, kung sa gidang mahitabo na ni sir na pag bana karon na, sir. So imong mga katapusan o imong mga mensahe, sir, kalabot na sa itong hisgutanan karong hapon na.
11: Well, I think for the next week or so, kailangan din na, especially sa mga recent events karon, kailangan din na mo vigilant. We need to be vigilant on how to protect our students in our schools. Pero it doesn't mean that we should restrict civil liberties and the way that they access social media. They need to access social media safely and responsibly. And it's the responsibility of our parents to guide our kids, and the responsibility of our government and social media companies to regulate the algorithms on what they actually produce or show the kids, show the students sa mga feed sila sa algorithm nila.
3: Okay, salamat kay Sir Andre sa imong panahon sa Magnum Radio alang sa pagpadangat sa imong kaibalo opinion kalabot na sa itong hisgutanan karong hapon na. Mga igala, inyo na bati si Sir Andre Osol, ang chairman sa Liberal Youth Northern Mindanao. Sa itong dugang mga balita.
10: Gibot niya ni LG Regional Director Bruce Curao ang matag-adlaw kahigayunan alang sa mga opisyal sa gobyerno sa pagservisyo ngadto sa katawan.
4: Every day is an opportunity to serve better, lead responsibly, and earn the trust of the people we so serve. Together, let us build local governments that are capable, responsive, and worthy of the trust of the people of Northern Mindanao and the Filipino people.
10: Matod ni Curao nga kiniyang rason nga importante magkahiusa aron makamugna sa kasaligan ug daling maduulan nga mga lokal nga kagamhanan.
3: Dugang Magnum Lokal, ang korupsyon sala may usa sa makadaot sa matag tawo dinhi sa kalibutan. Kini ang tipik sa humilian ni Reverend Father Rex Rocamora ato sa iyang misa sa St. Augustine Cathedral. Matod ni Rocamora nga dagang padayong nagpakasala sa kalibutan apan minus lamang ang gustong maminaw sa pulong sa Ginoo.
12: Kanipong kumbira mo pod, kadili man mo tambong ang mga dinapit hala, giitaw gatanang, makita ni musdalan, madautan man o mga maayo, dapita sila. Kung ikaw ang gidapit, mutambong ka? Kung bulanon ka, sigurado mutambong ka, pero ikaw mutambong baka. Ikaw ang Diyos tanan, ikaw nagluwas na mutanan, pero wala ka panimba ang tao. Kanimo, wala ka gisimba. Ginoo, lugi na kay ka, imo manitanan. Abi ninyo, daghan na mo nagsimba karon, dili. Gamay ra ang gisimba sa Diyos. Gansi kay siya. Pero salamat sa Diyos kay nitambong mo. Kay unsa man yun ang kinahanglan na itong akumbira, kaning misa. Kay ang dakong kadaot sa atong kinabuhi, sa atong kalibutan, ang sala, ang korupsyon sa sala. Muna'y nakadaot na ito.
3: Ang tipik sa homilya ni Reverend Father Rex Rocamora sa St. Augustine Cathedral. Oras, alas 5.45 o karon sa itong Magnum Beat and Live Report.
13: Magnum Beat Reports!
3: Data, pag-install sa West Water Treatment sa Kugon Public Market, hisgutan sa konseho. Sa balitaw serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
14: Pag-isgutan sa City Council, sa nakbenta kagentiro ang gipropost na ordinance number 236-430 kalabota sa waste o pag-installar sa wastewater treatment plant equipment and accessories sa Kugon Public Market ni katong syudad. Sa maong propose sa ordinance na nag-isgut sa pag-authorize ng tungkang City Mayor Orlando Clarex Uy, si representante sa tungkang lokal na kagamhanan sa tong syudad. In sa sign of deed of acceptance sa Hinudi Sangyo Corporation na isip donor sa maong equipment ini representante ni Director Seichi Obiyashi na gigan sa nasangpit na buwatan na din isip donation na wastewater treatment plant equipment and accessories na ma-install sa nasangpit na establishment kiniro na ma-utilize na magamit usab sa tuang mga personahe o mga stallholders diha sa kininga Kugon Public Market ang nasangpit nga waste treatment o water wastewater treatment plant uga makahatag na binakalambuhan sa kalimpyo o sa palibot sa maong establishmento sa kalabot sa paghipos o pagpawala sa kininga mga basura o gingaman ang paglipyo sa palibot diha sa maong establishmento. Palitagikan sa City Council, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Palitawag Serbisyo, Magnum Radio.
10: Ubay-ubay ang mga libreng serbisyo, pinagi siya ka program, gipa si Ugda sa JRBGH. Sa Palitawag Serbisyo na si Magnum Hunter 24, Jean Luna.
15: Gibutchag ni GRBGH Assistant Head Freddy Miranda nga ubay-ubay nga benepisyo ang gahulat gato sa mga individual nga mag-register sa yakap program. Gikabutchag, galibri ang tambal, konsulta ug uban pa nga mahimong pabor ngadto sa mga naghinanglan sa ilang serbisyo. Gidugang paniini, daghan na ang ilang naserbisyohan pinaagi sa maong programa.
16: Ma-register sa yakap aron makapaka-avail sila sa libre nga tambal, libre nga laboratorio, libre nga konsulta. Daghan kayong libre. Sa una, pilala itong katambal ang libre. Karon, mabot ng sinitay 5 katasi ng katambal. Makuha na ni mo, dili lang sa hospital. Kung dili, makuha sa na ni mo, dito sa mga accredited ng mga pharmacy. Libre.
15: Ipik sa pamahayag ni GRBGH Assistant Head Ferdy Miranda. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radyo.
3: Salamat Magnum 124 Jane Luna. Dilita dugang balita, 600,000 pesos estimated income annual budget sa Barangay 13 pag-auyunan sa konseho. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
14: Biyabot sa 600,000 na kantidad sa annual budget alang sa tuwang mga sanggunian kabataan sa Barangay 13, ding atong syudad ang pag-auyunan sa City Council in kinilubo sa proposed resolution number 2036-4220 at pagkalabot sa kining na resolution nga gikan usab sa maong barangay na number 22 series of 2036 sangguniana, kabataana, sa mga barangay, aron ang makaber sa mga annual budget nga estimated income na 600,000 pesos alang sa kalambuan sa mga kabatanunan. Sa mga programa ini, lakip na ang uban pa ng mga proyektong ipatuman alang sa mga kabatanunan. Ini inubo sa pag-monitor sa kining mga opisyal sa lokal na kagamahanan sa barangay 13 ng atong syudad. Inubahan sa Youth Investment Program o Barangay Youth Investment Program o ang Annual Barangay Youth Investment Program busab sa Committee on Sports and Youth Development na pag-duso or pag-duso ni Konsehal Kenneth John Sakala isip chairperson sa Committee on Youth and Sports sa Konseho. Balita gikan sa City Council kini si Magbamhantar 19 Metro Kabagtulan sa Palitaog Serbisyo Magnum Radio.
10: 48th National Archdiocesan Family Day nga gisaulog karong adlaw sa Provincial Capitol Grounds Marampuso natapos. Sa balita og serbisyo ani si Magdumantar 15 John Ramos.

0: hindi na kalakad yung banang social media karon kay one na dyan.
1: Okay. Yes, magdamaching na. So, giingon na sa topin po mga otoridad na ang katupo din po mga ginikanan, nga doon na napoy kasayuran sa mga illegal nga kalihukan sa ilaha po din po nga mga anak. Dapat di naging po mahimo sa pagkonsinti pa o ga inay nga mahimo ni ini mas maayo nga buhato, no? Ang pagbadlong sa ilaha po mga kaguling mga bata. Aron nga digid po na mahimo nga sila po na mga arresto, mapalayo na hinoon po na sila po mga minahal sa kinabuhi. Rason, nakini po ilaha po dinakuan po ang residente din na sa Maya City, Barang Barangay, mga kabala ng atong syudad, anana pa ron sa ilaha po din po nga kusubiya o nagpasaling po ng ato po din karagpuan gikan na sa PNP DEG SOU 10 nga nagpabili ng ilaha po nga commitment alang sa pagkombat ng illegal na droga o gang lakip na ang paghimo na sa epektibo o intelligence-driven operation aron magpalampuson sila ang silahang pagparingkamot na makabot ang drug-free community din sa Northern Mindanao. Balita gikan sa PNP DEG SOU 10 kinis mag 120 Angel Saris Balita o Sir Bistro Magdum Radio.
2: Salamat Magdum 120 Angel Sado. Dirita dawato nato dugang pa ang mga balita. NCSC Region 10 gidasig ang mga ahensya sa gobyerno nga hatagan o aktibong papel ang mga senior citizen alang sa mga programa nga makahatag kaayuhan kanila. Sa balita og serbisyo niya si Magnum 123 Kia Abellanosa.
3: Giyawag sa National Commission of Senior Citizens kun NCSC Region 10 ang mga ahensya sa gobyerno nga hatagan o aktibong papel ang mga senior citizens sa pagplan o paghimo sa mga programa o pulisiya nga makaapekto sa ilang kaayuhan. Matod ni NCSC Region 10 Regional Director Mary Jean Asom nga dili ang itanawan ng mga tigulang isip beneficiaryo lamang sa tabang sa gobyerno kundili isip mga individual nga doon ay katungod o tingog sa mga desisyon nga may kalabutan sa ilang panginahanglan. Lakip sila mga katungod ang akses sa serbisyong panglawas, sosyal nga proteksyon, igong pagkaon ug apoyan o proteksyon batok sa pagpang-abuso o pagpasagad. Gipasiog daw sa komisyon nga padayon ng kontribusyon sa mga senior citizen, isip mga leader sa komunidad, mag-uuma, voluntaryo o digpreserbar sa kultura. Giawag sa NCSC Region 10 ang mga ehensya sa gobyerno, lokal nga paggamhanan o mga pamilya nga panalipda ng katungod sa mga tigulang o paminawan ng ilang mga panglantaw sa mga programa nga gitagana alang kanila. Balita agikan sa NCSC Region 10. Kini sa Magdum 123 Kia Villanosa sa balita og serbisyo Magdum Radio. 25 kabatanon sa Northern Mindanao nakadampo sa Be Your Own Boss DTI training. Sa balita og serbisyo na sa Magdum 119, Mencho Kabaktulan.
4: Sa 25 kabatanon na entrepreneur sa tibuok Northern Mindanao nga balampuso nga nakatapos sa ilahang youth entrepreneurship programa Be Your Own Business nga training sa Buatan sa Department of Trade and Industry kung DTI Region 10 na. Sa gipaygayon dito sa Apple Tree Resort Hotel sa Opola, Misamis Oriental. Diba itong patulo kaadlaw nga training alang sa mga patanon nga mga estudyante nga negosyante na nag-culminate usap sa biyaging adlaw dinaroon nga magamit sa husto ang ilahang kaalaman or skills sa mga partisipante sa mga essential nga mga butang aron sa pagsugod sa negosyo isip usa sa startup competencies gikan sa iskutanan sa pagbugna sa design thinking, market validation, business planning, financial literacy, digital marketing o pitching ug uban pa nga mga kining angayan mahibal-an sa nasangpit ng mga beneficiaryo lakip sa rason nga ma-transform ang konsepto niini ngadto sa paglusad mismo sa ilang kaugalingon nga mga negosyo. Din ang training nga gisuportahan sa Republic Act number 10679 o sa ikabutyag na Youth Entrepreneurship Act sa mga kalambuhan sa bagong negosyante dini sa rehiyon. Balita gikan sa DTI Misamis Oriental, kini si Magnum 119, Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum 119, Mencho Kabaktulan. Dawato nato mga balita, lalaki gireklamo human matod pa ng dawa ng dapat sa iyang ka-live-in. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum 122, Faith Velez.
5: Gireklamo ang usa ka lalaki, human ginigingong ng dapat og misukmag sa naong sa iyang live-in partner atol sa ilang gabi na panaglalis dito sa Barangay Puntod ng siyudad. Ilang biktima nga si Arias Maria, 36 anyos, kun asa personal nga miduol sa buhatan sa kapulisan. Aron ni pasaka ang reklamo batok sa iyang live-in partner nga si Arias Aljun. Resident usab sa maong lugar. Sugay pa sa report, nagsugod ang kasamo tungod sa usa ka init nga lalis diin iyang gikumpunta ang suspetsado kabahin sa pagka-responsable ni ini isip kapuyo. Tungod ni ini, napuno sa kasuko ang suspitsado o galing gisumbag ang biktima sa naw, nga resulta sa mga sama dugbunog o grabing kahadlok sa biktima. Gidugang pa nga nanghulga matod pa ang suspitsado nga gubon ang ilang panimalay. Ug sa pagkakaroon ng maong kaso, gireper na nga to sa BPCP sa barangay Puntod alang sa Tukmak disposisyon. Balita na hipos, gikan sa police station ay Puntod, kini si Magnum Hunter 22 Faith Dile sa balita ug serbisyo Mag Radio.
3: DSWD Region 10, gipasalig ang mabuti ng mga hinabangad to sa mga pamilya nga na sa Hinterland Barangay. Sa balita ug serbisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
6: Gipasalig sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Region 10 ga ilang ipaabot ang ilang mga hinabang gadto sa mga hinterland barangays o mga isolated areas. Galisod maabtan sa ayuda. Gibutsag sa tigpamaba sa DSWD Region 10 ga si Ms. Rochelle Galia ga adunay nagkatag ng mga warehouse sa nagkadaiyang munisipyo o syudad din sa rehiyon ga adunay igong food packs bisan paman sa mga pamilya gana sa Hinterland Barangays. Kung kini maigo sa Super El Nino, gilayon kini nga padalaan sa maong ayuda. Diin walay paglangay, tugod accessible na ngadto sa katawhan ang maong food packs.
7: Actually, so wala pag yun na hitabo ang kaninga tong Super El Nino or any disaster. Ang DSWD hugot kay ang pakitambayayon sa itong mga local government unit. So kung gani, kung sa una, ang ato ang mga warehouse na aradiri sa Cagayan de Oro sa mga kasikbit doon nga dapat karon 30 na gyud atong active nga warehouses, no? Ngano man kay ginapaduol nato ning ato ang mga supply sa welfare goods sa nagkalahi-lahi nga mga munisipalidad. Og nagpasalamat pud mi sa atong mga local government units kay sila memorize man gyud nila na ilang terrain, ma'am, no, kanang ila ang sitwasyon sa ilang lugar. So kung gani kung naay mga kalamidad nga naka-experience no sa lahi-lahi nga area, actually active pud atong local government units nga sila gatabang pud sila sa hauling, no, para maabot gyud nato tong mga pinakalagyo nga dapit.
6: Ang pamahayag sa tigpamaba sa DSWD Region 10, Rochelle Galia. Kini si Magnum Hunter 24, Jane Luna, sa balita og serbisyo Magdobradyo.
3: Out of caravan, gilusad alang sa mga jail officers sa City Jail. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20, Angie Asado.
1: Yeah, sa Magnum PMP region kaya nang ila po mga pagpaningkamot nga mahimong updated ang ila po din po mga armas pinaagi ni ini nga pag paribulo sa license to own and to keep firearms kin out of caravan sa pakigalayon sa PNP National Police kin PNP ni ang kalihukan nagtumong sa paghatag og paspas ug humugawad nga serbisyo alang sa mga personal sa Bureau of Jail Management and Penology kin BJMP ug nakitaas mga sibilyan nga buot pagkasikas sila ang lisensya sa armas gidala ang maong caravan isip one stop shop nga serbisyo aron dili na kinahanglan pa nga moadto sa luyong mga opisina ang mga aplikante. Lakip na ini ang mga on-site services hindi pahigayon nga mao ang neuropsychiatric examination, drug testing, national police clearance, gun safety and responsible gun ownership seminar, notarial services. Uga ganiman dako ang tabon ini sa mga nga inisyatibo ilabi na sa mga personal sa BJMP nga nagasilbi natigpatuman sa balaod ug seguridad sa sulod sa pasilidad sa prisongan. Uga ganiman giklaro po sa batan sa BJMP Region 10 nga mahinungdanon nga ang rason anong nga sila po no gikinanglan gyud na magupot og armas kay kasiguruhan sa legal nga paghimo no sa pagtuman sa balaod kay sila isip mga sibil nga opisyal nga naggunit og armas alang sa trabaho personal nga protection ang ELTOF maoy nagunang rekisito ubos sa balaod so pinaagi ni masiguro nga ang tanang personal nga armas mga BJMP personal usab nga rehistrado ug subay sa legal nga regulasyon sa PNP dayon tungod sa ilang kabisi sa schedule sa pagwardya ug pagdumala sa mga persons deprived of liberty kan PDL lisod at mga jail officers nga mubiha silang pwesto aron magkuha og nagkariyang clearances. So ang caravan nagdala sa serbisyo direkta ngadto Crita nga nakaraginot sa ilang oras ug gaplite. So naghatag kini kasayon sa pag-asikaso o convenience. Dayon ni kastulo ang gipahigan nga neuropsychiatric drug test. Nagpamatuod nga mga BGMP personnel mentally fit o limpyo gikan sa ginadili nga droga butang nga critical kaayo alang sa mga individual nga gitugyanan sa paghupot og mga kamatay nga armas. So gikinahanglan gyud nga ma-check ang mental o physical nga kaangayan o fitness verification sa mga BGMP personnel. O ikaupat, mahinungdanon gihapon ang pagpakigayon nini pag out of caravan sa mga BGMP personnel din sa City Jail Mail Dormitory tungod kay maghimo kini sa pagpaligon sa responsible gun ownership tungod kay ang kauban nga gun safety seminar, nagpahinumdum po doon sa ato po mga opisyal sa gusto nga pag-upot, pag-keeping o paggamit sila po mga arma. Sa armalik kayan, ang aksidente o matigbabaw ang kaluwasan sa publiko. Nagpareho po sa abong na pong pasalaman kasi ang ato po din po nga karaguan gikan sa BJP Region 10 nga ito sa liderato sa PNP sa pagpasayon sa mga katuhukan para pakita sa ligon nga inter-agency cooperation talit sa duha ka ahensya sa gobyerno aron mas masiguro ang hapsay o duwas ng komunidad. Tungod di ini nagahimo po sa pagkusalig ang buhatan sa PNP Region 10 nga makanunayon ang ilaha po nga pagsuporta sa itong BJP dili lamang no sa sigutanan sa seguridad o gani ini po nga kaning welfare sa ito po mga PDL apan lakit na mga jail officers nga naghimo sa pagservisyo sa mga PDL o sa publiko. Balita gika sa City Jail Mail Dormitory kini sa Magdum 120 and Jir Alosado sa balita o servisyo Magdum Radio.
2: Salamat Magdum 120 Angel Sado Dirita. Si Palco gidasig ang mga konsumante nga tunan og susiyon mga electric meter aron masayran ang problema panahon sa kalit nga pagapalong sa supply sa kuryente. Sa balita og serbisyo niya si Magdum 123 Kia Abellanasa.
3: Gidasig sa Cagayan Electric Power and Light Company kon si Palco ang mga konsumante nini nga tun-an ang tagsa-tagsa ka mga electric meter aron masayra ng hinungdan kung anong kalit makasneti o pagkapotol sa linya sa kuryente. Sa dili pa mag-report, may mong susihon una ang metro aron masayran kung unsa ang posibleng hinungdan o kung magpakita og blank display o walay makita nga bisan unsa nakabutang sa meter nagpasabot kini nga walay linya sa kuryente nga nagikan sa si Palco. May rason nga kinangalan kining i-report gilayon aron nga masolusyonan. Kung dunay display apan 000 ang nakatata, kini nagpasabot nga ay linya sa kuryente gikan sa si Palco. Apan wala kini niabot sa linya sa konsumante posibleng nagsumikad ang problema sa mga electrical wiring ug kung makasneti ini mas mayong ipasusig leon sa mga lisensyadong mga electrician. Nanot ni gipahinumduman sa si Palco ang mga konsumante nga kun nang isigurohon nga naka-on ang mga main breaker kung susihon ang metro ug likaya ng pagbuot-buot ug pag-repair kung wala nakapaubos o training sa pag-ayo ni ini. Ubis pa man unsang problema may kalabutan sa linya sa kuryente aron likayan nga makuryentehan o resulta pa sa dakong kadaot. Balita gikan sa si Palco. Kini sa Magdum 123 kay Abellanosa sa balita og serbisyo Magdum Radio. False report sa customer rider mireklamo sa balita og serbisyo na si Magdum 122 Faith Velez.
5: May damot sa kapulisan na usa ka 29 anyos na delivery rider human kini na biktima sa gingong false report sa iyang customer na may resulta karon sa peligro nga pagkasuspindi sa iyang trabaho. Subay pa sa report, gila ang biktima ng si Alias Elmer, usa ka Food Panda rider sa residente sa Barangay Kamamanan ning siyudad. Samtang ang gitudlo nga suspitsado, mao ang iyang customer nga si Ray. Hingkod ang pangidaron ug nagpuyo sa 21 Street, Barangay Nazareth ning Dakbayan. Bakit sa investigasyon, nahitabo ang insidente. Karong adlawa. Dali ang malampusong gato sa rider ang maong order ng GFC Burger nga nagkantidad og 200 pesos o gibayaran na pinaagi sa e-wallet. Apan matugtan, nakurat na lamang ang biktima sa riyang nakagawat og notifikasyon gikan sa Food Panda system nga nagingon nga nagpasaka og reklamo nga ang maong customer tungod kay wala matanin ni nadawat ang iyang order. Usa ka akusasyon nga supa kaayo sa kamatuoran. Sa riyang di-contact sa rider ang maong customer, daling na tarungan ang maong suspitsado nga aksidente lamang matugta ni ningipislit ang sayot nga botol. Hinungdan niya napadala ang maong report. Bisan pa man ini, nagkabilin gihapon ang reklamo sa system nga dako kayong kadaot sa account sa biktima. Diin peligro kini nga matangtang o masuspindi sa iyang panginabuhian. Dala na ang maong reklamo sa Police Station 9 Nazareth aron ipasaka ang kaso. So sa pagpanglingla o aron magsilbi ng permanent record alang sa legal na lakang sa buhatan sa biktima batok sa maong customer. Balita na ipos gikan sa Police Station 9 Nazareth kinik si Magdum 122 Faith Velez sa balita o serbisyo Magdum Radio.
2: Salamat Magdum 122 Faith Velez dirita. 1.5 million pesos nga kandidad nga assistance sa gikan sa DMW Region 10 gitunol ngadto sa 21 ka mga OFW. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
8: Di kabakta sa 1.5 million nga kandidad sa assistance ang gitunol sa baban sa Department of Migrant Workers kun DMW Region 10 na. Ang nga nasampit nga award pinagi sa Action Fund Assistance alang sa mabot sa 21 ka mga Overseas Filipino Workers o OFW beneficiaries sa nasampit nga buwatan dinabagan sa Public Employment and Service Office kung peso
4: uban sa lokal na kagamhanan sa tuwang mga lungsod sa Misamis Oriental ug lakip pasaba ang lokal na kagamhanan sa Iligan City uban ni Leo Catherine Siraquitos kung asa gipaygayon mismo sa Peso Office 5E Commercial Complex sa Palau Iligan City din ang Action Fund yanag siguro sa qualification sa mga beneficiaryo walang ilahang necessary assistance yaron nga makabot ang mga dinaliang kayuhan ngadto kanila labi na sa ilpag-promote sa welfare and protection sa mga beneficiaryo sa DMW Region 10. Balita gikan sa DMW kini si Bagong Hunter 19 medyo kabagtulan sa balitaong serbisyo. Magbabadyo.
3: Apo nga gaygulog ng huwag cellphone gidala sa Precision Aral Matagan ug Leksyon. Sa balitaong serbisyo na si Magdum Hunter 22, Faith Velez.
5: Apo, ang matiguan o pamamintong leksyon sa kinabuhi mismo o sa kapuhan ang nidala sa iyang apo na minor ng edad nga to sa kapulisan humang kinigingong na tintal sa pagkuha og cellphone sa ilang silingan. Nahitabo ang insidente samtang ang mao minor ng edad nga lalaki nagkuha og butong sa ilang dapit. Matutan, nakita niini ang usa ka cellphone nga naa sa gawas sa bahin sa balay sa silingan. Hinunggan nga wala kini nakatugong sa iyang kaugalingon o daling gikuha ang maong kagamitan. Hinoon, nalampuso niya na balik ang maong cellphone nga ito sa tinuod ni Tag-iya. Niini, kumandaling natunan sa ang maong panghitabo. At ang bisan tama niini, gipili gapon sa maong lola nga ang iyang apo dito sa istasyon sa Police Station 9 Nazareth. Sumala pa patuhan, gihimo niya kini at ang mga awtoridad na mismo ang makigistorya ug mapasabot sa maong minor de edad. Mahitungod sa seryosong pagkasamputan sa maong sayop. Na tinuhatan, ilan na nga dili na matugta kini, manaw sa iyang mga istorya ug tambag sa sulod sa ilang paniwalay. Balita sa hipos, gikan sa Police Station 9 Nazareth, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez, dirita 8.6 milyon pesos nga kinataan sa SIBDA natala sa bulan sa Setyembre ning tuiga. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
1: Kaya sa Magnum Chiing na may abuot sa kapiga 8 milyon pesos ng kantidad sa kinitaan ang natala sa itong nabuhatan sa SEPTA sila po nga pagparikamo nga masiguro yun na doon ay revenue collection sa ito pa rin po mga kapatkaduhan din sa ito sa Dakbas Cagindoro uga sa Cagayan Resort na kitna sa slaughterhouse matod sa ito po nga general manager sa SEPTA nga si Mama Jocelyn Chache Tio Pinalosa nga ilahang gipalambo ang efficient collection, responsible management o quality public service alang sa kayuhan sa tanan kung diin nagresulta kinis collection nga nagpamatuod sa padayon matupad lang pagpaningkamot sa SEPTA ng mga market administrators, personal mga vendors o stakeholders sa pagpaligon sa kinitaan sa economic enterprises sa syudad. Diin ang gugo na public market mihimo sa pagtala sa kapig 2.6 bilyones pesos nga kinitaan. Ang Carmen Public Market nagtala sa kapig 1.6 bilyones pesos. Ang Puerto Public Market nagtala usab sa 176,186 pesos. Ang Farmers Market Transportation Terminal nagtala usab sa kapig 2.3 bilyones pesos. Ug ang tuwa pa din po nga Cagayan Resort nagtala po sa 771 1,380 pesos ug ang slaughterhouse nagtala sa kapig 1,000,000 pesos. Dali man ang nahisutan kinatibukan ng kinitaan ng kapiga 8.6 milyones pesos gipasigar mo gyud sa buhatan sa SEPTA tungod kay sa niagi pong mga bulan dako-dako na gyud pud ang ilaha pong nahimong na income ug ilaha pa gyud pong gipatas-an ini pong mga bulan sa Setyembre ning tuig 2026. Dali man pasali karon ni General Manager Jocelyn Pinalosa nga lang pa rin kamutan nga sa bulan usab sa Oktubre magpadayon ang ginagkong kinitaan aron mag gamit kini nga pondo sa pang sa panginahanglan sa ato po din pong daakbayan na makamove ng mga programa o mga proyekto nga makihatag o karangan sa katawhan. Balita gikan sa City Economic Enterprises and Business Development Concepta, kinis Magdum 120 and G. Alasado sa balita o serbisyo Magdum Radio.
2: Salamat Magdum 120 and G. Alasado dirita sa atong Magnum Road Hunter.
9: Magnum Road Hunter!
2: Aton nabaton karon ang sitwasyon sa dagan sa trapiko diya sa Valenzuela, Kabukayan Street. Sa balitaw serbisyo, ania si Magnum 122, Faith Velez.
5: Yes, magdumansin na sa Delicalon sa may Valenzuela Street ng siyudad. Makita na ito din rin ang light tumutin ito matsaad ang dagan sa trapiko. Dili sa may Valenzuela Street, inin man sa Agabukayan Street ng siyudad. Wala nga'y kabalakan, duubay-ubay ng mga sakyanan, dili kanon, apan, laos-laos naman, o moving naman ang sab magdumansin. Samtang sa lakas panahon, doon na tayo ng setian, ngayon ay nga pagpanaliti, karong mga orasa. Din sa atong lokasyon, ugyod kini nga makabasa sa mga kadalanan. Ug so far wala man sa nakita nga limaw-limaw karon sa kadalanan diri sa atong lokasyon. Ug sa wala kaangang bahin usab, makita nato nga baga-baga gyud kaayaw pagpanag-om karon nga posibleng dunay pagbundak sa mga ulat. Ug mao kana nga tuyo nato nga paglagway sa dagat sa trapiko. Lakad sa panahon karong mga orasa diri sa may Valenzuela Street ning siyudad. Para sa Magnum Road Hunter, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Magnum Road Hunter.
2: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez direkta sa atong Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
9: Magnum Weather Alert.
2: Ana sa bigas linya ang atong Pag-asa weather forecaster, Ma'am Catherine Asunto. Ma'am Catherine, mayong gabi.
10: Yes, mayong gabi, ma'am. Mayong gabi sa mga suking tigpaminaw. Intertropical Converging Zone or IPCZ prevailing na naka-apekto diri sa ating sa Mindanao. Ganito yung monitor ng mga weather system na nasa gawas sa Philippine Area of Responsibility si Typhoon Koguma. Yung latest location nasa 2,705 kilometers east-northeast sa extreme northern zone. Maximum sustained winds 175 kilometers per hour near the center. Gustiness up to 215 kilometers per hour. Pa-north-northwestward ang direction at 15 kilometers per hour. Then at ilain pampot nga gi-monitor na tropical depression na sa 3,120 kilometers east sa central zone. Maximum sustained winds 55 kilometers per hour near the center. Gustiness up to 70 kilometers per hour. Pa-north-eastward ang direction at 20 kilometers per hour. So far, hinoon dili ta directly affected ani, pero ang IPCZ prevailing nga naka-apekto din sa ato. Ibok dapit sa Mindanao, makasinati isa mapanganurong nga kalangitan. Nugunan sa katag-atag ang mga pag-ulan, gila to pagpanalugdog tungod sa IPCZ. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta. Labi na masinati ang kasarangan nga tunog sa usay kusok ng mga pag-ulan. Hinayangan na sa kasarangan ng hangin magagikan sa bagatang kasadpan nganto na sa bagatang silang ang direksyon. Ang kadagatan hapsay nganto na sa kasarangan ang pagdalod. Temperature range na to 25 to 32 degrees Celsius. Philippine Standard Time 6:19 sa gabi. Kinisi Catherine Asunto sa DOST Pag-asa Mulugan, maayong gabi.
2: Salamat Ma'am Catherine Asunto ang atong Pag-asa Weather Forecaster.
9: Magnum Weather Alert!
2: Mga higalay, yung mabati ang dugang detalye sa itong balitang Magnum human sa mga pahinumdom. Oras, alas 6:19.
9: Time check was brought to you by Globe.
11: Mahig ko bala ang imo dugo?
12: DTX 500!
11: Masamig ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500!
11: Ang DTX 500
12: ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
12: DTX 500!
11: Masalrikan!
12: DTX 500!
11: DTX Coffee Mix!
13: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka mga butika.
15: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro ug Misamis Oriental. Ay mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika Delta Antibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
17: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget.
14: FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
17: A first for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
18: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
19: Kabirnisan to ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
20: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
19: Ha? Ngano man?
20: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
19: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
18: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
21: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkaon, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuon na ang paggamit og shabu, makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong huna-huna, kundili lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
18: Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede natong makuha kung adunay pagbaha ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede natong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa ihi sa ilaga ug uban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy ug uban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig, baha ug lapok nga pwedeng mosulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong ug baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis? Maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea,
0: nga panguro, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod o ginawa ug pwede sab kini nga ikamatay. Unsaon nato paglikay sa leptospirosis? Batasan nato ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya aron dili kini puy-an sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mogamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig ug gamit og sabon para sa imong tiil. Tuman ikaw nilusong sa baha, limpyo natong balay ug tanggalon ang pwedeng puy-an sa mga ilaga ug uman pang mga mananap ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
7: Balitang Magnum.
2: Sa pagbadayon sa itong mga balita, dirita sa itong Magnum Special Reports. Dirita sa itong Magnum Trivia. Trivia kalabot kini mahigala kung ano sikat ang pumpkins panahon sa Halloween. Ani ang detalye ni Magnum 124, Jane Luna.
22: Hi Magnum friends! Ani ang nasadta maghisgat o didot ka mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyong makauban karong Domingo alang sa paghatod o dugang kasayuran sa ubang butang. Magnum friends, kapalo ko, sayo pagit kaayo para isgutan nato niya akong trivia. Pero naan man ta sa October, atong isgutan kung nganong pumpkin ang ginagamit sa Halloween. Kabalo ba ka nga diligid pumpkin ang ginagamit sa Halloween? Kung makakita ta og Halloween decorations, usagud ang unang musulod sa tong huna-huna ang jack-o'-lantern. Ang kalabasa Magnum friends nga ginadrawingan og mga dagway, butangan og suga sulod, ug kasagarang makita sa mga balay, parties og Halloween events. Pero interestingly, dili pumpkin ang gigamit sa sinugdanan sa mga tradisyon. Ang tradisyon sa pag-drawing sa mga gulay o butangan kini og suga o kandila sa sulod adunay koneksyon sa tradition sa Ireland o Scotland. Sa maong mga lugar ang mga tao kaniadto mogamit og mga utanon sama sa turnip o uban pa na ilang drawingan o lain-laing forma o butangan o kandila o suga sa sulod. Apan nganong drawingan man sila o nawong. Usa sa mga sugilanon nga kasagarang gilangkupan sa tradisyon maong istorya ni Sting Jack o Jack of the Lantern. Kung basihan nato ang Irish folklore nga si Jack usa ka tawo nga ilang tungod sa iyang pagka trickster. Giingon nga nakahimo siya og mga limbong batok sa devil ug sa dihang namatay siya wala matud pa siya dawata sa langit ug wala usab tubuti nga musulod sa imperno. Busa sumala sa mga karaang inistoryahan nahabilin siya nga naglatagaw sa kangitit nga adunay gamay nga suga sulod sa usa ka drawing nga root vegetable. Mao kini ang gikanan sa ngalan nga Jack O'Lantern. Pero importante nga masabta nato ang folklore o tradisyonal nga sugilanon niini. Uga dili usa ka butang nga napamatud-an sa kasaysayan isip literal nga nahitabo. So asa man nagikan ang pumpkin? Pag-abot sa mga European immigrants ngadto sa North America, nausab ang tradisyon. Nakita nila nga mas daghan ug mas accessible ang kalabasa dito ug mas sayon kini drawingan kumpara sa gamay ugahi nga turnip. Ang pumpkin mas dako, mas humok ug mas sayon tangtangon ang sulod, busa mas practical kini para sa imong Jack O'Lantern. Gikan ni adto, hinay-hinay nga nahimo ang pumpkin nga usa sa pinakasikat nga simbolo sa Halloween. Pero manong butangan man og suga. Sa karaang tradisyon pud Magnum friends, ang kandila o suga sulod sa gidrawingan nga kulay adunay kalabot sa paghatag og kahayag sa kangitngit. Og sa folklore bahin sa pagpalayo o paglikay sa mga dili maayong espiritu. Sa modernong Halloween, syempre, mas nahimo na kini nga decoration og entertainment. Karong panahon na dili na ordinaryong triangular eyes og scary smile ang ginadrawing sa pumpkin. Adunay mga tao nga maghimo og komplikadong designs, character, celebrities, animals, logos o bisan unsang creative nga porma. So sa itong bonus nga trivia, kabalo ba ka nga ang pumpkin technically usa ka fruit ug dili vegetable? Botanically speaking, ang fruit mao ang bahin sa tanom nga motubo gikan sa bulak ug adunay mga liso. Tungod kay ang pumpkin motubo gikan sa bulak ug adunay seeds, fruit siya sa botanical sense. Bisan pa og kasagarang atong tawagon siya nga vegetable sa pagluto. Mag-friends, unta adto na mo inang katunan. Di na to kalimtan nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo magdubradyo.
3: Ug karon sa tanga Magnum How to News, how to set goal for success. Sa balita og serbisyo na si Magnum 116, Ching Interina Enriquez.
2: Hello mga Magnum friends. Mag-ubalaw-balaw sab kita alang sa tong Magnum How to News. Atong isgutan karon kung how to set goals for success. Ang paghimog mga tumong sa imong kinabuhi usa ka maayong pamaagi aron magmalampuson. Aron sa yon kining buhaton pwedeng gamiton ang smart ka pamaagi. Ang tumong mao ang pagtinguha sa mga resulta determinadong makabuot. Ang hustong paglatid sa tumong makatabang sa pagdasig sa bag-o mapamatasan o pagtutok sa mga butang nga importante kanimo. Ania ang pipila ka mga epektibong tips Magnum friends sa pagkabot ni ini. Una, handurawa ang kalampusan. Aron makabot ang imong tumong, kinahanglan nimong masabtan kung unsa ang hitsura sa kalampusan. Ang visualization o paghanduraw usa ka pamaagi nga makatabang kanimo sa pag-imagine sa resulta nga gusto nimo makabot. Usa ka pamaagi sa pagkabot ni ini Magnum friends mao ang paghimo sa personal nga vision statement. Ang usa ka pahayag nga naghulagway sa imo personal nga prinsipyo ug mga tumong. Ikaduha, set smart goals. Subay sa pagtuon, nagpakita nga ang pagtakda og oras og specific nga tumong makapalambo sa pagpasundayag sa buluhaton, pagpadayon o gadasig kung itandi sa tumong nga sayon og dili klaro. M. Measurable. Kinahanglan nga dunay piho nga mga sukdanan aron maklaro kung nakabot ba ang hagit nga makaapekto sa tumong. Attainable. Ang realistic nga mga tumong kinahanglan nga maabot sa base sa mga tinupdan nga dili magamit ni ini. Relevant ang imong individual nga tumong kinahanglan nga magtampo sa imong kinatibuk ang ideya sa kalampusan. Time bound ang matag tumong kinahanglan adunay realistic kung specific deadline aron mahimo nimo ang imong kaugalingon aron matuman ang maong oras. Ikatulo, isulat ang imong tumong, makapahimo kanimo sa mas konkreto o klaro. Ang mga taong nagsulat sa pipila ka mga tumong, adunay mas dakong kahigayunan nga makabot ang daghang butang kung itandi niya itong wa magsulat sa ilang tumong. Ikaupat, i-outline ang imong action plan. Tungod kay ang tumong sa gadaas na termino o abstract na kinaiya, makatabang ang pagbahin-bahin ini ngadto sa mas simple ug mga lakang nga napakita sa padayong pag-uswag. Ikalima, pagtakda og timeline. Ang pagbuton og timeline alang sa imong tumong makatabang kanimo sa pag-focus, pagplano o pagsubay sa pagpalambo mga butang nga gikinahanglan aron makabot ang imong tinguha nga mga resulta. Ikaunom, ilha ang mga posibleng babag. Ang pagka-realistic sa pagtakda og mga tumong nagpasabot usab nga angay nimong i-considerar ang mga hagit nga mahimong mutungha. Kini nga mga babag mahimong tungod sa kakulangon sa mga hinungdan o wala dama nga mga panghitabo sa kinabuhi o mga lihok sa uban. Ang pagkahibalo sa mga posibleng babag makapaminos sa kabalaka o kahalok dala ni ini kung mutungaman kini nga sa dalan paingon sa kalampusan. Ikapito, pangita o accountability partner. Ang pagpanubag makatabang kanimo nga makahimog makununayon nga paglambo o pagpadayon kanimo sa pagpaningkamot padulong sa imong tumo. Huna-hunaa ang pag-apil sa usa ka higala, miyembro sa pamilya o life coach nga mulihok isip kauban sa pagpanubag. Ikawalo, pagpamalandong o pag-adjust. Sama sa kadaghanan mag-friends sa mga butang sa kinabuhi, mahimo nimong kinahanglan i-adjust ang timeline tungod sa mga kahimtang sa kinabuhi. Imbis nga mubatig kapildihan, pagayon og panahon sa paglipaso sa imong tumong ug lantawa kung unsa ang imong mabag-o. Huna-huna kung unsa ang mulihok ug kung unsa ang dili. Usba ang plano. Mag-friends ang theory, ang pagtakda og tumong sa usa kapag dasig nga nagpatinaw kung giunsa makaapekto ang tumong sa pamatasan ug makatabang kanimo. Ug hinumdumi sa kanunay mag-friends, bisan kung unsa ang imong tumong, mao ang pagpalambo sa imong kaugalingon sa imong profesyon. Ang pagtakda niini alang sa kalampusan makatabang kanimo nga makakaplag sa dakong kahulugan sa kinabuhi. Hangtod, sunod si Mana Alas itong Magnum Autos News. Kini si Magnum Hunter 16, Chicken Trina Enriquez. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. O karon, dirita sa itong Magnum Science and Technology News, ang langgam nga pinakasaba sa tibuok kalibutan. Atong paminaw ng detalye ni Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
6: Mga higala, kumusta? Ani ara sab kita sa lahi nga hugna sa atong mga pagtulunan, impormasyon, discovery nga atong mahibanan karon nga adlaw. Atong tagaan og pagtagada ang usa sa pinakasaba, pinakaloudest no matang sa langgam nga grabe kalinga sa paminawon, labi na og mabati nimo kini sa duol nga area sa imuhang palibot ug sa iyahang kasaba nga muraka naminaw og usa ka concert sa mga rock band. Aha, ing-ana ang iyahang kasaba ug unsa gid ay kini sila kasaba para ma-excite mo mga kaigsoonan ato sa siyang paminawon sa maniini. Ug nganong saba sab kay ni sila atong paminawon sa atong Magnum Science and Technology News.
7: Science and Technology News.
6: Atong ila-ilahon mga kaigsoonan ang gitawag nga white bellbird. Bellbird kunya pwede sab ni siyang mahimong gray, pwede sab black, pero kasagara niini nila color white. Kung ang gitawag sab siyang white bellbird. Ang white bellbird, mga kaigsoonan, official nga gianggaan sa Guinness World Record holder as the loudest nga klase sa langgam sa tibuok kalibutan. Kung asa able kining makaproduce og kakaibang sound isip sa iyahang tingog sa usa lamang ka bellbird, mga kaigsoonan, nga moabot sa 125.4 decibels kung 125 dB. Kung unsa pud nang dB, mao kana ang logarithm nga scale nga unit aron pag-measure sa loudness sa usa ka sound. Ug ang signal ug ang power niini mao na ang iyahang kakusgon, mga kaigsoonan, sa decibel. Mao na kung mopalit kag speaker, imo tan-aon kung unsa ni o pila ni ka dB. Dito mahibalan kung pwede ba ni siya sulod sa balay o gawas sa balay. Aha. So balik ta sa bellbird, asa man sila magkasagarang makita sa Amazon o sa Forest Brazil, Venezuela, Guyana, Suriname o French Guiana. Mostly naah ni siya sa Amazon. Sa iyang anatomy, kasagara lalaki niini adunay baga nga core sa musculator nga adunay wide nga flared beak nga shape nga magsilbing murag iyang megaphone. Na ang iyang itsura niini mura lang og dagway nga nagsagol nga uwak nga naipagkabanog nga naipagkadako nga kalapati o color puti kasagara. Medyo naay pagkadako sa iyang diaphragm o iyang tiyan o ang iyang
4: pinaka the best nga asset nga dali ra siyang mailhan mao ang iyang tipay-tipay sa iyang tuka nga klase sa balbas nga muraog buhok nga nagkabalikos nga murag buhok nga gabitay nga gikan sa iyang ilong nga nagbitay sa iyang tuka nga muraog buhok mga kaigsunan nga gabitay. Then nga naman nga kaya niyang makaproduce og sound nga kusog kaayo nga buabot sa 125.6 decibels tungod kay ang iyang abdomen bulky o gadunay muscles nga mas baga kung ikumpara sa uban pa nga mga langgam. Inkusgan ang iyang abdomen tungod sa iyang abdominal muscle. Ang iyang ribs nga mas baga ang muscle kung ikumpara sa uban pa nga langgam. So naka-generate siya og immense internal pressure na kung musyagit siya, kusog ang gawas nga sound. Muagi pa sa iyang trumpet-like nga esophagus ug ang iyang murag megaphone-type sub nga tuka. Mao nga ingana kakusog ang iyang sound nga mag-create og massive amount sa maong acoustic energy ug para asa man sab niya nganong ingana man kakusog ang iyang tingog. Ginabuhat daw kana mga kaigsunan sa usa ka bellbird nga lalaki kay ang bellbird nga babae dili sila makaproduce og susama nga sound nga saba kayo. So ang kana nga pamaagi gahimuon sa maong mga lalaki nga bellbird lamang aron maka-attract ngadto sa mga babae. Ang mga babae nga bellbird, mga silent type ni sila nga klase. So ang mga lalaki ra kasagara ang ga-produce ani nga sound. So mo kana ang atong nabati ng ilang sound nga mapagawas sa kini usa ka matang sa courtship stage nga mapampa-impress ngadto sa mga babae. Ayun, mura day pagyapon kini og tao nga aron magustuhan mangharana kini. Pinaagi sa iyang mga sound nga maproduce. Di lang nako ma-imagine mga kaigsunan kung grupo sa mga lalaki nga white bellbird ang magkausa og tingog samot na gyud kalanog mga kaigsunan. Kung magdungan ang butang takaron og lima lang ka mga bellbird kung atong paminawon. Si, grabe, alingasa kayo. Lima lang ganito ka mga bellbird ang ato ang gipabati. Mura naman og kanang grabe nga concert kini nga saba kayo. Aha. Okay. Sumo ka na mga kaigsunan ang ato ang White Bertro Bellbird. Og doon na po yung mga langgam nga susama gihapon sa bellbird nga tagkusog kayo tingog. Ang red-legged seryema ug ang jackhammer ng mga tag-as og ligid, tag-as og liog nga makaproduce gihapon sila og 120 decibel. Pero lahi ra gyud ang bellbird kay moabot sa halos 130 na ang estimated nga pwede niyang maabot sa pinakakusog nga tingog sa decibel. Okay, diri na lang tataman mga kaigsunan sa ato nga panag-uban. Di man ilamang nga ang tao nagpatun sa kaalam daw susama nga nagtigom og bahandi, apan ang tao nga naglikay niini kasamok lamang ang iyahang kinabuhi. Kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan na sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Science and technology news.
8: Pagkaroon sa Magnum Business Reports, business opportunities sa dula ng pickleball. Sa balitaw ng serbisyo na si Magnum Hunter, Apple Pie.
23: Magnum Business. A blessed Sunday, mga Magnum friends! Kamusta ang inyong Sunday karon? Busy ka ba sa negosyo? Nag-relax sa balay or nangita na pod og bagong idea nga basin mahimo nimong pagkakitaan? Welcome back to Magnum Business! Diin atong susihon ang mga business trends ug opportunities nga basin makapadako sa inyong income. Mga Magnum friends, ako'y pangutana ninyo karon. Kung ang bula, pwedeng balik-balikon og pukpok ang negosyo ba? Pwede usa balik-balikon og kita? Sounds interesting, no? Well, karong adlawa, atong isgutan ang usa ka sport nga nagkadaghan ang ganahang musulay, pickleball. Yes, pickleball. Pukpok lang sa bula, puno og kita na imong bulsa. mga higala. Kung makakita mo pickleball court karon, ayaw lang lantawa ang mga tao nga nagdula. Lantawa usab ang business opportunity nga anaa sa luyo niini. Because pickleball is no longer just about exercise or playing with friends. For some entrepreneurs, it's becoming a lifestyle and recreation business. Imagine ninyo mga Magna friends ha, nice ang courts, attractive lighting, cafe, food and drinks, equipment rental, coaching, o weekend tournaments. Pili lang kay mag-abang ka og court na kay lugar nga halingaw, makig-socialize, o makikita sa imong friends. And that's where business gets interesting. Sige, let's do some simple numbers. Pananglitan na akay 4 pickleball courts with an assumed rental rate of 300 pesos per hour. Kung matag court, marintahan og 4 paid hours per day. That's approximately 144,000 pesos in gross monthly court revenue, assuming ha 30 operating days. Now, kung 6 paid hours per court per day, that could reach 216,000 pesos gross monthly revenue. Pero klaruhon nato mga Magna friends, gross revenue pa na, dili pa profit. Wala pa na makuhaan sa rent, construction, or loan costs, staff salaries, electricity, maintenance, ug uban pang operating expenses. Mao nga dili lang igo nga daghan ng players. Kinahanglan, profitable ba yun ang imong operation. And here's another opportunity. Dili lang court rental ang imong mahimong source of income. Ang player, mahimong mo-rent og paddle, palit og sportswear, magpa-coaching, palit og tournament, or mopalit og coffee og snacks. Sa duwa, ang usa ka customer nga ni adto para magdula, mahimong customer usab sa imong cafe. In business, this is called creating additional revenue streams. Mura bitaw coffee shop lang na, mga Magna friends. Dili lang kape ang ilang gibaligya, they also offer a place to work, meet friends, relax, and create experiences. Matud pa sa Osaka Architect.
1: Globally, investors are pouring millions into pickleball infrastructure because they believe this is not just a trend. It's a growing industry. And honestly, as an architect, ito yung nakikita kong future ng commercial spaces. Not just buildings people see, but spaces people coming back to. Because the best investments today are no longer just rentals. They are experiences.
23: The same opportunity may exist in pickleball. Play, sip, eat, socialize, and come back. Pero ayaw sa pagdaliog invest, mga Magna friends, kay natay importanteng pangutana. Kung trending ang pickleball karon, pasabot ba nga sigurado na ang kita ugma? Not necessarily. Before investing, study your location, target market, competition, startup capital, and operating costs. Susihon kung nabay igo nga players sa inyong area nga willing mo bayad regularly. Kay kung nindot imong court pero layo kaayo, mahal ang presyo, or walay regular customers, mahimo kang maglisurog sustain sa negosyo. O kung daghan na kaayo competitors, saon nimo pagpalahi? Maybe through excellent customer service, affordable packages, beginner-friendly coaching, organized tournaments, or a welcoming community. Remember mga Magna friends, dili lang ha ang nindot na court ang makapabalik sa customer. Ang nindot na experience mao'y mahimong rason nga mubalik sila. So, pickleball, pukpuk sa bula, puno o kita ba sa imong bulsa? Ang tubag, posible, but not automatic. The real opportunity is not simply building a court. It's building a business that people can afford, enjoy, and want to return to. Because in entrepreneurship, being part of a trend is one thing. Turning that trend into a sustainable business is another. And now for our business takeaway. Ayaw lang pangutana, Magna friends, kung unsa ang uso karon. Pangutan asab, ginsa ang akong customers. Unsay ilang kinahanglan. O unsaon ako paghimo og negosyo nga dili lang sikat karon. Kung dili, lig-on og sustainable sa umaabot. Reminder sa mga gusto magnegosyo, mga Magna friends, dili kinahanglan nga ikaw ang pinakamaayo mo pukpok sa bula. Ang importante, kabalo ka mong diskarte o serbisyo o mo manage sa imong negosyo. Kay basin, ang bula gamay ra. Pero ang business opportunity, naku di ay ba? Di ba? Keep your ideas moving and your business growing. Magnum Business. Kini si Magnum Apple Pie para sa Magnum Business Special Report. Sa balita.

Salamat ang Magnum Hunter Apple Pie o dirita sa itong Magnum Health News Health Benefits sa yogurt. Ano yan? Si Magnum Hunter 23, Kaya Abellionosa.

0: nag-focus sa paghatag og mas fresh, radiant og even looking nga skin. While ang skin lightening, kasagaran nag-focus sa pagpakunhod sa mga dark spots og pigmentation. Samtang ang skin whitening o sa ka-broad marketing term nga mahimong magpasabot og nagkareyang produkto og treatments. Ang atong natural skin color largely influenced by genetics. So dili kinahanglan nga puti aron matawag nga beautiful. Timan ina magna friends ha. Wala may white is beautiful kasagara black is beautiful. Bitaw, ang importante healthy skin maunay beautiful skin. Unsa ang ingredients nga makatabang sa brighter skin? Before mo palit og skincare products magna friends, dapat i-check gyud ninyo ang ingredients. Una, kung duna ba vitamin C tud kay makatabang kini sa pag-improve sa appearance sa dark spots o uneven skin tone. Niacinamide, makatabang sa skin barrier o sa pagpaminos sa appearance sa pigmentation. Azelaic acid, mahimong makatabang usab kini sa dark spots o acne-related pigmentation. O sunscreen SPF 30 o mas taas pa, nga importante gyud kaayo aron maproteksyonan ang panit gikan sa UV rays o malikayan nga mo grabe ang pigmentation. Remember, dili kinahanglan nga mahal ang skincare routine, magna friends. Ang importante, appropriate sa imong skin type o safe ang imong gigamit. Unsa man ang dapat likayan, magna friends? Ayaw basa-basa pagtuo sa products nga nagapromise o instant whitening in just 3 days. Kaya imposible, git po kayo magna friends, di ba? Nga muputi lang imong panit. Tulo lang ka daw ni mong pagpahid. Baka ana nga skin products ka na. Murag nabudol na gyud ka ana. Ang uban mahimong adunay dangerous ingredients sama sa mercury ug ang paggamit og unprescribed strong bleaching creams mahimo usab nga makadaot sa panit. Likayi ang products nga wala klarong ingredients, manufacturer o proper registration. Dinhi sa Pilipinas, i-check ang FDA verification resources ug adunay irritation, pamula, burning sensation o pagnipis sa panit, ihunong nagyod ang paggamit ug mas maayong magpakonsulta sa dermatologist. Ug kung maghuna-huna ka ug whitening injections or IV glutathione, ayaw pag-assume magna friends nga proven ug safe kini para sa skin whitening. Pangayo una ug advice gikan sa qualified medical professional. Sa dili pa ko magtapos magna friends, doon na lang ko'y mga quick beauty tips. Glow without overspending. Tip 1, sunscreen is a must. Bisan cloudy ang panahon, protection ni gihapon ng imong panit, pinagi sa broad spectrum SPF 30 o higher magna friends. Dili lang ni pang beach ha, kay basi naguna-huna mo nga magbutang lang mog sunscreen once maligo mo og beach. Dili, everyday kinagamit ang sunscreen. Tip number 2, keep it simple. Cleanser, moisturizer, og sunscreen. Mauna ang basic routine. Dili kinahanglan paliton ang tanang trending products sa social media, pero og kaya nimo, daghan kang extra money, then why not? Hutda tanang order sa online, magnum friends, balag magpusot-pusot imong parcel bitaw. Number 3, consistency over instant results. Adequate sleep, balanced nutrition, og gentle skincare makatabang sa overall skin health. Be patient sad magnum friends, ang improvement sa dark spots may mong mulungtad o pipila ka semana o bulan kay dili man na siya magic. So mukad to magnum friends, before ta mag-end sa ato ang Magnum Beauty and News, hinumdumi gyud, you don't need to be whiter to be prettier, and you don't need expensive products to take care of your skin. Kung gusto ni mag brighter complexion, go for safe and science-based skincare. Ayaw padala sa instant whitening promises, kay usahay, ang promises are made to be broken. Bitaw, ang gusto nato, dili ta gusto nga ang glow na hinuon, mahimong source sa itong skin problem. And always remember, confidence is your best beauty filter. Whether morena, mistisa, or fair skin ka, you deserve to feel beautiful in your own skin. Kaysa panahon karon, halos tanan na ano may filter. Let's choose healthy skin over unrealistic standards. Hinumdumi lang kanunay magna friends, hangtod sa sunod Domingo, walay pangit nga tawo sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acurin sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum 125. Aileen ako rin dirita sa tong Magnum Balitang Showbiz. Bindical Tuig na gulat. Si Jenica Garcia, may Orian Award na. Ano yan, detalye ng Magnum 122, Faith Villas.
2: Have a faithful Sunday, mga Magnum friends. Kini ang inyong Magnum Faith Villas, makauban na usab ninyo sa atong Magnum Balitang Showbiz. Mga Magnum friends, kama na itong hiskutan si Jenica Garcia, anak sa veteranang si Jane Garcia, ug dugay na sa industriya. Before pa niya nakuha ang Orion Awards, mga Magnum friends, atos ang balikan ang 20 katuig niya sa showbiz. Nagsugod siya niya itong 2006, 16 anyos pa siya dito. Gikan sa impostora, gagambino, adik sayo, ug ina kasusuklaman ba kita. Kining tanan puro kontrabida, puro panghapon. Pero luyo ni Ana ang kasikatan, trabaho, kamera, wala gyud siya nakadawat og award. Tulo ka tuig, lima ka tuig, o hangtod sa napulo ka tuig, nag-arte lang siya. Padayon, hangtod nga ni undang siya pag-abot ang 2014. Nagminyo og nangana. Unya mi balik pag-abot ang 2019. Pero that time, dili na siya sikat or ila. Matod pa niya, nangayo gyud siya og trabaho kang direct Dio Indrinal. Kay kung wala, mag-OFW na lang siya. Mato mga Magnum friends, gihatagan siya og gamay nga role sa Dirty Linen ni adtong 2023. Wala pa spark sa sinugdanan, gamay ra ang eksena. Turingon pa ni Jenica, gidawat niya ang tanan. Og mato mga Magnum friends, sa dihang mihunong na siya pag-apa sa award, dito di ay siya gihatagan sa award. Sa dihang wala na niya isipa pa ang award, kundili trabaho lang. Og dito di ay siya gipili, isip Best Supporting Actress sa pelikulang Sunshine. Ang pelikulang Sunshine, mga Magnum friends, wala mo abot aman punan lang ang iyang resume. May abot kini aman palapdon ang tibuok niyang kalibutan isip actress. Kauban niya si Maris Racal. Ug dito niya gipakita nga dili lang siya gwapa. Kung dili, isa siya kamaayong actress sama sa iyang inahan. Mao nga sa dihang gipanguta na siya unsa iyang gibati usa ra kalinya. Mao ang Mama, may gawad Orion's Award na din ako. Ug karon si Jenica Garcia, Best Supporting Actress na. Hilak sa kalipay ang iyang gibati. Ati karon og mao ni mga Magnum friends, dili basihan ang kadugay sa imong paghulat kung dili ang katag sa imong pagpadayon. Kay ang tinuod nga bituon, dili gilayon musiga. Pero kung musiga na, dili na mapalo. Sama kang Jenica, gikan sa 20 katuig nga paghulat, pagka-kontrabida, pagka-inahan nga walay trabaho, og karon nakaangkon ang yud siya og award nga wala niya damha. Anyway mga Magnum friends, dili nilang matapos ang atong chikahan karong adlawa. Hangtod sa sunod nga higayon, kini si Magnum 122 Faith Villas sa balita og serbisyo Show Magnum Radio.
3: Ug karon sa tong Magnum Sports, tong isigutan ang kalabot sa sport nga boxing ania sa ania si Magnum Under 14, first seed Blanca.
4: Magnum friends, mayong adlaw niya na atong Magnum Sports nga atong iandam kaninyo may gala. Nasayod kita nga ang boxing usa sa pinaka-ilado kaayo nga sports din sa ato tibuok kalibutan. Gani kita, ato na kita'y mga boxidor nga nang ilan na gayon sa atong nasod sa Pilipinas nga nagatagdungog. Number 1 niya na si 8th Division World Champion Manny Pacman Pacquiao. Naapod tayo the Filipino Plus Nonito Donaire. Naapod kita'y boxer nga nagsugod sa pag-angat karong mga panahon na. Now, dini ta may gala kay usa sa talagsaon kayo nga boxing event ang nagdayo atong mga boxidor dito sa gawas sa nasod. Apan ang kapait nini tungod kay sa ilang pagdayo upat usab sila nga pildi dito sa nasod may gala sa Japan. Now ang ilang pagkapildi dili ordinaryo kay talagsa ra kayo nga modayo ka sa usa ka boxing event nga usa usab gipaygayon dito sa nasod sa Japan. Talagsa ra nga mahurot kamo pagkapildi, hurot pagid kamo technical knockout. Mao ni sila may gala ang atong gutan karon tungod kay talagsaon nga event sa boxing nga mapilding atong Pilipino mahurot pagyod mga higala. Nauna-una to ang pagkapilde sa usa ka banggiitan gid gapon nga boxidor nga si Wendell Babasol. Si Wendell Babasol usa kini ka technical knockouter gid gapon nga boxidor apan pag-abot sa iyang nahimamat dito sa Japan si Shuta Nakayama wa makaagwanta si Wendell. Second round lang pilde human maigo kini sa panga na TKO ang atong boxidor sa Pilipinas. Now ang ikaduha nga miaway Pilipino gyapon si Kinit Supero. Si Kinit Supero kontra niya may gala si Yuma Kuho sa diha nga pag-abot sa round number 2 na TKO gyapon si Kinit Supero ang pambato sa Pilipinas. Suduha na ang napilde sa Pilipinas. Ikatulo nga fight si Gerson Arigula kontra ni Rico Asai. Wa gyapon nagmalampuson pilde yapon magigsoon, third round lang ang pambato nato sa Pilipinas nga si Gerson Arigula. Humanusap siya gipalukapa ni Rico Asai. Third round lang, nasod sa Japan gid yapon mga higala. Nawang ikaupat nga pambato nga mao'y gilauman unta nga mo kadaog kontra niya, nasod yapon sa Japan si Yuichiro Taka. Human sa sixth round mga igsoon, ang atong pambato nga si Claudio Van Sisi na knockout yapon mga igsoon. Upat tanan kabaksidor ang napilde niya nang higayuna pinaagi sa TKO. Now, usa kini katalagsaon tungod kay upat sila medayo sa Japan, upat sila pilde, upat usab sila technical knockout. Daghan tag mga baksidor nga mga sikat karon mga higala, pero modayo ang ato mga baksidor sa lima na agi mapindi duha or baka sa tulo na agi modaw isa, but pinasay kini mga higala nga boxing tungod kay ang upat gayod napilde TKO pagyod sila sa Japan. Sumauni mga higala ang usa sa ato mismong gihatag kaninyo nga talagsaon tungod kay sa boxing naman tayo man ni Pacquiao. Naa naman tayo may galay mga sikat kayo nga boxidor karon. Bago palang gani giaway apa napilde ang atong pangbato mga higala nga taga Bohol nga si Mark Magnifico Magsayo o lain pa mga boxidor usab nato nga mga gapasaka pa ang mga pangalan sa Pilipinas. Sama usab sa garbo sa Kagandioro nga si Carlo Paalam. Kana magigsoon, hinaot kita nga naghad kamoy naibalan sa ato mismong mga pagtulunan karon labi ng boxing importante ang pinggiyod karunay tod kay dili sayon ang sports nga boxing. Kini si Magnum Percy Blanca, daghang salamat sa tanan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum 114 First Seed Blanca dirita sa atong Magnum Tourism and Tour. Musuroy ta o banunta ni Magnum 120 Angel Alzado sa Jits Mountain View Resort sa Calaveria, Misamis Oriental.

It's Blessed Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Aduna ka na ba'y lugar nga butsuruyan karong adlawa? Well, kung wala pa, aduna na sa bakoy lugar nga ikasugyot kaninyo. Kinimao ang Jets Mountain View Resort nga nahimutang sa Barangay Madaging, Claveria, Misamis Oriental. Handurawa, Magnum Friends, pag matanimo sa buntag, dili ang saba nga busina sa sakyanan ang imong mabati, kundili ang hinay nga huyuhoy sa hangin o ganghuni sa mga langgam. Sa pag-abli nimo sa pultahan, imbis nga kongkretong mga building, usa ka hilabihan kanindot nga sea of clouds o berdeng mga bungtod ang musugat sa imong mga mata. Dili na kini usa ka damgo, Magnum Friends. Kini ang adlaw-adlaw nga milagro nga makita sa Jets Mountain View Resort sa Claveria. Ngano nga dili kini pwedeng palabyon, Magnum Friends, kung gipangita nimo ang ultimate escape nga makapahuway sa imong hunahuna ug makapabago sa imong enerhiya, ang Jets mao ang tubag. Cool the mountain pool nga may breathtaking view. Dinhi, Magnum Friends, imong pwedeng ibilin ang tanang stress pinaagi sa paglangoy-langoy sa ilang crystal clear nga swimming pool. Samtang naglutaw ka sa tubig o naghimo sa pagsalom-salom, diretso ni mo nga makita ang panoramic view sa mga bukid nga gihabulan sa bagang Gabon. Dayon, dinisad, Magnum Friends, ma-feel ni mo ang Baguio vibe. No money ang Baguio sa Misamis Oriental. Nga naman, ikaw mo adto ka dito, Magnum Friends, di na yung kamugastog layo. Di na kamugastog pamlite sa aeroplano o biyahe o taas nga panahon. Kaya di na sa Claveria, Misamis Oriental, ma-feel na ni mo ang kabugnaw nga makapawala sa imong singot o kakapoy. Sa hapon o sa iyong buntag, bugnaw kayong hangin o baga kayo ang Gabon nga muplastar sa palibot. Ang maong klema, haumgit kayo para muhimo ka sa paghigop sa imong kape o hot chocolate. Samtang nagchika o ba sa imong pamilya o barkada o sa imong special someone, nga imuha po na yung kaplano alang sa inyuhang mga pangandoy sa kinabuhi. Dahil, Magnum Friends, Instagram ready pagyud kayo. Kada suok ani pwede gyud kay nimo nga imuhang himuon ang pagpa-picture gikan sa poolside, sa mga balconies ug mga customized cottages. Gidesign niyo ang matag suok niini para sa imong news feed. Kada angulo murag kuha gyud sa usa ka travel magazine. So sabay imuhang pwedeng buhaton. Dini, Magnum Friends, pwede ang sunrise watching. Pagmatas kanlawan para makita ang dramatic na pagsubang sa adlaw, taliwala sa mga panganod. Cozy overnight staycation, pwede kaayo. Kaya doon na sila mga stylish nga cabins or rooms na perfecto kaayo para sa mga romantic dates o family bonding. So kung balitan gusto ninyo din nino sa imo bakang special someone like mag-anniversary mo, mag-celebrate mo birthday, mag-celebrate mo mga higala o ganag yung mga intimate gatherings, pwede gid kaayo. Dayon ang poolside bonding and chill. Kaya ilahang pool, luwag kaayo. Dayon, doon na pag-inasa kaning ilahang design na nasa tunga-tunga sa pool, doon ay pwedeng malingkuran. So pwede din input mo nga magsugba sa kilid, magkatawanay o maghimo o bago mga handumanan nga digid ninyo malimtan. Dayon, Magnum Friends, kung gusto ninyo nga mag-swimsuit, pwede gid kayo. Ang yung mga swimwear din ha, andama na. Tungod kay dinhi, private man mga igala, so di rigid po kay daghan ng mga tao ang kapanulod. So pwede ninyo dinhi, himuon ninyong pagrampa o i-flex ang inyuhang mga body. O dinhi, pwede po nung magsuot po jacket yun kay ilabi na niya itong tugnawunon. So ang inyuhang yung jacket ang inyong mahimong comfort zone. O alang sa mga mo dalikat ninyi, di po mabalaka kay daling rigid o sayon kinitultulon. Pero kung gusto ninyo sa mas luwas o masaruhay nga pagbiyahe, mamahimo kamo nga musakay sa Magnum Express. Kini high roof, adunay camera o GPS nga mutultol sa aktual nga lokasyon. O gimaniho pagyud kini sa mga maabi-abihod nga mga drivers. O sa di pa deta magtapos, Magnum Friends, ato na hinumduman kanunay ang mga panultion nga. Travel is the art of collecting memories. O usab ang panultion nga collect memories, not things. Og dire lang kita kutob, Magnum Friends, hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour. Kini si Magnum 120 NG Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: Ug karon para sa itong Magnum Menu of the Day, itong Asayron, ang proseso sa itong alamian kaayo nga pata balbakwa. Sa palitawag servisyo na sa Magnum 121, Lani Delgado.
1: Maayong Domingo, Magnum Friends, ug ano sab kita alang sa itong menu of the day. Kini si Magnum 121, Lani Delgado, ang inyong cooking hunter ug makauban karong Domingo. Alang sa kung bago ug masustansya nga menu, nga akong ikashare na usab kaninyo mga Magnum Friends. Ang akong menu karong adlawa, kay usa na usab kini ka easy to prepare ug budget friendly para sa inyong pamilya. Sunod lamang sa pipil lamang gid ka minuto, makahimo ka nang makaluto sa mong menu nga mao ang pata balbakwa. So, dili na kita maglangan mga Magnum Friends ang mga simple lang nga mga ingredients na swak ug gayara sa atong bulsa. Una, 1 kilo sa pata sa baboy nga giputol-putol. 1 dako nga sibuyas, 1 ahos nga gidugmok, 1 luya nga gihiwa sa pagagmay. 2 ngadto sa 3 kakutsara nga anato powder, 2 kakutsara nga peanut butter, 1/2 tasa nga giniling nga mani, 2 kakutsara nga toyo, 1 ngadto sa 2 kakutsara nga patis, 1 kakutsarita nga paminta, 2 ngadto sa 3 dahon sa laurel, oil, asin, ug siling pangsigang. Samtang andam na ito mga gikinanglan ng mga ingredients, mga Magnum Friends ug ato dayong sugdan, ang pipa lamang ka mga steps aron maluto itong lamian ug masustansya nga menu karong adlawa. Una, lutuwa ang pata, ugasi una kini og babukala, sulod sa 5 ngadto sa 10 minutos. Humani ni mga Magnum Friends kuha og iabo ang unang tubig, ugasi pag-usab ang atong pata aron masiguro nga matangtang ang hugaw ug ang baho niini. Ikaduha, gisa ang atong mga panakot. Inita ang atong kalha ug butangi sa oil. Dayon gisa ang atong ahos, sibuyas ug luya. Idugang ang atong atswete aron mogawas ang nindot nga color ug humot niini. Ikatulo, ibutang atong pata, soy sauce, paminta og laurel. Isagol kini pag-ayo og butangi og tubig hangtod nga sakto lang ang gidaghanon niini og pabukala sa saktong kainiton lamang gamit ang atong pressure cooker. Og hangtod nga mahumok kini. Samtang aron nga mulapot ang sabaw, ibutang atong peanut butter og ginaling nga mani. Isagol kini pag-ayo og pabukala pag-usab sulod sa 10 ngadto sa 15 minutos o hangtod nga mulapot ang sabaw una timplahe og patis og asin. Pagkamanin ni mga Magnum Friends, pakigambit sa imong pamilya. Dili na sa kita kutob, mga Magnum Friends, na naot nga doon na usab kami nakuha sa tong bago og lamian nga menu. Hangtod sa sunod na usab nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magnum 121, Lani Delgado, sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum 121, Lani Delgado. Karon dirita sa detalye sa Magnum National. Dismayadog na balakan Child Rights Network kalabo sa Senate Bill number 2424 nga nagtingwa sa pagdili sa mga minor de edad sa paggamit o pag-access sa social media platform. Mato ni Doreen Morata, specialist for children rights and welfare sa Child Rights Network, nga dili solusyon sa mga hagit nga giatubang sa mga kabatanunan ang nasampit nga sugyot.
3: We in the Child Rights Network, we acknowledge the effort that our legislators are doing kasi valid po yung concern for online safety ng mga kabataan. Pero at the same time, kami po ay disappointed, nalulungkot, no? And merong kaunting agam-agam sa proseso at sa track na tinatahak ng Senate Bill 2424, no? Kasi ang approach na gusto is they wanted a blanket ban or full restriction of access ng mga kabataan on social media, which we believe is a non-solution to the challenges that we are facing, no, ng mga kabataan ngayon. Meron pong inaangklahan ang Child Rights Network sa pagtatrabaho namin para sa pagsulong ng karapatan ng mga kabataan. At ito po ay matagal na, no? Ito yung paulit-ulit naming panawagan sa mga paggawa ng batas at pulisiya para sa mga kabataan. Nothing about us without us, no? Para po sa mga bata, anumang sanang pulisiya na ginagawa o programa para sa kanila, sana kabahagi sila ng proseso ng paggawa nito, ng pagpalangkas nito.
2: Ang pamahayag ni Doreen Murata, Specialist for Children, Right and Welfare sa Child Rights Network.
0: Dugang magdumnasyon na gibutyag ni Senate President ug Senator Judge Sherwin Gatchalian nga paningkamutan sa Senado nga dili na maabot pa sa 2027 ng impeachment trial matod ni Gatchalian nga nagdepende kini sa gidaghanon sa testigo sa defense team apan pangitaan nila ug pamagi nga mapaspasan ang hukom sa dili pa matapos ang tuig.
4: Ang gusto natin ay makapresent na kaagad yung defense. Kaya mag-a-allocate kami ng maraming oras para sa defense man pagpre-present nila. So again, depende to sa gaano karaming testigo i-pre-present, gaano kahaba. So depende yan. Pero we're targeting na hindi na ito tumawid ng bagong taon.
0: Ang pamayag ni Senate President Senator Judge Sherwin Gatchalian.
2: Dugang magnum national, gipang himakak ni Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores nga usa sa miyembro sa House Prosecution Team nga hinay ang ilang aligasyon hinungdan nga nagdesisyon nga isibog ang pagtukoy sa Article 3 sa Article of Impeachment kini may kalabutan sa gingong pagpanuhol ni Vice President Sara Duterte sa pipila ka opisyal sa Department of Education kay DepEd. Si Flores ang in charge sa pagtukoy sa Article 3 sa Article of Impeachment. Matod ni Flores nga timetable ang rason sa pagtangtang sa maong artikulo.
5: Hindi naman po. Actually, ang sinabi namin is yung timetable namin. Ha? We want to finish within this week kasi magbe-break na nga ng 1 month. No? Bakit po? Kasi na after the 1 month break, babalik prosecution ulit. Gusto namin na after the 1 month break, defense na para tuloy-tuloy na rin yung defense until they rest also para mapag-desisyonan na ng Senate Impeachment Court. Well, sayang din, no? Kasi we prepared for it. Eh, no? From the Committee on Justice pa lang, pinag-usapan na to. And then, during the time na nag-present ng 3 articles, we were also preparing how to present our own article. No? Sayang din ang oras at panahon namin. But actually, if you look back din, no? Tingnan mo rin yung tatlong articles, medyo solid na po yung presentation ng prosecution. So sa tingin namin, hindi na necessary na ituloy pa ang pagpresenta sa bribery na article.
2: Gihimo ang manifestation sa prosecution na rumapaspasan ang trial ug usad na ang presentasyon sa ebidensya sa kampo sa Vice Presidente. Sa pagtapos sa prosecution, bisan pa man ug nag-ingon sila nga adunay kasayang sa panahon ng ilang pagpangandam sukad pa sa House Committee on Justice hangtod gisang at kini sa impeachment court.
5: Technically pwede din, no, kasi impeachment court nga to, wala tayong specific rules for that, no. Mm-hmm. But in general, it is the prosecution na pinagbibigyan po ng decision, no, kung anong articles ang ipo-pursue nila at anong hindi. And sa amin naman, we decided not to pursue bribery. That's why we filed a manifestation informing the court na hindi na namin itutuloy. Ang hindi namin final, hindi kami nag-file ng motion to withdraw para wala na approval of the court. We just informed the court through a manifestation na hindi na namin itutuloy.
2: Ang pamahayag ni Bukidnon Representative Jonathan Kit Flores o sa miyembro sa House Prosecution Team.
0: Giklaro ni President Ferdinand Marcos Jr. nga nakatutok ang mga aksyon sa gobyerno sa pagdepensa sa soberanya o nasyonal nga interes o ang pagbugna sa tensyon o pagig-away sa ubang nasud. Kinitubag sa Presidente, nunod sa mga obserbasyon ang hugot nga pagsupak sa Pilipinas sa mga gimong aksyon sa China kung itandi sa ubang nasud kalabot sa nagparehong territorial dispute. Matod pa sa Presidente, dili husto nga ihulagway ang Pilipinas nga agresibo sanglit ang agresyon nagpasabot man sa pagsugod o pag-aghat sa panagbangi.
6: We are there, we are sitting in our country, and all we do is defend our rights, defend our territory. So no, we have not been aggressive at all. We have been the point at which aggression is felt most than any other country in the region. So I can assure you the aggression does not come from the Philippines.
0: Ang pamayag ni President Ferdinand Marcos Jr.
2: o karon sa tuwag ng international sa Saudi Arabia hugot nga gipadayag sa mga world leaders ang ilang pagkondina human sa sunod-sunod nga pag-atake sa mga rebelding Houthi gikan sa Yemen batok sa mga tugpahanan ug infrastruktura sa Saudi Arabia. Ang laing dugong insidente na hitabo sa King Khalid International Airport sa Riyadh kundi na dili muminos 12 ka mga tao na namatay ug kapin 300 sa nangaangol. Si UN Secretary General Antonio Guterres ang hugot nga nagkondina sa mga pag-atake gibot yang ini nga pag-igo sa mga sibilyan o kritikal nga infrastruktura usa ka tinuyo og paglapas sa international nga balaod. Gihulagway usab ni US President Donald Trump nga pag-atake usa ka terrible og di madawat din gipahayag niya ang seryoso nga tun-an si Estados Unidos sa kumulambigit sa operasyon sa Saudi kalabot na sa pagkigbatok sa Houthi. Si US Secretary of State Marco Rubio gikondina usab ang naisgutang panghitabo og bingong binuhatan kini sa mga turistang grupo samtang ang mga ministro gikan sa Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom ug Amerika naghiusa sa pagpagawas og payag nga nagmando sa Houthi nga hunungon dayon ang tanang aggression ug bubalik sa proseso sa kalinaw. Ug karon sa tong Magnum business, gipatasan na sa National Food Authority kon NFA ang presyo sa pagpalit nila sa tipasing humay sa mga mag-uuma. Kini kabayan sa pagsunod sa kamanduan ni President Ferdinand Marcos Jr. nga dugangan ang palitong tipasing humay gikan sa mag-uuma alang sa seguridad sa pagkaon nunot na sa kigabalak ang grabing El Nino. Matod ni NFA Administrator Larry Lacson nga gikan sa 22 pesos ngadto 23 pesos ana-ana sa 28 pesos ngadto 30 pesos ang pagpalit nila sa matag kilo sa limpyo ug uga nga tipasing humay.
7: Maring utos ni Presidente BBM at Secretary Kiko na mas agresibo tayong mamili ngayon. Kaya naman una, syempre, para makuha natin yung ating ninanais na volume, inaasa natin ang presyo ng bili ng palay. Ang pinakamababa na natin, nasa 28 na ang renta kada kilo ng malinis at to yung pinaghandaan natin yan ng mabuti. Nagrenta pa tayo ng ibang mga bodega para meron tayong talagang paglagyan sa volume na papasok.
2: Ang pamahayag ni NFA Administrator Larry Lacson. Samtang sa the foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 62 pesos o 76 centavos Canadian dollar, 44 pesos o 12 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos o 98 centavos Australian dollar, 43 pesos o 67 centavos Taiwan dollar, 1 peso o 96 centavos Korean won, 4 centavos o euro, 70 pesos o 39 centavos.
0: Samtang si Gera sa Iran tungkol sa nagpalayong kagubot sa tungkatungang silakan, ang kasamtangang presyo sa Dubai Crude Oil anasa 105.30 US dollar per barrel. Kini miubos o 3.73% kung itandi isadaan ining presyo ang anasa 109.20 US dollar per barrel. O karoon sa tungkatungang Magnum Entertainment. Nakakoronahan ng Miss Grand International 2026 ang pinakaurang African nga kandidata sa maong beauty pageant nga si Miss Tanzania Jihan Dimak. Si Dimak ang midawat sa Corona gikan kag 2025 Miss Grand International Emma Tiglao sa Pilipinas gawas sa maayong performance gikan pa sa preliminary competition gipabilib pa niini ang mga hurado sa Q&A portion nga usa sa mga rason nga naangkon ni Dimak ang corona.
8: In your opinion, what qualities should an empowered woman possess?
9: I believe the quality she should possess is a kind heart. And to me, the perfect example is my mother. She's a woman that is kind to others. She's a woman that places others before herself. She's a woman that is always ready to serve. To me, I believe that is a quality that allows you to lead with kindness. That is a quality that allows you to change the world. And that is a quality that allows you to reach to a person far beyond the physical, and that is through the heart. And I just want to say tonight, thank you, Mom, for inspiring me to be that woman. Thank you.
10: Miss Grand International 2026 is Miss Grand Tanzania!
0: Ang Q&A portion ng deklarasyon sa kadaugan ni Miss Grand International 2026 Jihan Dimak sa Tanzania, isairan niya may first runner-up si Miss Ecuador, second runner-up si Miss Netherlands, third runner-up si Miss Guatemala, o fourth runner-up si Miss Vietnam Lutunini. Natapos usab sa top 25 ang kampanya ni Miss Grand International Philippines, Angelica Lopez.
2: O karon sa itong Magnum Sports, May all yun ang Golden State Warriors sa $110 million nga liba katuig nga extension sa kontrata ni guard Brandon Podziemski. Mismong si agent Will Duffy ang mikonfirmar nga ang iyang kliyente naglikay sa restricted free agency sunod sa nga season. Gingong ang maong kasabutan tali na niini dunay hingpit nga garantiya og lakip na niini ang mutual option alang sa final season sa tuig 2031 hangtod 32 tungod niini gikan sa natigom nga $5.6 million sa katapusang nga tuig sa iyang rookie deal 2026-2027. Makatigom ang basketbolista sa 18.9 milyones dolyares sa sunod nga season. Hisairan nga 23 anyos nga basketbolista adunay average nga 13.8 points, 5.1 rebounds og 3.7 assists sa samtang nagdula sa tanang 82 ka mga games sa milabay nga season. Mga ikalabati ang kinatibukang detalye sa tubaytang Magnum karong adlaw Domingo, Oktobre 11, tuig 2026. O karon sa tong headline review. Magnum Lokal, Liberal Youth Northern Mindanao gibarawgan nga dili solusyon ang pagban sa social media sa bullying sa mga kabataan sa violenting panghitabo sa tunghaan. Magnum National Child Rights Network dismayado ug namalaka kalabot sa Senate Bill number 2424 nga nagtingwa sa pagdili sa mga minor di edad sa paggamit o pag-access sa social media platform. O sa itong Magnum International World Leaders, gikon sila ang sunsunod ng pag-atake sa mga rebuilding Houthi sa Yemen na batok sa matupahanan o infrastruktura sa Saudi Arabia. O sa itong Magnum Business, NFA, gipatasan ang presyo sa pagpalit nila sa tipasing humay sa mga mag-uuma. O sa itong Magnum Entertainment, pinakaunang African na kandidata nga si Miss Tanzania Jihan Demac na koronahan isip Miss Grand International 2026. O sa itong Magnum Sport, Golden State Warriors niuyon sa $110 million nga lima katuig extension sa kontrata ni guard Brandon Podziemski. Mga higala, paki like, share, follow everybody page Magnum Live, Instagram Magnum Live 99.9 o Twitter Magnum Radio 99.9. Tiban ilamang sa usa ka gawas tong katilingban katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Hangtod ug mang adlaw alang sa tong baytang Magnum. Kini yung matig balita Magnum Chingintrina Enriquez
0: ug Magnum Kia Abellanosa.
2: Uban sa itong mga Magnum News Writer, Lani Delgado, Angie Asado, o News Manager, Aileen, ako rin. Dinhin lamang sa balita o serbisyo,
0: Magnum Radio.
11: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangdurugma, dinhin lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras, alas 7.32.
12: Time check is brought to you by McDonald's.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo
14: kaga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Sa Rica
14: Epic
13: Tipo.
14: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ano ba ang akon panulukan.
13: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
17: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
18: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
19: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
20: Kagayanon, nangita kag trabaho? Adto na sa TPCBO Grand Job Fair this October 13, 10 a.m. to 6 p.m. Rosario Pavilion, Limpet Thai Center. Naay experience o wala, welcome jud ka. 20k sign and bonus, gapaabot nimo.
21: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
16: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
21: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
22: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ tinyo mo. Use EQ dry, then EQ pads.
23: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
24: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao. Philippines, this is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
25: My favorite show in the planet.
26: Magnum Top 10 Countdown.
25: Magnum Top 10 Countdown.
26: With Magnum Gilbert.
25: With Magnum Gilbert. With Magnum Gilbert.

0: Kini nga balita, hatod ka nato sa Drugs Commercial.
1: Magnum News Alert!
2: Oras, alas 8:02 kagabion. May ganang balita karong orasa. Gibutyag ni Oro Chamber President Engineer Aral Marco Brito, representante sa business community, alang sa pagtukod sa Cagayan de Oro City Garment Complex, nga paborable ang yuta nga pagbalhinan o tukura na sa isgutan nga patigayon. Mato de Brito, nga barato lamang ang itanyag sa tag-iya sa yuta, ngadto sa local government unit.
3: And then, ang isa gid ka factor nga as a businessman, no, ang presyo sa yuta karon nga gina-offer is very favorable, no, sa local government, no. Ang opisina sa chamber dili layo diha, no. Bag-o lang ta nagpapresyo sa atong naamantay gamay din na nga luna, medyo taas na, no, ang presyo nato, no. Dina. So, I am not in the liberty of saying what is the exact amount, but I do believe nga ang presyo nga gi-offer sa tag-iya sa yuta sa atong local government is very favorable and very reasonable, no. And ang i-develop lang naman sa City Hall is actually 5 hectares, no. Because the rest murag ang plano is to entice other government agency nga mag-locate din na, no. Para nga ang serbisyo nga makuha nato sa different government agency, murag mahimo siyang one-stop shop.
2: Ang pamahayag ni Engineer Marco Brito, Oro Chamber President o representante usab sa business community sa work technical working group alang sa bag-ong City Hall. Samtang nagduwang usa ka political analyst ang muagi sa gitawag nga butas ng krayom, ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa ilang mahibong impeachment trial, mato ni Dr. Dines Coronacion, past president sa Philippine Political Science Association o chairman sa Department of Political Science sa University of Santo Tomas, nga magalisod matod pa ang depensa tungod kay detalyado ang og suportado ang gipresentar sa prosecution kalabot na sa aligasyon batok ang Vice President Sara Duterte.
4: Ang impression ko talaga dyan, ang aking analysis din, ay padadaan sa butas ng karayom yung naging depensa ng Attorney POA at ng iba pang miyembro ng defense panel. Ano? Mahirap po eh, kasi talagang detalyado at supported by documents, government records, private company records. Talagang matinding challenge po yan.
2: Ang pamahayag ni Dr. Dines Coronacion, past president sa Philippine Political Science and Association, kung chairman sa Department of Political Science, Santo Tomas, kung UST. Ug karon sa tuang Magnum News Hunter, gatosan ka mga binuhing mananap na kabenepisyo sa libreng spray and neuter activity sa pagsaulog sa Animal Welfare Week. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 23, Kia Abellanasa.
1: Magnum News Hunter.
5: Ang kabat sa Centro 36, kung mabinayin man nabang na pa nakapaymulo sa spay and neuter activity ay pagayon sa City Veterinary Office alayon sa pagasulog sa Animal Welfare Weekend. Kung na din sa kitibukan ng iya, pasitintay utso ang mga lalaki o sikuntay utso ang mga babaeng mga mananap na naka-avail sa mga servisyo na nagtumong sa magpalambos sa kayuhan sa mga mananap o pagdasig sa mga responsableng pagkatiman sa mga binayin gisipatano sa mga kaliukan sa Provincial Veterinary Office sa Misamis Rental o the Regional Field Office 10 kobrang bang mga kaabag o sponsor o gusto ng mga pet owner ang magpalayon sa responsableng pagkatiman sa mga binayin ilagay pang pagpahimulo sa mga servisyo veterinaryo o aron niyong patalipan ng kainto o kayuhan sa mga mananap. Pinagi matuspan sa mga isti bagi paligo ng panikamot sa pagtukod ng komunidad ng nagatik o kapagatiman, pariksyon o galooy sa tanan ng mga binuhi ng mananap. Balita ikan sa City Veterinary Office. Kisong News Center 23, Kia Abellanasa. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 23, Kia Abellanasa. Mga higa na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingin Trina Enriquez. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.

0: Magnum, Songs of the Heart.
1: Magnum Breaking News.
2: Mga higala sa dili pa to mga manindot nga musika ato sa nawaton karon report sa to mga kauban kalabot kini mahigala no sa usa ka disgrasya nga nahitabo diya sa Diversion Road atong nawaton karon report ni Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan Magnum Mencho
3: pa single trip karon sa Coastal Road area nang sa tulog ni ka mga sakinan involved mga to nakita at tupang nagi na susi karon
2: Magnum Mencho
3: ang kining nasangpit ga mga sakay nay usa ka kining naka usa ka trailer sa katro ulo sa trailer truck dayon na ay duha din ka sakinan ang
2: nasungag na niya nasungag.
3: I don't know kay murag naka-park.
2: Magnum Mencho.
3: Just
2: ato sa kanana Diversion Road asa gini siya nga area sa
3: Busa or Lapasan.
2: Lapasan, Coastal Road. Okay, sige.
3: Coastal Road area Lapasan. Dayon kining city kung makasunod lugar agi lugar kan diya sa Agura Terminal. Pag pan kanang kung gikan Terminal Agura pa to agi dikas Coastal Road.
2: Pag-awes lang ka niya pa gusa ni yung direction Magnum Mencho kaning trailer truck.
3: Ang kining trailer truck ang iyang ulo
2: padulong
3: direksyon sa address sa sentro.
2: Pasunod siya sa gula.
3: Pero naa siya karon sa right side kung padulong sa gusa. So naalo ka siya sa right side. Naasa sa right side padulong sa gusa. Pero ang iyang purma sa ulo padulong ang iyang direksyon sa
2: ulo. Nahiwi na bali, nahiwi. Padulong siya ang namurang nakalingi na ako dyan. Nahiwi padulong sa gura na.
3: Dili naka I don't know kung naka pwede kimura mag naka park ni Juan Trillion Truck. I don't know
2: kung sige, Magnum Mencho kaya makita man nato sa itong Magnum Live karo mga panahon na nga daga managpayong din na ulan ko so
3: ulan karon so muna nga basa-basa ayaw din natong gawas lugar sa kining Trillion Truck uluan sa Trillion Truck may duha ka mga sakinan auto na ay kining asa Toyota na Honda na Honda Prius ba ni? So da usa din ka kini nga auto rika color pula. Usa na siya na auto. Auto siya na auto gare. Pula ha.
2: Trailer truck auto.
3: Pula rin kini. Honda City.
2: Honda City.
3: Honda City. City. Oh Honda City. Nga green. Honda City nga green. Honda City na gray dayon nun usa ka Prius nga pula
2: dayon kanang murag naka unsa man siya Magnum Mencho naka
3: nakapatong nakapatong
2: sa puti na auto
3: nakapatong ang Prius nga pula sa puti nga
2: auto
3: na Honda City dayon nakapitpit dayon sila sa uluhan aling trailer truck ato sa ipasa ka Magnum Kia Magnum dating.
2: Okay, Magnum Kia, kumusta ang mga sakay? Aning naisgutan po ng mga sakinan nga nalambigit, kanin trailer truck, duha ka auto. Magnum Kia.
4: Magdating, no, gikaingon nga duha ang nakapitan sa kinabuhi ni naisgutan ng ipon nga disgrasyo dito. Usa ka lalaki, usa ka babae, hindi siya magdamatsing.
2: Usa ka lalaki, usa ka babae. Asa ba silang asakay?
4: Sakay sila ito mga motor. Ang motor mo magdamatsing
2: na ipit ang
4: ating trailer. Oo, na yung motor mali. Upan, hindi ka bukit po. Duha ka, private nga sakinan. Isa ka trailer head, hindi siya magdamat. Delihead magnumsing o isang kamotor nga naipit sa ilawom. Ano nga si Retro? Ganyang ginabuhan sa itong katagos ni RMD karoon magdumsing. Ilang nagpagawas na sa mga equipment o kaning maragilang
2: bitong mga hydraulic, di ba?
4: Hydraulic magnumsing. Kagipuha nilang naipit ng motor sa ilalom. So karoon, hihip po sa nila. Ganyang magnumsing na pasitabi po sa mga nangaon din nga panahon na nagkatagang parte sa lawas. Ano nga isang ispon yung mga biktima din sa dalan. Kaya punin sila ang sakay itong motosiklo po pagdumatsing at din sa naisipan nito nga disgrace siya. Kung awata mo sa'yo pagdumatsing tunay mga nagatag din ang mga helmet o mga gamit o wapit lang nga gamit din ang mga naisipan nga biktima. Kaya ganyan nga daw ka mga biktima karon iputusin sila o ga usa ka color black nga maraga body bag o ikat ni magdumatsing ang isa uga color puti po niya sa maghihapon niya o sa cadaver bag po sa matching. So, karon ang kanyang duha ka mga biktima, dapat din sa dalat, kinit ang mga nagkapatong ang mga sakit. Kung i-describe niyo ang mga sakit ng cadaver bag matching, karon nagsungag yun sila. Ang kanyang, kung kanyang sa ka-auto mag-matching, kanyang color gray or silver, pero depende pa ito mapiho kaya ang color ane, nakasungag siya din sa may right side, I mean, kung ang kanyang magandang trailer, ayun, ayun direksyon na ni Ispadulong siya din sa may Agora. Dahil, oo, pang gray na yung sa petra, ay sa ka-auto mag-matching, kanyang color gray. Ang iyang posisyon is maraga posibigikan niya sa pag-agora, gihapon niya siya mag-matching. Sabay sa langsing sa mag-matching, pero may nakaliko siya, ibangga siya ay naisipan gitpon niya kanyang ulo sa trailer truck. Ganilan, ang kanyang pong isa po niya, maraga color po lang, sa kanyang try, auto gihapon, kung pag dito masip, mag-auto gihapon niya mag-matching, no? Maraga, nakababag siya, ay may nakasungay nakasungay siya, anong nakabangga po gihapon siya aning atong trailer head ko dumaduma sing ano man ang kaninga motor ang napailaw ng gipsiya pero ko niya kaninga duha
2: na ka sandwich bali siya magdumkiya sa mga auto
4: yes magdum ayo siya na sandwich magdum sing na pasok niya sa ilalim sa trailer truck so,
2: napasok ah, sa trailer
4: ang niya agigay
2: kuha na sila magdumkiya
4: magdating
2: ang mga biktima katong yung allegedly na nangamat namatay ay nakabsa sa kinabuhi
4: o na din magdumat sing
2: napa
4: angkas ni sila angkas babae ug lalaki ni sila ang sakay ani nga motor kun ya gigaingon ni sibat matud pa ang driver ani nga trailer siya ang ni sibat daw magdumat sing
2: abasin ba ka ha ni ato ba ka tog mga sa atong police station kay nanam nakasagar labi na kay dagan kay mga tao dagan nga mapahimus na nun magdumkiya
4: tapos na tumagi to ginasuta magdumat sing no kaya ato na abtan diri sa area magdumat naman
2: wala sa magdumkiya wala siya karga kani nga trailer truck
4: okay trailer headra siya
2: ah okay
4: headra siya wala siya katubitong iyang
2: ginaguyot
4: oo wala siya katubitong ginaguyot kaning gani kung imo makita diri karon ang gina hydraulic sa to mataga CDR kaganina ang kaning portion sa ilaw niya magdumat siya kay dato na pasok ang katong motosiklo gani kung nga ato makita una naman po nakuha ang kaning duha ka mga dito na ingon nga kaning wala mo siya ibang pero dumas laga kada verbal pero inaon pa magyapon ng konfirmasyon gikan sa mga doktor kalabot sa ilang kamatayon ni magdumat siya ginoon kuma naman na sa pagkakuha ang kaning mga matiglawas o kaning mga taga CDR lagi gamit na po nila o gaya na rin po natin yung magdamatching no ang ato ang at investigator gikan sa traffic enforcement unit nagayin mo po Agora so sa atong matching no bigas sa saba kaya to nga area diri mga pick-up ni or kanin ko makakaning nga duha ka mga pating lawas kay wala pa may ambulance
2: na naras na diya sa area Magnum Kia na ilan na ba ni kaning taong mga biktima
4: sa tanan ta magdawating nga kay basin po nakakuha na po na tong investigator at tong pangapangalan ng identity
2: standby Magnum Kia no while nagwa ka sa mga aya kining identification na nang isgutan po na mga biktima atong balikan si Magnum Hunter 19 Magnum Mencho sa imong location Magnum Mencho Magno Mencho. Atong sutaon karon no si Magno Mencho sa iyang location. Sige.
3: Magbunting no gikuha ang kining pal karon ang mga patayng lawas aning duha. Gidalas gisunod na lang sa kining patrol, police patrol. Siguro na dalon is ordinary para ma kanjit po no or sa may kaplano ani sad kay gi karga na lang siya sa police patrol sa police station 3 Agora nga patrol. So muna na para sa nga ma-plaster ang ilang umapailo na ang ilang lawas. Kaya sa karon, makita na ito, ipangsunod naman sila sa cadaver bag. Usa ka puti itong cadaver bag ang sunan aning lawas sa nasampit ng mga biktima. Samtang ilang gamit, ganadri karon, daprindalan, tapad na sa aling truck na ilang nga banggaan, dapat natipok na rin karon ilang nga mga gamit. Na ma-
2: Bantay. Ha? O sige. So, kana sila magnomedyo? Kana, kunsa, wala sila ka-helmet or unsay mga postura na naisigutan mga biktima?
3: Helmet ba sila
2: kanilihag o hindi ka ba sila sa travel, ana? Okay.
3: Naka-helmet ba sila? Kaya naman rin ang helmet pag-bumpting, no? Na kay kining, paano, na may ilang bag. O, na yan, ilahang mga eco-bag. Ilang mga gipantipok na bag, no?
2: Sa iyo lang tawag ba- gawin siya, gikan ni sila sa layong adapit kaning mga biktima or namay mga ayla sa mga postura, gikan maka sila sa mga nag-grocery lang, mahinaan ang mga postura mag-numensyo. Sa iyo mong nakita aning mga biktima karon o sa kababay o sa kalalaki?
3: Simple mag-numensyo, no? Nagikan sa layong ni na kuhan, lugar. Okay. Ika ni kanaghan nga bag, burani o kanang nga travel nga layo, no?
2: Okay, mga pakbag, inana.
3: I don't know, unsang kay pagtro, makita man ato ang ilang mga bag. Tapos di, ano may gamay nga bag, o pasip na ipambata ng bag sa manik. Nanay ka na nga, mga ilang mga gamit ka mga kining eco bag sa. So, nidag ko nga bag, nidag eco bag. So, muna ay, once up na posible nga
2: so,
3: na.
2: So, duha rin sila sakay anang motorsiklo, magdomensyo, duha ra ka ng driver o angkas. O, duha ka angkas.
3: Posible magdomensyo nga, duha ra, no? Okay. Pero, ato pa man ang ginakuhaan pa o ginadevelop pa sa nato gikan sa investigasyon sa kapulisan kung napabailain nga na apektuhan or nailaing angkas kini nga nasangpit nga mga biktima dayon na sa karon duha pa lang ni duha ka helmet ang ato nakita dayon na mga bag kunya kanang ilahang nga mga personal nga gamit so gipang hipos gikarga dala pa apil ani nga patrol. Yes, magmansing.
2: Magmansyo, no? Ka naghisgot man ta ng upat man na naglambigit ng mga sakinan. Trailer truck, duha ka auto. Kumusta ang mga sakay sa auto, magmansyo? Kay ngon man to, ang kining sa trailer truck, driver, mawala na din ha. Wala dahil sa area. Ngayon, na, lakaw na ba? Sin makag, nangita to siya pamaagi para mo surrender sa tong kapulisan. Pero kaning mga sakay, aning auto, magmansyo? Kumusta sila? Ilang sitwasyon? Doon na ba sila? Nang samdan ba? Or luwas sila, magmansyo? Sa isgotan po nga kining
3: sa karon magmansyo, no? Di ba? Wala pa may wamay kining sakay auto kisa tunay balaan nakapark maning auto
2: okay.
3: Na nabuldos lugar aning trailer truck
2: kanan duha ka auto nakaparada lang
3: oh so aso sato lang inisyal nga nay balaan
2: okay.
3: Nga nakapark sila ani ta side padulong sa gusa nga kining area dayon na kining trailer truck mo ini guyot or ni buldos sa ilaha. Sumuto nga ang kininga mga auto.
2: So far, ang dagan sa traffic, wag na mention, nakapekto ba? Or kanang doon na bagihapoy lane nga makagi ang musulod o magawas dira sa Tua sa Agura area o padulungpod sa Gusa area?
3: Pagpado yun ang dala traffic dali magdunting, no? So, tungod kay ani nga disgrasya. Gani, natay gisundan nga mga sakinan, nang U-turn na lang sila, ay wa na sila magian. Or di na sila makalahos pa. Tungod ani. Ang kiniganing gikan sa coastal road nga lapasan ano kana sa Gusa.
2: Oh, Gusa.
3: Nag standby na ni sila, linya. O linya ni sila. Kaya di isla kalahos pa karon, labi na aning
2: so,
3: na
2: mga panito
3: operation.
2: Magdumensyo, kanang trailer truck nakababag isa sa lane gid ana kanang inner ug outer lane ana magdumensyo dira mo na di na makasulod no dili ma, dili pa magian karon.
3: Nakadaplin naman siya magdunting kining trailer truck na ulo niya.
2: Oh.
3: Pero nakaano lang rin kinamag yung operation sub sa mga target CDR.
2: CDR,
3: na ila.
2: Nagamitan nila.
3: Ang mobile patrol, lapot ang patrol sa pulis. So, giyokyupay yun nila ang tibukla dalan.
2: Okay.
3: So, mutong medyo dili lugar makuano ka ng pag-iagian. Karoon nga mga panahon na. But later siguro, makarga na nakarga naman sa patrol ang kini mga lawas ni nga gilakarga sa nakastandby nga patrol car sa police so posible ni nga dalon dito sa Purinaria dayon na kini pong taga CDR na continue sila og kanang imo lugar sa kanang pagpa plaster aning mga sakinan kay nagpatong-patong maning duha ka sa auto kay gi-ultos pa na aning trailer truck. So, moto nga...
2: Di pa kita ito mapiho, magna-mensyo bang ano na inani ang pag-aplastada ng daro ni mga duha ka pribado nga sakinan nga nakaparada lang diya magna-mensyo diya sa tuang area kundi ini mga higalan no napaminaw ka mo sa itong coverage nga nahitabong vehicular accident diya sa coastal road sa barangay lapasan ning atong syudad gingong duha ka mga tao nakabsan sa kinabuhi sakay kini sila sa motorsiklo mga higala. So di pa nato mapiho kung unsay mga pangalan nisgutan mga biktima ato pang pagapihuon kung unsay nahitabo kung anong nahitabo nga naglambigit sa so, upat ka mga sakinan. Atong balikan standby sa Magnum Kia kabalikan nato si Magnum Kia kung ano na ba siya makuha na mailan na ba nisgutan mga biktima. Magnum Kia.
4: Sa magdumatching na doon ay nakuha ang identity sa kalinga driver ng isang motor magdumatching no
2: driver
4: na okay. Sa motor na si Marjun Salazar Baspin magdumatching
2: isa
4: Marjun Baspin Marjun Baspin
2: Basti?
4: Baspin B-A-S-P-I-N Baspin diyan nga taga Baspin Manolo Fortich, Bukid Noni siya magdamasig na nakabutang sa iyang driver's license.
2: Manolo Fortich? Pag-aan po sa inyo mga kwan din ha. Safety din naman ng mga Kaya. Sige. So,
4: guys. Yes, magdamasi. Ano mali ko na ang pangalan sa driver na sa motor na nakuha ang identity is si Marjan Baspin magdamasi o ang nga taga Manolo Fortich Bukidno ng maong biktima. Kay ikaingon, ang kaningado ka mga sakin na nakaparking lang ni sila magdamasing. Nakaparking ni sila. Gidaro sila aning nga trailer.
2: Okay.
4: Unya, possible magdamasing. Nagsunod ang kaninga isakyan po nga kaninga motor aningado ka mga biktima. May rason na napailaw ang kaningado ha. Dabo sa ilaw sa trailer. O gito na dayo na itabo ang kaninga disgrasya po magdamasing. Gani, nagkatag pa rin sa area ang kaninga mga dugo. O ga kaninga mga gamit sa kanilang mga biktima, mga debris po sila nga mga motor po magdumasing. O gano'y naman din rin. Ato ang karoon magdumasing na din siya napasaan or hindi po din siya gusto ang magdumasing.
2: Oh, sabi na.
4: Ang iyang area ni magdumasing is sa ako din siya sa St. John, Tabaco, District 1, Barangay Puntod.
2: Ah, sige ba? Atong walikon. Bakit siya boundary? Kaya pa siya magdumasing. District 1?
4: St. John, Tabaco, District 1, Barangay Puntod. Naman si Kapitan din sa pangalan ni Kapitan din magdaman siya itong iwan na BOD si Kapitan. Kap, ayaw nga gabi na, okay, so magdaman siya. Kap, kaninga, nanan ba yung identity nga nakuha niya nga doon ka mga biktima? Kapagawin sa'yo, kuning, wala pa ba yung lain nga involved ng mga nasamdan, aninita po nga yung sigla siya, Kap?
5: Well, so far, no, sa ako information nga nakuha, nalipan ko kanina, dual lang ka, isa lang ka identification card na nakuha, katong driver's license sa itong isa ka driver sa motor. And then ang driver aning sakyanan nga nakabangga kanin trailer nga truck wala dia kay nanagan man daw matud pa sa una nga nagsaktig sa mga pagbangga.
4: Pero kaning mga duha ka mga sakyanan nga private diri ka pala pwede sa mga sakay.
5: Wala man kay nakapark ka pala sila no. Tagian ni mismo taga Barangay Puntod. Pero wala man kaloy sa Ginoo wala man sa ingon nga nadalahi ka taga Puntod nga tao. Kanila nakamotor nga paingon unta sa pauli na taga Manolo Fortich pa nini sila.
4: Okay. So aside ani nga kaning duha ka mga nasamdan ka para naingon nga kaning mga daangin ang mga bystander ang mga pedestrian makahakap na muragan na report pod sa imuha.
5: Wala man sa linuhon na dili gyud nga duha na samdan mura tanaw na ko patay na man tunduha. Atong una gidala mura 50-50 lang ani na pod kay sumud kay sa kanako sa truck nga naka nakaagigit sa ila, mo'y nakaligis-gis sa ila. Kung naglisod naman, ampo lang nato nga maluwas pa itong isa na nadala sa ospital. Tulong mo na ni katao.
4: Ano yung katao, Kap? Ano sa mga siya?
5: Tuwa sa ito pa sa ospital, lalaki na ito, lalaki.
4: Ano mga siya sakay, Kap?
5: Isa, puntag sa motor, Gapon.
4: Ah, ang kasi na ito, no? Okay.
5: Wala ko sa sila kapamilya, no? Ano lang yan po, kapuhi pa itong isa nga nadala sa ospital.
4: Ah, bata? Bata ang nadala?
5: Ito ako nang Japon, taas-taas na ginan.
4: Paano ba nang imukap mga pinag-duha ka mga magpatay na kap?
5: Ang usa, nakuha na ako ang nakita na ako sa iyang driver's license. Sa iyang 4 anyos, ang driver sa mong motor. Wala lang ako nakuha ang detalye sa duha ka buong.
4: So, atong gidala na sa NMMC karon kap no ang katong
5: isa. Oh, ilang gidala sa NMMC direkta kanila kay grabe man ang aksyon sa atong emergency hotline katong 911 pagtawag. Nakuha na yun nila diri.
4: Kap karon na to kap no. Unsa gid sa diri particular nga dalan kap? Si address gid ani.
5: This is coastal part sa coastal road sa Barangay Puntod, boundary Barangay Pakabalan.
4: Boundary na sa Pakabalan.
5: Barangay Lapasan. Ay,
4: pero inyo gid sa kap.
5: Barangay Puntod part para diyan sa Barangay Puntod.
4: Kanya, ang pagkaganyan, Kap, ang porma sa kaninga motor, napailaw mga sa ating trailer, Kap?
5: Napailaw mga, hidoon man. Nahidoon mag yun sila sa sama sa mga saksi na ni atong mga constituents. Moment na hidoon yun ang ayaw sa maong kaninga truck kay nag-overtake sa kurbada, wala na nakakontrol. So naangin tao itong tulo na ito ka nagsakay sa motosiklo. Gani man, kaninga dalan na ni kurbada, blind spot, nagan-pagin ka park. Sa usawang pagbanlong sa gobyerno, wala magyapoy kausaban ko. I hope lesson na sa kanino. Dili ba yan siya ang makapsas kinabuhi ang mga pipila na itong kamembro sa pamilya. Nautod na ako, matko na ang kitatalan.
4: So, kani nga trailer truck, kap, kani ka rin pati siya nakaagi din sa inyo? Or maragkakabantay na bawaan mo ani nga gagi-agi din sa area?
5: Well, actually, kani nga mga truck, kani mga trailer, pero may nagini sila agi na ni kay Diaman sila mukalga sa pantalan paingon, ay mga budiga niya sa barangay Magamalan o barangay Puntod. Ikan dito silang yarda sa gusa, baloy, tablon, mga nga na. So, ganun na nani sila din eh. I don't know, kay ginagan man daw ang penalty ng driver pag wala na sila nagbali-bali lugar kung sila na ito ng lalo. Kung ka na saan, ako pangutana, ganun talagaan.
4: Magdamsing, basi na kay mga dugang pangutana na unyot na sa damsing.
2: May nga gabi ikap, no? Salamat sa tatrap sa imo ang yung presensya karon na din sa nisgutan po ng location din allegedly duha kabuk na kabsan sa kinabuhi, Kapitan. So far, Kapitan, kining nisgutan po ng location din na balantayo nun yun kayo gyapo na, Kapitan.
5: Well, actually, mag-launching, no? Bantayo nun yung ganig, ikurba naman. Naman ko yung driver na kusuke mo managal, mag-ikurbada. Dili kaya nato pag-rewind ang pakitabo. Listen na kayo na kula mo yung mga abusado ng driver, simpag ko na nanasaya magkapsan sa lahat sinabuhi tungkol sa mga driver na walay disiplina sa ilang pagalingon.
2: So far, Kapitan, na diha nga area, daghan na ba yun na nga disgrasya din na o nakapsan sa kinabuhi, Kapitan?
5: Well, so far, daghan na rin na rin. Lids sa kaning single nga motor, auto, mga hulog niya sa mulaos din sa kwan, kaning kurbada. Kaning blind spot mo kay siya, kung mabalagan kang kuso, wala kay kasiguruhan. Muna ang magmagnon talang driver, ang muwagi na rin.
2: Kap, wala kayo na ako nakuha ka ganyan. Kinsa gigali ito nag-overtake up ang kaning motorsiklo or kaning trailer truck?
5: Well, sa akong nainabing driver sa motor nga naka-hatbag din ang truck. Trailer mo ni overtake sa usa ka wingman. And then, ikawat na siya sa pikas dalan. Motong na head-on niya ang motorsiklo.
2: So, bali patabo lugar sila. Kay kaning motorsiklo, padulong sa gusa area. Siya po, padulong aning ito ang dia sa Puntod area.
5: Mahugin ka na yung mga pangitabo. Ganina na saksiyan sa itong mga kasilinganan na rin sa Sejan, Puntod.
2: Okay, sige. Salamat, Kapitan. Masin napakahi mo ang mga mensahe, mga pahimang no, sa itong mga driver, ato ang mga motorista, o gato po mga sa publiko, Kapitan.
5: Well, pahimang no lang na ako sa mga drivers. Labi na gin ka buhagi na rin sa Sejan, kaning kurbada na rin sa Gate 6 sa PPA. Hinay-hinay lang kita kay blind spot ni Permi. Katong sa mga drivers po, kung inyong ipangga inyong pamilya, inautin ta ang magbatlon kamo sa inyong pagmaneho na safety kalulay ang inyong paghuli sa inyong pamilya.
2: Salamat kayo, Kap.
4: So, matamag naman signal si Kapitan Onyot Dosera sa Barangay Puntod ning at Barangay Puntod ning at ako siya niya. Hindi na mismo magdaman na wala siya pag-aani. Dinis. Pero tingnan na paliti karon magdumatsing no ligya sing yes
2: oh na kay kusog di para kaganina
4: oh pero karon ligya sang daron magdumsing mo na yung meron sa inay para pagparagan sa mga sakyan na diri kay kabatay ka na pagliko bitay gikan ka diri kusta kani yung blind spot magdumatsing pag nga padulong ka diri sa Maya Agora na so diri na itabo una na nilang gamay diri na dinhi tabo ang kaninga disgrasya kay sayad bangita magdumatsing gikan ka dito sa Maya Agora ay minigikan do sa paliko ka diri blind spot gid siya so dapat magbatngon gyud ka ug inay gikan nga kumuliko magaling ka diri sa area po magdumatsing. So, karon, itong gikargahan sa duha sa mga pateng lawas magdumatsing. May nga naman siguro kaming na ito. Pero, i-declare pa
2: matutok sa magdumatsing. So, bali, mga observation na iba magdumkiya na kabsa na gawad sa kinabuhi ang kanin duha ka mga biktima. Pero, dalawin pa para deklarasyon.
4: O, gawin ba ang deklarasyon magdumatsing. Kanin kumasok, nag-ipangsunod naman itong cadaver bag.
2: Okay.
4: Ang katong duha ka mga biktima na kaning na-involve at nito mga disgrasya. Gani magdumatsing, no? Pagkakuha di ay sa ilani na pasok ilang ang motor, sila po daduha na pasok po sila sa ilalong maning trailer. So kung itong mga makita naman
2: sa trailer. Sa hulo, dapit. Ay, okay na.
4: Ilaw,
2: man,
4: diba? Ito man siya magdumsing. So ito nga makita.
2: Kasi ilang isakyan ng motorsiklo magdumkiya?
4: Ito mapiyo magdumsing no kay na.
2: Hindi maklaro
4: diyan. Ito sa motor, sir.
6: Paano mong papel sa motor?
4: sabag naman siya nga, maminaw sa talikara sa investigator ka. Direct lang kayo.
2: Sige. Mga higala no, napaminaw ka mo sa itong coverage. Kalabot to kanisa, disgasya ka na hitabo din ha sa St. John Puntod, ning atong syudad, boundary kini sa barangay Puntod o lapasan mga higala. Nalambigit ang tulupat ka mga sakyanan o sa ka-trailer truck, duha ka pribado ng mga sakyanan, mga auto o galaing o sa ka-motorsiklo. Base sa informasyon nga nakuha ni Puno nga barangay Unyot Dasel sa barangay Puntod, na may overtake matod pa kining trailer truck sa laing wing van, hinungdan nga natabo niya atong yahang pag-overtake ang maong motorsiklo, hinungdan sa nisgutan pa nagbangga na pasok. Matod pa ang kini mga sakay sa motorsiklo.
3: Sila.
2: Okay, breaker. Sige, Magno Mencho.
3: Usa sa mga naapektuhan nga nakamotor, nakakita sa Pangpit ka area. Pangita mo lugar na ang iyang motor napil pero gamay lang damage may nalang nagtuloy. Sir, magdom radio sige lang. Magdom radio. Ito yung pangalan ka, sir.
4: Request.
3: Ito yung nakita kanina, sir. Ito yung nakita kanina. Wipe out.
2: Sige, ayun na lang siya nag-aipan.
3: Kani-kani, ma'am, ang tagiya sa kwan, sa kinan. Tagiya sa kinan, sa kinan. Kinig ma'am, wala ka ba?
2: Asa sakinan na pula. Asa
3: imo kani? Asa gay mo nga sakinan imo ha? Kining pula. Kining pula.
4: Ha? Kakong ate na.
3: Ate mo ate, pero kani sa pula no? Pula nga sakinan. Na usay na batuyan ni Bogarina. Sir batuyan ni Bogarina. Ikaw unta na batuyan ni Bogarina.
4: Wala ka ka na iwa, kabaluan.
2: Ah, sige, ano sa may dumensyo ka ba? Sinasyako na sila no sa mga kayo. Na lang, dahil din na.
3: Sige.
2: Sana na yung mga nakuha na mati idea kung asa na tong driver sa nisgotang trailer truck. Nakaabot na ba ka to siya dito sa akining police station? Nawa siya na bantay, nabaklay ba ka siya? Padulong dito. Aram po sa iyang kaluwasan no. Kadagan biya kay tao. Dagan mapahimus na nun. Masin na yung mga insidente. Misan wala ka balo sa mga panghitabo. Musakay sa panahon. Akulatahon na yun na. Inana, mga dumensyo. So far,
3: karo mga no, murag wala pa ni lakaw manggudot dilayas manggudot ang kanang driver aning trailer truck.
2: Sa driver lang wala wala kaning helper ana.
3: Wala sa helper driver lang niya kanang nilayas daw. Kunya wala na ba put sila idea no katong na dili. Wa put li idea ko asa ni paingon ang driver no so ang katong gipanginabi nato kaganina isub mo kay to ang istorya nga kanang ang trailer truck daw unang gibanggaan niya ang motor na katabo lugar niya no nga sa aya na dayon sa ni bangga aning sakyanan nga gray nga Honda ano kani nga Honda City dayon
2: bangga si Magno Faith ipadto nato si Magno Faith siguro Magno mention no dito sa police station na Tuku police station 3 Agora kay basin baka tuwa na dito nauna lang sugan driver sa pagsurrender niya. Or na baka siya yung mga parente baka diya para mo giya sa yang ano sab nga mahatagan katinawan ang kining isgutan nga disgrasya nga nahitabo kay na diya sa St. John na Tabaco punto ning atong siyudad Maglomencho.
3: Tama ba bro? So motor lugar nga ilala kita ang ginabanggaan una katong motor dayon na nabanggaan din ang kining sakinan. Na bulldoze din nila, nabultong napatong lugar siya, magdumting, no? So napatong ang type lugar sa pagkawa ka mga sakinan, ang Honda Vios, Toyota Vios, o ang Honda City. Dayon, Toyota Vios nga pula, o Honda City nga gray. Mo na ganing apektado. Then, later, basit siguro itong kuhaan pagdugang in walang sa informasyon, ang police. Kay na, kung nagkabaklay lang, naapit. Ampuy maggabay lang daw na na ano na siya. But siguro
2: sa siya na bunggitan na ligsan or sa ba?
3: Na bunggitan siya sa trailer truck.
2: Pero wala ra. Wala ra siya na unsa ka. Wala siya
3: nagbunggitan. Wala ra. Na ano ra siya no na minor lang ang yung nakakul kay nakalikay siya. Pero kuna, kuyawan na kuno kay ato. Gidala man sa kanang ng ospital. But I don't know kung ato pang kuhaan o kanang informasyon na nasangpit na ang kapulisan kalabot nini. So, samtang nga tuha nga makita karon ang mga driver aning mga sakinan, naas na dredap din, naglingot-lingot na lang, kay grabe ka damage ang ilang mga sakinan.
2: So, sa mga naman siya, makanang mga kanang motorsik, ay kanang naman, kanang duha ka mga auto karon mapuslan pa na or total wreck na gina siya?
3: kining kini siguro murag lisod na kay ni sa umapusan magaling ni o ma-repair man galing pero ni kay kamahal magdumatino o mahal lagi kay dab tako na magig damage la nalumping nalata naman ang kining atubangan nga bahin sa gray nga auto nga Honda City dahil na atubangan o gligilid ang nag-damage putsab aning Toyota Vios sa pula niya mopod no sumoto nakita lugar nato nga damage hindi na gid kay murag lisod na kay ni sa kana i-repair na magali kay dako nga kwarta mo pala gid so sobro para sa kung nakita karon lisod na ni sa magamit magdumating so muna nga ang dalan at least nga maagian naman ang dalan pero kini lang dalan right lane nga padulong sa sentro siyudad murali ang nato nga makita nga dalan nga pwede nilang maagian so makalapos na ang mga sakyanan nga nakaungong kaganila naglinya gikan pa sa pining gusa nga lap padulong rin din sentro siyudad so na laos apil tong vice versa ay maka counter flow man sila. So at least nga ni luag-luag na ang dalan rin karon sa nasang pit area kay ang apektado raman nga dalan kini namang right lane nga going to Gusa so nga rin sa coastal road area diversion mora to nakita karon nga i-occupy tulog ka mga sakinan dahil yun ang kini pong ang motor mounting Honda Click ang motor. Ang motor
2: na gitak. Click, motorsiklo, katong gipan sa akin, ani mga biktima, nga duha nakabsan sa kinabuhi magdimensyo.
3: Oh, ang ilahang gitak.

0: isa nagarasan lang tapad aning sakyanan nakakuas sila ng
1: pad. Standby sa Magdamincho, no? Sa imong area. Lang sa pagduha, pagdetalya, nasigutan po. Kumusta nga mga sitwasyon karon din, ha? Kay ato na sabdan, anaman ang mga tag-iya po, anang mga motor, mga sakinan, no? Nga nakaparada lang, nga nadamay. Sa nasigutan po, nga pang hitabo, ang kining nadaro po sila apil sa usa ka trailer truck. At umalikan si Magnum Hunter 23 Kiabalino sa siya location kay na-identify nun to, no? Na ilan naman itong nasigutan po, nga usa, matod pa, nga gituang namatay nga usa ka driver nga si Marjan Bastin nga taga Manolo Portage Bukidnon. So to nga so taon kung kinsa pud to, no, unsa poy relasyon aning ni Marjan sa lain pa nga duha ka mga sakay sa nisgutan nga motorsiklo. Oh, basin si Magnum Kia, dili sa mga detalye pa nining isgutan pod nga mga panghitabo. Magnum Kia.
2: So, Magnum Ching na ato nga gipadagan karon si Magnum Faith ato nga dili sa Precision Loss, so sa NMMC pod Magnum Ching para matuta nato. Kaya basin makaa ko nga wala gito sa ingon ni si Bad, basin ni surrender lang po sila gauna dito sa Precision kay adlaw po sila Magnum Ching no sa kadagan.
1: So, Magnum Kia, sa imo na ba anay kwanto siya helper or kwan lang gyud siya?
2: Lente og driver based kang kapitan.
1: Okay,
2: oh, based kang kapitan unya sa sir Magnum Ching. Pero kinikonfirm pag ihapon nung kaya nagan kung kayo mga nagkatag-katag mga istorya din sa Malibot nga basin nga ng mga terms sa
1: pagkamatching. Wala na kayo mga basin, okay.
2: O, nagan pa kayo basin nga itong mga pagkakonfirmation sa pagkamatching. Kaya din sa area, muragado, nakuha naman itong maduha ka mga bisima po sa pagkamatching. Pero kanyamanggong mga sakinan nga involved ko rin. O sa ka, color red nga Toyota Vios, o ga kani nga usa ka color green nga Honda City magdumatching ang napagidad gyapon na diri sa area. Gali ato nga gilantaw magdumatching ang diri sa ilawom sa trailer. Lagi po lagi diri ang mga debris sa katong motorsiklo magdumatching no nga napipay gyud din tawon pag-ayo tuman nga napasok kani nga naisikan gyud nga color green nga trailer sa kay gani nga trailer sa magdumatching na nakabutang sa iyahang nga kilid nga S-Tour Logistics. Dayon S
1: S2 Logistics.
2: Na po'y nakatatak magdumatching ST Rans Corporation. Oo, ST Rans Corporation. Dahil ang iyapong plakaan ni magdumatching is NLG2482. Ang kaninga plaka sa naisgutan git po nga kaninga trailer truck. Wala kani po nga Honda City magdumatching. Ang iyapong nga kaninga yung plaka ani sa DBX442 ang kaning sa Honda City, while ang kaning Toyota Vios magdumatching is NAC2349. So ang kaning Toyota Vios so kay man ang magdumatching gamay lang.
1: Okay, mga igala no, nagpaminaw ka mo sa itong coverage kalabot kini sa vehicular accident kani tabo din na sa St. John na Tabaco punto din nga itong syudad boundary kini no sa barangay puntod o lapasan ni nga itong syudad gibutyag nga sa mong insidente adunay duha nakabsan sa kinabuhi nga mga sakay pulo sakay sa motorsiklo nga Honda Click mga higala. So gituan nga kaning isgutan mga biktima nga pulos kini sila taga Manolo Portage Bukidnon. So basing ang informasyon sa pag-identify sa driver sa mga motorsiklo nga si Marjan Bastin sa iya kining driver's license mga higala. So alain nga duha ka mga biktima gidala sa hospital karong mga panahon na mga higala. So questionable pa kung asa karon gipaingon o direksyon ang nisgutan po nga driver sa trailer truck nga mo'y nakabangga sa nisgutan nga mga sakinan nga dili lang day upat lima siguro mga higala kagingon ado naman po'y nadamay pero dili gud ingon nadako ang damyos sa usa ka motorsiklo. Oo, so itong aso taon si Magnum Hunter 22 Faith Belles, kung nakabot na ba siya, nanabas siya sa police station Tukugon or diabas siya sa NMMC karong mga panahon na, alang usaba sa pag-monitor, labi na sa sitwasyon, kaya itong samdan, critical ba siya or kining minor injury nilang. Okay, Magnum Kia, sa iyo mga...
2: Sa katong mga late tuners sa itong magdamatching, no, mga maliyog na rin at itong kaubanan nga maputangan o kanyang location na rin magdamatching ang kanyang itong nito po karong disgrasya. Ito lang ang balikod sa itong mga late tuners at rin siya sa may St. John at Tabaco District 1 Barangay Puntod ng itong asyudada kanyang naisipan yun po nga disgrasya. Maliguan niya sa magdamatching coastal area pero kanyang itong boundary niya siya sa Makabal, Barangay Makabalan, Barangay Puntod. Huwag na po yung portion sa lapasan pero kanyang naitabuhan yun po sa

0: dito sa area ni siya sa Maya Barangay Puntod. So kung makita sa itong live ko, magnamaching na naman dito sa area ang mga nanag-iya sa kaning mga sakyanan. So gagaling, nag-briba dito sa sila nga magpahinabi magnamaching. Kaya baga masag-hull po sila sila mga sakyanan. So ito nga, nalikan magnamaching. Ang nga di ay nga in-call ba? Mabutang siya nga lima. Lima magnamaching. Kaya ay isa allegedly nga isa pang motor nga muraga na punggitan. Isa ka motor kato isa pud ka motor gisa kay
1: so bali kailan. Bali magnumgiya duha ka motor duha ka auto isa ka trail truck
0: mo na na bali duha ka auto duha ka motor din isa ka ni kay truck so mahulog nga lima sila tanan magnumching ang involved ay niya sa nga isa magnumching nga kay Gabrihan ang kaning driver seat sa kaning trailer ba sila pwede makuha ang identity ng mga ID.
1: Sige, magnumgiya standby sa magnumgiya diha sa location no sa dugang pagwapa nga detalye ato sa Dawaton karon si Magnum Hunter 22 feet dwellers kay duha ni Arotag, ikan siya police station to Kugon, padulong po siya sa NMMC. Sa iyang pagunang dalikyat atong sa taon, kung unsay mga observation dito, naka-surrender ba ang driver?
0: Okay, balik sa magdamsing.
1: Okay, sa magdamsing.
0: Nang tayo mga napakatanan din ang mga kaubanan sa katong driver, magdamsing ikon, yung isa na matot ang driver sa may...
1: Come again?
0: Police station sa Agora, sir. Saan si pangalan sa driver ato, sir?
2: Kahila po.
3: Pero kayo ba naman?
2: Dili.
3: Ginay-nay.
0: Pero nag-surrender.
3: Ginay-nay.
0: Voluntary surrender.
2: Oh,
0: voluntary surrender.
1: Ah,
0: nasa na to karon. So,
1: ito yung pa-check mo naman siya. Kasi trailer truck, mga ilan na ng mga kauban?
0: Driver na trailer?
2: Oh, ito ba niya na?
0: Kauban na niya na. Kasi na nasa sulod na, nasa sakay sa sulod. Ay, na yung mga ilip to.
2: Oh, wala. Huwag ko
1: ay, huwag. Nada.
0: Puta, ali ay mga ilip to. Ako siguro, dimension sa police station 3 Agora magdamaging basi na sa basi ni surrender sa so, ikaywan pa din allegedly nag-voluntary surrender ang mga nga driver po sa naisikutan nga ni nga trailer
1: sige,
0: truck
1: sige lagi kayo sa initial po na to Magnum Kian ito si Magnum Faith Dad to siguro sa niya nakita no kay basin kag diretso baka sa investigator kanang investigation room di ba naman ay may nana basi dito baka diretso ang driver mula siguro siya diha sa kanang front desk Magnum Kian so atong pag-asutaon kay base po na sa information mga kauban la Magnum Kia. Unsa man tayong gingon nga naay mga nakita? Unsa man na mga basiyo nga sa ilim nung makahubog Magnum Kia or nana?
0: Yes, Magnum Matching na naay mga nangako. Ang nabiri kay kung makita sa itong Magnum Live, kana silang mga nasunod sa sakyanan, mga kauban ra na itong driver. Mga kauban na natong driver nga ipang-check ang sulod ani Magnum Matching.
1: Unsa man nakita ang mga ilim nung makahubog, butilya?
0: Mga uwan ay butilya sa ilim ng mga hubog, Magnum Matching, naapoy ka ng mga hard hat na nasa sulod.
1: Unya?
0: Hard hat ka ng mga kanab ito pang pag-construction ito mag-using.
1: Ay, oo, kay base siguro. Kay nana man na isa man sa mga protocol, mga PPA nila, once kumusulod sila sa Osaka, Bodega, or kumpanya, kinanlan nga, ando na sila sakto ilang mga gear, Magnum Kia, kay protection sa mga debris.
0: Kaya makakalang po ito Magnum Matching no, nga marag dili mapun niya siya, bukod-bukod nga trailer sa kay dito.
1: Oh, bro, bago mo ba siya, oh, bago siya, sinaw-sinaw pa.
0: Sino pag yun siya magnamsing, wala pa kayo siya ingon nga tan sa
1: niya.
0: Putanaw ka sa mga ligid, maraga brand yun, masada mga ligid at yung magnamsing.
1: Mago, magurunin, gawas.
0: Simple, magnamsing na sige pagkuhan nila ang mga sulod. Kasi nga yung sulod po nga, basta na ID na kami ito na magnamsing na pagkuhan sa identity sa kanina.
1: So, posible gituhan Magnum Kia, kaning driver o gatong helper na kainom, kaya na nakita, kundi pa na-judge lang siguro ito. Ato saan sigurong...
0: Tagalig benefit of the doubt sa Magnum
1: Kia. Hindi yung sige, nakita, nahubog na sila, di ba? Ato sa mga latan investigation sa
0: ito. Pero, ang nakita ang katagat niya Magnum Kia, parang kinuhaan na ba? Parang gamay na lang.
1: Pero napag ganyan na bilin? Napag ganyan na huwag?
0: Napag yung
1: murag. Ano sa mga, siya beer or kuan?
0: Murag, kung tama siya Magnum Kia, ganyan itong murag. Sa door, something na ba siya nga ilim nun, hinanap ito Magnum Kia. Parang hard and liquor siya. Hard liquor siya. Nga, kaning wala na kami gamay na lang kayo ang sulod ang nakita kaganina po kung dumansing. So parun, padayon mo sa po nga gina-check sa kanilang mga tao. Katong nga gigan sa kanilang po yung mga tao dali magdumansing. No? At just leave pa lang ito magdumansing. Wala may confirmation. Pero so leave pa. Tapos si magdumamensyo, arun nga masuta ko ni Dapo. Sinsa baka ang katong driver o ga pinilisyo baka siya pag-surrender o ga basin baka or naadok pag-iapon siya magdumansing. So sabi si magdumansing, pag-iapon ang pag-surrender sa nasangpit po nga kaning driver. Punta na makaagin siya sa may police station. Ngayon, pinakadaan din nga police station sa area po mag naman siya. Police station 3 Agora, manggukin. Pagliko ni mo, gamay lang at sumida gamay. Agora na dahil. Police station 3 Agora na dahil.
1: Pero kayo siya, Magnum Kia, asa mo ni siya nga EOR? Sa 5 or sa Puntod or sa Agora?
0: Pwede kung imo bitaw siya ang bantabantaw sa Puntod. Agora. Muna naka-respond ni Agora. O Agora ang muna naka-respond. Kaya mas mabir man sila. Pero ang ganing area, sa under siya sa police station 5 Puntod.
1: Ah, okay. Sige, sige.
0: Pero sa politician si Adora, pero kay Pontes Mansa, kaya ang responsibility yan sa politician sa inyo. Kanya, ang ato na kita magunod na rin mga masingal, labi na ang isagibutan na rin ang kakyan magunod atong mga biktima ganina nga doon kabuong magdamusing patrol sa politician. Para gito, nagpun sila gikarga para doon kay doon.
1: Sa gikan sa tres or sa
0: pontes? Wala na klaro magdamusing ko kung sa tres kung siya nga patrol kay doon. Dali na rin na magunod sila pagalakaw kung magdamusing kung sila nga buha.
4: Kauban na among musing na, ipasubay truck.
0: Sa so, kanina na ni sir, ang sa mission ay driver na po'y painante.
4: Wala.
0: Wala na sa'yo ang driver painante na, sir?
4: Ang kadabaw, niya, ang driver ang ina.
0: Driver, isa mo rin.
4: Amot ang dito, sila ko yung palag
0: si ko yung palag. Tama'y nakuha ganin ang ilim nun.
4: Pati yun na, matagabalog. Pag-umutong inom nila, ma'am. Oh, palok, giinom at nila.
0: Basta ito nga, basta ito kailim nun, sir.
4: Tanduway ba ito?
0: Ah, tanduway, lukik.
4: Oo. Napay sulod, sir. Giinom sila naman.
0: Napay sulod.
4: Wala naman.
1: May karga nila ni Magam Kuya, service
0: nila. May karga. Ay, wala mo siya. Taylor Head, may tawagan ni sir, no?
4: Oo,
1: kasurin.
4: Kung sila ang karga. May karga yung taan ni sir. Karga lagar na yun. Wala, kung kumalagay, katulog
0: na pero usually, sir, sa'yo ginakarga ni?
4: Mas kinunsa naman namang karga. Ah, hindi na po siya magkukuha sa pera.
1: Ah, tracking lang sila magdukiya.
0: Ano ba naka-base kit, sir?
4: Kaya mo, ma'am. Kagayan mo yung naka-base. Kaya siya, dabao base niya.
0: Ang kanin ninyo ang company?
4: Ah, Manila, yun.
0: Kanin siya nga sa unit, pag dabao na eh.
4: Oh, dabao na unit.
0: Wala mo kumaila sa driver, ani?
5: Wala mo kailangan.
4: Kailangan po rin siya kumusta rin sa ngalan, ma'am.
0: Ah, okay. Pero kat taga-dabao to siya, sir.
4: Oo.
0: Ang driver, ani? Bata pa to siya, sir? Matanood? Saan nga driver?
4: Lugar ng driver, ma'am.
0: Mga pala yung gagawin
4: sa mga 40 plus.
0: 40 plus. So, pangalan ni mo, sir?
4: Adi, sabi mo, ma'am.
0: Salamat kayo, sir. So, muna magdamansin ng kauban sa trabaho atong driver. Kaysa yan pang ikaingon, isa Davao based na rin kaninga unit magdamansin kaning sa F-Trans Corporation. Huwag kanina naging din silang kaning kumpanya. Kanina
1: asa yung lang yard? Asa mo sila dapat ilang kanina itong mo sila ka na...
0: Sa malikan magdamansin. Sa malikan. Sir, excuse me. Sir, ano yun to na i-parking na, sir? Ito naman yung singas.
1: Sige. Mga igala noon, nagpamilya ka mo sa itong coverage diya sa may kining coastal road sa barangay Punto di nga itong syudad. Kalabot kini sa disgrasya nga itabo, naglambigit kini sa lima ka masakinan. Tulo ka mo. Dua ka motorsiklo, dua ka auto, usa ka trailer truck. Magnum Kia.
0: Tablo nilang yardaan yung magdating.
1: Sa tablo nilang yardaan.
0: Tablo nilang yardaan. So, gikan
1: ba? Gikan sa yarda nila. Ba'y lugar siya sa tablon?
0: Gani, nakalabay na siya sa tablon niya. Pinulitot ko siya.
1: Asa mag destination aning naisgutan po nga sa akinan.
0: Oo, si driver yung kita makapagpada na sa masingno. Mayon pa niya mag-surrender. Mapagkita na siya mag-masing. Kaya para po makahatag siya katinawan. Kung sa ganyang naitabo, ay labi na kayo na rabay power yung mga na-involved ng mga biktima. Nga naitabo, alin sa naitabo nga disgrasya po magdamansin. Ito nga balikon, maraga kanina purely, maraga tracking company na gindi sa magdamansin, kanina nag-transport lang sila o gabi sa nunsa. Kanya, kanina yung na-involve na sa kanina tractor set sa katinitong sa mga disgrasya is that the basis sa magdamansin, pati ang driver na daw base gihapon siya ang kaning I mean ang driver po ani. So hindi pa nila mapiyo magdamansin ko kung nag-inom baka sila si driver si Painante. Pero na yung nakita na kaninga empty na maragin na po yung nag-gadid nga po yung mga sumog ni gamay. E parang laos-laos na lang siya magdamsing bitaw na galing birin-birin sa katagilim nun nga o sa kalunik na ilim nun sa magdamsing nga hard pagin na subsidiyan. Nag-drive pagin siya magdamsing. So isa pa lang sa mga pagkatingurong po. Kung risan ko na, o sige, nakainom baka ni sila prior sa kaninga disgrasya. or nawatan pa kanya sila ga control. So siguro mag naman siya natin basta line ko man, basta sila ko sa tulong Italy po mag-change.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Cabinanosa. Ini sa to mga kauban, si Magnum Mencho sa iyang location karon. Kung kumusta ang dugan pa ni Italia sa iyang mga nakuha. Magnum Mencho?
4: Para Magnum Ching, wala pa yung misurintan din yung sa Kinsa, no? Wala pa yung
1: isa ka. Asa magkakaroon? Sa 3 or sa 5?
4: Agura Police Station.
1: Okay.
4: Then wala pa. Wala yung kwan din sa karoon. Sa, ang nag-respondi, nagkarga ka kanina ang Police Station 3 Agura, ang karga atong, ang nagkarga atong duha ka mga patay lawas sa biktima. Then, padulong dito sa kining NMMC.
1: Mm.
4: But I don't know kung basig dito baka narago sa Kulyusus, kay kung nagto patay na, posible dito sa Purinaria sa Kulyusus, no, depende sa kining pamilya. Dahil yun, sa karon, wala pa yun, no, apay ni Anhedine para sa pag-dangop lugar, mga driver baka sa kining trailer truck, o mampod. O basig, kung driver manggaling, surrender, mayo ka, puning surrender siya. Pero so pa din sa PlayStation 3 Agora, wala pa. Pasin na dito sa Puntod, kung if ever manggaling na, ato pang i-check dito, Magnum-Ching. So muna, nato ang pag-update din karon sa nasangpit nga police station. Samtang ang polis nga napamangani dito sa NMMC, nga nagkandak pa sa ilang kining pag-check lugar sa mga patayang lawas o gadugang investigasyon sa nasangpit nga disgrasya, Magnum-Ching. So far, once again, wala inisurrender din eh. Uga sa Police Station 3 Agora, uga ato pang ginakuhaan o dugang pang-informasyon kalabot sa investigasyon sa kapulisan sa baong aksidente sa Puntod area Coastal Road na dalan din sa tuwang na syudad, Magnum Ching.
1: Sige, salamat ang Magnum Hunter 19. Mencho kabaktulan, atong dawaton karon, no? Si Magnum Hunter 22 Feita Velez, base nakabot na baka siya sa NMMC karong mga panahuna. Kadito man itong gidalah, no? Ang isgutan po ng mga biktima kung sa sitwasyon, gideklara to kay padeklara man itong na wanay kinabuhin isgutan mga biktima. O sutaon pa nato kagingon nga do naman matod pa laing sakay kay tulo matod pa kini kasakay sa motorsiklo ang na disgrasya mga higala. So itong balikan, si Magnum Hunter 22, Faith Beles, sa iyang location, karong mga panahon.
6: Yes, no, nata rin sa may NMMC.
1: Okay.
6: Isa maka, gidala Magnum Ching, ang isa to, adito gidala sa city. Ang nata rin gidala, mao si Martin Marlon. Sa gitigo pa kani, gitabang Magnum Ching, pagabot, pero patay na gyapon siya, wag gyapon siya nakuha Magnum Ching noon, ang gibawian gyapon siya siyang kinabuhi, wala siya natapos.
1: Okay. Atong balikon sa Magnum Faith, no? Usa ka buok ang gidala karon din na sa Northern Mindanao Medical Center, nga gikan sa disgrasya nga nahitabo diya sa Coastal Road sa Barangay Puntod. So, ang pangalan, Magnum Faith, Martin. Bastin, unsa? Kaya sa ito nakuha ka ganina, naman ito ay nagawas ng pangalan gatag si Magnum Kea, Marjan Bastin na taga Manolo Fortich, Bukidnon. So sa na-confirmation po ni Magnum Faith Karong Mahigala na siya sa Northern Mindanao Medical Center, gingong gitabang pa sa pag-abot aning biktima diya sa Northern Mindanao Medical Center apan nakabsan kini sa hinulabang kinabuhi. So ito na yung pagkasutaon karon no, kaya marang distansya para pang Manolo Fortich, Bukidnon, aron po masayod ang mga kabanay, pamilya ani nga na kalabot sa nahitabo aning na mga biktima karong mga panahuna. So Magnum Faith, sa imo mga dugal detalye karon diya sa Northern Mindanao Medical Center.
6: Magnum Ching, no? Sa nakasulat dito Magnum Ching, ang pangalan sa mga biktima Magnum Ching, 13 Marlon Magnum Ching, taga Malaybalay.
1: Ah, okay. Lahi po niya siya. Marlon.
6: Marlon Magnum Ching, ang iyong pangalan.
1: Marlon Abrido.
6: Martin.
1: Magnum
6: Ching, Marlon Martin ang iyong pangalan Magnum Ching.
1: Okay, sige, taga Malaybalay. Okay. Kani Magnum Faith, gikan yun siya diha sa disgrasya sa Barangay Puntod, ay kaning Coastal Road Puntod.
6: Yes, Magnum Ching, kauga ni siya rito katong isa Magnum Ching na gidala to sa city Magnum Ching na matod pa. Patay na daw kunupod Magnum Ching. Patulong pa po ta dito sa city.
1: Bulag Manila, Magnum K, Magnum Faith, ang kanina isgutan po ng mabiktima, nga kauban naman kanin sila.
6: Itaw ko na pwede ipasunod ko na to Magnum Ching kay patay na daw ko na Magnum Ching mo dito gidala sa City Hospital Magnum.
1: Ah, okay, kay gi-entertain kana lang sang kining kani si Marlon pag abot din ha na pa masay puso gitabang gi-revive hantod nga nakabsan sa kinabuhi kani nesgutan nga biktima.
6: Yes, Magnum Ching.
1: Ah, okay, sige, salamat Magnum Faith.
6: Magnum Ching, gikan sa ta dito sa police station pa puntod Magnum Ching, wala gihapon ni surrender dito nga driver Magnum Ching.
1: Okay, salamatan Magnum Magnum 122 Faith Beles. Atong balikan ang atong mga kauban na karon din na sa area si Magnum Kia or si Magnum Mencho diya sa disgutan nga location. Magnum Kia.
7: So Magnum Mencho, no, balikan sa area. Wala paghihapon nga nakuha ang kaning mga nagkakarambula ng mga sakyanan Magnum Mencho. Pero na diri sa area ang kaning mga tagiya di nga biyo so ga kaning sa karon sa city pod Magnum Mencho. So braga simple ipaabot ang mga magtuo nga mga sakyanan kay live kay nato Magnum Mencho makababag upod sa dan kung papasagdan ra pod
1: ang kaning mga agian naman ba agian na hinahinay lang
7: sa Magnum Mencho pero mahulog na hinay dagat kay marag na occupy mo kunya ko sa kalin.
1: Ah, okay.
7: Oh, may occupy niya
1: sa kalin. Bali magkiya, puli-puli.
7: Puli kay kaning isa talin Magnum Mencho kaning alin bitaw nga pa dulong sa may gusa. Ituway siya. Ituway sa Magnum Mencho. So, direk na lugar makaagi sa pikas, yun kaya po nga pikas maraga mag-aagi pabor kay di pa magod magian kani nga isa ka area na binang kay wala pa po na to ang kani nga duha ay may natulog ang mga sakyanan nga involved po at Magnum Mencho do di kaya to mapilo no kung napamagyapon ang muto gitiyapon Magnum Mencho kaya may gababag po na diri do git-git magod sa Magnum Mencho di kaya to siya maklaro di po kayo siya ingon nga visible so wala rin po po sa nga pag traffic diri ito mga mga tanod gikan sa barangay Puntod kay para po makaagi kay makalikay na po sa lain pa disgrasya kay karon Magnum Mencho ni hunong na po ang paguran una na diri sa area medyo digyas pa ang dadas diri pagyapon ang ikumpiyasahan Magnum Mencho na bina kay kani bagoy lang ani sa mga disgrasya nga mikala sa duha ka mga ginabuyo kay do na pay isa po nga kamulot po karon nga sa talandugon po nga kahimtang Magnum Mencho ato lang karon no, ang katong nakuha ang kaning identification card so I mean sa driver's license ganina Magnum Mencho. Ang pangalan ito is si Marjan Baspin. Baspin na siya, B-A-S-P-I-N. Baspin, iya nga pilido ato Magnum Mencho nga taga Manolo Fortich. So, basi na diha po dito lang sa NMMC ang katong usapod ka, drive, usapod ka sakay sa kaninga motor nga nasa talandugon po nga kahimtang Magnum Mencho. Kaya mo man ito, ato ang last gate po dito, ang alitaligikan dito sa atong mga tugyanan sa may barangay Puntod. Ingon man sa kanipo ito mga nang pautanahan po yung mga investigator sa
1: Drug Enforcement Unit. Magnum Kia, tulong makani sila sakay.
7: Tulong sila sakay Magnum Mencho duha ang katong na naputusan sa kada verbal kaganyan atong sa kada lalaki sa kada babae. Doon ang isa pag Magnum Mencho nga sa katong ibutyag pa ni Kapitan Onyot Caser kaganina na sa tarandugon nga kahimtang.
1: Sige so, lang, ato lang yung pagkapihoon Magnum Kia no kay sa NMMC namay na sa NMMC kaganina gidala gitabang mamanto siya moto si Marlon Martin. So, napoy laing gidala dito sa City Hospital kay matod pa wala gidawat din na kinakabsa na sa kinabuhi. Wala na siguro pag-check sa to ang mga kwan din na, mga doctor. Wala na siguro sila yung nakita nga po. So, mutong wala na nila gi-entertain na Magnum Kia.
7: Subject to confirm pag-iapon ng Magnum Mencho no kaya ganing katong nga doha gidungan magos sa silaga lakaw ay may nakarga Magnum Mencho sa kaninga patrol sa Police Station 3 Agora way lang katong isa na una na magos sa uga karga kaya ganing na pa'y makita gusto ng kaninga sinyalis nga ka paningkanan pag-iapon sa mga buhay Magnum Mencho pero nalagi sa kaninga talandugon nga kahimtang kay allegedly ang kaninga tulog ang mga biktima po Magnum Mencho is angkas si sila tulog sa kay aninga maong motosiklo kunya mo na yung mga itabo nga napasok sila in town ani nga ilalom sa trailer truck pod Magnum Mencho nga kaingon nga ang yarda ni ini dito sa Maya Tablon o Davao base ni sa class I mean kani klase pod nga logistics company pod Magnum Mencho. So kung may nga taga kani nga driver baka ba nagpa-team out dire or nabakay naga para sa maras dire murag wala pa man pod Magnum Mencho kay kung makita bito ni mga posisyon ano bito ang trailer Magnum Mencho delikado kaayo siya kay nagi daw gatambay dire nga mga bystander kada bito kay ang kilid ani tindahan manggod tambayanan Magnum Mencho so delikado pa ayo kung kaganya pag kita po sa disgrasya na pa'y maamong bitaw nga mga nagtambay-tambay sa kilid so may na lang po nyo sa kaning
0: pag naimo nga kanya, kaninga nagulang-ulang din na Magnum Chin, wala kayo gatambay din sa gawa. So wala nila yung nga angin, kundi li, gato lang nga tulog. Allegedly, tulog Magnum Chin nga ang kaninga na nakasigay ko, nga nakasusig na doon. Bisa doon po na nga natinasa sa landugod po nga kahintang karoon nga mga panahuna po Magnum Chin. So inoon, karoon din is area man po, medyo kalma-kalma naman po Magnum Chin, ang mga tao na napagyapan na din sa palibot, pero kumuinon ka, uga kaning doon na po may mga commotion din sa area, wala naman. Uga, ipaabot na lang po Magnum Chin, no, nga makuha ang kaning mga nakababag ng mga sakinan kay Maragan. Makahimon po din siya nga makababag po sinagan sa traffic. Pero pinakay na, ginaka-occupy ko siya sa usaka lane po Magnum Chin. So, yun na ang pagpunagan na nga mga sakinan nga padulong uga pagawas uga pasunod din karon sa maya Agora area nga nag-agi din sa maya Tinjot po sa Dunay kundi yun doon na isa po nga disgrasya po Magnum Chin. So, noon, wala naman yung kabalakan na sa mga maningyapan ng mga sakinan dito. Yun na yun.
1: Itong kwa niya, Magnum Kia, itong traffic investigator.
0: Actually, nakalakaw na Magnum Chin si Sir Santos o si Sir Zudaya Magnum Chin at ang namatayan kaganina nga traffic investigator. Gani, ngayon ganito silang padulong sila sa ospital o kung mahumatidira, I mean, kasi nga baka ito makadarikit po kasi mga buhatan po Magnum Chin para makarugin nato no kung kung sa identity o gagawin sa pagkita nga involved ano nga katong nga driver o pangalan baka Magnum Chin makuha o sa identity sa driver ingon man sa katong mga nang ano na ito po nga disgrasya. So higan din dadikit po nato karoon sa ilang buhatan sa traffic enforcement unit na sa magbarang ikauswagan po Magnum Chin at makuha po tayo sa kanina kita yung sinatibot on good food na mga detalye na ito po po nga mangilingig na disgrasya mahulog na mangilingig na disgrasya Magnum Chin no kaya ganti ka rin po na una. Doon na pag-iapoy mga kaning debris o kaning mga dugo-dugo sa paribot din sa area. Kaya wala pag-iingon niya na matandang pag-dumasyong sa kailan ninyo, ma'am? Kailan ninyo? Kaning wala mag-iingon niya matandang din sa area. Dagan pag-iapoy niya mga bystander din sa paribot ng pag-dumasyong. Nagurat siguro kung pabayan na mga karanduan o mga lain pang mga pangitabo po na din sa area po. Pero inoon, wala naman tayo nakakita po niya lain yung mga sabda. So siguro, sa mga pagbalo niya, basit makadalikin na tayo sa bota sa traffic enforcement unit.
1: Sige, final report, pag-ambihan din mo diha.
0: Pagkikan din sa itong lokasyon sa Mayan Sintra, napunto barangay punto din atong syudad. Kauban si Magdumanta 19 na mensyo kamaktulad. Chris, Magdumanta 23. Sa balita o servisyo, Magdum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter in Hunter 23 Cabrillo sa atong ibalikan si Magnum Hunter 19 mentioned kabaktulan na siya karon sa police station 3 Agora kung kumusta ang update ba si nakadalikyat nakasaka na ba kakaron sa stasyon na sa kapulisan ng driver sa nisgotang trail truck Magnum Mencho.
8: Magnum Chin so far wala pa ay makita na to karon ng misaka para sa pag at pag pagpaila sa yung kaugalingon kuan lugar misurinder pero so far naamang yapo na mga police and katong mga investigator so ang police nga nag-respond di lugar kaganina so pa dito sa kining NMMC
1: okay
8: ilang ingon din sa kining DO test officer so muna nga posible basig na imamat maka ni Magnum update no so dito sa kining hospital but sa karon is so, wala pa makita nato nga ni dinhi Magnum Chin. And sa taon sa nato dito sa kining lain pa hospital basin basin na tuwa pa dito ginala ang uban ng mga sakay aning usa ka motorsiklo Magnum Chin di nga mapanuna.
1: Sige. So, final muna. Report ni mo diha Magnum Mencho.
8: Muna to ang initial report gikan sa Police Station 3 Agora kini si Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 19 na Mencho kabaktulan. Nagikan siya diya sa Police Station 3 Agora mga higala. Kay lagi atong gibantayan po no ang driver sa mga trailer truck. Kay human sa insidente, maybe siya sa iyang gimaniho ang trailer truck. O di pa nato masuta karon kung asa karon ang lokasyon sa ito ng driver. So ang atong pananggap, nga posible baka ha, nga musurrender sa Police Station 3 Agora. So far karon mapanahon na wala pa man ang mga higala. So atong nga balikan, ato pong kauban sa hospital karon mapanahon na nasa NMMC or GR Borah Regional Hospital ang baka nakabot si Magnum Faith Velez sa iha pong pag-monitor mga medical bulletin na niniskutan mga biktima nga nadamay sa niskutan pong disgasya diha sa Coastal Road Barangay Puntod. Magnum Faith?
9: Yes, Magnum Chin na nata dili sa City Hospital Magnum Chin.
6: Lado ay gidala tong isa Magnum Ching, katong patay na Magnum Ching, pero wala ta nakakuha sa pangalan sa maong biktima tungod kay wala sa nasayod ang maong security guard din ni Magnum Ching.
1: Pero sila nag-confirm, Magnum Faith, nga ang kinang nahidangat nga nalambigit sa disgrasya diha sa Coastal Road sa Barangay Puntod, nakabsa na sa kinabuhi, Magnum Faith.
6: Sa Magnum Ching, no, kapsa na sa kinabuhi ang maong biktima, Magnum Ching, na diri sa gawas, makita na to diri, giatiman sa maong doktor, Magnum Ching.
1: Ah, so far, wala yung mga paryente, nga yung nakita, makaroon diha, or yung mga nahimamat, nga nagdali-dali, huwan sila nakahibalo sa naisgutan po, nga panghitabo, nga kundi ng ilausa sa ilang mga kabanay, biktima sa naisgutang disgrasya sa Barangay Puntod.
6: Wala pa Magnum Ching, wala pa'y nakadalikyat diri Magnum Ching, wala pa'y pariente nga niyan diri kanon.
1: Gawa sa unsa gisakyan gyud anak, Magnum Faith, katog yung kining patrol, kining mobile patrol sa tuang kapulisan.
6: Magnum Ching, ang mobile patrol sa kapulisan may gisakyan diri Magnum Ching.
1: Sige, at pag kuan lang diyan, no, Magnum Faith, observari lang diyan karon, no, kaya basi mabot ang mga may dangat ang mga parente or sa baka investigator. So far, wala nakita ni mo investigator din na Magnum Faith?
6: Wala may nay police dere Magnum Ching layo ang puta no katong police nga gauban dere Magnum Ching na gihapon dere karon.
1: Okay, sige.
6: Aw sa maong kuan Magnum Ching.
1: Oh, so far isa lang yon, wala nay lain pa nga mga biktima nga nadala diha Magnum Faith nga dito lakip sa na disgrasya sa Barangay Puntod.
6: Yes, Magnum Ching, isa ra Magnum Ching katurang patay na Magnum Ching ang naa dere karon.
1: Sige. Salamat, Magnum Faith, sa imong final report. Yes, sa kining GR Borja General Hospital.
6: Yes, so, gikan din sa may GR Borja Hospital in Ciudad. Dini, si Magnum Hunter 32 Faith Velez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat, Magnum Hunter Faith Velez. Kauban nila si Magnum Hunter 23 Caballeros o Magnum Hunter 90 na mensyo kabagtulan. Katag ang ato ang mga puwersa mga higala noon sa pag kaning kuha sa mga detalye kalabot na sa disgrasya nga nahitabo diya sa Coastal Road sa Barangay Punto ni atong siyudad. Atong balikon, duha ang nakabsan sa kinabuhi, gikan kini. Sakay sila sa motorsiklo nga nabangga sa kining trailer truck, humano sa mi overtake matod pa sa laing sakinan o didto natabo hid-on isgutan nga panagbangga, napasok sa ilalom o nakadamay pa sa laing sakinan isgutan nga trailer truck, nakaparada nga duha ka mga auto. Pero gibotya nga doon na po lain pa nga nadamay o sa motorsiklo, pero why angay kabalakan ang kining diliingon na dako ang damage sa nisgutan pod nga motorsiklo nga nadamay sa nisgutan pod nga insidente. Hangtod karon wala pa mo surrender ang driver sa truck nga nagmaniho sa trailer truck diha mga higala. So double base ang kaning nisgutan pod, no, kanang ulo naman ni mga higala, wala lawan to yang kining karga, no, nga mga wing van ay kining container van. So far pas ang ilahang yarda matod pa diya sa barangay Tablon. Pero ito pa ni pagasutaon kung doon na ba kasi mga tuyo po nga nakaniman siya din sa tuang syudad ang mga higala. So instead, siguro baka ha, nagatod baka ni siya gikan sa ihang karga, hangtod nga naabot siya diya sir. Di pa na ito mapihon, no? Ato pa nga pagkuhaon pa ang dugang detalye kalabot sa naisgutan nga insidente. At ang dugang detalye kalabot na sa disgrasya nga nahitabo diya sa Coastal Road, Barangay Punto ni nga itong syudad. Kini si Magnum Hunter 16 Ching Interina Enriquez sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Nanawagan si Jolie Mea Maisug, head nurse sa House of Hope Foundation sa katawan nga atimanon ang mental health. Aro malikayan ang depresyon, matod ni Maisug, nga dako usab nga tabang ang paghatag o pagtagad sa mga nanginhanglan labi na sa mga nakasinati o mental health problem.
4: Kining mga checkpoint diya ra bigid gasugod or diya gid nato kasagaran ga ka discover ang mga currents or ang panghitabo sa krimen ay mga karga nga mga illegal mga kontrabando.
3: Samtang gipamugos ni kona United People's Initiative Illegal kona Legal Counsel atol ni Melchor Magdamo nga dili na kinahanglan nga magkapareho ang mga detalye sa Bureau of Internal Revenue kona BIR og Statement of Asset Liabilities and Net Worth consultant sa usa ka pampubliko nga opisyal matod ni Magdamo nga ang 98 million pesos nga gideklara ni Vice President Sara Duterte sa SALIN sulod sa 18 ka tuig, 85 million pesos lang ang nakita sa BIR records tungod daghan ang mga misulod nga gakita o pondo, konakita o pondo og dili sakop sa buhis. Og karon sa atong Magnum News Hunter, atong dawaton karon ang dugang update sa natabong disgrasya diya sa may puntod ning siyudad sa balita og serbisyo anya si Magnum kona Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa.
2: Magnum News Hunter.
5: Tawag na bala din ang hinihingi ng ipang kuha ang katong mga sikyanan nga na-involved mong disgrasya dito sa mga sa na punto kung na barangay punto din atong asyudad labi na karon kaya naabot na po ng kaninga manager sa mga nga logistics company po magnumala ni Samtang sa katong identity atong tulo ka mga nakamsun sa kinabuhi po magnumala ni nga nadaran na karon sa kaninga balita-balat na labi na katong aduha kauna ka mga biktima nga gidra diyan nga katong una gini po nakamsun sa kinabuhi ang ina mga pangalan na ni magnumala ni based sa ito ang nangakuha lang po ng detalye maunay si kuan magnumala ni si si Marjan Baspin o si Alicia Baspin magdumalani katong nadala dira sa Maya City Hospital. Samtang kani po nga usap pod magdumalani kaning nadala dira sa Maya ni MMC kaganya kana asa talandugon nga kahimta nga karon kaloy mina subo man pa minawno nga nakapos sa kinabuhi kini si Marlon Baspin pod ni siya magdumalani ang kaning identity sa maong mao nga sakay pod di ba no mapayo magdumalani kung unsa ilahang kaning maraga relasyon. Makita din sa driver's license ani ni Marjan o ni Marlon magnumalani same ra man sila og apelyido so posible nga igsuon ni nga duha o dili pa ma-identify pa kung ila baka nga kaning suod katong nga si Alicia pod asawa baka sa usa sa ila ani magnumalani samtang nga nakadelikate pa pod kay ganiya tagiyas manager sa katong nga F2 Logistics pod magnumalani og sa ato nga nasayra nga pangalan sa driver nga ni si Batma o si Roldan Adlawon pod magnumalani nga taga Davao City so gibutyag ato nga manager po sa maong kumpanya nga gipaningkamutan nila sa pagkakontak o gatawag ang katong nasangpit po nga driver pero dili na makontak ang cellphone ni Hanto nini nga tungura po magnumahala ni ganiman ang katong mga sakinan po nga involved dito sa area hinihinay po nga ipangakuha labi na kay katong trailer truck na nakadisgrasya po magnumahala ni i-turn over man to or i-custody man to sa toong kapulisan sa traffic enforcement unit o ito na po nga magiging kita ang kaning management sa maong kumpanya ingon man ang mga tagtungod labi na kay maragula pagiging sa oras ay magnumlanin na wala pag-iapoy nakadaligit ng taga-tungo dito sa area. Pero wala tamasayod na Batos area ni Magdumang Faitia sa mga JRB Magdumlani no, kung masin makaroon na yung mga nakadalikit na ng mga taga-tungod. Pero as to the difference itong area po Magdumlani, kanina pa po nga ang details po itong nakuha ng mga detalye is kanyang gikuha na ang kanyang mga nang-involve po ng mga sakin na labi na kaya. Ang involve ni Magdumlani, katong nga isakyan nga motor sa katong mga nangamatay ng mga biktima, katong nga isa ka Honda City o sa Toyota Vios o katada yung nga trailer po Magdumlani. Pero hinuha dito sa area po, nagipasigay, nagibutangan to siya gakandila, labi na katong area kung asagid po nga nabagnos ang kanyang mga biktima po Magdumlani, uga ila pong nagibukan po doga kandila, labi na kaya mo po yung mando po ni Kapitan Unyut sa sir, aron din po na painungod po sa kanyang nga namatay po din taong yung mga biktima, nininaisutan din po nga disgrasya. Sandang sabahin po sa TEO po Magdumlani, na panahin po man nga gihapon, ang investigasyon, uga ila pagid gihapon nga ginasulayan nga makita or makuha ang katong driver, labi nga misi ba't kini diya sa area sa pagkaita mo po ano nga nito mo po nga disgrasya po Magdumlani. So ito nga nakuha nga di balita pero update ka nga nito mo nga disgrasya yung kalabigitan so pati mga sakit ano nga may resulta sa kamatayon sa so, mga tao din sa mga St. John Barangay Punto Ding at ako siya dati sa Magdumlani sa 23 kaya abad yan ako sa balita o servisyo Magdumlani.
3: Ngayon, salamat Magdum Hunter 23 Kia Abelanosa. Atos ang dawaton karon si Magdum Hunter 22 Faith Villas, no? Kaya naman siya karon diya sa may hospital. Kamusta ho na to? Labi na ang kakainahidangat naman po ang pamilya sa mga biktima, mga higala sa balita o servisyo. Anya, si Magdum Hunter 22 Faith Villas. Magdum Faith?
5: Yes, Magdum Lani, no? Nata din sa City Hospital, Magdum Lani. Nana din ang isa sa pamilya ni biktima Magdum Lani, si Sir Martin Marlon Marvin Baspin Magnumlani. Na siya direkta ka man Magnumlani, mahinabuin na to.
3: O, oh, sige. Go ahead, Magnum Faith.
5: Ay, so po, sir, sige ka sa Magnum Radio.
6: Sir, yung sabi, saan ni mo ang biktima, sir?
7: Akong isoon, huwag akong mama, doon ka buo, gilaras, gitila sa kung kinsa mang tao nga nagkaamong sa akong ginikanan.
6: Sir, yung si pangansa yung mama, sir?
7: Amalia Salazar Baspin.
6: Ang mong isoon?
7: Si Marlon Baspin o si Marjon Baspin.
6: Sa dito sila pa ingon
7: siya? Ito, gikan to sila sa El Salvador. Pauli na unta gikan sa El Salvador. Mo, uli na pabalin siya o malibalay. Yan na po ilang trabaho. Kung mama, sige to sa process. Kaya mo process to sa papilis niya para mo ito sa gawas. Kaya kung ako magulang, karong hindi na matayon. Kaya wala naman siya. Unta, kung kinsa to ang nintungda na nga nakaamong sa among ginikanan o kong mga isoon. Unta sir, makonsensya, unta ka sir, naunta man, namunta kayo pamilya. Unta, musurinder ka sir, kaya among-among ang akong mga pamilya sir. Unta, musurinder ka sir, unya. Mga yun sa kog, tabang kang miuroy. Sir, unta, mga pagano tagustisya ang pagkamatay sa akong mga pamilya sir. Sir, mga magtabang, sir, kay wala, dili na akong maliwag sa kay wala, gigapon ni sir. Unta, madunggan ni mo na yung Miroy. Unta, madakpan po doon sa itong nakaamong sa akong ginikanan.
6: Sir, sa karon, sir, ang na-assign MC, sir, kinsa may na-adituhan, sir?
7: Ako, wala yung magulang. Siya, ragad isa dito, ma'am, kay nagtuyo ko ganina, nangutana ko sa God. Sir, aha, ang dapit ang kwan, sir. Ang entrance dito sa atong sa Gaysano, niya, nagingon naman itong guard nga, nahanap.
6: Nagingon ng guard
7: nga? Patay ng isa kalalaki. Ang din, ang duha daw ko nung gidala ng Dero City Hospital, mo kong dalik ko gato dire.
5: Maglani, ba sina kay dugang pang mga pangunta na maglani?
3: Sige, Magdum Faith, para lang Magdum Faith.
5: Na kay dugang pangunta na ni Sir Marvin Magnumlan.
3: Okay na ito, Magdum Faith. Kani si Kuan Magnum Faith, ingsoon gyapon ni niyang duha Magnum Faith nga sila ni kinsa ba ni sila si Marjon o nga Marlon Magnum Faith no kay si Amalia Baspin mao man iyang gilik mama.
5: Yes, Magnum Lani, ingsoon na sila Magnum Lani. Mm-hmm. Pamilya ni sila Magnum Lani.
3: Uh-huh. So mga pila ba edad ani mga Magnum Faith?
5: Dato
3: si.
7: Pila si 21 edad mamang bina si 22. Ha? Si 22 na mga gross mamang.
6: Kanang
7: duha, sir, imo isa lang. Kumangod mga 31, 32 ana. Ako magulang mura 40 na mangguro na sa kapin, ma'am.
3: Mm-mm. Sige, Magdum Faith, palay.
5: Sir, Magdum Lani, basig na kay dugang pang mga pangutana. Sir, na si Magdum Lani sa pikat linya, sir.
7: Mamayong gabi niya, ma'am.
3: Mamayong gabi, sir. Paisubo sa nitabo sa imong pamilya, sir. So, karon sir, ana-ana, asa man yung pagadalon ng mga ating lawas karon sa mga pamilya, sir?
7: Puro dito sa Valencia, Sinayawan, ma'am.
3: Mm-hmm. So, ang inyo, yung lukuan karon sir, taga Valencia, Sinayawan, yun mo, sir, no?
7: Yes, ma'am. Taga Valencia, Valencia, Sinayawan, yun mo, ma'am.
3: Mm-hmm. Paisubo sa nitabo sa imong pamilya, sir. No, mga kaning mga mangod ni mo, sir, mga minyo na puno sila, sir.
7: Live-in partner, ma'am. Akong magulang lalaki nga si Marlon kay tulo ka buo anak wala pag ito kabalo siguro kung noon sa nitabo siya ang amahan.
3: Mm-mm. Okay, sir. No. Salamat kay sir. Paisubo sa dagatan sa imong pamilya karong gabi una, sir. No.
5: Okay. Sa pamilya ni Ma'am, di sa nato madugay si sir kay so ano siya mag-process pa sila sa papel kanan magnumlani.
3: Sige, magnumfated.
5: Maka to itong initial nga dere sa May City Hospital ng siyudad. Kini, si Magnum Hunter 22 Faith Balance sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Dagan salamat Magnum Hunter 22 Faith Balance. Makatumahay gala no ato ang update kalabot sa naitabong disgusya diya sa may barangay punto niya itong siyudad diya sa may tulang mga higala. Kabut ya, tulo ka mga tao ang nakabsan sa kinabuhi mga higala no magpamilya na kini siya mga higala. Uman sila itong disgusya diya samtang sa pagkaroon ang driver po sa maong sakyanan mga higala, ang wing van, wala pa gid nagpatinaw karon kay ikyas nga taga Davao man ni mga higala ug padayon pud sa pag-contact pud sa buong trailer truck mga higala sa trailer truck driver sa trailer truck wala pa gid nagpatinaw hangtod karong panahon na siguro nahadlok sa itong mga higala tungod sa inatabo kay daghan man pud siya ang naangin ilagi lagi labi na magpamilya magiding na kabsan sa kinabuhi mga higala no so ato lang nga idugang update kung labi na kung mo surrender na gid ang maong driver sa maong trailer truck. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio. Member KBP. Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, alauna sa Kadlawon. Magala ng balita karong orasa. Gipasabot ng Deputy Speaker og Misamis Oriental, 2nd District Congressman Bambi Imano, sa katawan ang kalabot sa ilang giaprubahan ng budget alang sa tuig 2027. Kiniuman sa mga nagdawatan ng mga pagbatikos, kalabot sa niini. Mato ni Imano nga ang pag-aproba sa maong pundo gisusi pag-ayo.
2: Sa dili masabtan na sa usay sa katiling ba na mananaw sa ato, dili na gusto namo mga kongresista ha nga ang budget magsugod sa kongreso. Pero sa atong konstitusyon, magsugod yun. Munang balaod na to ba? Dagin magsugod. So, parehaan eh. Ang una ginamo gabantayan, kanag yung mga underspending ng mga agencies, kanang kuan tawag na absorptive capacity, nga mangayo og budget, pero hinay og absorptive capacity. Sa Department of Agriculture, munang labad kayo sa budgeting, kaya ang tanaw na to, isa na ka-title ang Department of Agriculture. Pero sa Department of Agriculture, hindi na ang fisheries, di ba? Yeah. Ang fisheries, buwak-buwakon, bagitin mo na, di ba? Na isa dagat, na ay sa suba. Kaya 2027, para kay ang budget, manggod kay kaning gibuhat ka para manisunod 2 weeks.
1: Ang pamahayag ni Deputy Speaker og Misamis Oriental 2nd District Congressman Bambi Imano, samtang paday ng paningkamo sa gobyerno nga matabangan ang mga mag-uma sa epekto sa posibleng epekto sa El Nino, maton DA Secretary Francisco Chulaurel Jr. nga magtunol ang ahensya og mga ayuda isip tabang og mga mahimong itanom nga kayang mabuhi sa init nga panahon.
3: So talagang walang maitatanim, definitely, baka mag-deploy tayo ng tupad, no? Through Dole, at of course, nandiyan din tulong DSWD. Sa mga konti ang tubig at pwede pa magtanim, bibigyan natin ng mga seeds na drought-resistant, ano? Plus fertilizer support, or mag-ibang crops muna sila for the meantime. Doon naman sa mas maraming tubig, o kaya normal, iraramihan natin ang suporta ng fertilizers at intensity ng seeds para subukan na tumaas production do sa areas.
1: Ang pamahayag ni DA Secretary Francisco Chulaurel Jr. Mga higali na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: news alert. Oras sa Magdum Radio alas 2:01 sa kadlawon, mahigala ng balita karong orasa. Gibutang ni Engineer Marco Brito, Business Community Representative sa Technical Working Group, nga dunay mga proyekto nga dunay problema sa syudad apan dili kini rason aron dili padayon ang planong new CDO government complex maton ni Brito nga maghatag og bag-ong oportunidad sa syudad og investment ang magtukod ni ini.
1: Dunay mga projects nga problematic, no, but here is it, naay opportunity, no, kay sa ako nga side sa chamber nga point of view, this is an investment.
0: Ang pamahayag ni Engineer Almarco Brito, Business Community Representative sa Technical Working Group. Samtang nagtuo si Political Analyst Edmond Tayo nga ang gipagawas ng mga bank account sa AMLAC nga nagpangalan kang Vice President Sara Duterte o sa kadakong ebidensya kinitaliwala pa man sa pagpanghimakak sa defense team ni ini sa impeachment trial. Mato ni Tayo nga dili mahimong mabutang ang pangalan sa usa ka tawo sa usa ka bank account kung wala kini nagpakita sa identification card o mipirma ni ini.
2: Ang tumaginting doon yung pagde-deny nila na wala daw kinalaman ang pangalawang pangulo dito sa mga bank accounts na to, no? Pero pwede ka bang magbukas ng bank account na hindi nagpupunta sa bangko, hindi nagpipresenta ng mga identification cards, hindi ka pumipirma? Kasi kailangan mo ng specimen signature doon, eh, no? So paano mo sasabihin na hindi mo alam itong mga account na ito?
0: Ang pamahayag ni Political Analyst Edmond Tayo. Mga igalang debate ang Magdum News Alert at ang dugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita ug serbisyo, Magdum Radio.
3: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa Kadlawon. May gala ng balita karong oras sa Givayag ni Police Lieutenant Natalio Mata III, Chief Investigator sa Police Station 3 Agora, ni nga syudad nga na padayon ang ilang gipahigayon nga regular nga uplan Bakalsita o Gricorida. Mato ni Mata nga dako og ikatabang ang maong operasyon sa paglikay sa krimen sulod sa ilang area of responsibility.
4: Kung padayon nga po nato na natay regular gida na kada gabi igin mag-conducta o plan Bakalsita kung kining Rikurida kaya dako ka na siya katabang sa atong prevention dahil sa atong area na. So, hugot kaya po nato na gipatuma na kada gabi igin mo nang ang igin matingala ang atong mga katawan kay tabang niya po na para sa ila ang safety.
3: Ang pamahayag ni Police Lieutenant Natalio Mata III, Chief Investigator sa Police Station 3 Agora. Samtang giklaw sa Department of Justice kung DOJ nga dili pa maisip nga fugitive si Batangas sa 1st District kung San Leandro Leveste apan namatod ni DOJ Secretary Frederick Vida nga wala usab nila gisalikway nga ikansela ang pasaporte ni ini kung gikinahanglan.
5: Oh, wala pa. Tulad na nabanggit namin, may proseso naman yan, di ba? Kinahaya.

0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Igala mayong adlaw sa ato tanan. Welcome to Dinimay Gala sa ato ang programa Karabutang Amay Gala, buntag na Pilipinas. Sa ato mga suki, nato labi na may gala o chita ka barangay. Oy, nagbayad sa ito namin sa amin sa rin tatanan mo ito magsibya. Mayong buntag sa tanan. Welcome to Dinimay Gala sa atong programa. Alamata na muntan na diha, kay buntag na, kamas na buntan ni mga kapubre. Morning kinabuhin na ito mga kapubre ba? Kamas na po, kinanglat na mo kamas, may gala. Kunit na mo kamas, watay na da.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Kinanglat na mo kamas mga kapubre, kay kung walay kamas, wagid mga igsoon, wagid sa mo. Munong giingon, may gala nga, wagid. Way na da, kunit na mo kamas, ha? Kamas ta. Adlaw na sabgaron nga Lunes, 12 na po ang atong pizza. Bulan mga gala sa October 2026. Hala, kamasta mga kapubre, kay buntag na, wadwad na sa tanga, kay buntag na. Sa ato mga mga suki po nato, labi na ang 80 kaparangay sa nagpayang nagkaroon namin sa amin sa Talbog Ganon Bohol. Namigin ka matagan pagkani Anod ni Hotel sa amin silingan na po ito pag-CBI Agrabutaga. Good morning. Welcome tati ni mga gala sa ato programa Magnum First Aid Blanc ang iyong kauman. Sa kahanginan mga gala, magubaduan kayo 2 kauras siya punta karon. Kumbati mga gala, guwaduan, standby mga gala sa update ining disgrasya na sa Puntod Bridge. Kay grabe sa mga igsoon. Akin di ba may galang kamatayon sa tulogin katao in taon mga sukit raw ni sibat pa yung driver. O niya nakitaan mga kanya ilim nun mga igsoon dito may galang kinibang butilya sa iya mismo mga igsoon nga gidriban may galang usa mga igsoon ka at truck. Pastilan pa itas ang kanyang inani ay. Di ba? Pait kanyang involved ang disgrasya may gala.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Dito maglangay may galas sa itong paragubahan sa itong kamurama karabutang kabuntang na malibira sa baktara kung uluwaan sa mga balita-balitang lokal. Uluwaan sa balitang lokal tulog ka mga tao patay human malambigit mga iso disgrasya ng Coastal Road Sint John Puntod ding atong syurad.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Santando ka mga balita at balita-balitang lokal gigon mga iso mayroon sa nagbayan ng Claris o ibibutiag may galang kagabong at lawa. Nga naagunoy ganawatan may galang napadjikas mga iso kini may galang pipila may galang ka mga sakop sa RTA.
0: Magnum, na. Buntag na Pilipinas.
1: Samtang sa duga mga balita at balitang nasyonal giingon President Ferdinand Marcos Jr. Kinahanglan ko no may gala magpalit na kunumunaan og mga balde. Kaya na ako no'y filter mga igsoon nga i pag-apon-apon may gala sa gobyerno.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Samtang sa duga balitang international 5 katao missing sa lain may gala dako mga igsoon nga baha dito karon sa nasod sa Nepal. Samtang sa duga balita balitang sports. Gingon sa may gala karon sa ato mga balitang sports. Hindi may galang sayo sa Kabon Tagon. Alex Yala, posible ko nung makaatbang ang pipila ka mga ilado kahit nga tennis player sa Wuhan Open.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Bago na kong maluan sa mga balita karabutaga dito sa ta Magnum Law Center. Magnum Lani Delgado sa tabi, mangumusta sa tani Magnum Lani. O sa mga nagkong uluan sa mga balita karon sa Magnum Law Center. Diyanit tali na wato ta report sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yan, sa mga presidente na mga top stories ting buntag, akaroon nga pagkatangan sa itong suking ting paminao. Kakaroon sa itong Magnum National kay President Ferdinand Marcos Jr. Gikonsidera ang seryosong hulga, kuna, gikonsidera nga seryosong hulga ang seryoso sa seguridad sa Pilipinas. Ang gingong pagpundo sa China sa mga kumpanyang gikalambigitan na ni Vice President Sara Duterte. Resulta kay Senator Rubin Padilla wala mabalaka sa pagbali ni Senator Mark Villar sa mayuya sa Senado. Dari sa itong Magnum International kay 11 ka mga tao patay sa panagbangga tali sa bus o truck sa Turkey. Dari sa itong Magnum President kailangan upat ka mga tao patay human mag-landfall ang bagyong Isaias sa Florida pagkana sa Florida o gamihina isip po sa kapos tropical cyclone o gipaubo sa Category 2 hurricane. Dari sa itong Magnum Business kay DAG pamugos na walay rason para mutas ang presyo sa pipila ka produktong agrikultura tungod sa very strong El Nino. Ladies at salain na itong Magnum Business kay Sinag nanawagan sa gobyerno nga ibalik na ang daang taripa sa imported nga baboy. Samtang itong Magnum Sports kay Rain or Shine head coach Ying Gao malaumon nga magresulta sa mas dako nga suporta og paglambo sa Philippine Sports ang madawatan nga pundo sa PSC. Lain Magnum Sports at kay Kai Soto, subli nga nagpakita sa iyang double-double performance sa Alterich Shiba sa Osaka dito sa Japan. Mala Magnum First na itong mga nagunang balita karon nga ngay pagkatangan sa itong suking tig paminaw. gikan sa Magdum News Center para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magdum Hunter 21, Lani Delgado, sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Lani Delgado. Gikan may galas ng lokasyon na karong buntaga. Wala ko sa tas gawas, pinagi ni Magnum Hunter Kia Amilianusa o Magnum Hunter Pete Miles. Liliyon sa nato magalang kamustahan sa nato magalang palibot karon. Liliyon magalang sa iyo sa kabuntagon, nagikumusta sa ta. Di ato ta magalang karibang dawaton sa unang report. Wala ko sa ta. Di Magnum Hunter Fate. Sa balita og service na si Magnum Hunter Fate Veres.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Magnum Presidente, dalang sa itong inatong paglagway sa lakad sa panahon o dagan sa trapiko. Dili sa itong lokasyon, dili sa sentrong syudad niya bakit. Ilabi na dili sa itong lokasyon karon dili sa may puntod. So far, wala mga iangay kabalakan karong panahon na ilabi na sa lakad sa panahon, wala man sa tinasinatian niya pagpanaliti o pag-ulan karon sa mga orasa ning buntagon. Bugno pagyod karon nga itong mabatian karong mga orasa. Kung isgutan ta ang dagan sa trapiko, laos-laos sa mansad karong mga orasa. Tungod kay hawan pa mansad ang kadalanan. Pipilak pa lang ka mga ang mga sakyanan ang atong namatikdan nga nagsaysay karon sa kadalanan. Ma-private man o mapampublikong sakyanan. Bisan pa man sa kaapsay sa kadalanan, magpabilin gyapon kita sa pagpahinay o maampingon sa pagpadagan aron malikayan ang disgrasya. Ukmaw ka na itong inatong paglagway sa lakad sa panahon. Dagan sa trapiko, dere sa itong lokasyon ka nun sa may puntod. Kini, si Magnum Hunter 22 Faith Bilis sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Faith Bilis. Dere sa itong Magnum Weather Alert sa Pag-asa. Abigas linya si EJ Sonega. EJ Sonega, may buntag. Standby sa may galabi. Ato si Plaster Balik, may gala. Ato pag-asa EJ Sonega, mga sukit ng kabinao. Para may gala malili na ito, may gala karong buntaga. Biyato sa tanahon, mga higala, mga sukit ng kabinao. Si EJ Sonega. Atong pag-asa. EJ Sonega, may butag.
3: Yes, sir. Maraming butag, sir. Usa pa mga suking pagkamina para sa atong latest weather update. Karong tawa, maraming tagimantayan kining bagyo sa gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Kining tropical depression na sa kalaungan 2030 is bitang payataan sa Central Luzon. At sa atong forecast na, posibil siyang usulod sa atong Philippine Area of Responsibility by Friday or Saturday, pero if ever siyang usulod, atong giyasayin siyang local name na si Bagyong Rosal. Apan lang, ITC there, in the tropical convergence zone, padayon nga mag-effect dito sa Tibuok, labi na dito sa Zamboanga Peninsula, Caraga, o Northern Mindanao, ang makasinati sa makulong na kalagitan, ilalang sa mga katagkatakabulan, sila sa panalundog, tungod sa ITC. Kaya kung mapagay kining medyo mainit sa kabuntagan sa tuwang sa hapon sa gabi, taas ka chance sa mga pag-ulan, kilat o pamanlogdog tungkol sa ITC. Sa taas na labiling, dapit sa Mindanao, party cloud to cloudy skies, inabunan sa mga patak-patak sa pag-ulan, kilat o pamanlogdog tungkol po sa ITC. Doon na yung hining sa kanan ng hangin ang magagigan sa habagatang kasadpan, gano'n sa habagatang silangang direksyon, at ang kadagatan, kapsaing, gano'n sa kasarangan ang pangpalod. Ato temperature range karong adlaw posibleng maabot sa 25 hangtod sa 31 degrees Celsius. Sa atong heat index karong adlaw posibleng maabot sa 39 to 40 degrees Celsius. Atong sunrise kunya alas 5:29 sa buntag, samtang atong sunset kunya alas 5:27 sa hapon. Samtang para sa atong Philippine Standard Time sir alas 4:17 sa buntag og tamang din ang latest weather updates gikan sa buwan sa DOC Pag-asa, Malugan na sa Baguio City, kini si EJ Sunyiga, ganang sana.
1: Salamat DJ Sunega, Pag-asa Weather Forecaster. Mga magalang atong Pag-asa, bulyara sa task report may gala. Kaling disgrasya may gala sa kinibang puntod, gamatay sa tulog katao. Grabe ipangita mga igsoon ng so, kinibang driver karon sa kinibang tractor head. Beta na akong sa nato may gala report, Magnum Hunter 23. Asa na ka, may galang suspect karon nga driver? Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Avillanosa.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Sa Magnum Officino Pabilin pagyapon nga missing in action ang driver og upat ka mga pahinantin ini nga mauwi sakay sa kaning nahitabo nga karambola kagabi diri sa Maya St. John na punto diri sa may particular diri sa may Coastal Road Maragon diri ni siya diri sa may lapasan og sa may barangay Puntod Magnum Officino pansakop ni siya sa barangay Puntod duman matud pa kini nga ni si Bat ato sa nahitabo pud nga disgrasya kagabi nga gigalambigitan sa unom ni siya ka mga sakyan pa Magnum Officino bali duha ka mga auto duha ka auto bali usa ka Honda City usa ka Toyota Tabios, tulo ka mga motor ni siya Magnum Officino sa kaya Mamiyo, usa ka Honda Click o usa ka Honda Wave, unya ang isa pud katudayo nga tractor head pud Magnum Officino. Kay kaingon nga atos ni tabo nga disgrasya kagabi, dili matud pa nga misibat kini nga driver ga sa maong nga tractor head Magnum Officino nga gingon nga naila sa pangalan nga si Roldan nga taga Davao City. Kay kaingon nga kani matud kagabi matud pa Magnum Officino gimisulay matud pa sa pag-overtake kini nga si tractor head Magnum Officino nga kani sa usa ka kaning wing van. So, diya nga pagkakawat niya ugadalan po Magnum Officino, natabo ni ini ang kaning sakay sa mga motosiklo nga kaning magpamilya, maginahan ni sila Magnum Officino nga naila sa pangalan nga sila si Amalia Baspin, 72 anyo, si Marlon Baspin o si Marjan Baspin Magnum Officino nga puro si sila taga probinsya sa Bukidnon. Gingon nga sariha nga maragahed o nga paragbangga nini nga tulo ay minaduha ka mga kaning motor o kaning tractor head po Magnum Officino na pasok sa ilawom ang kaning sa, mga sakay sa motosiklo Marison nga hinungdan sa ilang hinanali nga kamatayon. So human nga napasok ang katong mga biktima sa ilawom sa kaning tractor head po Magnum Officino. Gidaro pag iniini kaning mga nakaparking ang mga sakyanan o mga motor diri sa kilid sa dalat po Magnum Officino. Hindi magiging karimod nga kaning area diri sa maya coastal kaning bitaw nga padayong liko padulong ka paagura na daga naka-parking ng mga sakyanan. So ang nadaro kaning usa ka Toyota Vios, usa ka Honda City, usa ka Honda Wave, uga usa ka Yamaha Mio. Gani man, aside dito nga tulo ka mga biktima po nga nakapsa sa kinabuhi po kagabi yung Magnum Officino. Doon na po yung usa ka pedestrian nga naangin po Magnum Officino. Gidala diya sa YSUMC. Pero mayon na lamang kayo, wala po siya ingon na nagrabihan. Uga naka-angkol lang po sa kaning mga minor injuries pa rin na na-involve po siya sa impact po. So diya nga nahitabo ang kaning panagbangga aning mga sakinan po Magnum Officino. So diya nga gipangita uga kaning gi-identify ang kaning driver. Wala na po siya Magnum Officino tungkol sa rusod. Nga so diya nga nahitabo ang disgrasya. Dali na po kaning nisibat uban ang kaning laing upat ka mga painante po ni ini Magnum Officino. So diya nga kaning na-check o ginanihan po sa mga tinugyanan sa Traffic Enforcement Unit. Ingon man sa ito ang taga-USAR ang kanimang nahitabo po ng disgrasya. Medyo naglisod pa sila gakuha sa mga pating lawas ani Magnum Officino ni ani nga mga sakay. Kaya ang unang nga nadara sa gidala pa mga sa NMMC ang katong si Marlon Baspin po Magnum Officino. Kaya nagpakita pa kini uga signs of life. Pero sa diya nga nadala kini sa may NMMC diya na po kinigilitara po nga dead on arrival. Labi na kaya nagrabihan po kini sa maunga insidente uga nakangon kini sa mga fatal injury. So ang nabilin sa diya nga nakuha po sa ilawang sa kaning ilawang sa kinan sa tractor head at kani si Amalia uga kaning yung anak po niya si Marjan Baspin na maraga nag-isod pa yung taon o gakuha ang kaning itong pag-ayos ay gagamit pa nila sila mga ekipo po Magnum Officino, ilang mga hydraulics ilang po yung mabira in taon ang kaning maginahan sa ilawom lakip na ilang motor nga napipigid in taon nini nga ay minakagis atos na itabo nga disgrasya po kagabi. So sa diya ang nagyanian po sa kaning itong traffic investigator ang area katuruan po ang mga involved po Magnum Officino itong karoon doon ay katong tulo ka motor duha ka auto uga katong tractor. Mo isipunta sa kaning casualty doon ay tulo ka buka patay o ga isa ka buka na samdan nga nadala po dira sa maya CUMC. Gani man, so diya ang reabot po ang kaning mga trabante gihapon sa kaning maunga kumpanya nga F2 Logistics po Magnum Officino. Gisusi ang sulod sa maunga truck. So diya nga gisusi na siren doon na yung mga butilya sa ilim ng makahubog na naas sa sulod sa kaning maunga sa kinanbod Magnum Officino pa na hinawa na katunga butilya maraga lungnik siya Magnum Officino pero gamay na lang kaayo ang sulod ato na sangpit po nga kaning butilya. So, dili pa mapiho no, dili pa ingon nga ma-confirm kung nag-inom baka kani sila or kani ang nakatulog baka ato si driver po Magnum Officino kung ato sa nitabok po nga disgrasya. Gani, nataya agipa-send niya ang video sa nga kauban po Magnum Officino din doon para makita kay, pero dili mangidya siya ingon gid nga visible, pero makita dira ang impact sa pagkabangga ani nga ni tractor head ug kato nga motor ang maduhog gid ang pagalagapak ug pagkasunod in taon sa katong mga maginahan nga isa kay nanog duha ka mga anak sa maonga kaning sa ilawom sa punta tractor head pud magdum presiso as of karong orasa ato nga gi-contact pud ang ato ang kapolisan sa presiso tragor kung tanabay mga mi-surrender or baka mitahan gid pud sa ilang ilang presiso dapat na kay mo magidi pinakaduol pud magdum presid wala pa gihapon wala pa gihapon mi patimaw nga bisan isa ani nga lima ka magiingon nga involved sa maong disgrasya. Samtang gisusi po ta, minamisusi po ta diri sa area sa naitabuan sa disgrasya po pag namaprisid. Wala na to ang tractor head nga kaning maoy maraga pinakatinubdangit po sa disgrasya. Ang nabili na lang diri sa tunga duha ka mga sakitan nga Honda City o Gatoyo Tobios nga nagkapatong paghihapon kay maraga. Wala pa ni sila ingon nga na to yun mag namaprisid. Dibi na kay kaning nga Toyo Tobios, I mean Toyo Tobios o grabe po kaayo siya kaguba. Lakip na ang kaning kilid po sa Honda City. So kaya today yung magpamilya po magdumaprisid nga kato si Amalia, kato si Marjan o si Marlon, gikan ni sila sa El Salvador City o Gapaorin ang tasa ilang panimalay diya sa maya lungsod sa, I mean, na probinsya sa Bukidnon. Apa na muna isubo kaya nga imbis nga paorin ang taon kining naisudan yun po nga mga magpamilya, nakatabo sila aning naisudan yun po nga disgrasya. Gani makaingan po tanga duguon, gito kaya siya nga disgrasya magdumaprisid no. Kaya nagakatag ang ilang dugo diri sa dalan kagabi o gagani na wash out lang to sa kaning ulan. Pero nagpamilin gihapon ang pipila po yung mga debris o gagani ibutangan na ipasigahan na lang to gakandila po sa mga bystander sa mga residente diri sa naisudan git po nga barangay. Aron po yung mga pahinungod po sa kaning ilang kamatayon nini nga tulo ka mga individual. Gani man na magahimo po sa panagatagbo ang kaning management sa kaning maong logistics company o kaning pamilya unyang mga alas G sa buntag po magdumapresidon masabutan. Pero inoon, nagpasaring naman po sila nga ilagit po nga sa gupon ang pahilunaan ng mga patay nga lawas sa tulo ka mga biktimang maginahan ra ba in taon magdumapresid o usi siya nga singgit sa kaning mga nabilin po yung mga kabanay labi na kaya dili yun isa, dili doha kung dili tulo ka mga kinabuhi po lang nakalasigikan po sila tungod na mga lagi aning disgrasya nga kanibitaw nga giingon nga pag overtake sa kaning blind spot po dire sa naisigutan git po nga dala nila nga tumura nagpatayin paghihapon ang investigasyon sa taong kapulisa sa traffic enforcement unit ano po nga maila o ga ma-identify kung kinsa pa tong alain kauban sa driver o mapapanubag sila o makuhaan po sa side kung unsa po ang ilang kalamigitan sa naitabo po nga disgrasya itong update report kinabas na ito mga disgrasya sa may St. John Puntod.
1: So ang man ang driver karon magdumkiya unsa may kuhaan ko isto istorya asa ba nagpaingon ang driver
2: Actually, magdumpaitin, pagkaita po sa disgrasya, marag daga, iba, na siyak pa marang mga tao. So, katong mga driver, o gaya po nga mga pahinante, marag nakalugar, nakaigayon po sila nga makasibat, bitaw. So, wala agin sila ingon nga napugnan or marag na-restrain po sila magdumapresid. Kaya, siyempre, ang unang yatiman sa mga tao is katong mga na-disgrasya, katong natulok ka mga biktima. So, ang kaning mga, na kaning si driver, nga si, na ilang nga si Roldan magdumapresid, o katayang upat ka mga pahinante, nakahigayon sila sa pagsibat, o nagayon ito yung mga nagsusura nga basin ko nung nag-voluntary surrender, or ni kaning niya tumaka sa mga police with appreciation pag baka magdumapresid. Pero sa ito nga, ipag-check o kapag-susi, ano nga mga, wala ni sa presisyon triagura kay labi na kay mamuni pinakadool po pag dumafreeze wala po ingon nga ni surrender gikan sa kagang gabi hangtod karong nga orasa po pag dumafreeze wala pagi ma dili pagid matataw kung ani paingon or aha baka na naguban baka gihapon to nga lima ka mga involve ani nga mga on sakay ani nga tractor head okay labi na kay gisulayan sa pagatawag pag dumafreeze sa ilang nga kumpanya kagabi apa na dili na makontak ang cellphone atong naisigutan po nga driver mag dumafreeze.
1: Ah, okay. So, ang pait ala karon magdumkiya, in taon kaning biktima, tulo in taon yung kabok, magdumkiya.
2: Maginahan pag inisip ng presid. Kaya ang driver, ang mama ani, kani anak, may gani man na nakahilak galito nga isa sa mga anak ko tigabi kay na hinabi mo to ni magdumafit pag magdumafit. Kaya na yung mama, maraga pa abroday na unta ni siya, kaya gakwaon na unta ni siya sa iyang anak sa gawasan na sud, apa na sa on mangit pagkuha nga na involved mangit sa disgrasya unya kaning taon niya nga duha ka mga anak ang isa ani mura gagagmay pasad ang mga bata pud magduma proceed unya kumuyngon pud ka ina di unsa na sa mong ani mo paulit na dito sa probinsya sa Bukidnon na panawala lagi din tao ang sila nakalahos kaya na lagi na involved sila aning naisigot ang gitpod nga disgrasya diri sa Maya Puntod area magdama proceed.
1: Bastilan pa ita bagyog kayo posible to magnum kaya hubog.
2: Nay mga pagatuo nga nakainom magdama proceed no kay gipanga check man gyud sa katong nga mga kauban pud nila nga mga driver o kaning mga sa company lang nila magdama proceed kung unsa ang asurod atong tractor head. Pero ang nakita, kani bitong butilya sa lungnik. Butilya sa lungnik ang nakita nga wala na yung sulod, wala na yung sulod. Nay, pero nay ginagmay kani maraga mga lawog-lawog na lang magdama proceed. Baka na bitong wala na maraga pinakatumoy nga sa butilya ang kaning na ang sulod atong naisulod ipod nga ilim ng makahubog. Pero dili pag ilim nga matumbok or makaingon kita nga kaning nakainom sila kay hantong sa dili pa ito makita ang driver or di pa makami mupatimaw ang driver kauban niya po yung mga pahinante maraga panaga pero po na magdama proceed yung posible nga nakainom ang katong nga driver ingon magkato yung mga kauban po yung mga pahinante.
1: Paita kay no? Mura ba siya maglumkiya bitawag sa baga ni posible nga ka siya ra isa wa siya helper kay kung na-helper ba siya nung nag-imo Brad ako na siya dana-ana ba puli-puli
2: magdama po sige kaingon nga si driver isa ka tong si allegedly nga si Roldan magdama po sige taga Davao City unya na siya kauban nga upat ka mga pahinante baligi kaingon nga lima sila kabuksa kay atong tractor head magdama po sige nga nagbiyahe gikan to sila sila nga possible daw gikan sila sa ngyerda diri sa may barangay Tablon kung paingunay na sila diri sa Pierre Pod magduma first aid maraga mo po to ang maraga panagap kayo siyempre kung mayon ka huwag mo pagarahin to dapat Tablon pa lang nigarahin na sila magduma first aid pero diri man nilang direksyon padulong sa may Pierre so possible daw to nga padulong nga diri ang kaning maunga sa kanan pero tungod lagi kay na involved po kini sa disgrasya wala na siya ingon po nga nakao niya karoon ang katong tractor head under custody po siya sa traffic enforcement unit ikaroon nga mga alas 9 or alas 10 sa buntag magpahigayon pa o kapag istorya ang management sa katong F2 logistics o katong mga pamilya sa mga biktima kung sa mga kasabutan nila ani magdumang proceed kay nga kabahin naningkamot mo po sila nga makontak sa ilang nga driver pero hantod karon gikan kagabi sa pagasugod nila ga kontak hantod nagbunta hantod karon magdumang proceed wala pa gyud gihapoy nang kontak gyud pud nga driver ug gagan nag-update pud sa mga kaning kauban mga investigator po sa traffic enforcement unit kung doon na ba po ini-surrender sa ila o doon na ba yung mga bagong kalambuan apa na wala pa kung dilang lang sa po nilang maingingan magdama first is magpahigayan na sila o pakigasturya o pakigtagbo ang kaning management sa kaning logistics company nga ito po sa pamilya sa mga biktima nga nakabsong intawon sa kinabuhi ato sa ito mga disgrasya diri kagabi yung magdama first is
1: Pastilan ba? Na sige, magdungkiya
2: Kumato update report, kalabot na nining na ito mga disgrasya diri sa Maya St. John Puntod ning atong nga syudad para sa buntag na Pilipinas kini sa magdumaan 3.3 kaya bilin usa sa balita og serbisyo Magdum Radio
0: Buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magdum Hunter kaya abilin usa sos paita sa dagkin na buhiya pagkaitabo lagi gikan sa ni Magdum Anje magdumang ka Magdum Hunter kaya ang bakta ni Magdum Anje mga alahas ko na sa laping ka sa Tita Nobby Anyos na hanaw ko nung giingong gi matod pa gi-hypnotize mo daw uy hypnotize ha masulod ka sa akong mga pag-ampo makuha ko kani ang mga alahas kuya huwag kami na ha huwag kasabot di tawag kasinabot kung kwan niya ganito naman kasinabot mag-isuriya mo lang saan ako magkasabot. Oh, di ano yata ni Magdum Hunter Faith. Oh, ano ba? Kaya mag-istudya ka di ako sa ano pagpaka-kwana ni. Oh, ninita ka na ko ni Bana, may reklamo sa asawa, human, may gala, balik-balik ko noong pagpanakit. Oh, ka na, dapat ipapriso na na. Basta manakit na gani, may gala, ipapriso. Bida, waton na may gala report. Sa itong kauban, kaya na ako ni Bana, gireklamo, may gala sa asawa, human, sa balik-balik ko noong may gala, magpapanakit. Nasakpan pagyod mga igsoon. Nagamit ko noon sa druga. Allah. Abi ato sa tani Magnum Pitbiles kay update sa natutos bulyosos na ibang igsoon katong patay may gala. Natulog kabuok. Kumusta sa nato? Be dito sa tamay gala sa katong tulog kabuok may gala nga namatay nga tagabukid doon. Nga banggaan na ni may galang dako in town na truck nga ifto logistic. Magnum Pit Villas, kumusta mga patanglawas dyan, Magnum Pit Villas?
0: Magnum, bundag na Pilipinas!
2: Yes, Magnum Pit Villas, karon kamulo pa lang ang pag-indal sa mo sa tulo kapatay ng lawas Magnum Pit. Ugnano sa diri ang mga pamilya sa maong mga biktima Magnum Pit no na sila diri. Gahuat nga kung katapahuman ang maong pag-indal sa mo kay Pradal una dito sa ilang lugar. Sila pahinabi ang anak ni Ma'am Amelia Magnum Pit.
1: Oh, Magnum Pit. Sige, para yon. So kumusta man diha ang pamilya? Unsa man gigikan ni Bukidnon? Unsa may plano dalaw ni Bukidnon karon pag human imbal sa Ma'am Magnum Pit Villas?
2: Yes, Magnum Pit ni siya dalon sa Bukidnon.
1: Dalon lang Bukidnon dayon.
2: Yes, Magnum Pit. Oh. Kao pa na to si kinsa ka ni Ma'am?
3: Alpi, Ma'am.
1: Alpi. Ikaw mo yung unsa man anak gyapon ni?
2: Anak ka niya, sir?
3: Pag umangkon ko sa
1: pag umangkon.
3: Pagbulang na sa akong mama.
2: Sa karon sir, ini ko man pag-imbal sa mo sir, dalon yung pating lawa sa kuan bukid mo.
3: Yes ma'am, biyahe gina sa dilito sa Balinga, kaya di ko man dala sa kiniyawan. Tapos kami, magpabilin mi, kay napami atubangon ug masa kuan man sa 15 dinner topic. Kay, para matitol ang kuan, matitol tong naka-company nga nakaresurasya sa akong kuan ni Gagaw, sa akong auntie.
2: Eh, magpumisit na signa kay Dugang pang mga pangutana. Sir, oo, natin magpumisit sa tikad ninyo.
1: Hello, sir. Paisubo itaon sa netabo sa inyong pamilya. Hello, sir. Madunggan ko ni mo, sir.
2: Yes.
1: Oo, tagay siya o kwan. Kaning monitor para madunggan ko ni akong tingog.
2: Magpumisit kayo na putol ang atong...
1: Oo, sige ka na. Plastar sa...
2: Naputol ang atong kuan.
1: Oo, sige ka na. Plastar na. Hmm. Sige. Hello, sir.
3: Yes, sir.
1: Usa to kay pangalan ni mo, sir? Palihog?
3: Alpi, sir.
1: Si Alpi. Sir Alpi.
3: Kasama, sir.
1: Kasama?
3: Yes, sir.
1: Asa kayo sa bukid nun, sir?
3: Bali ako, sir. Tagawao man ko.
1: Awao. Layo, gide po. Kaning mga biktima?
3: Kwan, sir. Bali, akong auntie, Gaulian, isa sa Malaybalay. Tapos,
1: Malaybalay.
3: Ang gagaw nga isa, sa Balinga siya kay... Kuan man siya sa ospital magyapon katarbaho.
1: Mm. So Sir Alpi, unsa man daw plano karon sa pamilya na ang mga namatay?
3: Sa karon sir, kuan pa kay dito man ko kikin kanina sa investigator.
1: Mm.
3: Ang sabuta na ang kuan na mo may magkita mi sa company in charge sa nakadisgrasya sa akong ayaan o sa akong mga igagaw.
1: Okay.
3: Pero kaning pating lawas sir, ini ko man ani og yung Balsamar is kuan, daron ni dito sa Bukidnon.
1: Ama na bitas, Balay-Balay. Balay-Balay, sir, dito ihaya. Sir Alpi.
3: Dili, ma'am, sa Balinsya.
1: Balinsya na dalon. Asa man doon sila panulong to, sir? Pauli na sa Balinsya?
3: Kuan, ma'am, kung halimbawa, maumani po, umapon, dalon na mo niyo, kuan. Balinsya.
1: Hmm. Pero kato sila magagabi. Aman to, pauli na to, unta to sila sa Balinsya, gagabi eh.
3: Yes sir, bali, pauli na yung ta sila, gigan sa Labrador.
1: Hmm. Okay. Usa ba sila dyan? Nanarbaho sila sa Labrador?
3: Dili sir, kay bali akong ikagaw mampot, nga ilang ikson is na property sa Salvador nga ginapahimo nga balay. Bali, sideline sila o trabaho dyan to, kay ang owner ani kinagawas.
1: Hmm. So nagkabalo na tong balay karon ng ilang gitrabaho na to nga mauri ni tabo sa ila in town?
3: Nakabalo na sir, kay tawagan naman po na mo ganiha. Isag kami, kuratan mang gani ko.
1: Hmm. So ang ila ni sir, patabang na lang sila, di na sila ng mga kaso-kaso, patabang na lang sila nga mapahalo na kini. Sir?
3: Hello sir.
1: Hmm. So unsa may plano nila, mapatabang na lang sila mo ani nga kuan ang gasto, patabang na lang mo.
3: Ila man gid yapon ni bago sir kay sila may liable ani. Pero kung kuan kaning sa kaso, magagad pa pud mi sa kuan kani sa investigator kung unsay advice nila o unsa puy ma kuan nila kuan sa company. Ang ako lang sir is
4: ang gusto lang na ako is ma gusto rin din ang driver para may istorya po namo sa personal kung sa ginita po. Kaya ang istorya mo kung saan mo, base sa mga tao, kaya naagay yung nakita nga tanduay sa ilang truck.
1: Oo, lagi. Posible hubog.
4: Siguro, sir. Pero nakita ako sa video, pag naog niya, dili mo sa hubog.
1: Hmm. So ang imo lang, mo surrender lang yun ang driver, maura yun?
4: Yes, sir. Kay lahat mo po kayo si Patal niya nga. Tulog niya kinabuhi lang ikala sa among pamilya.
1: No, yun.
4: Kung sa ilang mo po siguro na may tabo, murag sakit mo po siguro.
1: Hmm. Pero ayaw galakuan, sir, kay posible nga kato mo surrender lang ito. Siguro kato pa ito maalibadbaran pa ito. Siguro nataranta. Unong sa baka, posible mo ito nga nisibat siya. Pero sa atong otoridad, nangita man o niya, daghan may mangita niya. So, posible rin po ito makasurinder o manakpan rin po ito.
4: Lagi sir, kaluyan po doon sa surinder lang sa kaya. Ang gusto lang po namo is, na istorya po sa personal ba?
1: Lagi.
4: Kung sa mga tinuod nga na ito po. Isang paog, dilisya mo ang kon. Kaya, daghan mga ginagakita nga. Sa ilo man sa tikat dalan.
1: Ang unsa may mo-message sa iya karon sir, naminaw ang atong katong driver ko, naminaw kato karon o baka nakadungog, unsa may imong masulti kaniya?
4: Sir, kung naminaw man kakaron, inaot ko nga kuan nga matubang ka sa amuag. Isip ko lang, isip respeto lang po sa amuag ba? Hindi mo po nilalim ko, sa imo linitabo niya. Ako may driver, takasanta ka niya. Murag ka rin ulti akong antik. Akong tita ko, nakakita lang ka sa picture. Dili lalim, sir. Matamakan niya mong ulo sa likit.
1: Lagi na, sus, pastilan, paityo kayo. Na sige, sir, pasubo in town dia sa inyong pamilya. O salamat kay sir. Salamat, sir. Maglampit.
2: Yes, magpumpersed ato sang mahinabi ang anak ni Ma'am Amelia magpumpersed.
1: Oo, so mauning pait kayo, magnumkinibang magnum fate, tungod kay nisibat magin ang kinibang driver, no? Sa nakabangga. So, karon diha, unsa man diha, imbalsama na ni Kukoy diha karon ang mga biktima.
2: Yes, mag-proceed ka mo. So, pag imbalsama man, mag-proceed. Kamulo pang imbalsama mo, ipaabot pag-iapon din sa mga pamilya din ni mag-proceed din. Gaya na 3 taon sila mag-proceed niya, unta, mo-surrender na in taon ang maong suspitsado para matagaan na po doog ka ng matagaan na po doon
1: justisya
2: ang maong panghitabo magnumpersin.
1: Oo. Oh, so, maulang na magnumpit, no? At least nga karon giimbalsama rin, dalon din sa rin siya pagkahuman. Sige, magnumpit. Final report.
2: No, gikan din sa may bulyusos, kini si Magnum Hunter 22 Faith Pilis sa Balita Observisyo, Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Boto bayala no ang report ni Magnum Fate. So gikan diha Paul dalo na dito sa Bukidnon. Oo, Bukidnon may gala pagadalo na mga patayng lawas. So ang driver gyud ang ilang pagitaon. Pinoon tabangan man sila may gala sa kumpanya, may gala nga mooy lugar magigso na kadisgrasya nga to kanila. Pero sakit pagid gapon kay tulo bagid kabuok, no? O kinatan na magyala og patay man galing, di magiya to matagan atong kinabuhi. O kaso nag-usa lang kabuok, no? Pero tulog yung kabok, mga sakit yung kayo na magigala. Ang ato lang, nanawagan ta, magigala nga, amping lang kita permanente. No, maulagyan ang ingon sa itong mga police investigator nga, tarong itag drive sa dalan. No, kay na yung mga kinabuhi di ang naglakaw. Ikaw, kinabuhi ni mo. Ang uban, kinabuhi isab. Di ba mo na ito nga, amping ta permanente. No, amping ta permanente mga drivers kay, sus ginoo kong disgrasya, di kina ito matagaan magigala.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: So, mao gina mag-ison ang kuan kayo, kanabang sakit. Maigala, palandungon mga igala, kining ingon ani mga sukit ng kuminaw nga hitabo, no? Sakit kay maigala nga hitabo, disgrasya mga sukit ng kuminaw. Unta maigala ang kinibang driver nga suspect nga naila maigalang si Roldan Adlaon nga taga Davao City. Driver ni siya may gala, so unta magigsoon, nakadungog man siya karon. Oo, so unta, masurrender na ka. Driver sa tractor head nga si Roldan Adlaon. Surrender na dan. Roldan Adlaon. Taga Davao City. Surrender na kay ipangita ka karon niya. Tubaga ang imo mismo mga salaod kay tuloyin taong kabok kinabuhi. Ang imo mismo in taong kinibang ang namatay sa disgrasya. So, naminaw magaling ka karon. Roldan Adlaon. Surrender na. Ah, surrender na. Parang kinibang imo sa bagila tubagon kining imo mismong mga salaod.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Alas 4:43, may galang atong oras din sa ato panag-uban sa atong programang Buntag na Pilipinas. Medyo sakit may galang, no? Nga hitabo. Pahita eh. Lupad sa ato may galang ni Magnum Hunter Angie Alzado. Alas 4:43 na may galang atong oras. Lupad ta may galang kay matod pa mga alahas kuno og sa Lapingkas. City Tanubi Anyos, nahanaw, human, giingong, hypnotize daw. Pastilan pa ita. I-check the report, Magnum Hunter 20. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20. Magnum Hunter Angie Alzado.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Pagkaka si Tinday Noibi Anyos, ang nagbiktima yun din taon Magnum Afarsi, din pong mga mangingila, giyong budol-budol ang nita pong Magnum Afarsi, gigihipnotismo ang kanyang biktima nga si Ma'am Nena, nga residente sa may barangay Buluan ni atong asyadaad, kinsa naghimo matod pa sa pagbaklay-baklay na din na po sa may Sotero da Umar, doon sa may Watson sa Magnum Afarsi, din sa may barangay 38 ni atong asyadaad, giingon nga samtang nagbaklay kini nga maong biktima Magnum Afarsi, usak wala mailang babae ang mi-approach ni ini o miduol Magnum Afarsi ni ini pong nag-isigit ang tigulang, iabi-abi siya o gitanyagan nga hatagan daw kuno siya o centrums nga vitamins. Tungod nini Magnum Afarsi na kumbinsi ang nag-isigit ang si Tinday Noibi Anyos nga musulod nining usaka sedan type nga bihikulo nga color gray. Kaya lagi, agad siya Magnum Afarsi nung nga kwaon ang nag-isigit ang vitamins. Apag kinanglanula siya nga musulod dito sa sakinan para makuha lagi ito ang maong mga vitamins nga makapaligon po sa panlawas nini po nga maong ini nga si Tinday Noibi Anyos, wada mga Magnum Afarsi nga dihang may sulod siya sa mong sakinan at doon ay tulog ka mga unidentified pa ang mga suspitsado nga kaugan niya ito pong una nga may himo sa pag-abi-abi kaniya. So duha kini ka mga babae o usa ka lalaki. Ang maong mga suspect Magnum Afarsi nga naa sa sulod niya pong maong nga sakinan may kumbinsi kaniya nga tangtangon ang iyahang nga mga gipang suot nga mga alahas nga mo kining tulog sa 18K gold ng mga lahas Magnum Afarsi. Gibutyag nga kinino ang iyaha pong kaning earrings, ang usa ka set sa iyaha pong earrings Magnum Afarsi, din na din po siya mga pulseras o iyaha pong mga singsing. Din na gibutyag nga naa sa taga 25,000 pesos ang value o 9,000 pesos ang value. So, kaning mga alahas Magnum Afarsi, gipang tangtang, nini pong maong tigulang sa pagtuo Magnum Afarsi nung maayo ang kaning tinguha nini pong mga suspect nga to kaniya. Gawas na ini, aduna magutpun siya dala nga cash nga 43,000 pesos. So kaning Magnum Afarsi, lakip sa iya pong nahatag nga to sa mga suspitsado. Gi-istorya raman daw kuno po siya Magnum Afarsi nung giingan siya nga ma'am, ibutang ang imuhang kaning mga alaha. So ang imuha din pong kwarta din sa color black nga bag. Ugi po daw kung gisunod Magnum Afarsi nga wala po din po yung mga pagpunta na wala yung pagduda-duda. Tungod kay kini matod pang nahisrit ang biktima, nakabato nagkumpiyansa na ito po nahisrit ang mga tao nga iha pong nahinabi nga nagtanyag kaniya sa pag-angko ninilibre ng mga vitamins nga sintrom. So giingon sa mga pong biktima, kalit lang po siya nga gipakanaog nini pong nahisrit ang mga suspitsado. Ugi ang siya Magnum Afarsi may kanaog, paspas nga kapadagan sa sakinan ang mga suspitsado, dito na daw siya susama og nahuwasan, kaya wala kuno siya kasabot Magnum Afarsi sa iyang gibati samtang nasa sulod sumupong nga sakinan, kaya murag nagsige na lang siya tando kung unsa man ang instruction nini pong nahisgit ang mga suspitsado. Ug diyang diha na siya nakagawas Magnum Afarsi sa sakinan, dito na po siya murag naulian Magnum Afarsi nga murag nakamatuloy din siya nga sa'yo kung ito akong gibuhat ka ganiya na akong gipanghatag akong mga gamit o gadi ang iyang gisulayan Magnum Afarsi apat din naman gindihintawan po magukod sa upong si Tinta kay Navy Anyas kasi Ma'am Nina ang hisgit ang sakinan. Kaya considering po maglumapasin na sa ihapong taas nga Panginoon, winundan niya mihimo lang siya sa pagpakidabang sa mga otoridad. Pero walahin naghihapon ang tanan maglumapasin kaya nakasibat na palayo ang maong mga mangingila niya yung naghipnotismo matod pa. Nini po nga maong si Tinta Navy Anyas kasi Ma'am Nina. Si Ma'am Nina maglumapasin, di po niya maulag. Ang mga dagway niya ito pong maong mga individual kay lagi, maayo na kung kayo pong maglumapasin manulte, pero wagyan siya nakatutukong tarong sa mga dagway nini pong maong mga suspitaro. Gawas nga na hinumduman niya, ang unang ni-approach ka niya, ang usa ka babae, yung pagsulod niya sa sakinan, adunay duha kong bay o usa ka lalaki. Kamo po yung nag-convincer ka niya nga ipatangtang ang iyang mga alahas o kwaon ang iyang 43,000 nga balor sa salaping cash nga iya pong gidala-dala samtang naghimuno sa pagsuroy din sa may Kugon area ning atong dakbayan. Kaniman, naghimo karon sa pagisusi ng atong mga otoridad sa mga CCTV footages doon po din sa may Watson, sinin sa may Sotero, the Omar area aron nga makita kung kinsa kining mga mangingilad. Kaya di naman dahil kuloni, ang unang higayon yun ito po kinidin na sa area of responsibility sa police station to Kugon. Kaya dito po sa may agi po nga bulan magdumapasin sa Katkay area, susama gyapon, adun na higunaan yung mga insidente. Diin na mga tigulang ang ilahapon din po nga kaning target o ilang ipahubo ang mga alahas mo dumapasid, ilahang linglahon, istoryahon o paghangtod nga malukmay sila nga muhimo sa pagtangtang sa ilahapon din po ng mga alahas o pagtunol sa ilahapon din po mga surfing cash, ila din po pakanaugon sa sakyanan o ila din po nga biyaan. So kaning nga maong 79 anyos mo dumapasid, igo na magit po din siya sa pagpablatoy karon, pero wala umunong taas siya nga matabangan siya sa mga otoridad nga matagan o dugang pagtagad ang hitabo nga to kaniya kay di ba po da may ang nawala gid sa iya magdumapasin no cash nga 43,000 ang iya din pong alahas nga 25,000 pesos di napayi po 9,000 pesos so naagod no dulan-dulan po magdumapasin og 70,000 pesos ang nawala gid sa iya ha nga mga kaning salapi og alahas kagapong lawa ang mong insidente talwa ko man nga na-refer kanay din sa police station na Kugon, girefer po no, sa topo din po mga otoridad, tinapod sa barangay, sa mga punga lugar, sa 38, kabasa niya silang makatabang po mo naman proceed sa pagpulado mga CCTV, alang sa pag-identify nini pong mga suspitsado, o ilabi na sa sakinan nga gigamit nini pong maong mga tao na nagsakay nini pong sa unidentified sedan type ng color gray nga vehicle. Balitang nahipos gikan sa police station to Kugon, kinis mag 120. And she also, sa balita, serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter. Magnum Hunter Angie Alzado. Ato sa tani Magnum Hunter, balikan sa to report Magnum Hunter Minso Kabagtulan o Magnum Hunter 24 Gino. Naguban pa ito mga kauman karong buntaga. O standby ha, sa ato mga isikutan na nabitan ang karabutaga din magkasa ito para kuban sa ito kabura makarabutaga malabutan na Pilipinas. Proposed resolution kalabot sa pagmugna sa Committee on of the Whole sa Marathon Budget Hearing sa Siyudad. Niya ang detalye na wato tayong report sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 19 Mitso Kabagtulan.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.

0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter, Magnum Hunter Mincho Kabak Tulan. Dini tamay gala sa report pinagi ni Magnum Hunter Kia Mincho. Ay, itong oras, alas 4.52 na. Halaga dali sa oras eh. Lunes na magkaroon daw, binang mata na mo niya. Naluto na mo pamahaw, wala pa. Nagaluto na magpamahaw niyo mga ginikanan. Sus, mga estudyante, ang mga mama na bagin na to, magsayos buntag, mo'y maghikay, mo'y magplansa sa inyong mga sinina, lutuan pa mong pamahaw, pukawan ra mo kay maligo na, kay magklase na, kay para ihatod na. Ano, bitaw? Lami kayong paminaw sa mga estudyante karon ba? Una di lang mo magtanol pag eskwela, magbinuguya na mo, ginoong ko pa sila nora ninyong ibaw sa inyong ginikanan pag eskwela mong tarong. Una-unaan ninyo, nagapukawan mo sa buntag, nak, mata na, kay eskwela na, klase na, ligo na. Ako, pamahaw na, nak, mata na, pamahaw na. Sus, ginoong ko kahayahay, baka ninyo na di mo magtanol o eskwela ba? Ala, sige mga estudyante, mata na mo niya, kay buntag na, klase na sabta kanong adlaw, ha, kay Lunes. Klase na sabta kanong adlaw, Lunes na sab. Ihatod pa mo, di ba? Sunduon pa mo niya, kay mag-ulan niya sa hapon, sunduon pa mo payong. Ay, nako, ginoo ko, saan, sa wala ka nang hahanapin pa, di ba? Wa naging kay pangitaon pa sa imo mga ginikanan, kay naanatanan sa ginikanan, magyala, uglulo, uglula. Ihatod na mo, pukaon pa mo sa ginikanan, ihatod pa mo niya, akarong buntag, sunduon na po mo niya sa hapon, sa payong, kay basig mag-ulan. Ay, nako, ginoo ko, kakalami, mas kinabuhi, no? Salamat kita sa to mga ginikanan kay nagid ato ginikanan permanente mga igala nga mag-squad sa ato mag-atiman. Di ba? So pasalamat ta sa ila, pasalamatan nato tong ginikanan kay na permanente sila mag-atiman kanato. Lupad sa ta kay asawa samdan kay matot pa naguyod sa gabi yung motor sa iyang bana. Agoy Ginoo ko pastilan. B-check sa nato report Magnum Hunter 23 alas 4:54 na ang atong oras. Hapit na kita mag-alas 5. B-check sa nato report, Magnum Hunter 23. Sa balita og sir, bisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Nagpatala sa kapresya sa Police Station 3, agora kini nga usa ka 34 anyos nga asawa batok sa iyang bana Magnum Aforcido man matagpagini siya nga nakaangkor ang mga samad sa kaning bukton. Ingon man sa iyang sikog sa iyang paa tungod sa rason nga naguyod kini sa gimana nga usab nga motosiklo sa iyang naisisod nga bana nga naila sa pangalan nga si Michael. Subay sa report, kura sumbong nini nga asawa po nga si Rosie po Magnum Aforcido nga unan ini nagkalalis matagpagini sila sa iyang bana nga si Michael tungod sa rason lagi nga gapasangin lang kini siya nga dunay lain po nga karelasyon. Para kay ato sila nga panaglalis na nagbantayan nga nakainom ang kanyang bana po magdong first generation nga wala niya ni palakwa kay mahadok po siya nga basin ko nga madisgrasya kaya mag-ubos sa kanyang aim nung makahubo. I mean, nalangok sila makahubo kanyang nga bana. Para tungkol na kaya nag-away na sila gikan o nga nagkalalis po kanyang mga tiayon po magdong mga first seed o kanyang ni nagapat nang minanagtuman sa pag-drive sa iya nga sa kanyang na motor kanyang naisitan po niya nga bana. Para iya nga gipugnan nga makadagan o nga dinigit po din nga makabiyahe po magdong mga first seed. Naguyod siya sa iya nga kalit nga gipasutoy o panagan sa iya nga bana ang ilang nasangpit po nga motosiklo. May rason nga nabagnos yung tintaho ng iya nga siko. Ingon man iya nga tuhod o iya nga paa. May rason nga nakaangkon kini siya sa kanyang mga samad samtang iya nga bana nagpanayon gihapon sa pagpanagan sa maong motosiklo. Nanot nini kinabangan man po siya sa iyang ugangan po magdong mga first seed. Anong madalas sa ospital o matagan giliyon o kanyang first aid o gamayon na lamang kaya mga pangusog mga garasa po ang naangko din yung nasangpit po nga asawa pa na gibot niya yung ining pero na dokay gayon nga kanyang nga gaaway ni sila magdumo first aid tungkol lalagyan nga mga duda-duda kanyang mga selos-selos nga sagad ga resulta ni nga mga muraga magka-pinisikalize sila magdumo first aid pa na kini muraga nakapuno na po kini sa nasangpit po nga asawa kaya kanyang naka-muraga na huwag nagid po nga nakaangko siya sa mga pangusog mga asawa tungkol kinaguyod siya aning nga gimaneho po nga motor sa iya. Person nga kani siya po magduma first aid buhat nga magpasaka og kaso nga Republic Act 96 ka na ba, anti-abusilo nga patok sa iya nga bana po magduma first aid rod nga mapatagam ug mapapanabag po da sa gimo po da nini sa iya nga kani nga pagparakit noon aga sabi kay Mario wa sa pod sa kani nga makuyaw nga kahimtang wala ug pod nga nagrabihan at ito po nga discussion ni nga tong ora gi-refer na mo insidente sa Bausi Desk sa Police Station 3 Agora aron matagan kini sa tukmang disposisyon. Berita gikan sa Police Station 3 Agora para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Kia Abellanosa. Kakatawa against Patrick sa Iro Agnos Likod. Iro

0: 4.58 sa Sanba. Magbalik ta, may galadog ang mga report, ha? Mabati nyo din may galas at maragoban sa itong programa. Karabutang ka, may galabutang na Pilipinas. Ng mga greetings, mga minsay din, may galang karuntotod. Ato na natagaan ang pagtagaan. Stand by na mo, kaya ato na natagaan ang pagtagaan. Unya, inyo mga kinibang minsay, labi na rin may galang sa iyo sa kabuntagon, ha? Na kay mga greetings, minsay din, stand by na mo. Katagaan ang pagtagaan, unya, magalang inyo mismong mga minsay, mga suki, tigbo na oras na naitatay. Lululula, labi na itong mga naminaw karon sa itong programa. Butang na mas mukawa na si Apo. Awatan ni Spirayos Villame nga higop na kunog sabaw sa tinula karon. Kapagkayahay ba? Hayahay, gidgaes tanan. Higop og sabaw kunog karon. Matod pa niya nga kada kunog platform. Ah, daghang kunog kay na iskaman. Agay. Ayaw yun mong kumpiyansa basta mga iskam-iskam ha, kay kuy. Mahanaw ang atong mga salapi. Diba? Hanaw sa wagin na ito, may giladam ha. Sarba mabalik ta report Magnum Hunter Pete Villes kay matod pa ni Magnum Hunter Pete Villes sayang kinibang report karong buntaga shooting incident kinay tabo magala sa Masterson's Avenue suspect magala dali ko nung misibat. Standby pagbalik report Magnum Hunter Pete Villes. Standby sa Magnum Hunter Kia Abellanosa kay matod pa ni Magnum Hunter Kiyag Magnum Hunter Angie na ako nung magala yung mga kawatan may atake ko nung magala nag-abay ng mga balay sa kamamanaan. Hurot mga igso ng mitruan na mao na ginamit toto'y diha mismo sa Barangay Bugo ang ina mismo mga mitruan niya ilan ang ipangtangkal butangan may galaw ka namin taong kuanyas Bugo gibuildingan ba o murag cage mga igso on diyo gibutangan yun para nga di naging makawat sa kawatan kaya grabe yun kakubi ang mga kamot karon. Sa may pagbalik ninyo ang pagbalik na to babati yung mga duga mga report oras alas 5 impunto na
1: Magnum buntag na Pilipinas.

0: Oras, alas 5:05 na. Balik na may glass na nagkuman sa itong kaburang magkarabutag ang Megala Buntag na Pilipinas. Magno first seed blank, kagamon yung kawa may glass kanginan. Lupad sa ito, Megala, balikan sa ito mga reports magkawan sa gawas, may. At toon sa natos, Magno Manter Fit Biles, aning shooting incident, ngang suspect matod pa, daling misibat, kumustang biktima. Asang biktima karon? Kung sa pakirason, anis magkamusil. Diyan, detalye, dawato ito, Megala report, pinagin ni Magno Manter 22. Kay matod pa, Megala, shooting incident, Megala, naitabo sa may Master Sus Avenue. Master Sus Avenue, Barangay Carmen, Upper Carmen. Biyato sa Lawato Report, Magnum Hunter 22. Sa manitawag servisyo na si Magnum Hunter, Faith Villas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kasamtangan ang naakaroon sa usa ka balay tambalana ng usa ka lalaki human kinigipusil sa wala pa mailing suspitsado sa may parking area tubangan sa usa ka pharmacy sa Masterson Avenue, Upper Carmen, ng siyudad. Giila sa mga otoridad ang biktima ng si Alias Arman, 20 anyos o residente sa Barama Kabalan, ng Dakbayan. Nakaangkon kini og samad pinusilan sa iyang wala nga tiil hinungdan nga dali kining gidala sa tambalanan. Gibot yad na naginom matod pa ang biktima kauban ang iyang mga higala sa maong dapit. Sa diha nga dunay usa ka wala mailing sakyanan ang nagnigawas sa parking area. Matod pa nagkatinanaway pa ang biktima ug ang suspect nga naa sa sulod sa sakyanan. Nagtuo si Alias Arman nga kailanan niya ang maong tao apan kalit lang kini nga migawas sa magpagawas sa iyang Arman. Nga doon ay laser sight, gipunting sa iyang ubos nga bahin o gipusil ang iyang tiil sa walang walay igo nga rason o panagbangi. Human sa pagpamusil, daling misibat ang suspect sakay sa iyang sakyanan tayong sa wala matino nga direksyon. Tungod din yun, nagpahigayon dayon o hot pursuit preparation ang mga personahe sa kapulisan. Upon sa pagdumala ni Police Captain Manolito Ibudo o Police Major Nantala Jr. aron mailaan ug matultol ang ug madakpan ang niikyas nga suspitsado. Sa pagkakaroon, padayon pa ang maong investigasyon ug paghatag ug aksyon sa maong insidente. Balita Naples, gikan sa Police Station for Carmen, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Faith Villas, natiil lang mga igsoon ang biktima. Magani kay natiil lang mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Wa makapsis kinabuhi, Magala, natiil lang. Tuwa sa ospital karon mga suki tigabinaw. So parayin pang ipangita, Magala, ang suspitsado nga misibat, Magala, nga nakaposil mga igsoon ing maong biktima. Alas 5:07 na ha, itong oras mga nanay, mga tatay ha. Sa tanan may galang nga mga sakop sa RTA nga naminaw karon may buntag sa tanan mga RTA.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Nagibulgar karon mga igsoon sa mayor sa Dakbayan, Mayor Carix Oy nga naanay mga RTA mga igsoon kani mga pajikas-jikas mga higala. Kagaapong adlaw Domingo man unta. Imbes nga ting pahulay mga igsoon Domingo mangod kani mangon Domingo. Mao ning mga kinibang panahon ug adlaw nga dili kay busy ang ato mga dalan kay Domingo. Motong kagahapong adlaw gi-timing may gala nga magig istorya magig soon si Mayor Carix Oy nga tos mga driver ang mga RTA. Tungod lagi kay sa hitabo nga mga RTA mga sugid aron nanay ni abot sa iya nga mga reklamo. So sa iya lagi nga reklamo dili lagi mga igala dinhi sa mga istasyonan, mga asa diha nga mga reklamo. So sa iya na gyud mga higala na dungog nga mga reklamo ni abot na gyud sa iya. No, so daghan di ay mga sakop, mga igala, na ay mga pipila ka mga sakop sa RTA. Nga iyang ibulgar dito kagahapong adlaw nga ayaw na niyo ni Utruha para mag-uban gapunta pa ingos December. Number one sa reklamo nga kani mga service di ay sa mga RTA, like kani mga motor. Gamiton sa personal, may gala nga mga pamaagi sa RTA. O sana nini ang hatod sundo sa ilang anak, hatod sundo sa pamilya, gamiton pagpangumpra. Mao dai mga higala nga naagi mga igsoy reklamo ni abot nagad sa iyang dalungga nga unsa naman ni atong RTA nga mao man nila mismo gipanghimo dai karon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Nasulbaron na ni Pastor Doy mga igsoon. No kay mao ni karon ang reklamo mga higala mismo naman gyud ang mayor nang ingon. Wa na man gitay mahimo ani kay ang mayor na gyud ingon. Di na gyud mga igsoon nga dili man tinuod. Di ba kay siya na gyud ingon. Nga ka na matod pa may galang mga pajikas-jikas sa mga RTA likayan o ganang patamak-tamak may gala sa kwarta das dalan undangin na gana. Akay, siyempre, kabalo na ganang mga sabot-sabot di asdalan, na tanaw ni mga tinuod, mga igsoon, kay grabe kadagan, mga komento sa mga tao. Nga mauni siya, kanidiha, mauni nga RTE diha, magbangilkil, mauni, sus, kadaghan magigay di ay. So at least, gawa na tayo mahimo kay gika na gina sa kinibang amahan sa nagbayan, gika na gina Mayor Calix Oy, nga naagi di ay may galay mga pagpanapi, mga igsoon diha sa kadalan sa mga RTE pipila, di tanan. Kaya naman magabay tarong mga igsoon, pero mautod palagi niya, undangin na kana. Undangin na kini mga dili ninyo, mga maayong nga pangbuhat diha, labi na kini paggamit sa mga personal ninyo nga mga lakaw sa ato mismong mga kinibang mga bihikulo. O kanisa ninyo mga pajikas-jikas ninyo. Ay, mauday ha. Mauday dili masapnan kay jikas na day ang mga transaksyon. Ay. Ah, so, dagan kay mga complain mga igsoon, ng gawas may gala, human lagi kagahapong adlaw sa iya mismong pag-isgot may gala sa mayor about sa problema. So, ng gawas mga igsoon, kakatagan maday kay ani day mga reklamo day mga igsoon sa mga tao about sa mga RTE. No? Imong paminaw may gala, sus gino kong kadagan maday kay reklamo. So naapag hindi ay mga sukit ni Buinaw karon ni pipilagin may galang nga digid gapon magtarong ni Stalan. Buhatag pabor, pag naakay violation, ops! Mga rin jikas oh. Sure ball na. Munang itawag na raw. Oh. Saan man number sir? Ay na, dagan istorya. Jikas number na. Ay, sibat na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: So di lang hindi ay tamang egzona ni Gabot-Buot magalag istorya kay mismo naman ang amahan sa nagbayan mo na may nag-ingon nga pagtarong mo. Para mag-uban tapaingon sa December kay asaman mo kapoy mo kay pangitag trabaho o kung kapoy mo kay gikan mo trabaho pili alang na para sa inyong pamilya kay ang karma di labagsaba ang karma gutuo mo mong karma na mauna ni karon
1: Magnum buntag na Pilipinas
0: so kato magalang nas atubangan kagahapong adlaw ambot lang di lang ta magtel di ba kato na mas grupo kagahapon sa mga naigo kagahapon aw nararas inyo kung dili mo magbag-o, aw na gid posible mo abot sa inyo ang karma. Di ba? So bag-o na mo kay sus Ginoo ko pa sila. At least may galang nga dito na gid sa inyo mismong dinya na gid mismo sa opisina sa mayor, siya iya gid mismo ang nakadawat na sa reklamo. Di ba? Siya na gid mismo ang nagingon kagahapon adlaw may galang abot sa mga kinibang panghitabo may galang nga mga di maayo da mismo sa RTE.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas.
0: Si Boss Doy na ibahala diya. Si Pastor Doy na ibahala sa inyo. Sa may plano ka ni Boss Doy, baka ipangbalin-balin ang uban, katunay mga reklamo ng area, ibalin, iswapping baga ito niya? Or iya mismo mag-iisong pamatidan sa para nga gitawag mag-iisa nga ato sang bantayan para nga ato mismo masapon. Diba? Kay sa igon ana, dili magin basta-basta pa may galat na magkatumbok sa mga reklamo. Pero once nga maaktuhan na, ako ka na. Ah, narabay dagang reklamo nga nakunay babae nga grabe guno kay istanan. Ganapalan, gano-guno kayo. Magagay, di maayo na.
1: Magnum,
0: undang na.
1: Pinas.
0: Alas sa 5.12 na may galang atong oras. Di na may galang sa atong panaguban sa itong programa. Karabutaga, may galang buntag na Pilipinas, ha? Standby, may galang sa dugang panato. Magigsong mga reports. Tumakauban, di may galang sa iyo sa kabuntagon. Ani sa itong may galang sa report ni Magnum Hunter Angie Alzado. Kay matod pa mga kawatan mga igsoon, nag-abay-abay nga mga balay gi panglaras may galang kawat. Unsaon pagtong kawatan ng higala nga nadakpan di as kamamanan? Nakagawas raman kay wa man lagi nagpailo kaso, mao ning pait karon. Mao ning problema sa ato may galang dakbayan kay naay kawatan madakpan. Wa may magpailo kaso kay kapoy daguno kay balik-balik may galang gasto kuno kay briti-briti. Naay nadakpan nga kawatan sa kamamanan. Pagkadakpi may gala pag tanaw na to, mag-igsoon pila kadlaw. Punta polis ka, wala naman to, sir. Gigawas naman to, ano naman to, sir? Wala, may nagpailog kaso, sir. Alala, prisuhaon na to, away kaso. Muna yung problema lagi sa maning kawatan, eh. Nanay kawatan na dakpan na kamamanan, gidala na sa police station, das kogon. Ang problema, may gala, kay pagpangutan o nimo ang mga biktima, buhay nga mga, okay naman, sir, kaya na-recover naman ako, di na kumupailog kaso. Ay, nako, Ginoo.
1: Magnum! Buntag na!
0: Wala, gabon tayo mahimo aning mga kawatan, mga higala, kay wa na may manumbong. Di na sila manumbong, di magbalik-balik. Ang pulis, maingon nga, asa naman tong nakawatan, sir? Kapoy mga nagbalik-balik, sir. Pliti-pliti lang daw guno. Di na lang daw siya mag-file. Yahak na. Wala, nang kawatan to, ana. Namuipoy na, nangita na sa kaasa magkakawat. Ay, tabang. Ato na wato report, Magnum Hunter 20. Mga kawatan, may atake. Di as barangay kamamanan. Sa balita og sir, bisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Mas mo naman personally, makinig ang mga sunod-sunod yun ng mga panimalay, ang nagiya, at ang kikit po din taon, hindi po mga kawatan magdumafarsi, hindi hindi po ng mga water meter, di na sa may barangay ka mo man, aning atong syudad, so maasay mong gisulti po magdumafarsi, no? Dapat hindi na ipagawas ka ng mga mahi, sa po nagit po sa ato, nga kaning mga kawatan, pasampulan magdumafarsi, nga sila nung mabilanggo sa prisuhan, sa atuwa po rin po nga dakmen, at para po nga di nagipununtan ni sila, nga mahimo pa sa pagpangawat, kaya itong mga nakagawas po naman pa sa mga ingon, posible mag-iapon ito nga mahimo o nga
0: bago ito sa talaon.
2: Eh lagi, karoon magduma pa si no, kung hindi sila, nagbuyon rin hindi sila nga mga balay magduma pa si, din sa bagong dalan, barangay kamamananing atong syurad, una mong go, nga gibiktima magduma pa si, nag- paano in town ng krim managsilingan din sa may police station tukugon kay pareho raman ang ilahang mga reklamo. Una si Ma'am Estelita Valenzuela nga lumulupyo din sa may paglao mabuntong barangay kamuman aning atong syudad kaya nga lagi pong water meter nga natin ano sa bagong dalan sa mga pong lugar ang nagikawat kaya wapara ba po mailan kung kinsang suspitsado niya ang kanino ba pong water meter magduma proceed under ni sa pangalan sa usapod ka korporasyon ngayon pa rin pong kaning pantayan po magdumafarsin kay Gibutya doon kini si Ma'am Estelita kung naman siya kining security guard din siya magdumafarsin sa usang establishmento. So kani siya nihimo sa pag-report ngayang iyang gibantayan niya sa establishmento huwag niya na matikdan magdumafarsin nga doon na diya ay mihimo po sa pagkulikot sa water meter din na sa ilaha po din pong area o kining wala mailan nga suspitsado pero di na dahil po siya magdumafarsin no, nga security guard ang magpatala kaya mga kasikbit po niini nga mga establishmento nga mga panimalay susama so, gyapon po nung nahitabo gilaras mong good ni sa kanyang kadalang complainant mao si Ma'am Nilia Aras. Si Ma'am Nilia Aras ang iyang kaning ilahang water meter nga nakapangalan sa iya pong inahan na si Ma'am Sonia mao po'y gikuha wala gyapon po mailan nga suspitsado. Susama rin yung adlaw, susama rin pong oras magdumafarsin, nila na matikdan. Alas 4 hangtod alas 6 magdumafarsin, nagsunod din sila uga paglater. Kani po nga unang complainant nga si Ma'am Estelita, gisundan po Ma'am Nilia, dahil ikatulo si Mama Chair May Mihos. Dante gyapon pud sa maura gyapon pud nga area dinha sa bagong dalan sa may barangay kamuman aning atong syudad ug giingon nga ang yapong water meter nga nakapangalan sa yapong inahan nga si Ma'am Militona gikuha gyapon. So sa magyapon nga oras magdumapasid sa magyapon nga adlaw. Gayon, nawa ra pud nagdugay ni sunod pud na dapat dinhi sa police station si Ma'am Maria Ninia Gilig. Kaya dinha gyapon sa mong lugar ang yapong nga water meter nakapangalan sa yapong amahan nga si Mr. Antonio gikuha gyapon. Wa gyapon ma-identify kung kinsa kini suspitsado. Taod-taod magdumapasid ni abot si Ma'am Daisy nakabalan kay yapong nakalaban kay yapong water meter nakapangalan po ni sa yapong nga banang si Ma'am si Sir Jamie mao gyapon sama gyapong insidente magdumapasid. So kani sila nag-abay nga mga balay gilaros gid magdumapasid nga pagkuha nini po mao mga suspitsado. Kaya wa man gipud ni sila po magdumapasid nakamatigod gyud gibara bana nila nga itabong insidente alas 4 alas 6 dayon nakini po din po nga mao nga mga individual nung kanapod nga mga tayo magdumapasid para magipod sila nakamatikod magdumapasid nung kanaman sila sunod sila po mga panimalay na ito po mga panahon na so kanina nga mao mga biktima igaw lang ipod in town sila sa pagpangatoy sa mga ulo
0: sa iyo
2: din sa may police station tukugon kaya wag ipod sila po matumbok yun sa ilang pasangilan kaya wag man po sila yung nakitaan dayon wala po yung mga CCTV po magdumapasid nila po mapavide sa mga otoridad araw naman lang unta ma-identify kung kinsa kining mga kawatan kay sumiagir bang semana natin na identify nga katong ingon nga dalaw kanigining sa kining bisikleta nga sidecar magdumapresid nga dunay mga kanaging pangkalakal gani
0: may
2: mga inato ni agi pero karon wala mo gud sila puya na identify kay wa man po sila nakita niya wala po nakasaksi
0: okay.
2: So kani silang tanan igo ra gid sila nagsagunson og abot ni police station tukugon aron ipablatay ang nahitabo ngadto kanila. Giingon nga ang usa mo dai kuno ka water meter magdumapresid ana po sa kapiglibo ang market value ni ini
0: libo pa rin na
2: magdumapresid no
0: ang palbo ka ito
2: pindi sa kanang brand magdumapresid so giingon nga nasa sa kalibo kapin ang kaning market value ni ini so
0: gibutya
2: nga paldo gyud po to ang nahisgutan po niya nang kaning suspitsado magdumapresid nga mihimo sa pagpanguha ni ini kay giingon nga naa ko no ni sa sa Pilipinas mo naman kasi no kaning PVC o basic na metal submeters na sa 65 to kaning 800 niya kung mga heavy duty magdumapresid kaning heavy duty brass nga multi jet submeters na nasa 1,000 to 3,400 ang mga baligya po ni ana so kaning
0: grabe no
2: magluba pa siya sa dako-dako, ginagunay din siya sa operasyon. Depende po sa one. Pero na uban magluba pa siya sa baratuhon, nga na mapalit naman ang 260 lang may nana. Pero na uban yung lumabot ang 1,000 ang market value. O bisan po man yung inanarang kantidad magluba pa siya na kumintag 200. So, nagyapon magluba pa siya value. So, ibaligyan nila, aalin nagyapon po din. So, may nung ganyan, kinisila magluba pa siya, huwag magagpon nila na gaya no, sama sa mag-iingan katong itangkal ba.
0: Para to na, di asbogo, mao ni lang gihi mo magdumanje nga butangan nila og buwan, ibutangan nila og wildingan gyud kabilya.
2: Oh, para digid mo mo.
0: Grabe naman gid asbogo, sulod-sulod pag yung kawat.
2: Lagi mo mo ni magdumay presyo, siguro gyud puso kay nila, hindi man siguro pud sila magdumay presyo.
0: Lagi grabe sa sila.
2: Kay mo gyud pay giya, sa buntunan ko og pagpangawat, og bisan pa man magdumay presyo sa ubang mga kaning area responsibility pud. Sa ato rin pong kapulisan, like din sa Bulwa, din sa may kaning pagpon, din sa may area po dahil sa kaning police station for crime, nagyapon po yung mga kawat dito sa kaning puerto, nagyapon, maurigyapon ang kawat, kanila magdumapasid, kagapon, nagsagunton lang yun po, kita apad rin magdumapasid, gilaras, niya pareho pag yung wala nakamatikod, ang mga biktima ni ini po nga maong incident sa pagpangawat, ug metruan, din sa may bagong dalang sa may barangay kamaman aning atong syudad. Ang mga insidente, na naman po nagitutukan na karoon sa investigation section alang sa dugang investigasyon. Balita ng hipos kika sa Police Station 2 Kugan, kini si Magnum 120 Angel Sado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter Angel Sado, pero maulang ginang problema karoon mga igsoon. Pag magadakop, tagkawatan kewa, magimanumbong lagi. Kapoy, kuno kay may galag balik-balik mga igsoon dito sa korte. Kapoy, pagbalik-balik ng pulis, kapliti-pliti, naguno ka. Mao po lagi ng problema na ito, kay mindset na ito sa mga Pilipino. May ta magsigbagot-bot mga igsoon pag magkawatan ta, pero pag daan ay kawatan, maingon ng pulis. Hoy! Ano man ito mga biktimas kawat niya? Alin na mo kay nanang kawatan din yun, nadakpan. Na mo, ingon ba din nga, ako raman isa magsumbong ani, ako rin mahasul. Ang uban, wak man magbali-bali, adi na lang sad ko eh. Bahala na mo diya, di na ko magpasagag kaso, wala na. Pagkaugma mag-igsoon, atwa na ang kawatan may gala, naniid na po, nasa napita kay nakagawas naman. Kawa man mapriso may gala, kawa may nanumbong. Amaoning sakit sa ato din ni Karon, mag-igsoon, kaya di man magbali-bali lagi. Pasagda na ng kawatan diya, basta ka-importante, nadakpan. Pero pagkapriso, pila na, may 4 oras. Why kaso, wala na. Uli ang kawatan may gala. Nagkatawaha ang kawatan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Na ako na yung dalaga na nagpakitabang kayo na biktima sa credit card scam. Agay, na-scama no. Beato sa nawatol may Magnum Hunter 23. Kaya na ako na may gala ay dalaga. Nagpakitabang kayo na biktima ko ng mga igsoon sa credit card scam. Sa pagkaling ang klasika ni mga gala kay kung credit card, sige ka mga igsoon og... sige kag utang hala, sige utang resulta daghan kay mo magigalay item ang imong gi siya nagkuan pud siya utang pud siya sa iya, ikaw utang pud si imo pero ikaw gabayad. Eject ta report Magnum Hunter 23 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abillanusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat at sa kapresyon sa PlayStation 3 agora kini nga usa ka 27 anyos nga caregiver nga niya sa panira sa pangalan nga si Cho na man marag pagkaling nga biktima magdumapresid din nga gitawag nga credit card scam kay gikay ngon nga sa matagpay nilawag sa iya nga cellphone nga nagpaila nga usa matagpay ka kani nga ahente sa kani nga Atomy credit card o ga kani nga gitsugo kani siya magdumapresid nga iskan ang i-send po ni ini nga QR code kay gibutya nga once nga maskan ko niya makadawat kini siya o ga rebate gumikan po sa sigiga paggamit sa iyang credit card. Ganyan man natungod kaya nakatuo po kini nga biktima in taon kaya maraga po convincing po kayo mo istorya ang kani nga iya po nga nakatransak po na pinaagi sa cellphone. I-scan po niya ang maong QR code nga gisan po sa iya magdumaforsi na para sa diha nga kani na-scan na niya. Kahit matugpa nga doon na yan notification nga nadugangan matugpa ang iyahang utang uga 5,000 na pesos nga nakaltas ko na nakarga nga to sa iyang credit card Atomy po magdumaforsid mo rason nga nag-all in town kini nga biktima tungkol sa rason nga dili man wala man ninon wala siya nagahimo sa kanyang pag-transaction pagdugang po sa iyang credit card dapat doon ay na additional nga 5,000 sa iya hapon nga credit po magdumaforsid dapat sa iyang ngayang nga gisulayan sa pagabalik kong tawag kaya naiskutan yun po nga kanyang iyang nakatransak po sa cellphone nga nagadala sa number nga 0956 0377118 diri na kini nga makontak o gakadot mo rin sa pagkini tali wala pa man nga gabi na niya nga tawag rin po nga mapapanabag o gako nga tinuod bagid ka ang kanyang nga giwa po nga kanyang nga nairad doon siya tungkol kay gipasaligan siya nga matagaan siya sa dugang nga rebates apa na niya nga nakabatayan siya, wala gid makontak mo sa first day pag kinakabatay ang biktima, nga na-scam ni siya aning mga ngila na pinaagi niya gitawag ng credit card scam. Ino na mga insidente, gireford rin sa Maya Police Station 3 Agoro, gayitambaga ng mga biktima nga i-reford nga to sa Rako, ang ako na Rako Region Tagan, anay sa Bukamini ng iya nga reklamo, arang kinimatagal at pagtagal. Ngayon gano'n, nagdugang investigasyon. Bilitagi ka sa Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas. Kini, si Magdumando 23 Kevin, o sa Marita o Servisyo, Magdum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Dagan salamat yung battery report, Magnum Hunter Kia Abilinosa. Api kita sa oras may gala sa itong nag-uban sa itong programa, Karagbuntag. Ha, salamat kayo sa tanan itong mga viewers. Salamat kayo sa tanan itong mga listeners. Labinin ni Magalang sa iyo sa kabuntagon. Ampo lang tagalun ay Magalang. Grasyantas Ginoo karo mga panahuna. Morag ina magigsuon ng ato Magalang kinibang iampo karunay. No nga, grasyahan lang tas Ginoo. Tagaan lang tagbaskog ng panglawas. Aw, ana, gina. Diba, more? Itong iampo awatan ni Bindil sa Gusiyo. Nga more, yung iampo sa Ginoo. Birthday niya, ampo siya. Kung apikis siya sa panahon, ampo siya sa Ginoo. Morag ina, sige na tagampo sa Ginoo. Giyon makasukit ikaw minaw. Morag ina nga ito mismong kuan. Mora magiging atong usa sa atong mga hinagiban. Ang pag-ampo ragid kanunay sa Ginoo nga tagaan tagbaskog nga panglawas. Di ba? Mora gid permanente yo, ampo lang kita sa kuan. Ampo lang kita sa Ginoo. Para nga tagaan taggrasya kanunay, di ba? Wala kay kung oras magala bubasa pa sa kun mo pa dayon pa sa unaan. Salamat kayo sa tanan nato mga viewers. Sa tanan to mga listeners, salamat kay tanan ka ninyo may gala. Api kita sa oras, karag butaga, magnum persid blank, kanyang kauban sa gawas ng katiligman. Katawa lamig kamahan at blaman barugan ako sa katawa ng katuban. Salamat din lamang sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Oras, alas 5:25.

0: ads.
1: Ha? Ngano man?
0: Naman ko'y nag-email na ako nga nakajakpat daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
1: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magdum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magdum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Nanguluan sa mga balita sa ato Magnum Morning News, sa mga balita ta sa Magnum Local. Tulo ka mga tao patay human side on nga baragbangga sa motorsiklo og tractor head og laing upat ka sakyanan sa Coastal Road St. John Punto Dicionade. Magnum National President Ferdinand Marcos Jr. gikonsidera nga seryosong hulga ang seguridad kon sa seguridad sa Pilipinas ang igong pagpundo sa China sa mga kumpanya gilambigitan kon nga gikalambigitan ni Vice President Sara Duterte. Magnum International upat ka mga tao patay human maglandfall ang bagyong Isayas sa Florida, USA. Magnum Business DA gibabugos nga walay rason para mutaas ang presyo sa pipila ka produktong agrikultura tungod sa very strong El Nino. Magnum Entertainment Yazir Marta no comment sa paragbulag nila ni Rob Quinto. Magnum Sports Kai Soto subling nagpakita sa iyang double-double performance sa Alteri Chiba sa Osaka Evesa sa Japan B-League.
1: Magnum Morning News.
2: Bison, kumusta may buntag karong adlaw Lunes, 12 ang petsa, bulan Oktubre 2026. Kinabating balita, Magnum for Sid Blanca.
3: Ug Magnum Kia Abilianosa.
2: Ug karon sa Magnum Radio, History Today.
1: Magnum Radio.
4: History Today.
2: Oktubre 12, 1867, ang adlaw na tao si Mariano Trias sa Cavite o gi-considerar nga unang de facto nga vice-presidente sa revolusyonaryong gobyerno sa Pilipinas usa sa labing isog nga general sa katipunan. Si Trias usab nanguna sa usa ka pamaagi sa tigpanalipod sa Cavite batok sa mga daog-daogon nga rehimeng Espanyol sa Pilipinas. Gipili siya isip vice-presidente ni General Emilio Aguinaldo sa revolusyonaryong gobyerno. Natukrosab niya atong Marso 22, 1897 sa Tiros Convention. Usa ka asimbliya sa mga revolusyonaryong lider sa Pilipinas nga nagpili og mga opisyal sa revolusyonaryong kalihukan batok sa Espanya.
1: Magnum Radio.
4: History Today.
2: Og karon sa mga balita ta sa Magnum Lokal. Patay ang tulo ka mga biktima humaan hinon nga managbangga sa motorsiklo og trail truck na nalambigit pa sa duwa ka auto og duwa ka motorsiklo sa Coastal Road St. John Buntod ning Sunod. Mooy mga biktima sila si Amalia Paspin inahan og ang mga anak nining sila Marjon og Marlon na Paspin nga taga Balinya City Bukidnon. Samtang driver sa truck si Ronald Adlawon nga taga Davao City nga mabiling gawas do ning panahon man kini misibat atol sa insidente. Mao ni Kapitan Alexis Onyut Dacer sa barangay Punto nga misulay matod pa pag-overtake ang truck na tali sa usa ka wingman apan sa pagkawat tini og dalan natabo nini ang mga biktima sa kaysa motorsiklo. May rason nga napasok ang mga biktima ilawom sa katagbo nini nga tractor head gawas nini na kadaro pa kini sa usa ka Toyota Vios og Honda City nga sakyanan nga nakaparada sa kilid sa dalan. Gipadala na sa ang mga biktima sa Northern Mindanao Medical Center og GRBGH apan gideklara kini nga wala na kinabuhi tungod sa impact sa maong panagbangga. Sa pagkakaroon nagparain pagyapon investigation sa Traffic Enforcement Unit sa Kukpo sa maong insidente.
5: Napailaw nga hidoon man, nahidoon magyod sila sa sama sa mga saksi na rin sa atong mga konstituent. Mumay nahidoon yun ang ayaw sa maong kaninga truck kay nag-overtake sa kurbada, wala na nakakontrol. So naangin tao itong gulo na ito ka nagsakay sa motosiklo. Galiman, kaninga dalan na rin kurbada, blind spot, nagan-pagin ka park. Sa usahon, pagbanlong sa gobyerno, wala magyapoy kausaban. So I hope ka lesson na sa kanino. Dili ba yan siya o makapsas kinabuhi ang mga pipila na ito ka membro sa pamilya. Nautunta ka o matko na ito kita talan.
2: Pamahayag ato ni punong barangay Alexis Daonyot de Ser sa barangay Punto ni Sunod de Ser ang adunay na recover nga ilino makahubog sulod sa mong truck. Dili pa mapiyo kung ubos pa sa ilino makahubog o sa man driver o pahinante sa trailer truck.
3: Samtang nanawagan si Marvin Baspin, anak og igsoon sa mga biktima ng lalaki, gustisya siya nga pamilya, human nga misibat ang driver og pahinante sa truck nga nakabangga patay sa mga biktima. Mato ni Baspin nga pauli na unta ang iyang inahan og igsoon sa Valencia, Bukinon, gikan sa El Salvador City, Misamis Oriental diyang nitabo ang aksidente.
6: Kung igsoon og akong mama, do ka buo, gilaras gitila sa kung kinsa mang tawo nga nagkaamong sa akong ginikanan.
7: Eh, unsay pangalan sa imong mama, sir?
6: Amalia Salazar Baspin. Si Marlon Baspin o si Marjon Baspin. So, gikan to sila sa El Salvador. Pauli na unta gikan sa El Salvador. Mo, uli na pabalin siya o malibalay. Ina po ilang trabaho. Mama, sige sa process. Kaya mo process sa papilis niya para mo ito sa gawas. Kaya kung sa magulang, karong hindi na matayon. Kaya wala naman siya. Unta, kung kinsa to ang hintungda na nga nakaamong sa among ginikanan o kung mga isoon. Unta sir, makonsensya, unta ka sir, naunta man, namunta kay pamilya. Unta, musurinder ka sir, kagi among-among ang imakong mga pamilya sir. Unta, musurinder ka sir, unya.
3: Ang pamayag ni Marvin Baspin, anak kong igsoon sa mga biktimang lalaki.
2: Alas 5:38 na ang oras, Barangay Bugo, mihiusa sa tanang sektor alang sa Kalambuan. Yari tali ni Port Dawato, tapinagi ni Magnum Hunter 22. Alas 5:39 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Faith Velas.
8: Ipay gayon sa Barangay Bugo, Hall ni Dakbayat, ang usa ka sectoral working movement meeting na nagpatuman sa pagpaligon sa representasyon sa nagkalain-laing sector sa komunidad. Gito kinsa maong tigom ang kamahinungdanon sa papel sa matag sektor alang sa Kalambuan sa barangay. Gilatad usab ang pagpundok sa mga muno, panginaanglanon og mga sugyot sa katawhan, ingon man ang mga plano sa mga umaabot nga programa o aktibidad. Atol sa kalihukan, gipahigayon ang ubo nga mga orientation kabahin sa mga sectoral movement, pagrepresentar sa kasamtangang mga proyekto sa barangay, open forum og mga formal nga mga pagpili sa mga sectoral representative. Tungod niini, nanawagan karon ang kalihukan alang sa partisipasyon sa mga nagkalain-laing sektor alang sa mga sumusunod nga tigom. Lakip sa mga giimbitahan ang sektor sa mga kababaihan, kabatanunan, senior citizen, mag-uuma o mangingista, person with disability kung PWD, informal settler, religious group, mga trabahante sa sektor sa education, o mga small business owners. Ubo sa mensahe nga mas ligon ang Barangay Bugo kung magkahiusa ang tanan bit-bit ni ini ang mithi nga move forward. Balita gikan sa Barangay Bugo, kini si Magnum Hunter 22 Faith Bile sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Alas 5:41 ang atong oras, duga mga balita sa taa. 500 kapin ka mga beneficiaries natunulan sa 3.9 million nga Dolly Region 10 assistance. Sa balita og serbisyo ana si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
9: May total sa 3.9 milyon na nga kantidad ang napagawas nga suporta sa botan sa Department of Labor Unemployment kung Dolly Region 10 ang natunulong ato sa mga qualified beneficiaries sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers kung tupad programa. Kinisang ipatuman nga Emergency Employment Program and Services ngadto sa mga nahimong qualified nga mga mamumuo gikan sa probinsya sa Misamis Occidental o sa Misamis Oriental dinhi sa rehiyon. Di natunulan sa maabot 500 kapina ka mga beneficiaryo ang naserbisyuhan sa maong programa, sa maong tupad program and immediate income nga assistance ganto sa nasangpit ng mga beneficiaryo. Kinihumana nga napailalumana sa orientation process alang sa pagpasabot sa mga programa ubos sa emergency employment ganto sa ilang tagsa-tagsa ka mga munisipyo nga nagtrabaho sulod sa 10 o 15 kaadlaw sa environment rehabilitation, pagsalmot sa tree planting activity, pagmaintain sa mga public facility, declogging o dragging, landscaping, kalihukan, gailahang gitrabahuan, isip kontribusyon sa ilang mga munisipyo. Pinaagi sa pagdumala ni Dolly Secretary Francis Tolentino nga sa tumong nga mas mahimong advance ang Employment and Social Protection o mag-provide o praktikal nga suporta ngadto sa mga disadvantaged workers pinaagi sa tupad programa. Mamahimong mausab ang temporary employment ngadto sa mas mahinundanon nga community service uban sa cooperation sa mga partner agencies nga nipatuman sa mga serbisyo niini alang sa mga benepisyaryo. Balita gikana sa Dole Region 10, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan na sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
3: Giyawag ni RTA Acting Manager Benedicto Doy Romero ang mga driver nga pahimulsa ng ilang gitanyag nga serbisyo ato sa People's Day sa Barangay Pagalungan karong adlawa. Mato ni Romero, nga gidala sa lokal nga pagamanan ang maong serbisyo aron dili na mahasol ang mga driver inabinakundon na sila itulubagon sa balaod trapiko.
10: Yes, nga mo lang mensahe gid sa tanan nga always gid available ang RTA sa pagserbisyo. Jung pasalamat gid kita kang Mayor Rolando Plarix oi nga ang serbisyo sa RTA gidala gid ngadto dito sa mga kabaranggayan aron dili na sila kinahanglan mo sa opisina labi na ani mga layo nga barangay. So among gihangyong katawhan avail sa services samtang gidala kini ni Mayor Plarix oi ngadto sa kabaranggayan.
3: Ang pamayag ni RTA Acting Manager Benedicto Doy Romero.
2: Alas 5:44 na ang oras og karon sa atong duga mga balita. PhilHealth nanawagan sa publiko nga magparistro na sa Yaka program. Ni ang detalye dawaton ng report pinagi ni Magnum Hunter 22 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Faith Velez.
11: Nanawagan ang PhilHealth Insurance Corporation kung PhilHealth sa tanang mga membro nga magparehistro na sa YAKAP o Yaman ng Kalusugan Program aron makuha pag-ipalapad ng benepisyo sa panglawas. Matos sa PhilHealth, mas ipalapad ka ron ang madawat ng benepisyo sa katawan o mga gipaligon pa ng mga programa alang sa primary care o preventive health. Upo sa YAKAP nga mao ang bagong mga gipa-improve na consultation package, libre. Mabil ang mga check-up, laboratory test, cancer screening o hantod sa 20,000 ang labing tambal, matagtuig, pinaagi sa accredited gamot pharmacy. Iklaro sa ahensya nga bisan katong adunay daan yung balatian, pwede gapon makaparehistro o gapil usab ang mga dependent o sakot sa pamilya. Sa Northern Mindanao, 91 sa 93 ka munisipyo, aduna na YAKAP accredited facilities o padayon ang PhilHealth sa pagdugang paog mga medical. Libre sa pagparehistro sa pampublikong clinic, walay sukot sa serbisyo. Samtang sa pribadong clinic, dili mula pa sa 900 ka mga co-payment sa tibuok tuig. Iningalakang sa PhilHealth nagtumong nga mas daghan ang maka-avail. Masayo nga matambalan o malikayan ang mas dako nga mga gasto sa ospital. Balita, gikan sa PhilHealth Brand Kini. Si Magnum 122 Faith Velez sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Alas 5:45, Panatag Pilipinas 3.0, gilusad sa OCD Region 10. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
12: Hidakang ilusad sa batan sa OCD Region 10 ang Panatag Pilipinas 3.0, diin ang kini, dungan po noon sa pag sa ulog sa International Day for Disaster Risk Reduction kung IDDIRR o sa ASEAN Day for Disaster Management kung ADDM parang Oktubre 13 ni iling na tuiga. Kini nahisitan ng kalihukan na usa kini kakampanya sa tuapong gobyerno diya sa mga kabataan o katungaanan sa tuapong nasud. Ang maong inisyatibo, panguluhan kini sa Office of Civil Defense kung OCD o katimbayayong punini ang Department of Education kung DepEd o ang Presidential Communications Office kung PCO o mga lokal na kagamhanan din sa tuwa sa Northern Mindanao. Global nga tema karong tuiga mao kini resilience starts at home diin kini ang gihusin karon sa tuapong nasod pinaagi sa localized theme nga panatag na tahanan at paaralan. Giingon nga ang dakong papel sa panimalay ug mga tunghaan sa pagprotekta ug pag-andam sa komunidad batok sa kalamidad dayo. Yung kay punog maabdan magduma presid kay posibleng magresulta kini sa pagminos na sa mga casualty o mga daotang mga panghitabo kung aduna gyud po mga kaandam nga ato pa rin pong mabuhat labi na din sa tunga panimalay ginapon sa mga tunghaan. Ipili ang mga tunghaan isip sentro sa maong kampanya tungod sa ila pong mahinundanon nga papel sa pagtudlo sa husto nga pagpangandam. Ang mga kinaadman nga maangkon sa mga estudyante o mga maestro o maestra di sa eskulahan, ilang madala o patungan usap silang kaugalingong panimalay o sa komunidad. Dugang panining, ipadayag sa kapanyang ang pangkaton dili lang kutong sa eskulahan. Ang mga maayong gawi o pagpangandam nga natuunan sa balay, mamahimo sa mga indikit din ano, o ipahibalo, din po, o i-share, di po sa mga tungaan. Tungod nini, iingon sa to po rin po tang mga batas sa OCD Region 10 nga aduna kun sila mga bahin tingod so ka mga preparedness of videos gikan po no sa ato po din po nga buhatan sa national nga buhatan sa OCD Magduma Farsin dinilusad ang panatag Pilipinas 3.0 bahin tingod so ni sila ka mga preparedness of videos nga maggamit sa pagtudlo sa ato po mga estudyante sa mga pamilya sa mga eskwelahan o ga dinak po no sa ato po din po mga nga komunidad kung unsa kinahanglan buhaton panahon nga adunay mga katalagman o adunay mga emerensiya nga ato pa rin pong masinatian pinaagi sa pag-iusa sa IDDRR o ADDM kaya dagan sa bugibugaton ang pagpaligon sa kooperasyon sa mga nasod sa Southeast Asia aron magkahiusa sa pag-atubang sa mga hulga sa kalamidad gani man nagibutyag sa ato pong regional director gikan din sa buhatan sa OCD Region 10 pinaagi ni Director Antonio Segurola Jr. Kinanglan nga muhimo na sa pagsuporta ang tanan kalabot nini kaya para man sa ato pa rin po nga kayuhan po na sa umaabot o gilapin na mapakita po na ito atong resiliency sa nahiskitan usab ng mga panghitabo kung kita kabalo na daan kung usip pagabuhaton kung adunay may tabong di maayo din sa ito sa Northern Mindanao. Balita gikan sa Civil Defense Northern Mindanao kinisimog ng 120 Angel Sados balita og Servisyo Magdum Radio.
3: Nauyunan sa konsera sa barangay Balulang ng siyudad ngayon paigayon ng barangay assembly sa October 24 ng gatuiga. Matali po ng barangay Edwin Micabane. Nga niyang higayon ilang i-report sa katawan ng mga kalampusan na plano sa barangay sa takarod po ng simana ang schedule sa pagdawa sa laingog na isip most outstanding lupong tagpamayapa.
13: Dito may sa 24 man siguro to last decision na mo among naisgutan nga ipagayon na mo ang asli assembly. Dagan pa kayo ang PBTS sa simana kay palagi na dagan sa mga bisita, kinalain nga lugar nga manay sa barangay yan niya Lunes o Martes mamasyo to schedule ato sa pagadawa po na to ang being most outstanding sa lupon tagapamayapa din sa syudad o sa region po nga kita magyapon ang nahimong din sa pulo sa region 10 ang barangay Balulang yapon ang naguna ang nahimong most outstanding so kanang sa simana grabe nga schedule so halutit kayo gito nga mong mga trabaho.
3: Ang pabayaan ni po ng barangay Edwin Micabane sa barangay Balulang ng siyudad.
2: Alas 5:50 interagency nga pakigbatok gipalikon sa buhatan labi na sa mga smuggling sa balita og serbisyo na si Magno 120 Angie Alzado.
12: Iyos ang karoon ng interagency nga kooperasyon sa mga buhatan sa gobyerno o batok sa smuggling din sa ito sa Northern Mindanao. Kini pinaagi sa ila pa rin po nga pagpaningkamot po Magduma Farsin nga di nagigunta masudlan pa sa mga smuggling mga produkto kung aduna may musulod po Magduma Farsin dali po din po nila nga madakpan o makumpiska kini. Kini tungkol lagi kaya aduna lagi panginahanglan nga malimitahan kini po pagsulod sa nga nagkaraiyang produkto nga bawal yun din po sa tuwa sa rehiyon Magduma Farsin o ganiman naghimo no sa parangtigaw mga tupumang karukuan gikan sa nagkaring ahensya sa manalamang sa kaning Bureau of Customs Port of Cagayan de Oro at umapresinahe gikan sa PDEA Region 10, Philippine Army, Philippine Navy, MICA o PNP Intelligence Group aron lamang nga mahimo nila magdumapresin ang pagpakdang ni inipong nagkariyang mga iligal nga kalihukan sa tuwa sa Northern Mindanao di nag-emphasize po dahil nila lahat po rin po nga panagtigom nga ang kamahinundanon po din eh magresulta po magdumapresin sa pagpaligon sa tuwa po rin po ekonomiya kaya malimitahan naman po ang pagsulod din po mga iligal nga din po mo agi sa proseso din wala din po income mga tuwa po rin po nga gobyerno o kung panalitan man nga tuwa po rin po gobyerno makakita magdumapresin tungod kay lagi kini po nga mga produkto nga mga legal mo naman po itang kilikon sa mga katawan so kini magresulta po sa dugo mga programang proyekto sa tuwa po rin po nga sud so gibutiag karon sa buhatan sa kaning Bureau of Customs din sa Port of Cagayan de Oro ang ilahang nga paragtigaw sa nagkadaiyang intelligence law enforcement agencies na gatinguha nga maghimo sila pagbinuluay sa impormasyon o matumbok kung unsa ba ang mga bahag sa seguridad din sa tuwa sa Northern Mindanao o hingusgan ang nagkaiusa nga paglihok batok sa smuggling o guban pa ang mga illegal nga kalihukan. Mahinom duman nga doon ay mga pipila na magdumapresid no ang na-entrap sa tupong mga otoridad o galakip na niini po magdumapresid ang pang-turnover po nila nga doon sa mga produkto din sa buwatan sa BOC. Ulahi nga doon ay dakong kandidat nga nakumpiska magdumapresid sa mga peke nga mga kaning magic sarap dinas may barangay Buluan ng atong syudad nga naaresto ang giingo sa ka Chinese individual sa tubo sa nagikan sa CIDG ug diri pud nga giturn over pud ang mga produkto dinha pud sa BOC tungod kay kato magduma presid mga peke nga produkto nga dili ang idindi sa tuwa po sa merkado. So susama, ano na po sila pagpasalamat po ng DOC sa ato pribong mga otoridad sa padayon nga paghimo niini po nga pag-aresto sa mga individual. Gahimo niini po nga pagpamaligya o pag-distribute niini po nga mga sigarilyo. Kaya mga smuggled niya sigarilyo, mapunausan sa mga giproblema karon din sa tuwa sa Northern Mindanao. Kaya doon na po yung mga gahimo sa pag-distribute gihapon nini sa taliwala po man sa gihingusgan ng pag-monitor sa tanang mga entry o exit points sa din sa tuwa sa region, Baylan o kaninga Baysi, Magduma Persis, Boinundan nga naging kooperar po sila sa mga kaninga LGU nga napod Zaplin sa dagatan aron po nung mahimo gipon ang pagpakgang sa pagsulod nini po mga smuggle ng mga produkto. Balita ni Hipos Gikan sa Bureau of Customs Port of Cagayan de Oro, kinis Magdum 120 Angel Sado sa Balita og Serbisyo Magdum Radio.
3: Ug karon sa itong Barangay News Update. Gito nulungad to sa mga miyembro sa Barangay Women's Organization ng Osaka Unit sa Portable Solar Dryer sa Barangay Consolacion ng Siyudad Gikan sa Department of Science and Technology kundi OST. Kinay pinagi sa inisyatibo sa Cayon de Oro Second District Congressman Rufus B. Rodriguez. Nagipresentara sa yung Chief of Staff ng si Nazareth punong Barangay Attorney Regine Rodriguez pinagi sa pag-indorso ni Kapitan Derby Pakudan ang mga solar dryer sa kaikipo nga magamit alang niya itong dunay negosyo sama sa pagbulad og isda kasaba. Kinakasaba, keeping banana chips, mushroom chips, sa guban pagit o ang itakaw kinikayo, o gikatabang sa mga member sa Women's Ilabi na silang pagsugod sa ilang livelihood initiatives. Pagkaroon sa itong Magnum Haze Update. Subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan sa Environment Management Bureau kung EMB Northern Mindanao ang air quality index sa Cagayan de Oro, ana sa 47 PM 2.5 kung na AQI kinipasabot nga good. Good quality sa taguluan na PM 18 ko na PM 2.5 AQI ko na ganyan pasabot nga good gihapon nga quality o sa iligan 38 PM 2.5 AQI ganyan pasabot nga good gihapon ang nga quality. Samtang nga City Health Office sa painumdom sa publiko nga mag-amping o may mo sige kinahanglan ni mga lakang aron panalip na ng kaugalingon batok sa epekto sa iyo sa sadili maayong nga kalidad sa hangin. Di kayo ang tugay ng pagpabiliin sa gawas sinabi na akong makita ang haze o galimitay ang pagawas panahon sa uto hangtod sa hapon. Kinahanglan mas mag-amping ang mga vulnerable nga grupo. Ilabi na ang mga bata at igulang mabdos doon ay asthma, allergy o mga sakit sa kasing-kasing respiratory system. Pagsulab o gusto ng mask, mas maayo kung N95 kung magawa sa mga lugar. Nga baga o klarong makita ang haze. Sila di ang mga bintana o putahan kung nga dili maayo ang kalidad sa hangin ilan malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze sa lood sa balay. Paggamit ang electric fan o air purifier kung doon na aron ang makatabang sa sirkulasyon ng pagpaayo sa kalidad sa hangin sa lood sa balay. Pag-inomog-igaw ng tubig o pagkaon ng masustansya ang pagkaon ng magpaligo ng panawas o respiratory system. Pabiling updated sa opisyal ng mga pagbalo. Gikan sa Cagayan de Oro City Health Office, DNREMB, o guman panging tungdan ng ahensya sa gobyerno.
14: Para yung tamay gala o karon sa atong Magda Weather Alert sa pag-asa.
15: Magnum Weather Alert!
14: AJ Soniega, AJ, good morning.
16: Yes sir, yes ma'am. Ay punta, gusto ko naman sa team pagtamina para sa atong latest weather update. Karang ala, pala niyang pagibatayan kining bagyo sa gawas sa atong Philippine Air Law of Responsibility. Karang tapos sa depression na sa kalayong 3,030 kilometers east, di kang kayataan sa Central Luzon. Base yung forecast track, gamay nga chance na siya, base sa atong tanan nga datos, gamay nga chance na masulod siya sa atong Philippine Area of Responsibility. Apan ang Zamboanga Peninsula, Caraga o Northern Mindanao, makasinati sa mapakanulan ng kalangitan, labanan sa mga katagatagapag-ulan, silat o pagpanalagdog tungkol sa intertropical convergence zone. Expect na magpadayan kining medyo mainit nga kapuntagan sa tang sa hapon sa gabi, taas na chance sa mga katagatagapag-ulan, silat o pagpanalagdog tungkol sa intertropical convergence zone. At rin hindi nga doon sa kasarang niya hangin ang magigikan sa habakatang kasalpan, doon sa habakatang silangang direksyon sa atong kalagatan, papsay nga doon sa kasarangan ang pangpalot. At sa pressure range karong adlaw po tibling mo abot sa 25 hangtod sa 31 degrees Celsius, at ang heat index karong adlaw po tibling mo abot sa 39 to 40 degrees Celsius. At ang sunrise ganiyang alas 5.29 sa buntag, at ang atong sunset po niya alas 5.27 sa hapon, para sa atong Philippine Standard Time, alas 5.57 sa buntag. So, mamin ang latest weather update, hindi na sa buwatan sa UC Pag-asa. Lugan at sa Butter City, kini si EJ Suniga, dagang salamat.
14: Salamat, EJ Suniga, Pag-asa Weather Forecaster.
15: Magnum Weather Alert!
14: Alas 5.57.
17: Oras hatod ka na to sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
14: DTX 500 Boy 2 Bags.

0: Mall, Paimusli Usam, ang ang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market Sari Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: o pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer o mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inig human sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
5: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Quezon. The Delivery Rider or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, so, so, sobra na to. Go, go, go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
8: Grabe gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
9: Magnum Morning News.
10: Alas 6, uno na itong oras, may gala, mag-market yun sa ta mga presyo para liton sa ta Magnum Interfaith. Agura siya karon. Sa balita o service na si Magnum Hunter, Faith Valles.
11: Yes, Magnum Interfaith light na rin karon sa may Agura Market alang sa pag-monitor sa presyo sa atong mga palitunon. Subdan nato sa presyo sa bugas. Ang Yang Chow na sa 50 City ang matag kilo. Princess Bia, 50 City ang matag kilo. Alas Jasmine, 60 pesos ang matag kilo. Jasmine Rice, 55 ang matag kilo. Salo-Salo Rice, 55 ang matag kilo. Amigo Rice, 50 pesos ang matag kilo. Mangkaloy, 52 ang matag kilo. Red Rice, 65 ang matag kilo. Balintia Rice, 52 ang matag kilo. Mangkaloy, 56 ang matag kilo. Sinanduming, 54 pesos ang matag kilo. Ang Planters, anasa, 52 ang matag kilo. Samtang ang mais, anasa, 45 ang matag kilo. Hisgutan tao sab ang presyo sa karne, ununta ang presyo sa karning baboy. Ang unod, anasa, 300 ang matag kilo. Ang tiil, anasa, 220 ang matag kilo. Ang ribs, nasa 230 ang matag kilo. Ang pork bones, nasa 220 ang matag kilo. Samtang ang lamang loob, nasa 120 ang matag kilo. Sa karning baka usab, ang unod, anasa 450 ang matag kilo. Ang bukog anasa 340 pesos ang matag kilo. Ang lamang loob usab anasa 200 pesos ang matag kilo. Sa kaning manok usab anasa 190 to 200 pesos ang matag kilo. Ang tiil anasa 110 pesos ang matag kilo. Samtang ang tinai anasa 150 ang matag kilo. Ang atay usab anasa 220 ang matag kilo. Sa itlog usab ang large naasa 250 ang tray. Ang medium usab naasa 240 ang matag tray. Ang small usab na sa 210 ang matag tray. Kung dinisad ka sa isda, ang bangus na sa 180 ang matag kilo. Ang kutob na sa 160 ang matag kilo. Ang galunggong na sa 150 ang matag kilo. Ang duhaw na sa 140 to 160 ang matag kilo. Sa bangus, usab na sa 200.

0: 500 ang matag-kilo, ang bundbud nasa 300 ang matag-kilo. Ang pampano nasa 560 ang matag-kilo, ang lapu-lapu usab nasa 380 ang matag-kilo. Sa panakot usab, anaa sa 180 ang matag-kilo. Ang bumbay, ang ahos anaa sa 180 usab ang matag-kilo. Ang atsal anaa sa 200 pesos ang matag-kilo. Ang kamatis anaa sa 100 ang matag-kilo, luya anaa sa 180 ang matag-kilo. Pero doon sa mga pinutos nga tag-50 pesos ang matag-putos. Sa mga gulay usab ana ang patatas nga 120 ang matag-kilo, ang karot siya nasa 90 pesos ang matag-kilo, ang talong ana sa 90 pesos ang matag-kilo, ang batong ana sa 160 ang matag-kilo, ang ampalaya ana sa 150 ang matag-kilo, ang kalabasa usab ana sa 40 pesos ang matag-kilo, ang pipino naa sa 90 pesos ang matag-kilo. Ang okra usab na nasa 180 pesos ang matag-kilo, samtang ang garbage nasa 80 pesos ang matag-kilo, o ang sayuti na nasa 50 pesos ang matag-kilo. Kung mag-isgot ta usab sa kahinlo sa Maong Merkado, so far plus par o hinlo ang Maong Merkado sa Agora Market Magnum Persit.
1: So diya karon sa palibot Magnum Fit Village, hinlo di ba? Ang Agora, hinlo kayo ang ilang merkado diha?
0: Yes, Magnum Persit, hinlo ilang merkado din eh. Samtang sa gawas usab nga bahin, hapsay ra usab, hapsay ra. Na agihapoy mga nang hinlo na nilhig karon sa gawas nga bahin para sa pagmintinay sa kahinlo sa palibot.
1: Pero diya karon makita ni mo kumusta ang customer kay siyempre ko merkado na gay mo customer pero kumusta ang tao diya kuy tandi ta subang merkado Magnum Fit.
0: Atong namatikdan dani Magnum Fit nga mga gamay ra gyud pud ang gamay customer dinhi karon.
1: So dili kayo daghan mga customer lugar nga kuha diya gapon sisok.
0: Yes, Magnum Persit. So, kwahi dito sa ubang mga merkado, Magnum Persit.
1: Okay, sige. Magnum Fit.
0: Samtang kung isugutan ta ang dagan sa trapiko, laos-laos naman sad karong mga orasa. Pipila pa lang ka mga sakyanan atong nabantayan karon sa kadalanan, ma-private man o mapampublikong sakyanan. Sa lakat sa panahon usab, so far wala man sa tanang kasinati o pag-ulan o pagpanaliti karong mga orasa dere sa atong lokasyon. Kung isugutan sad nato ang heis, dili pa kini maklaro. Diri sa sentrong syudad, apan nagtabilin gihapon kini sa atong kawanangang bahin. Ugmaw ka na atong pagmonitor sa presyo sa mga palitunon diri sa may Agora Market o pagsubay sa atong palibot o sa lakad sa panahon. Para sa Magnum Market News, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Faith Velez, alas 6:06.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
2: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients, nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number, FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas. Inom, matag-adlaw o Jetitox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
6: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
7: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
8: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
9: Mula sa pinakamataas na bundok.
10: Nak, kat kamusta ngay?
9: o pinakamalayong isla man.
10: Nag-graduate na ako!
9: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
11: Papauli na ako ka!
9: Go forward together. Globe. Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB26014, CUSIP 2026.
12: Kagayanons, nangita kag trabaho? Adto na sa TPCBO Grand Job Fair this October 13, 10 a.m. to 6 p.m. Rosario Pavilion, Limcatay Center. Nae experience wala, welcome jud ka. 20k sign-in bonus, gapaabot nimo.
13: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limcatay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum Morning News.
1: Para yung tamay kalas mga balita o karoon sa ito Magnum National, i-consider karoon ni President Ferdinand Marcos Jr. nga threat ang useryusong hulga seguridad sa nasud ang giingong pagpundo sa China sa mga kumpanya may kalabigitan kang VP Sara Duterte kung ugaling kini may kamaturan matod sa presidente nga nabalaka ang siya sa ligasyon na batok sa vice presidente.
2: The most disturbing aspect of it is let's find the evidence and see if what the truth is. That's what's important. The most disturbing aspect of it is the Chinese money. That now rises to a national security issue. Kung totoo. If it is true, it is a national security issue. That's why ang nag-respond is the DND. Na sinabi nila, we have to look into this. Tama rin. That's part of their duty because national security na ang pinag-usapan. If it is true. Nothing would make me happier than proof that it is not true. Then it's one less thing that I have to worry about. But if it is true, it is a threat at the highest level to the Republic.
1: Pamahayag gato ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
3: Fake news, kaya nga tumag ni President Ferdinand Marcos Jr. sa mga aligasyon ni VP Sara Duterte ang presidente ang nagpalayo sa aligasyon. Sa kani personahe ni kani Speaker Lord Alan Velasco ang nagatod siya sa malimbritang salapi kang Duterte, kaya rin nabipahagba ang vice presidente punga ng kandidatura sa 2028 presidential election o giduso ang charter change. Nandot na nagihagit ni Marcos si Duterte ang pamatudan ng aligasyon, batok kaniya.
4: This is fake news. Yun mga sinasabing, ganito, ginagawa, ganito. Sige. Prove it. Based on what? You're saying that based on what? Based on what?
3: Ang pamayag ni President Ferdinand Marcos Jr.
1: Alas 6:13 ang oras, nagto si House Prosecution Advisor Ace Barbers nga unexplained wealth charges ang pinakabugat nga impeachment article batok VP Sara Duterte. Mother Barbers nga kinisubay sa mga nakuhang dokumento o official bank records.
5: So sa aking paniwala ay parehas itong mabibigat, pero in sa aking personal na opinion, no, personal ko to, I do not bind the prosecution team, no, in believing in my opinion, pero sa aking paniwala ang pinakamabigat itong unexplained wealth, no, dahil ang datos, ang dokumento ay hindi magsisinungaling.
1: Ang pamahayag ni House Prosecutor con Prosecution Advisor Ace Barbers samtang ibuti ang usap ni House Lead Prosecutor Representative Jerbel Loastro na hinay ang tsansa sa depensa nga ipanghimakak usab ang representan nila na ebidensya.
6: Seeing myself inside their shoes, hindi ko alam kung paano ko ika-counter yung napaka-strong and clear evidence ng prosecution except for being very technical.
1: Pamahayag gato ni House Lead Prosecutor Representative Jervil Loastro na dini na diskubrihan ang kapig 817.87 milyones ka pasos ng unexplained wealth sa Vice Presidente o sa barang si Attorney Manas Carpio sugod sa tuig 2022 hangtod 2025 sa pagayang forensic financial report ni Attorney Alexander Cabrera.
7: Alas 6:14,
1: parayin sa dugang mga balita.
3: Andamang defense team kalabot sa planong ipresentar sa prosecution na isabi na si VP Sara Duterte siyang impeachment trial kini manula pahingpit ng giwala sa prosecution. Kuna sa prosecution ang posibilidad sa pagpresentar kang VP Sara matod ni defense spokesperson Attorney Michael Pua nga doon na sila'y posisyon sa maong hisigutanan.
7: Sa amin, we've always had our position on that matter. Again, we cannot talk about it here, but I'm sure you have an idea what our position is, and we will be ready to address that head-on once it happens. Pero sa ngayon, wala pa naman nangyayari, so hindi na muna namin pag-uusapan yun.
3: Ang pamayag ni defense spokesperson, Attorney Michael Pua.
1: Alas 6:15 ng oras, girespeto sa defense team. Ang hingpit nga pagtangtang sa prosecution sa bribery charges batok ang VP Sara Duterte. Matod ni defense spokesperson Attorney Michael Poa nga, bisa naman magparayo ng ilang mismong estratehiya sa pagdepensa sa mga giatubang aligasyon sa Vice Presidente.
7: We have received a copy of that manifestation. At yun naman po, we've been very consistent from the very beginning of the trial na prerogatiba naman talaga ng panig kung paano sila mag-represent at ano yung represent nila. No? So, kahit po yung pag-withdraw ng articles na, well, in this case, yung article on bribery, yan po ay prerogative din talaga ng prosecution. It's not the first time that it's happened. Even in the impeachment trial of the former Chief Justice Renato Corona, ay nag-drop rin ng, I think, 5 out of 8 articles, no, yung prosecution at that time. So, tayo naman po, no, we respect that prerogative of the prosecution, and that will be that. We won't comment any further on that. Kami po will just still follow with our strategy. No? Hindi naman nagbabago yan porque nag-drop ng article. So, tingnan na lang po natin, no, how the days will go. We don't want to commit kung ilang araw or kung mababawasan or we'll stay with it. Pero sa ngayon, we would just follow our schedule based on the initial strategy that we had.
1: Pamahayag ka to the defense spokesperson, Attorney Michael Poa.
3: Nag-coordinate ang Office of the Civil Defense Gun OCD sa mga science-based agency o mga respond cluster alang sa pupangandam sa posibleng epekto sa Super El Nino, mato ni OCD spokesperson Director Vicente Gregorio Tomas ng alakip sa malakang pag-review sa action plan pag-monitor sa level sa tubig o tinubdan ni Inyo gingon man pagpangandam sa intervention sama sa pagbutang sa water tanker o cloud seeding sa mga apektado sa hulaw.
8: Ito naman po sa pag-implement ng kanilang El Nino action plans. Bali, ito po ay laging nire-review. Kine-check po kung bawat policy disciplines po doon ay akma po ba. Ito po ba ay still updated or we need to enhance it in order for everybody to be able to do what is right.
3: Ang pamayag ni OCD spokesperson Director Vicente Gregorio Tomas. Ugkaroon sa itong Magnum Health Alert.
9: Magnum Health Alert!
3: Gibutyag sa Philippine Mental Health Association kon PMHA nga ang hingpit nga pagdili sa social media sa mga minoridad dili solusyon. Aron mapugna na mga violenting kaso susama sa pagpamusil sa mga tawhan ug aron mapawiling luwas ang kabatan-onan. Mato di PMHA National Executive Director Dr. Carolina Uno Rico nga ang pagpugong sa mga violenting panghitabo nagkinahanglan sa komprehensibo nga pamaagi ni kipnan ini ang mental health support luwas nga school environment responsableng online platforms ug sa iyong identification ug intervention tungod nini inay ipatuman ang social media ban mas mayong ang online platform istiktong ipatuman ang ligong pamaagi batok sa violent ug makadaot nga content o nanini disisize kay mga senador ang mibutar pabor sa ikatulog katapusang pagbasa sa sugyot balaod noon diin si Senator Risa Ontiveros Tamang ang naginyosar ang misupak nini.
1: O garan sa dumagdag medyo national sa Estados Unidos, patay ang 4 ka mga tao human mag-landfall ang bagyong Isaias sa Florida Panhandle o mihina isip usa ka post-tropical cyclone o gipaubo sa category 2 hurricane. Subay sa report, 2 ka mga nangamatay sa Florida o 2 usab sa Alabama. Lakip sa inungdan sa pagkamatay ang pagdahili sa yuta o pagkalanag sa carbon monoxide. Gikan sa generator. Talawala pa man ini. Mihinay na ang bagyo. Nagpamano gyapon ang meteorologist o gudoridade na magabiling gyapon ang risko sa pagbaha. Kusog ng hangin o mga tornado. Sa pipila ka mga lugar sa Bagatan, Sidlakan sa Estados Unidos. Dugtong ni ini, nagresulta usab ang bagyo sa lapad ng pagkawa supply sa kurente o damyos sa Panimalay. Gambalay o guman pang infrastruktura.
3: Samtang sa Ukraine, mas grabing pag-atake ang gipaygayon sa Russia sa pipinakalugar sa Ukraine human sa adlaw natawan ni Russian President Vladimir Putin. Pinakauling naigo ang duha ka minibus nga puno sa mga sibilyan sa lungsod sa Kramatorsk. Mato ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga halos dili na makaya sa mga doktor ang sundusunod nga pag-abot sa mga nangasamdan sa maong pag-atake. Samtang nagtuo si Zelensky, nagkitabangan siya sa European nation sa maong sitwasyon o nagtuo nga si US President Donald Trump ang makahimo sa pressure nga madala sa negosasyon si Putin.
10: Europeans can't push him. I mean this, but they can help us and this will push him to negotiations. But Americans can do more. I think President Trump can do more and he has between us has to do more because so many losses.
3: ang pamayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky.
1: O karon sa dumagdag business kipamugos ni Department of Agriculture kundi nga walay rason para butaas ang presyo sa pila ka produkto nga agrikultura tugod sa very strong nga El Nino. Matod sa Secretary Anil de Mesa tigbaba sa DA, igo pang supply sa nasod ding panahona. Inugang panini nga mga kuno nga daot na ang mais nga gigamit nga feeds wala makapekto usab sa supply sa mga livestock. Gipaniguro sa de Mesa nga padayon usab ang hugot nila nga monitoring sa kabikaduan para malikayan ang temporaryong presyo sa pila ka produktong agrikulturya.
11: Tama yung mga losses na na-experience natin ngayon ay again nasa mais na hindi naman na, kasi yung mga mais na yon ay yellow corn ginagamit sa feeds so hindi siya directly dun sa ating pagkain bagamat ginagamit siya sa feeds ng ating mga karne ng ating livestock pero yung ating karne na available sa bansa ay inak para walang mag-cost ng pagtaas ng presyo again ganun din sa bigas na meron tayong enough volume so tama ka, dapat kasi walang mga pag... Yes po, tuloy-tuloy yan. Mas maigting ngayon dahil alam natin nga, kagaya ng nabanggit mo, meron talaga mga magsasamantala at gagamitin yung pagkakataon na may El Nino na sabihin na magtataas sila ng presyo. Pero wala pong ganong kondisyon sa ngayon para magtaas ng presyo dahil sa El Nino. At makakasa po kayo ng tuloy-tuloy na pag-ikot ng ating kagawaran kasama po ang DTI at ang ating mga kasamahan sa LGUs.
1: Pamahayag ito ni Assistant Secretary Adel De Mesa, tigbaba sa Department of Agriculture. Samta sa Forex and Trade, sa kisdala na agbalol karon, 6 pesos, 70 sa isin tabos, Canadian dollar, 43 pesos, 67 centavos, sa kundala, 7 pesos, 99 centavos, Trillion dollar, 43 pesos, 67 centavos, Taiwan dollar, 1 peso, 96 centavos, Korean won, 4 centavos, euro, 7 pesos, 39 centavos.
3: Kung samtang si Gera sa Iran, tungusag pa na yung kagubot sa tungatong silaka ng kasamtangang presyo sa Dubai Crude Oil na nasa $108.95 per barrel. Kini may ubosog 0.29% kung itandi sa danan ng presyo nga nasa $109.25 per barrel. O karoon sa itong Magnum Entertainment. No comment tungkol na napapekta ang aktor nga si Yasir Marta kalabot sa panagabulag nila ni Rob Ginto. Kinihuman direkt ang gipakutan na si Yasir kung apektado pa siya sa breakup nila ni Rob nga hisgutanan sa publiko. Mato ni Yasir, nga diri na siya nga hisgutan ang panagbulag nila ni Rob. Mahinumduman ni emosyonal si Yasir. Di ang gipakutan na si ni Boy Abunda kalabot sa relasyon nila ni Rob sa Fast Talk with Boy Abunda.
12: Okay. Dito na lang tayo. Huwag na tayo pumunta doon.
13: Pero no comment ka?
12: Oo, no comment ako. Sir Nelson, okay na yun.
14: Siya ang daming comment. Oo.
3: Ang pamayag ni Yasir Marta.
1: O karon sa itong Mago Sports, subling napakita sa iyang abilidad ang basketballistang si Kai Soto huban sa iyang double-double performance sa Altari Chiba sa score 97-90. Nga kadaugan batok sa Osaka Evesa sa Japan B-League dito sa Chibagi Arena, Japan. Natala ang 7-4-3 Pinoy player ang agresibong 18 points o 12 usab ka rebound o 5 ka assist para sa Chiba. Nahimong kaabag sa Gilas Pilipinas statman si Yeya Ando. Saya mismong 18 puntos usab o ang 4 ka mga 3-pointers para sa team. Samtang ipalungan usab ang Osaka ni James Palmer. Saya mismong usab nga score 25 points o 6 kases. Dugtong din ni gilauman nga makabalik din sa nasod si Kai Soto sa Nobyembre para sa makauman ang Gilas Pilipinas sa papangandam sa 5th window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers nga madula usab sa nasudi sa Malaysia. Inilabati atong Magnum Morning News ug karon sa atong headline review. Oras ng Magnum Lokal, tulo ka mga tao patay side on nga managbangga sa motorsiklo o drag kag like upat usab ka sa kinan sa Coastal Road sa St. John Punto Nationad. Magnum National President Ferdinand Marcos Jr. gikonsidera nga seryosong hulga sa seguridad sa Pilipinas ang giingong pagpundo sa China sa mga kumpanyang gikalambigitan usab ni Vice President Sara Duterte. Magnum National upat ka mga tao patay human maglandfall ang bagyong Isaya sa Florida, USA. Magnum Business DA gibawagos nga walay rason para mutaas ang presyo sa pipila ka produktong agrikultura tungod sa very strong El Nino. Magnum Entertainment Yazer Marta, no comment sa panagbulag nila Rob Quinto. Magnum Spurs kay Soto, solid na pakita sa iyang double-double performance sa Chima sa Osaka Evesa Japan B League. Handurog maalang sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca.
3: Ug Magnum Kia Abilianosa.
1: Sa Osaka gawas ng katiling man katawa lang may gabahanan, naglaiman ng marugan ko sa katawa na matuman sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
13: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 6:26 sa buntag.
13: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Nga nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
10: Mayong adlaw mga higala, welcome na sad sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
9: Life Extension Vitamin D3.
11: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction. Isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabok kung ang parse imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nayusa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
12: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero unong rason kung aning namatay sa sakit din ni sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
10: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labi nga concentrated nga vitamin D3, ugahi mo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Ang ping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
7: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
13: Aiza Olog, tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun. Nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
7: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Pananakit sa dibdib, hirap sa
8: paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The Miracle Vitamin Hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Usaw ni mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong Vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa Vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang Vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
16: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
14: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
18: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
17: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa yun mga itagtarong na operator. Kung madaot, maglabad yun imong ulo. Maayon ng rent lang, kainiguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
18: Wise jud ka, Marie.
17: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
18: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
19: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
22: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon na mayang palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
24: Magnum 45. Hanay sa labas ug nag-unang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
25: Panangulohan sa itong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local, tinubdan sa pundo o proseso sa marathon budget hearing sa Konseho alang sa 2027 Annual Investment Plan ni Kabalaka ni Konseal Amy Moreno. Finance, Budget and Appropriations Committee Chairman Konseal Alan Lim positibong makabot ang sobra sa 9 bilyon pesos nga pondo sa Kagandero sunod tuig. Mayor Rando Oy mimando sa hingpit nga pag-undang sa makawian nga gingong biruhatan sa pipila ka personay sa RTA. Mindanao Apostolic Congress on Mercy gitakdang ipagayon din sa Dakbayan sa Kinuro kay October 23 din tuiga. Sa ato magnum national presidente Fernando Marcos Jr. subling namugos nga wala siya'y kalabutan sa impeachment trial bato kang VP Sara Duterte. Sa ato magnum international 11 katao ang namatay sa panagbangga tali sa bus o truck sa Turkey. Sa magnum business sinag nanawagan sa gobyerno ngay balik na ang daang tarifa sa imported gababoy. Sa magnum sports rain or shine head coach Ying Yao malaumon nga magresulta mas sa mas dako nga suporta o paglambo sa Philippine sports ang madawat nga pundo sa PSC.
24: Magnum 45.
25: Mga eksyon, kumusta lang buntag? Gini si Magnum June Albino
0: o Magnum Angie Alzado.
25: Karong adlaw adlaw nga Lunes, Oktubre 12, 2025, karon sa detalye na sa ato mga balita, detalye sa ato masgutan karong buntaga, atong gitakda mga aksyon nga unang pagisgutan karong buntaga ang may kalabigitan sa kining lainasab nga kontrobersiya. Siguro sa mga dili kritiko, dili kontrobersiya. Pero para sa mga kritiko, medyo kontrobersiya magdumanji, no? Kay may tuwi man istinubdan siya pondo bago pa ganin nagka medyo nagkainit ang may tungod sa pagbalin sa City Hall. Di ba, no? Karoon niya na sabing lugar sa iskutara may kalabigitan sa tinuig na pondo. Kay tinuig na pondo man god kining na magina basta the fitness katapusan nga bahin labi na sa mga third fourth quarter of the year pagasugdan ang pagtugi ang matungod sa budget sa atong dakbayan tinuig na nga budget og karon gikabot jag tama ba ko sa akong nabasahan nga moabot og 9 billion pesos maubani ang giingon nga pondo. A consolidated expenditures na kabutan dito sa dokumento. A consolidated summary of our general fund and special account local economic enterprises budget proposal will show the allocation by sector as illustrated below. Dire sa ubos, nakabutan dito general public services mukabat, I don't know, tama ba ko sa kong pagsabot, sa 29.7% nga 2.7 billion pesos sobra. Onya social services 4.1 billion pesos milangkob sa 45.11%. And then kanang social services nagapilda na sa kanabang health nutrition and hospital services, social security, social services and welfare, basi kapila din yung ayuda ba, no? Kino mga ayuda, kontrobersyal ng mga ayuda magdumali, no? Magdumanji. Nakabutang diri is health, nutrition, and hospital services, 2.something billion pesos. And then, ang social security, social services, and welfare, 2.something billion pesos gyapon. Economic services, 2.3 billion pesos. So ang total is 9.2 billion pesos and then doon na pa'y special health fund automatic appropriation down here from PhilHealth payments 300 million pesos sumabot niya 9.5 sobra sa 9.5 billion pesos ang expected kinitaan sa rakbayan. Di lang ito na inong nga expenses magnumanji, no? Kapit ang expenses murag negative paminawon ba, no? Pero minta kinitaan nga 9.5 billion pesos medyo positive ba, no? O maging kinitaan ni sa tunag bayan pagabot na sa 2027. Anyway, isgutan na ito ni atong gitakta sa mga may nabi karon si Consul Amy Moreno kinsa na balaka sa naisgutan nga tinubdan sa pondo o ang proseso kuno sa marathon budget hearing kay murag nabasa sa mga kuto. Kaya kining mga naging panggawas mo ni social media magdumanji, no? Nabasa sa mga ko earlier nga doon ay proposed resolution number 2026-422 constituting the City Council as a committee of the whole to deliberate on a annual investment plan or AIP for fiscal year 2027 of the City Government of Kaguinduro and B, Kaguinduro City Executive Budget, General Fund and so on, Special Account, Economic Enterprises, Utilities for calendar year 2027, authorizing the presiding officer thereof to set the schedule of marathon budget hearing and suspending all committee meetings for a duration thereof, except in cases involving measures certified as urgent and without prejudice to the submission of documents to committee members for perusal. So na dini, nagalangkob sa nasgutan nga ang magalangkob, wintag magalangkob sa committee of the whole, but sabot sila tanan, magdumanji, no?
1: Mm-hmm.
25: And then, pagpasar sa nasgutan resolution, nagkabutang sa dinangalan sa mga miyembro sa konseho. Anyway, na-speakers ninyo karon, puro tamirabi ang nagsuon, si Consul Amy Moreno, kato sa gitag tamirabi, ang chairman sa Committee on Finance, Budget and Appropriations sa Konseho nga si Consul Alamrim. Pabuta lamang, gitag sa mga ito siya marabi karumuntaga. Una ito mga eksyon si Consul Amy Moreno. Consul, may buntag, ma'am. Hello, Consul Amy Moreno, may buntag, ma'am. May buntag, ma'am.
2: Yes, may buntag, Magnum
25: G. Pasensya.
2: And of course, Banana Minaw.
25: Pasensya sa sayo nga. Pasensya sa sayo nga pagdisturbo sa kamuntago, no? Tingkuan ra baron, kini ting exercise ra baron, magduman siya, di ba? Ting exercise. Unya naon din, magkakita ra ba na kuni sa social media si Consul Amy Moreno, magduman siya nga na mga panahon nga mag exercise dula sa like pickleball, ano ba na?
1: Badminton.
25: Badminton.
1: Okay, ma'am, naiyahang advocacy.
25: Amo, advocacy niya, badminton, no? Mm-hmm. Sa uban siya yung papa, eh. Pagkanindot mm-hmm. na minaw, ma-imagine, baka na bang papa o anak, mag-uban?
1: Mm.
25: Ginhawa ko yun na nga, pangandoy ko na nga may tabo sa akong kinabuhi magdumailin, magdumanji, no? But di lang ganun yung mag-realize, napanalag siya, pero medyo hindi matutukan ba, no? Anyway, ma'am, nga na tuon, nga nabalaka ka una sa tinubdan, sa gitakdang pagbaton o 9.5 billion pesos nga marag kinitaan. Mag-umingan nga, gamitin na itong kinitaan, gamitin ang expenses marag negative paminahon. Pero mm-hmm. kinitaan, medyo something nagigamay nga pagka-positive. Consul, ma'am, may buntag. Pag-usap. Yes, ma'am.
2: Yes, magnum din. Actually, every year before the budget is being presented to us, I'm very hopeful. I'm very hopeful na, I'm quite excited, no? Kaya gusto na ako makakita og mga programa na makahatag og syempre nabang sa atong kaigsuunan and plano na excite ko kay I want to see what's in store for the people of Cagayan de Oro, but somehow I feel disappointed kay daghan sa ayo ang mga gareklamo nakita na sa social media na ay gasulat gahatag og sulat sa akoa, gamessage sa akoa na hangtod karon ang tuition fee sa mga bata, wala pa yung nahatag. And every time I see the blue book, I get disappointed as well because makitaan na ko ang release, no? Release, ang pag-release sa kwartang, sa naturang, sa budget. And once again, wala pa na ako nabasa pa nan ang blue book, no? Kaya dako kayo ang blue book, pero nakita na ko na wala pa na release, no, ang mga budget, ang mga kwarta or ang funding para sa mga programa.
25: Kanang and blue book mamang gilakbitan, diha naka-stipulate diha ang lugar unod sa annual nga budget sa ato mismong dakbayan, ma'am.
2: Yes.
25: Kanang blue book yung magingan. Yes.
2: Programa, mga projects, everything, no, the education, health services.
25: Oo.
2: And even ang mga salaries na adire. So, tanang gasto, no, na adire. But, of course, wala pa nahuman ang 2026. Pero, ang atuang basis is for the past year, 2025. Diapon, no? 2025. And then, for the current year and then for next year. So good for 3 years kung ilang ipakita sa atua. Pero may updated, no? May actual na expenditure sa gibutang. We are already in October. And yet, nakita na to na dagan pa kaayo ang wala pa sa 50%, no? Ang na-utilize or na-implement sa plano as of for 2026. So, again, in short, Magnum June, Magnum Angie, ang utilization rate na to, maklaro yun na to na wala pa natin natuman ang mga bisaad, dibutang sa planning, sa budget last year. Mm-hmm. And yet, here we are again going to approve a budget higher than that of last year, a little bit higher than that of last year. Pero, again, kung atong tanawon ang revenue na to, wala pa siguro may abot o 4 billion no, sa revenue. If I'm not mistaken. So, bot pa sa bot, gamay na kaayo ma-implement sa 9 billion kung wala pa 5 billion ang atuang revenue. And yet, here we are again. Asking for approval for a 9.5, the question is, naabay kwarta ang syudad.
3: Uh-huh.
2: No? And we again, we ask us, this, pareho sa pag-approval sa loan, no? Ang atuang basis dire can be, no, is the COA report. Kaya diha na mo makita, kaya wala may gina-report sa amua ang eksekutibo, no, regarding sa paggamit sa kwarta, utilization rate, or kanang tax collection. So, ang among basis again would be the COA report.
3: Uh-huh.
2: So, our decision.
3: Okay. Nagkalagpit ka ng matungod sa COA report. Kung paminawon na mo, kung paminawon ko, paminawos magdumradyo ang naas mayuriya, mura mag-negligible ang unod sa nasgutan nga report. Kung paminawon na, kung nakusapto ng ilang mga baba, mag-negligible nga, mura dito sa tumoy, may huwag mo na kawatang kwartahan na. Huwag na mag-ano ba no? Huwag na may mga proyekto nga doon ay observation, ang kuwa mura magbutasabot nga dili angay kabarakan. Kay naaman, ongoing na ang pagpatuman o magani ko na kumpleto na kinasgutan ng mga proyekto.
2: Actually, I watched an interview with a spokesperson of Mayor Clarice Uy, and of course, yung tubag is daghan man tayo ang mga proyekto ang kasantang administrasyon.
3: Uh-oh.
2: Wala daw na ako gitanawon, wala daw na mo no, sa minority gina-acknowledge. So I did look into it sa COA report, and I saw 3 pages no, na finished projects of Mayor Clarice. Makita na ko na kasagaran, mga pavement, no, road pavement, na isa kang multi-purpose, no, wala na ako na memorize. But then again, in that same COA report, it indicated, no, it mentioned that there are 103 unfinished or wala pa nasundan na proyekto. So, you know, this is the truth that we have, and makitaan po na to na daghan tayo makitaan, no, na mulabay ta na unfinished na i-poster or makadumdum ko na nag-groundbreaking pero hangtod karon wala pa na human. Bisan ang mega health center na nag-uban pa ko sa groundbreaking ato nga panahon na pero hangtod karon wala pa na human. So, ang ako is, you know, let's just prove our work and prove our services. It's not a matter of saying kung kinsa namakak, pero ako, wala ko namakak. I am just saying what I see. I am just saying what I read. And if the executive would want to prove their worth, prove that nahuman na nila ang ilang mga proyekto, then unta, ipakita nila, magnundun. Hindi ka nang sige, battle of words. So,
3: uh-huh.
2: Words are merely words uttered. Walay power ang words. They have to show to the people na nahuman nila ang mga proyekto. And with that, malipay pod ko kay, of course, ang makabenepisyo ani, dili man ako ah, kundi dili ang katauhan, no?
3: Mm-hmm. So, sa imong lantaw, kining 9. something billion pesos nga gilaumang kinitaan sa syudad pagabot sa 2027,
22: kining bloated kaayo og dakog puruhan nga dili maabot kining maong gilauman kinataan, ma'am?
2: Yes, magdumgin, para sa akoa, if we were only able to utilize 50%, less than 50%, or 50% perhaps, no? So, but pasabot na atama na sa 50% ang makaya na to. Kaya at the end of the day, magnum anji, no? It's not, you know, making a plan is very important. But how to achieve that plan is equally important. So kung naatay paghimo sa atuang executive budget, kinahanglan naatay plano sa pagkuha o pag-accumulate sa atuang revenue because a budget is merely a plan. Dili natin ni ma-implement kung wala tay pera. No? Na ay mga delay sa atuang mga plano kung wala tay pera. So importante is na-effort sa ang syudad. And again, base sa COA, may inefficiency sa tax collection. Again, no, ang COA ang nag-report, I mean, may inefficiency. So, mauning worrisome para sa ako is when we submit a plan, there should also come with it an accommodating how do we reach that plan. Again, dili taman ra sa words na atong improve ang ato ang tax collection efforts. By what? By how? Give us a concrete plan. How do you go about it? When it comes to prioritization, what do you prioritize? Are we going to now prioritize health? Because dibutang nila sa executive budget that they will improve again, more sustain sa J.R. Borja, pero makitaan po na to na nangawala naman ang mga tambal o supply sa J.R. Borja. Na ni grabe naman ang mga serbisyo na ginahatag nato sa mga buros ng mga kababaihan no nanganak na the share sa isa ka kama upat ka buok ka tao. So how do we go about implementing the said budget kung wala na may kwarta ang syudad? So again no, it's all about having the funds for this. Ang sakin kasi there's dili natin pwede i-bloat. And sabay rason nga na pwede natin i-bloat na we overpromise to the people na magbutang kita dire na 300 million atong ibutang para sa health services. Gawbe, pag-abot sa mga tao sa ospital, wala may tambal. Ang tudkaron, ang barangay, ang yung the hospital, wala pa magamit at parong, walay mga tambal. Kay ipadulo, ipadiretso. Pag muadto ka sa Lumbia Hospital, ipadiretso ka sa JR, ipalawis ka sa JR Borja, kay wala sila yung mga tambal, wala yung supply. Ang Tablon Hospital, maurag niya po, wala pa magamit at tarong. So, it's very frustrating, no, na dako kaayo ang atong di-allow na budget, pero wala may kwarta. Muingon sila, wala pa yung kwarta. Then, why give false promises? And I know naman magnung din na, I always, isang ako, no, I aim high. We aim for the stars. If we fall short, we fall on the roof. But in this case, wala pa gani natin maabot ang roof sila nakatuig. We still aim for the stars. You know, let's give something that, let's give a plan for the people that's attainable. Let's show to the people na kung unsay atong plano para sa ila, matuman unta. Atong paningkamutan na ang mga proyekto na gitaad nato, gibutang nato dire sa annual budget, matuman. And it's already been 4 years na nahimo kong City Council Law, and I see the same procedure na ipasaka ang ilang budget. For what reason? The only reason that I see na ilang ipasaka ang budget is aron musaka ang ato ang confidential fund sa mayor, ma-maximize to 300 million. So it's been how many years na 300 million ang confidential fund sa mayor na to? And at the same time, same problems ang kahit sa Busa Ottawa is only not worsening na ang pag-implementar sa mga programs, projects, da wala matuman. No? So, bako nung problema para sa ako, ha? Kaya again, it's making me feel that it's useless, no? Useless kay ibutang sa among blue book sa annual budget o sa annual investment plan ang plano, pero kung tanawon na to sa COA report, wala pa'y 3% ang utilization rate sa mga projects. So, what's there to look forward to, Magnum June, Magnum Aileen? But then again, I still try to remain hopeful.
3: Ma'am, diha mismo sa pag-preparar sa atong budget para sa succeeding year, material ba pagayo ang collection performance and other performances sa atong kagamanan sa nagbayan? Diha mismo sa pag-decide o maubaka kining agidakon sa atong kinitaan nga ito magkabot pag-abot sa succeeding year, material ba pagayo? Di ba pwede nga kalimtan talang lang sa 2026? Uy, arita sa 2000, let's move forward. kalimtan ta na, formang performance, kalimtan ta na, arita, move forward ta, arita sa 2027, ato mismo nga maunin mo ato mga pag-abuhatan. Di na pwede.
2: Actually, magiging medyo I cannot kanang choppy ang imong
3: medyo choppy inyong. Anyway,
2: yes.
3: Ma'am, material,
2: are you talking about revenue?
3: Yes, ma'am. Kini ma'am, okay na ni akong tingog.
2: Basig.
3: Yes, okay,
2: yes.
3: Okay.
2: Yes, yes.
3: Now, diya sa pag prepare sa atong pondo for the succeeding year ba? Material ba pagayo ang performance sa syudad sa current year, meaning karon tuiga in the case of para sa 2027. Material ba pagayo ang performance not only sa in terms of collection but sa tanan nga mga proyekto guban pa sa atong kagamanan sa nagbayan, diya pag sa pag-decide kung maubani nga kadako sa atong budget ang atong pagkabuton o makabot nato pagkabot sa succeeding year, material ba?
2: Yes, Magnum,

0: lagi.
1: Okay.
0: Hindi pwede na magkapakaarata sa atuang desisyon na, you know, initially, of course, when the first term of Mayor Clare, basically, he started with zero, no? So, that's why, initially, para sa ako, it was 100% chance, you know, na iyang maipakita, makahatag siya ugiyahang data.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang basis pag among data before was, of course, from the previous administration. Pero, sakit kayo sa akong mata, no, pag makita na ako ang data na ginangatag na last year versus actual year and then proposed year. So, say, mauni ang ato ang data na tinanggan atong panahon. Like, for example na lang, sa business tax na lang, magnum din, akong example, sa past year, 2025, 1.4 million ang ato ang 1.4 billion ang ato ang tax, business tax collection.
1: Mm-hmm.
0: For this year, 1 billion pa ang atuang tax collection sa business tax. Pero ang proposed na to for next year is mahimo siyang 2.2 billion.
1: Uh-huh.
0: So, the question is, ahagi ka ng 2.2 billion. That's, these are the things that we want to understand, no, sa atuang budget hearing. Kay, again, na balloon, this is only one item on the general fund, no, budget of expenditures and sources. Pero gusto na ito masabtan kay ang 9.5 na disubmit nila na budget, kailangan na asya'y correlating sources. Kung asya na ito kuhaon ng kwarta pambayad sa ato ang mga serbisyo. So that is just one of many na nagbaloon ng ilang mga sources. So, question again is, how do we get that? How do we attain that? Based sa COA report, ang na-tax deficiency, no? Collection, tax collection deficiency, naatay ka ng kwarta na gigamit from education na 1.2 billion na cash advance. So, saasa na ito kuha ng kwarta, pambayad sa mga inunaan ng mga butang. So, ang mahimo magyong dun, if we over kanang ibalun na to ang atuang budget, there will be deficiencies sa atuang performance, bisan sa performance. So, makitaan, no, ma-prove sa COA report na wala may mga nagamit or dili insakto ang pagtuman sa atuang mga proyekto kay mubo atuang utilization rate. So, na-prove performance bisan sa mga national agencies sa atuang. But again, they just remain performances, pero mo nang dili na makitaan sa tao, no? Na unsay performance rating sa Cagayan de Oro when it comes to project implementation. So, I want to help the city, no, improve its performance. But we cannot improve our performance kung pagsugod pa daan, dili attainable ang atuang proposal para sa paggamit sa kwarto sa katawangan.
1: Ma'am, tama ba ko sa akong basinalipat ko? Nakalakbit kag wala pa mag 4 billion ang ato mismong what is this, collection? Or kunitandi sa target nung tanga collection karon tuiga? Wa pa mo abot? Marang madumduman ko ito, marang 8 point something billion ito sa gisgutan sa naging tuig. 8 point something billion pesos ang lugar target nga collection sa kinitaan na ito sa 2026. Ano ba kay data ana? Una pila gyud to ang na lugar ang na desisyonan nga budget sa para sa 2026 ug pila na nakabot. Kay importante man ang tagyapon ninyo giya kun unsa kada kusab ang inyo mismong igoon nga lugar kinitaan pagabot sa 2027.
0: Yeah, for 2025 base sa ilang report, no? For 2025, ang total tax revenue nato is 2.1 billion. And for 2026, ang total tax collection, tax revenue is 1.7 billion. Whereas ang atuang proposal na for 2027, ang tax collection nato would be 3.6, roughly about 3.6 billion. So times 2.
1: Pila ganito ang atong target, ma'am, para

0: 2026. Tama ba ko sa gubadumdum kana itong ginaskutan ng mga more or less mga 8 billion pesos ang plano nga targeto nato sa 2026?
1: Ang budget for 2026 was 3.7 billion.
0: 3.7 billion.
1: Ang ating panato is 1.7 billion. This is only for tax revenue, ha?
0: Yes, ma'am. Sa kinitibukan.
1: Napara ba ta ka ng NTA, National Tax Allocation? This is just the local tax sources.
0: Sa imong marikol, ma'am, kinitibukan yun. Tanana. Pila nga target unta sa 2026. Para makita na itong pila pa po'y naabot yun sa syudad. Niya pa man tas October, pila na'y naabot sa syudad base sa imong nahipos nga report.
1: Pila 4.2. Ang plano ha, for 2026 ha, is 4.2. Pero sa pagkakaroon, ang na-attain pa lang is 1.9 billion sa total local sources.
0: Oo. Sa kinitibukan, ma'am, nga kinitaan unta sa 2026, pila yun? Tanan na, apil na itong PhilHealth sa pato, ma'am. Sa madumdumani mo?
1: Walang labot ang national tax allocation?
0: Di, apil na tanan. Kay, kung man na, usa manas, tipik manas gisaligan sa syudad, nga mo ni kitao na ito, mo na itong kwarta sunod tuig, mo na ito mismong paggastuhan.
1: Of course, ang target is 8.2 billion.
0: 8.2 billion.
1: Ang budget.
0: Uh-huh. Yes, ma'am.
1: Yeah. Pero ang na-realize sa 2025 was 5.6 billion only.
0: Na, sa 2026, karon.
1: So, mauna ang
0: performance.
1: Sa pagkakaroon, yes, 3.8 ang actual.
0: 3.8 pa.
1: Pero ang target na to for this year, yes. 3.8, ang target na to for this year is 8.2. Pero, maunang gibutang sa subject.
0: Meaning layo-layo pa. Layo pa. Kay, kung ano ba, last quarter na o 2026.
1: Maulagi magyong
0: do you feel nga kanang maunga target sa 2026 nga kinitaan sa syudad before mag-end ang 2026? Dili makabot?
1: Ay, imposible makabot kami kay naman na ang kailangan practice. So, mga ginagmay na lang niya mga additional, pero imposible na makabot na to ang 8.2 billion.
0: And considering,
1: nasa 3.8.
0: And considering imposible makabot ang target collection na to sa 2026, mauba na ang rason kung nganong medyo taas na kaayo para nimo ang 9.5 billion pesos nga atong total budget para sa 2027 ug angayan nga ubsan ang mga gidakon?
1: Definitely, magyungyun. Definitely. Kay, maluoy ko sa mga tao na kanang kami sa konseho and bangko sa mga ordinances, no? Mga proposed ordinances. So, na-funding in some ordinances. So, pagtukod sa bagong agad building, no? One of the many. So, ibutang daw sa AIP, sa budget. Pero kung wala man tayo kwarta, these will just be merely plans. Even our traffic management system, no, ang pagbutang sa ato ang mga stoplight, pagplano sa city hall, pero pag makita nato na wala tayo revenue, wala asa nato kuhao ng kwarta. So, kung atong i-implementar ang mga na mga proyekto, lain again makompromiso ng mga program kay dili lagi makaya. There's prioritization that has to take place. So which ones will we prioritize? With the money of 3.8 billion sa revenue na to, sa pagkakaroon, at mauni ang actual ha, so busa, na yung mga servisyo, na yung mga honorarium na wala pa mga tag. Kay again, we overpromise in our budget spending.
0: Mm-hmm.
1: In actuality, wala pa 6 billion ang atuang revenue pero daghan kaayo tayo gibutang sa atuang budget. So for this year, 9 billion will be 9.5 billion worth of projects and programs and yet in actuality, 6 billion raman ang naipundo. So magnumdun again sama sa Aqua, for example, gitagaan kita og 1,000 pesos. Pero gitagparap mo ito sa merkado, pero ang listahan na gihatag na ako sa imuha, 5 kilo ka baka, 5 kilo ka isda, 5 kilo ka bugas. Mubot na, mulapas na sa 1,000 pesos, asa ni mo kaon ng kwarta? So, syempre, ang imong paliton, ang makaya lang sa 1,000 pesos. Okay? Of course, why will you overspend if you don't have the money? So, same ra gihapon dire. But in this case, services will be compromised. Wala kay problema kung wala'y makompromiso, pero services will be compromised.
0: Di ba, mura magdi mayo sa paminawon magdumanji nga, sa previous nga tuig, example, 8.2 billion pesos, o niya sa succeeding nga year, o meaning sa current year, 8.5 billion pesos ang atong lugar target collection or kinitaan nato, pero ang succeeding year, iubos nato, mura di mayo nga imahin sa sudad bang saning agi 8 point something billion man karon 6 billion na lang noon sa mga atras naman unta ano ba no o mo nang naiban na ko nang minaro nga style ba yun nga atong tasan ang atong target kay ug mahulog magaling di nato maigo atong target. Example, ang target nato 9 atong kung mahulog magaling at least naa sa 8 kaysa mo target tag 8 pag mahulog to atas sa 6. Ano ba? So, marag dalang minaro, binugoy ba? Nung lugar pa maagi. I don't know, sabog, naabay LGU nga ingon mo lugar. Kasi gara magkakanunggan mo ganito, pag end of the year, marag positibong paminawon ba? Ang mga LGU nga, mauning performance nila, okay performance nila, naaganoon ang mga buhatan ko sa gobyerno, magdumanji nga, example, kolektahon nila nga kinitaan sa gobyerno. Imbis nga dito ni pa sa sunod tuig unta ipa-advance na ba bayan na lang daan kay para mo gawas ang kinitaan sa current year maayo ang performance sa collection ano ko ng mga minaro sa nga pamaagi para mo keep mo gawas diha nga maayong performance kini nga hinis gobyerno okay dako ang iya mismong collection yang kinitaan pero di ay gi-advance ang succeeding year nga bayro non anyway so kwan ba, ikaw sa mong bahin, okay ra ma'am nga mugawas nga, uy, poor man ang performance sa Cagayan de Oro. Kaya nga nung, imbis nga mauni-unta nga kantidad, ang target para sa succeeding year, giubsan man. Di ba, hindi mayo paminawan. Do you think nga ang syudad mo sakripisyo, ano nga imahin unya sa atong bayan nga imbis nga dakuon ang atong target budget na target natong collection o kinitaan nato pero iususan nato tungod kay naaning nga mga sitwasyon nga imo mismong gilakbitan nga murag masabot nako kun atong isummarize mura og naasa mo na una ma'am nga murag poor ang performance sa syudad in terms of collection in terms of implementation sa mga proyekto mao ba ma'am?
1: Kitsapi
0: ko ng signal nako ni Consul Moreno. Taas-taas akong istorya pero medyo kayo na makaabot sa iyo. Pasensya, mama. Pasensya. Pero ang yun na lang, ma'am, no? Do you think, imong tanaw ba, poor ang performance sa syudad sa current year, ha? As of this month, October 2026. Poor ang performance sa syudad in terms of tax collections o apila ang implementation sa mga programa at mga proyekto sa ato nagbayan? Poor?
1: Magyun, para sa ako, ano, basis sa COA report, yes, I must say that Cagayan de Oro is showing its poor performance, no? Kung poor ang ato ang tax collection, doot pasabot, ang ato ang pag-implementar sa mga projects and programs, poor rag nga po. Okay? Wala tayo pondo. Uh-huh. And sabi, ang nakita na ako sa COA report na ang misuse sa ato ang funding, no, base sa COA report, no, na ang pagkaroon, 1.2 billion ang missing, ang wala pa nabalik sa special education fund. Nagigamit nila for other matters. So that makes me believe, no, na maunang rason nga no, wala pa yung mga nadugang na classroom. Sa akong to my knowledge, pipilara ka classroom ang na-build no, sa 4 years na nahimo kong city councilor, which is, of course, naman ganit naman kung tayo data magbundun. Maklaro naman nato, dili sa pabor-pabor sa previous administration, pero it's not really about comparing the performance of the previous administration to the current administration, pero naatay basis sa atuang performance. So makita nato na medyo hinay ang atuang performance sa education, then it should be able to push us forward to improve our performance. But then again, for 4 years at last, ang good karon, gamay ra kaayo ang classroom na na-build. Once pa ko nakakita og invitation for the blessing, no? For the blessing of the school building in Bulwa. And other than that, wala na ko'y nakuha mga invitation. Okay? Wala may other school na natiwas na programa. So, I must say that, yes, Kagayan very poor ang performance sa Kagayan.
0: Pero ma'am, umingkag gamay lang mga natukod ng mga eskulahan. Pero kung natong paminawon, daghan may natabangan sa kagamanan sa dakbayan. Ayuda pa lang. Walang tuuman ang ayudang ginatag matag simana ngadto sa mga gapangayag tabang sa kagamanan sa dakbayan.
1: I recognize all the effort of the mayor na yung priority program isang kasalo ng bayan and ang servisyo sa baryo, no? But for me, Magnum June, Magnum Angie, dili naman mahimong pari, ang dili naman tamang ra sa pagiging pari ang trabaho sa isa ka mayor. Executive functions ang mayor. So kung gusto niya na daghan ng makasal sa iyang termino, I am not against it, but again, para sa ako, it's the funding. Uh-huh. What is being compromised with the budget that is spent for kasalan? Like ang paghatag og lechon, nalipay ko para sa makadawat og lechon, but these are just temporary solutions, no? Na para sa ako, unsa ba yung mas importante para sa ako, no? Na ang health benefits, health services ba, or ang paghatag og wine and lechon sa mga bagong kasal, no? Para sa ako, there are far more important matters that we must address for the general, dili para sa pipilara.
0: Ma'am, as to the lechon, kanunay man ato madungog, namo madungog sa mga tigpawawas mayor nga di man na kwarta sa syudad, di man na kwarta sa mga tao sa syudad. Personal man daw niya na nga kwarta ang ginagamit pag palit og lechon para sa mga kinasal. Kanaba ang ipana questionon considering personal man kuno niyang kwarta ang gigamit.
1: For the year of 2026 naman sa among budget ang item na kasalan. Servisyo sa baryo na gihapon. So 14 million if I'm not mistaken. Ang gibutang.
0: Pero wala maka-specify diyan nga para lechon. Wala maka-specify diyan, ma'am, nga para lechon.
1: Dili siya specific na gibutang na lechon sa among budget. But the mayor has authority to use 40 million para sa kasalan. 40 or 60 million. Nakalimot na ko which amount.
0: Kuna na siya. Nagasto na na siya.
1: Yes. Budget and nagasto. For 2025, nagasto na, and budget for this year, 2026, now, I think 40 or 60 million ang gibutang para sa kasalan. For this year, ha? For next year, wala pa na ako nakita. Basta yung change title nila, I don't know what it is. But, of course, you know, if you do the math, magdungdun, it's hard to believe that it's the mayor's money. Kaya naman, di ako ng item sa atuwang budget, executive budget, para sa kasalan ng bayan.
0: Ibutang talang kung palitan ang lechon is 7,000 lang, no? 7,000. Kanang lechon di litsi. Example niya, dayo na ay 20 nga pag kasalon. Pila ba'y magawas magdumanji? Asar ba's magdumanji?
1: 140,000?
0: 140,000. Sa 7,000 lang, 140,000, no? Subot pa sabot nga...
1: Only for ano ha? 20 kabuok lang. 20 kabuok ra.
0: Oo.
1: Wala pa sa 20 ang ato ang kasyon.
0: Kunin mo yung paminaon, sabag kayo ko, wow! Grabe, no? Mugasto ang usa ka politiko. Sa inyo na nga kantidad ka nakasal, medyo makain ka, wow! So, wow nga, marag dabuta. So, dalay good pa gayo.
1: Sa panahon. Panahon pa sa majority ako, sa first year, ang amo ang adtuan ng mga kasalan ng bayan. Quite a month man to, no? Na minimum of 100 katao. Primero.
0: Oo, itong sa mga pagsugod-sugod.
1: So, sa lechon padaan, pinakamilyon to ang ginahatag kada semana. Kada
0: siguro, ma'am, kung ugaling, appeal man diya mismo, palatantang kasalan sa budget, instead nga musaka, musos na siguro, kaya magkakahurot naman, halos magkakahurot na siguro nga, kaya naman tayan man, nga sa mga pagsugod-sugod pa, daghan kaayo, ba't nag-anam-anam o kagamay? So kung nag-anam-anam mo kagamay, so na pasabot sab siguro nga, mo minus-minus sab siguro ang budget nga allocate.
1: Yeah, I'm led to believe that magiging.
0: Although, magdugang man sab siguro okay, ang mga magpakasa. Yes, ma'am.
1: Yes, these are the priority projects of Mayor Clarick. So maunang mga signature siguro na gusto niya na itahibalo sa tao na mauna ang yang kanang ngayon na signature na kasi niya service ni Mayor Clarick. And if that's what he wants, then he is the mayor. He is free to do that. But again, para sa ako, i-improve na to ang mga basic, magmundun, basic ang paghatag sa mga honorarium, ang sweldo. Again, no, utruhon na ko ang mga health services na to, ang tuition fee sa mga bata na hangtod karon bago lang na ako na-confirm sa isa ka hawak kamay ni Mayor Clarick Uy Scholar no, na wala pa nakabayad o tuition bisang piso ang local government at Cagayan de Oro. In fact, nag-loan na ang estudyante, ang scholar. Nag-student loan siya aron maka-enroll siya balik. Wala pa gani ma-release ang mga transcript of records sa ato ang mga bago lang ni graduate. Nahangtod karon wala pa yung mga trabaho o tarong kay, again, wala pa ang transcript. Bili sila maka-take of bar exam. Kaya wala pa na-release, wala pa nabayaran. So I hope no, to help ease the problems of our cities, ato nang bayaran ang mga utang sa ato ang mga schools, sa mga scholars para makatabang pa sa ilaha o sa ilahang pamilya. Mamenos ang ilahang mga problema, makatabang ang mga bata sa ilahang mga ginikanan. Mabayaran ang ilahang tuition fee kay dili sa yun, no? Nagsaad kita na kita ang magbayad sa ilahang tuition fee and yet pag-abot sa ilahang graduation, dili sila makakuha ang TOR kay wala pa mabayaran. So, kung sa rason sa ato ang administrasyon nga no, wala pa nato masettle ang ilang bills. Wala pa nato mahatag o gintakto nga panahon ang ilang mga allowances, no? Ang ato ang tambal sa City Hospital, ang ato ang rabies shots, karon gabayad na ang mga pasyente kay walay stock ang City Hall, ang JR Borja. So, again, mao niyang mahitabo kung naay inefficiency or the over budget kita. Nagasaad kita og daghan kay this budget approval, once we approve it, it is authority given to the mayor kung angan niya gamiton. But it doesn't mean matumantanan, which I understand.
0: Okay.
1: Pero tungod sa balon sa ayo ang amount, expected na nato na naay deficits na mahitabo or naay mga dili mabayaran ng mga butang. Kay, again, wala may kwarta ang
0: tulang. Okay. Okay. Ma'am, salamat kayo. Thank you, ma'am. Hilot po na magkarabi ito sa sunod nga panahon sa itong mga isgutanan nga naglabigit sa ang itong dakpan sa kanilang. Salamat, ma'am. Thank you, ma'am.
1: Yes, magdungdung, Angie. Of course, sa unya sa among session, ang among topic is only the schedule, no, kung kami saan namo itakol. But we are hoping na matagaan niyo taas na panahon aron matuki na mo ang budget. Kaya mauni ang isa sa pinaka-importante na trabaho sa isa ka-konsehal.
0: Okay.
1: Dili ang paghatag sa solicitation, magdungdung, magdumaan, kundi para i-approve tukion ang ato ang budget para sa katauhan, kay we have the power of the purse. Unta magtinabangay kami sa konseho kung unta among the best na ikahatag sa katauhan sa Cagayan de Oro. Kaya salamat and mayong bigtad ka natin sa mga.
0: Thank you ma'am. Inyo na ba ito mga eksyon si Consul Amy Marino o sa mga membro sa minoria diya sa konseho? Sa among pagbalik, kaman sa panong dumatong itek na merabi, si Consul Yan Lam Alam Lim, kay positibo siya makabot ang sobra sa 9 bilyon na pasos ng pondo o kinitaan sa syudad sunod tuig. Standby oras alas 7:23 sa buntag.
2: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro. Nangita-

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
6: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
7: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
8: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
9: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
10: Kagayanon, nangita kag trabaho? Adto na sa TPCBO Grand Job Fair this October 13, 10 a.m. to 6 p.m. Rosario Pavilion, Limcatay Center. Na-experience wala, welcome jud ka. 20k sign-in bonus, gapaabot nimo.
11: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide, nagparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
12: Mabalik sa pinagulong butik sa lugar.
13: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
16: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubaran sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud si usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0911-4504-163.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
18: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
5: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
6: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
7: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
19: Oras alas 7:28.
17: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Magnum 45.
19: Sama ng ginagbitan, positibong makabot ang sobra sa 9 billion pesos nga kinitaan sa syudad sa sunod tuig, meaning 2027. Kanabasis pamahayag ni Finance, Budget and Appropriations Committee Chairman Kunsel Alam Lee. May nabit sa kanabuntag ha? Kunsel, may buntag sir.
12: May buntag sa imong kauban o may buntag sa tibok Cagayan de Oro.
19: Sir, ako nasabtan na mugna na ang City Council as a Committee of the Whole para membro sa konsyo maglangkob ani. Now, ano sa magsugod to ninyong deliberation aning maong budget para sa 2027? Konsyal, sir?
12: John, nalipay ako no, nga wala increase karon sa budget. At the same time, sa ako mangos as chairmanship of the appropriation and finance, gihatag naman ng budget manual sa ila to study, ako dili ko gusto nga mataas ang panahon, taas naman gihatag sa ila, makalibyo mas sila kung yung balay.
19: Sir, ako sa mga tanong, sir, ano sa mga magsugod pag-deliberate para magkapamino sa mi sa budget? Ano sa magsugod?
12: Siguro karon committee, i-endorse pa namo sa karon na Monday, no?
19: Kung, ah, okay.
12: Karon sa lawa.
19: Karon sa lawa.
12: Sa whole, kita i-appointee as Ways and Means ba mahimong chairman ang co-chair ko ana no sa kanang murag na tentative schedule murag committee as a whole sa 15 murag inana.
19: Ah okay, pag umintag committee of the whole sa city council automatic ba ang presiding officer meaning ang vice mayor mao mag preside or naa pa ilang i-designate?
12: Depende sa endorsement sa council kung kisay lang ipa-chairman.
19: Ah, okay.
12: Ako wala ko'y bali anak kung kisa'y gusto mag-chairman.
19: Ah, okay.
12: Ako man ang mag-professional chairman. Sa, kung kisa'y gusto muling ko, that's nothing for me. No? Importante nga mapastrak na to ang budget kaya wala may increase. At the same time, dili man ko pareha sa uman nga grandstanding. Ako gusto nga kung unsa'y like question, committee as a whole, invited tanan mga department head kay bisag asa ta paingon, maingon man sila nga kung mapildi sila as ang opposition ay objection, maingon sila outnumber me. Pero sa mga panahon gyapon sa previous administration, inana man gyapon na pildi ko ang opposition mapildi.
19: Sa di pa tamo toto kana Kunsel, no? Tama ba ang target na to nga collection o kinitaan? Tana na, pinaganing ang katong special health fund sa PhilHealth maabot og 9.5 billion pesos, tama ba, para sa 2027?
12: Kuwan man na speculation man na, no? Kung remember ang atong budget, kung dili maabot, rollover man ano ang atong paingnan diyan, no? Ang atong expect is atong kalipay is wala increase.
19: Wala increase.
12: Wala increase kay kung mag-increase ta so mangita man tag lain sources. Taxes. So mo na atong i-review karon, nag-review naman ni nagitagaan naman mi ga manual budget ko gar for 2027. So atong i-hill na as committee as a whole, natuto mag-ask kung any question about in each department, pwede sila mag-raise ana ang tubagon sa department manager.
19: Di correct bit ka sir ng speculation ning 9.5 billion pesos. Pag-expound ko no pareho. Nganong speculation ni para ni mo to?
12: Na atong expected nga madugang atong income, saka man atong income no ug atong PhilHealth insurance nga na incentives mahatag sa ato. Other sources wala pa kay kun nakwan kay kamulo pa kog tan-aw no kay
19: okay.
12: Sa amo. So nato na to makita sa pag-review na nako no, dapat na makita kung asa laing sources na mapresenta.
19: Nakalakbit ka sir nga walay increase ibase nato sa 2026 same gyapon ng atong target
12: budget
19: nga budget sa 2027. Sa naging tuig pila ba to?
12: Ha?
19: Sa naging tuig pila?
12: Murag 8 point plus mo siguro to.
19: 8 point almost sagong magkagadumdum murag 8.2 billion pesos no. Karon is 9.5 billion pesos. Pasabot ka na.
12: Wala increase kay 9.5. Lakip naman na sa atong PhilHealth nga incentive mga madawat.
19: So, katong sinaging tuig, unsa man to, 8.2 billion, nagya po ng PhilHealth, di ba?
12: Nagya po na. So, atong tanahon, kung nadawat pag nato, no? May baka nato karon sa pag-review nato sa manual nato sa budget.
19: Okay. Sige sir, unsa pay duga mong lugar ang mapasabot sa ato mga magbubuhis? Kay kinara bang ginaistorya na tong kita kwarta nis mga magbubuhis sa atong dakbayan labaw sa tanan. So unsay basihanan ninyo sa lugar target na tong collection sa 2027?
12: Ato target na gihi, wala pa na ko natanang yung klaro. Basta ako na ibawaan, kay bago pa mong nag-out of town, bago pa mong giabot nga, wala increase sa atong budget. No? So atong ikalipay nga, atong budget for 2027 is still the same. Ato is, atong 3 billion karon kung nakaigo ba sa atong target sa previous year. No? At the same time, increase man ta sa, for how many years, nag-increase ta sa atong realty property tax, no? I-implement man karon sa 2027 man siguro. So, i-speculate nga musaka gid atong tax, no?
19: Okay.
12: At the same time, daghan nag-apply sa atong business permit, uban pa, o atong madawat sa national government.
19: Sir, diya sa inyong pag-deliberate sa atong budget para sa succeeding year, unsa ba inyong gina-consider tuon? Kaya nakalakbit si Consal Moreno nga kuniskutan atong collection performance, implementation of programs and projects, performance sa syudad, poor daw. Poor. Kini ba nga mga performances nga itong gilakbitan? Pag ba ni or maubani basihan na nato sa pagpiho kung pila atong kinitaan pag-abot sa 2027?
12: Unsa yung pasabot niyo? Unsa yung performance?
19: O di.
12: Klaro kayo, wala-wala.
19: Nawala-wala. Akong balikon kung siya, ha? Mato pa ni Consal Moreno, poor ang performance sa syudad, kuniskutan ang collection ug apil ang implementation sa mga projects ug mga programa sa syudad.
12: Sa iyang pagtuo siguro, poor.
19: Para ni mo?
12: Poor ang ilagin na kakapoy sa politika. Kay sa ilang panahon, sa ilang iyang amahan, mingo lugar ta, good performance. We will, ako sa ako lang, I am independent. Dili, wala ko yung ginapagal.
19: Okay, sir, pilay, unsay mong tanaw, unsay ni mo unsay level sa performance sa syudad? Kunisgutan na to ang collection o ang implementation sa mga programa, mga proyekto sa syudad?
12: Okay,
19: dili,
12: man, okay, man. Ang okay. Mingo sila kanang project sa syudad, wala man takay balo kung unsay nga nung wala na continuous, ang uban, determinate. So, angay na review, ang importante walay corruption. Kung naay corruption, di makapile sa kaso kung naay sa ingon poor performance. Ang ako lang is we will support the administration nga whatever nga ilang gusto, no, nakita man nato pagserbisyo sa katawhan, nakita man nato sa hatag sa atong mga kabus nga mga isuon, nakita sa nato nga naay mga project. Ang ilang tanaon, how many few projects lang nga wala masugod. Mingon din sila poor. Inana magin ang politika kay sila, mo bitaw ako gusto, ang akong style is, gusto na ko pag-approve sa madili kay gusto mag by department. Nga no, grandstanding magina paabot, madili ko yun sa ilang gusto. Mingon din sila nga, we don't have the numbers.
19: Okay. Kaya
12: ilang bitaw panahon sa una, we agree. Ako, I agree whatever the mayor want. Dili lang abusohon. Pero kung natanaw nila nga, kung unsay na ito mo, they can file cases o naay corruption. Importante walay corruption. Mura man ang atong
19: kay natong panahon ni Oscar Moreno, daghang mga kasong ginapasakan.
12: Mingo mo sa sila nga.
19: So,
12: They have the numbers. So, ilang gusto.
19: So, para ni mo, kung doon ay corruption sa syudad, kung ang urakot, nangawat ang mayor, kasuhan.
12: Mamo lagi na nga, mo magini politika. Kita negosyante man sa dilit na ganahan
19: ana,
12: no?
19: And so balik ko sa pangutana, sir. Ang performance, ang meaning, ang performance sa current year in terms of collection and implementation sa mga programa at proyekto sa LGU, meaning sa atong dakbayan sa Duro, major ba ni nga basihanan sa inyong pag-deliberate sa maong budget alang sa 2027 para pagpihog maubani ang kaya nato ug mao ni targeto nato nga kinitaan.
12: That is part lugar, pero as kung agresibo nga syudad, ambisyon nga syudad, gusto mangita daghan improvements, but depende naman sa atong budget income nga kasulod, di ba? Mao naman ang difference atong performance sa tanahon. niya, nakita man nato sa performance lugar, satisfaction lugar nato nakita sa pagserbisyo sa atong halang dong Mayo Mayor Clark. Dili may ngon sa ship-ship taon sa man, no? Ang ato is, we will give him a chance because the people elected him as a mayor. Ato taga-chance, di ba? Sa panahon sa previous mga mayor, inana mag-iapon lagi opposition, but they have freedom to speak, di ba? May ngon sila poor performance. Aon sa man pagka-poor performance, mangitaon nila paagi. If there is a corruption, they can file cases against that. That contractor on sa mga ano wa nila ma file. Ako I am very frank, no, ang independent minded ko nga ang ato is whatever the present administration wants, as long as it satisfies atong ang iyang previous year, let's go on and help the kadako ang siyudad. The more we fight, walay investor mo anhi, walay kwento tungkol sa kasamok, di ba?
19: Sir, so, is it chairman sa finance appropriations and budget committee sa konseho, na ba kay initial nga hulagway sa collection performance karon sa atong siyudad? Nakarakpit magud si Consul Moreno nga lugar sa 8.2 billion pesos patong target collection para sa 2026, murag nanunga-tunga pa ang collection performance sa Dakbayan. Unya niya nata sa last quarter of 2026. Nabakay medyo initial nga hulagway sa collection performance sa atong siyudad.
12: Abi ni mo sa tinuod lang, panahon pa ni Moreno nga 8.5 bloated kaayo.
19: Okay.
12: Pero atong gi-maintain nga maabot kita diya nga target. It is not the fault of the present mayor. Now, I have to tell you honestly, it is the present of Adilio sa pagsaway. I'm going to come on to the name, say a good performance. This was being bloated past years, past administration already. Ato lang gimintin, increase atong tax collection now. At least, normalize atong maabot na ito ng performance. That's very good already. Di ba?
19: Balik ko sa akong pangtana, kininkonsyal, ha?
12: Okay,
19: nado ba kay lugar a sort of hulagway, ma-picture ba ni mo kung nun sa performance sa syudad when it comes to lugar collection? O ni abot na bata, lugar, milapas na batas tunga-tunga or tama itong gilakbita ni Consul Moreno nga marag na apatas, nanunga-tunga pa, unya niya nata sa last quarter of 2026, unya ba pa ng performance?
12: Wala, lapas na tas tunga atong koleksyon sa tinuod.
19: Lapas na. Pila ka? Pila na?
12: I don't know, bro. Basta, mao na kung more or less, lapas na.
19: Lapas na. So, na siguro mga 5 billion, mga 6 billion?
12: Atong nadawat mo ng guwer taging 6 billion plus national government na. So, at least, more or less, na nag-iaruga. Busa ganin, nalipay ako nga wala kay increase. Nag-iapot sa ina na pa. Dilita mag-sulti nga poor purpose. Sa panahon sa iyang amahan bitaw, grabe mang bloated na sa tinuod lang. Pero we don't say anything, di ba? Ang ato lang, we give the chance of the kondili kay ako, dili ko ganana ng mingon na sila. Bisag asa ta, wala man tayo, daog ana. Mingon sila for performance. Mingon pag-approve sa budget, mingon sila nga they have the numbers. More, wala gipagi, no? Ang ato lang, nga satisfactory ta sa performance o nakaservisyo ta sa katawahan o dagan investor mo ani, malipay na ta na nga peace and order, everything ba goes on na.
19: Okay.
12: Okay.
19: Okay, Consul sir, salamat kayo. Thank you sir. Pauta nga lugar kini atong paningkamot nga makabatuntag dakong kinitaan, makabot gyud nato.
12: Correct, that's correct. Upo na ko atong kinitaan, mo ipan mo sa atong kuan na pasada mo sa nang mahatag sa katawhan, di ba? So ang ato lang practical ba? Ako practical kay kung
19: ano. Okay.
12: Dili ko kuan sa ilang administration, there is a good also they performed. Ani sa nga bagong administration, they done also the good performance. Ang ilang, wala mo kita pahing na bisag unsaon na maging mag-supak, bisag unsaon yung mga perfect. Di ba?
19: Okay.
12: Okay, wala may perfect sa tausad. No?
19: Salamat, Consul. Salamat, sir.
12: Thank you,
19: sir.
12: Inyo
19: na bati mga aksyon si Consul Alam Lim, ang chairman sa Committee on Finance, Budget and Appropriations sa Konseho sa atong Dakbayan. Di mamulitika, pero sige lakbayan ka, pero pamulitika, ginayin mo sa mga nasa mendriya, no? Muna kita sa paningkamot nga Morgilasan ko pag baglito kaning politika. Medyo gilasan ko magdamanji kay di ko gusto nga mga angin anang ilang mga politika. Oo, kay pagbuyintag pa politika, mariwar man din siguro siya, mamulintag ngayon gapon. Ma-administrasyon, ma-opposition, mamulintag mag-iapon siya. Diya sa'yo mga kalihukan. Standby sa mong pagbalik sa itong pagparayon, mga Eksyon Karabuntaga sa itong isgutanan. Penum na muna. Oras, alas 7:44.
15: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Kagayanons, nangita kag trabaho? Adto na sa TPCDO Grand Job Fair this October 13, 10 a.m. to 6 p.m. Rosario Pavilion, Limcat Kai Center. Na-experience sa wala, welcome did ka. 20k sign and bonus, gapaabot ni mo.
3: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
3: Ay, wala ko'y sukli. Wala
5: yung sukli.
6: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
7: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02721399999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
11: Mga eksyon dahil ang ganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon man ang panglawas, inom matag adlaw og Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
14: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
15: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
16: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
17: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
18: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukan med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
19: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
20: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
21: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
11: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper. Ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto. Magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
22: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butang.
4: gas ug katol-katol.
5: DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties
4: nga makatabang sa pagkuha
5: ug pag-ayo sa bugas-bugas
4: ug katol-katol.
5: DTX 500.
22: Mabalik sa pinakabul nga butik sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangud na patyagan kung ano bawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.

0: Magnum 45.
1: Sa gilakbitan na namo, Mindanao Apostolic Congress on Mercy, gitaktang ipaygayon dire sa atong bank karong October 23. Dito iga, may nang iapilapilan sa nato mga reliyos mga kalimukan magduman di kayo magsigilan taong mga negatibong mga pangitabo sa atong palibot. Apil na ang ka grabis politika karon, awes politika. Murag mo maunlod dag samot, maunlod. Man importante kayo nga abot. Mao ko karon sa na amguan nga natiguang nako ba. Importante gid pagayo ang paglabigit sa mga kalihukan sa mga naglabigit atong espirituhan ng pagkinabuhi. Naspikas niya karon si Father Meds Balmores, Father Medalio Meds Balmores, Archdiocesan Spiritual Director sa Divine Mercy sa atong dakbayan sa Kinduro. Father, may buntag. Under kas Magnum Adyo, imong kauban si Magnum Jun Albino o Magnum Adyo Alsado. May buntag, Father.
2: Ay buntag, Magnum John o may buntag, Magnum Angie. At pasalamat kami nga gitagaan kami nimo sa dako nga higayon na maka-anunsyo sab kami, makaiuban kami sa itong mga kaigsuunan nining kahanginan pinagi sa Magnum Radio.
1: Salamat, Father. Father, pakipasabot ko no, pakihatag ang detalye may tungkol din ng Mindanao Apostolic Congress on Mercy.
2: Kining Mindanao Apostolic Congress of Mercy, katiguman kini sa tibuok Mindanaoan nga mga debotos sa Dios nung kalooy sa Divine Mercy. Nasayod man ta nga ang atong kanhi ay nga Santos Juan Pablo II nga Santos na karon, siya man ang Father of Divine Mercy o pinaagi sa iyang pagproklamar nga ang ikaduha nga Domingo human sa Pasko sa pagkabanhaw, mauman ang atong Divine Mercy Sunday. O kining Macomb Congress, nga atong paghahimoon sa dili madugay, October 23 to 24, kuan kini siya, mauni ang tubag sa katauhan sa Dios ng mga deboto sa Divine Mercy, dinhi sa atong kapupudan sa Mindanao.
1: Mm-hmm. Now, unsa may naan yan ang maunga Congress unya, kay labi na binintay ng Congress Magnum Aylin, Magnum Ajib, plan control din Congress mo ko ka plan control sa panadya ang mga pangitabo karon sa atong nasod. Unsa may naa may tabo niya na ng mga Congress
2: kini gani panagtagbo kayo nga ang katauhan sa Dios sa tibuok dili lang sa kapupudan sa Mindanao kay ang Dios nung kalooy the Divine Mercy itukod magini gipundar magini o gipasiugdahan magini sa tibuok simbahan sa tibuok kalibutan para sa panahon sa gubat, gira, kasamok, kagutom, apil na dayon ang panag-away o dibisyon. O ngunit ni haom kayo na nining atong panahon nga imong giingon lagi nga daghan kayo atong sang sagulan sa Panginoon Dios.
1: Kinanglan kini nga makaluka dapat ipalapad na tong maayo ba magdumaan di kay iawat na lamang og lugar matuhop tupon sa kalooy ang mga way kalooy nato ng mga kurakot sa gobyerno kining Father. So diha unya sa nasgutan kalihukan mintag tibok Mindanao kinsa ba ang mga mulambigit sa mga kalihukan, Father?
2: Ang tanan nga mga deboto sa tanan nga archdiocese o mga dioceses apil na usab ang tibuok nasod kay mga ni magyapon na sila din sa atong syudad. Ikatulo ni nga Macomb Congress sa gikan sa pagsugod sa Dabao. Every 2 years na din siya may tabo Magnum John. Sa Milabay nga 2 years ago dito mi sa Jinsan Cotabato. Karon na itabo nga din hinaginsam sa ato.
1: So sa duha ka mga adlaw nga mga lugar nga kalihukan, Father, unsay mga specific nga mga magakasaksyan may tabo diha mismo atol sa nasgutan nga duha ka mga adlaw nga lambigitan jam sa mga deboto.
2: Oh, dunay atong pito ka topics sa duha ka adlaw na ay mga mamumulong na mga banggiitan usab aron pagpukaw sa kadang paghatag og hagit challenge og paghatag og kadasig sa tanang katauhan dili lang sa mga debotos katugay yung makapabina usab dayon sa mga lecture sa atong gitagaan og pagtagad.
1: Ning maong pito ka mga topics, Father, o sa mga polos mga pare ang mubat-bat?
2: Oh, Monsignor.
1: Monsignor.
2: Okay. Mga pare. Oh, mga pare.
1: Ah, lagi. Kaya kung tayo pangunta na sa mga abay politiko nga mo bat-bat pa, basta mapil na ito mga kini nagbago na nga politiko. Di na nga pangawat, ano ba no?
2: Wala diya yun, pulos gin, pare. Taga-agi gayon.
1: Lagi, kaya na arabay mga politiko nga magpatuto o magdumaan dyan nga di nga pangawat, pero pangawat god. Ano? Basing na yung politiko nga mudiskurso diya, mubat-bat niya, maingin din nga, ako kaniyanto kawatan kayo ko. O, karun din ako kawatan tungod sa akong devotion sa divine mercy. Ano ba?
2: Pero, anyway. Posible ba yan na, posible man na siya, Brad John, kay
1: mayintag,
2: ang grasya sa Ginoo, ang iyang kalooy, mas dako pa man sa atong mga sayop o mga sala nga nangahimo.
1: Mausab, oo. Anyway, so Father, unsa may kantong mga gustong mulang bigit sa lasgutan kaniho, kanun sa may iyang paghimoon?
2: Ang iyang paghimoon, magpa-register kayo siya.
1: Okay.
2: Labing madugay, karon sa October 15, muna ng cut-off. Pero posible siguro dito sa adlaw na sa Pizza 23, naagya po ipagdawat sa mga registration, pero basing maulahi siya. Kaya ang slot maya karon mga 2,500 na ang nagpa-register. So, amo lang gitarget ng mga 3,000 siguro.
1: Okay, sa unsang pamaagi sila magkaparehistro? Via online or specific na lugar?
2: Sila sa among kuan, sa among secretariat. May mga GCAS, maparegister sila. O ang tanan tungod kay late registration naman ni karon, nahuman naman ang atong gihatang oportunidad kanila kay gayud nga medyo mabarato unta sa 2007 karon 3,000 na. Pero kanang 3,000 Brad John, pinakabarato gid na sa tanan nga makom among natambungan.
1: O nya dayon unsa bay kuan, unsa bay matabuan ito od pagabo kana bang example na registration pinga 3,000 padre sa mani. Magbalon sila
2: na siya dayon sa kaon.
1: Libre na, libre na. Okay. Ako